0: Martes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sang affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. kontakto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5. News FM.
2: Saka, ang lain pa ni Kiwi.
3: Hindi ko ka gitober.
2: Hindi ka gitober until now.
3: Hindi ko gitober kay...
2: Eh, ano daw, pero dabo sa nagariya ka dapat kaya attempted rape.
3: Attempted rape ang ipasaka.
2: Kaya natin ka lang, hindi pwede ba inquest? Itanawa na, ma-regular filing.
3: Ma-regular filing, huwag na naiya. Di, regular filing. Magamba ka ni mga K5 nga regular filing. Padalan ka na isumon. Pagpadala sumon,
2: counter affidavit,
3: damo pa na, iuwi na. Pero kung ginpailan mo to dahil attempted rape, priso siya. Pag priso sa iya, kung piansa bolang kaso, piansa siya. Pero, at least ang ustisya dasig, bala? Hindi ko kayo hindi nga ang reakwani nga attempted.
2: Kaya at least, misan pa paano, kagipabiyarik, ang akumulasiveness, ang munang... dako gid nga pabangkot
3: sa simpleng istorya kay
2: Pabilyan. Kakasunod balay mo.
3: Sa simpleng istorya kay Pabilyan, ang aksoblasibyo, sa maadlo-adlo na ito yung lingwahe.
2: Binastos ah.
3: Ginchansingan ka lang.
2: Yeah, ginchansingan.
3: Ginchansingan ka lang. That's aksoblasibyosness. Ginchansingan ka lang. Tiginahapan ka na. Nakabrip ang tao. Aksoblasibyosness. Ginchansingan lang. Ay, nanay.
2: Gani. Hindi ako nang dako ka pabangkot sa tanan, no?
3: Hindi ko ka get over.
2: So hopefully ma-review na. Kagang lain pa kay Pabiyari, kay Aston Till Laway, pa yung file ang kaso.
3: Ano na yaman.
2: Dapat tali within, kiningagaw to inquest, di ba?
3: Isang gabi ito mismo, kung di tanigin pa pirma to, bidaybit ang tatay, kagin inquest yung agaw.
2: Tiga lang, depende, kung basi tuyo. Kung balo ka black isa, kung agab lang tuyo, kaman black isa kay Pabiyari.
3: Bagay, is pariking, harap
2: mo. Kandi off po pagin sunod nga dlaw.
3: Ay, siya po, yung duman ko mas bago.
2: Iko si Lee, off po sunod nga dlaw. Yan, daso ka pagin niya nga dlaw, makabalik.
3: Nalo mo na nga pagkabuhi.
2: Ano ka manin mo yaman? Na oh, pwede off pa man bila tao yun eh. Di off ka tao, pilito na mo duty. Kung di off gani, hindi mo kaya magpilito na kay di off niya sa tao, pa duty yun mo pa. Now, sa Pilipinas, stand by Carla, ang ginatawag nga online sexual abuse and exploitation of children or OSAEC. Isa ini ka severe nga crisis kay ginapatubang sa Pilipinas, subong.
3: Okay.
2: Minilyon ka mga pamatanon ada ka pakatubang sa ginatawag naton nga digital grooming. Ha?
3: Digital na to?
2: Grooming.
3: Grooming. Okay.
2: Grooming.
3: Napapagwapo ka.
2: Live stream abuse.
3: Mm-hmm.
2: And extortion. Ang isa karason ginatanaw nga nagataas ini kinagin isa ka crisis sa pungsod. Severe crisis.
3: Okay. No?
2: Poverty kaimulon.
3: Okay.
2: Ining... high mobile and internet penetration.
3: Oo, nang tanan lang gapi.
2: Ang widespread sang English skills make victims vulnerable, no? Kabalo ka naman subong adaan kag ipabiri kalabanan ka bataan subong panawag sa YouTube Academy mo.
3: Oo.
2: Damo sa gan English ka bataan subong gagmay pa.
3: Kagang iban kun magbayo nga magsuksok sing unay ni magsuksok ang bayo magwa lang ang straps ang brado kakwana.
2: Higan ka na.
3: Subong ya halos duma brand lang gilagaw pas downtown mo.
2: Itud gal?
3: Oo, oh, tiyan mo na. You know that culture.
2: Mahilang ko may patakakita.
3: Hindi, nagkakita ganit sa glass ganit.
2: Ang gawa ko.
3: Kaya mo blong sa glass. Sa glass ganit kung magwa ko.
2: So mga 20% kakipay mi Eric sang internet using minors sa Pilipinas ang naka-experience sa ginatawag nga sexual online abuse.
3: Okay.
2: Tining affordable nga gadget kasi may mga China nga barton mo sir pang ibalik bakal mo
3: 3,000 na ka touch screen ka na
2: easy online payment kag ipamiri ka mo pagin niyo
3: daunan mo lang
2: dali ako chicas ah
3: dala mo lang 200
2: ni kas pa home ano lang daw ah ang family involvement pagino traffickers are frequently family members kis ang gabugaw si mo
3: bata na naitiya
2: gabugaw si mo plenty mo lang
3: gusto na gusto na.
2: Underreporting ang stigmata mo na hadlok.
3: Hadlok.
2: Kulang sa awareness. Talabanan mga biktima. Huwag yung kabalobla.
3: Kay mahuyaan
2: kundi
3: kita.
2: Kundi sila makadto sa pag-report sa ilang mga krimen. Ang ilay ising ang mahuyaan ta na karoon. Tagutaguan na lang.
3: Ang pamilya ta. Ngayon si tiyo, imo mo lang to ang nagkuhit si imo, bayin lang da.
2: Amo nang delikado.
3: Amo nang blayin. Stigmas like that.
2: So, ang polista may arat nga vowsy. No? Pero WPC, Women's Children Protection
3: desk.
2: Desk, no? WCPC siling nila gani. May ara man kita nga layi, which is Republic Act 11930, Anti-Online Sexual Abuse of Exploitation of Children,
3: okay.
2: Inanted Child Abuse or Exploitation Materials Act. Di, may amuna tani. That despite sa mga layita, sa Gyapon, no, makalusot pa sila kay tinga, imbes nga gintuyo nga ripon. Hmm. Anagwaya, singa, ginbastos lang ako.
3: Ah, tiyan mo gina, mo ginang lines na.
2: Gin disinterpretation?
3: Grabe na.
2: So, para may chidihan ta ka K5, kay ang report ka na ba tunta, nagikan kay K5 Carla, nga ti isa sa ginatutukan tali ang participation sa ginikanan la?
3: Correct.
2: O, kailan na ako nalimbungan ka, pero kung ikaw nga nanay, ha, in your own, may consent, bahudo. Do, hindi ginitarong?
3: Hindi.
2: I-check na si K5 Carla Danahod sa saling balita sa pag-abuso sa mga pamatanon mga ka-K5. Mm. Sa line number one, K5 Carla, good morning.
3: Morning, Carl.
4: Yes, K5 Aljan, K5 Eric, good morning sa liwat. Nagdangat sa 14 ka mga kabataan ang nabiktima sini sa online sexual abuse and exploitation for of children. K5 Aljan, K5 Eric, kung sa diin pulo diri ang ulihing na rescue kahit may ara na inis lagali ng previously nga na pang rescue ka K5 Aljan, K5 Eric, di wala pa natapos ang tuig 14 na ang na rescue sa aton sinikapulisan, WCPD, DSSD, DSWD, K5 Aljan, K5 Eric, ang siyudad sa Bacolod, naka-rescue ini sila, ti Interpol iniya ang naka-discovery nga may ara gali sa mga taga-Bacolod o kung sa mga kabataan rin sa Bacolod ang na-engage sa USAEC, K5 Aljan, K5 Eric. So, tinagapanawagan rin si Police Colonel Ribadomia sa publiko, no, kag sa mga ginikanan na kung mahimo, hindi nila pag-engage ang ila sining mga kabataan sa
2: amin. Hindi ko lang may hindihan nga kay 5 Carla na nung agad sa klase nanay ng iban nga nanay do halos pangin matay proteksyonan ng bata ya pagkatapos ikaw ya bata bubugawan mo lang kay 5 Eric na naman do hindi maiwaw.
4: Yes, amo na da ka K5 Aljan, nagka K5 Eric, kag ti mahapos nga daan ang payment, kiti online lang, no? Mm. Online ang transaksyon, online ang, kumbaga live video niya ka K5 Aljan, ka K5 Eric, akong gani gina-expect.
2: Ti ang hapos, sabi ka G5 Carl, kaya transaksyon na, nai nila subong kwa na, Gcash kag Pimaya.
4: Yes, sa online ang payment and then live video man ini ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Nakibot ako kahapon sang nagmansyon si CD nga live video gali iniya
2: ka. Ay gali ka? Live video gali ya ka K5 Eric.
3: Magamo na ya K5 Carla do laban na manas tuis.
4: Na na. Amos.
3: Amo na ka K5 Eric.
2: Grabe. Ang kwaya si K5 Eric hindi na siya live sa Facebook. Either nag-agi na sila sa isa
3: messenger
2: ka
3: messenger na lang guru.
2: Messenger, Viber,
3: or website.
2: Website, no? Or pinaka, ano, is Viber, no? May WhatsApp na, may kung ano pa.
3: May WhatsApp ka na, may, kung ano, may thread ka.
2: Kaya, sa thread, amo ginang pinakadamo, no?
3: Or sa X ka maging account.
2: Ah, ang X is amuna sa una, ano gani, Twitter?
3: Twitter.
2: Okay.
3: May ara na, gagala, kung high speed na da?
2: Correct.
4: Oo. Basi ko may mga websites inibala ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kiti kong kaisa sa messenger, may mga amuna bala ng mga videos, gaka-block eh. So basi may mga website sila bala nga ginapanggamit, nga mas mga post ng ila sining na communication.
3: Carl, kung website
2: ang term mo ginagamit nila na i-channel?
3: Oh, may channel ka, may channel ka. Ti pero kung magamuna, may registration na siya, so magpa-register ka, magamit ka gapon email mo, magamit ka cellphone number mo. So,
2: ang iba siya mga gipabirik, hindi na.
3: Ano na?
2: Kasi nila ti Ipiwa, may ara ko nung, I don't know, Carl, ko
3: na bumalik. At sa tunnel naman siya mag
2: masiling siya nga, siling niya, may ara ka nga, membership. Membership ka, busy nga.
3: Gaan ka password.
2: Pimaya. Patagaan ka, hindi, babayad ka lang niya. Pagbayad mo,
3: matic.
2: Automatic, i-add ka nila sa ilang channel.
3: Ah, okay.
2: Basta siya, prasato na, Bi. I-add sila sa channel sa K5.
3: So, sulod na siya?
2: Sulod na sila sa ato. Kaya nga, number one, mamatihan nila balita naton. Nanonood muna yan na yun.
3: So, pwede siya ka-access. So, may do tunnel ang inaagyan niya nga, do special, do GC.
2: Sila na na yan. Do GC na.
3: Oo. Nga may pwede ka na katanaw. Grabe ka na. Nag-sophisticated kita, ha?
4: Yes, amo gani ka K5.
3: Sophisticated, gabinastos?
4: Oo. Oo. Amugeda, kag nag-edad sang siyam ka to, itugtog
2: pulo ka. Dara, ya. Kung may edad-edad na doon, hindi kita niya magreklamo, yung kipa, meri, pumaga mo na yung mag-idaro niya. Isang pula, bi, tindisyo chuan yos, ilan na niya gusto.
3: Ate, o, hamtong
2: na na.
3: Hamtong na na.
2: Pero mag-dwebi anyos, yung kipa, Carla, dari tayo yung kinagamo, kay nga.
3: Binaboy na ginaya.
2: Ikaw yung ngaylo, yung tinunto na ginaya ng kasilano. Ikaw na ginaya, binahusto niya, kipa, meri, bata mo yung babuyon. Binano naman.
3: Oo.
4: So, tiyan mo na pinakabata nga na-rescue sa aton, sining nga mga kapulisan, DSS DD.
2: Pag siling ka nga rescue, but si ganun, sinaging kwa sila sa isa ka lugar nga dito sila gina live video?
4: Yes.
2: Kuhay ma-specify kung anong ning lugar gikuhaan sila, boarding house, apartment, hotel, o balay mismo nila?
4: Wala ni na mention na KK5 Aljana, KK5 Eric, kung paano gini sila gin-extract o paano ini sila gin-rescue ang ini nga mga kabataan, KK5 Aljana, KK5 Eric, kaya sinod rin man kay Police Colonel Rivadomia, hindi grupo, kundi nagkalain-lain nga mga individual ang nagapang-recruit sa sini nga mga kabataan, KK5 Aljana, KK5 Eric. So, pugtak-pugtak ini sila nga nakuha sa katapo sa aton sini kapulisan, sa ang DSSD kag DSWD. So, amo ni subo nga ito na siningay follow up sa WCPD man kung hindi sila bala na pasakaan na isang kaso o kung na-identify na kahit ang kapulisan na ito na isang support no, kung ano man yung operation ang patigayunon diri sa syudad sa nga Bacolod. So, todo hugot gid ang pagsuporta sinisang ato sa kapulisan na agud to nga matap na ini nga osa ek nagkatabo diri sa syudad sa nga Bacolod at kikitab o dyan kikitab Eric. So, mayari diri sa nga pahayag si Police Colonel Eugene Rivadomia ato niya pamatian.
5: Ma'am, it's a very welcome development no, kay Mayo ang coordination natin sa WCPC natin, thank you sa regional office natin. Then, we're able to, ako ni mga trabaho nito sa national natin, nanantanan. Kasi nag-monitor ni sa mga, kuan, sa mga internet, ang ga-engage na sa mga amos. And then, ang trabaho sa natin, din ang kapulisan is to provide support, personal support. Then, to include sa DSWD, this is din natin din rin. Once may operation, naupo na sa dapat. Ang pagpansin ng isang project is coming from WCPC, from National. Kasi ang grabe itong ilang mga guidance pag-monitor sa mga amusin ng gaingi. So it's a very welcome development. No? Doon nga lang ang ganit kita sa kwan. But not, it's not only here in Bacolod City. Even sa province, may operation silang amusin. Ang ganit ang ato ni panawagan sa ato niya pumuluyo. Sa, most likely sa mga ginikanan, mga pretend, huwag na hindi natin ibaligyan aton yung mga minors sa mga amos sila. Ginapasyon natin sila for ano sa kwan, sa in exchange sa monetary kwan. Kaya ang ilan ni Rivera na puro online eh.
4: So, possible by apps?
5: Actually, kung makita mo gani is hindi eh. Ano siya, they operated privately. Even sa nasa yung sa iba niya region, amo na siya usually ara sa mga scam area. Yes, ma'am, different areas ni sila. Amo na gani ang ayok kita basta na may na monitor ta dira nga tupad yung balay wala man may umpra. Permito nga ila nga bata ra sa sulod sa kwan. Those are some of the indicators.
4: Ano diri ang manjo sa national sa atong sa KPR kita na rescue makubo.

0: in exchange sa monetary consideration. Tandaan natin ang bayaran na isa ng Astro Gcash o Paymaya. So kabudlay siya kung sa ato nandere yung capability natin. I think it's for busy base not enough. Pati in support sa RAC o WCPC. May mga red flags sabi ni Sanga nakita. So ang ato nandere is more sa pagbudik sila sa pag-case build up and identification.
1: May so, na-identify na ang mga persona na sa ikot sila na
0: nakarikot? Actually, they are individual. Hindi, wala sa isang grupo. Ang kung ang nadakpan dito sa Bacolod, ang nauna na to sa mga March and April is different person.
1: So, nakasakalan sila kasi?
0: Sa WCPC, o. Nagkatawag sa pancas.
1: Ang nag-uuyat sa pulot, yung mga kabataan, na-identify
0: yung hindi, ang mga pulot na kabataan, sari-sari na siya, ano, ang nag-akwan sa online. Hindi siya isa ka-grupo, sari-sari ng mga bad, ano, sila.
2: Ba't yung sila nga hindi sa sili nga may isa lang yung mga persona na facilitator?
0: Probably ilan na yung nasuspect. Ilan na yung assessment. But as far as PNP is concerned, they are different person. Probably na through sa kakilala nila nga muna sigurong investigation, that statement ng business.
1: Wala man parents involved
0: sa subong is ginakwal pa na ang kuha natin. No, possibly may ara. Kaya nakatago niya yung kuha, ang file nila is different. They're quite different. Mga confidential.
2: Nakabilog yung masakaan na?
0: Sa subong ang ongoing na naton dere, mas pwede na lang sa WCPD. Kasi sila ang defiance ng actually niya kaso.
3: Okay.
4: So far CB for this year, mo ang pinag-arrest ko
0: na? Ang sa dere sa Bacolod is almost 14.
3: Damo ba? Keep up, Carla. Damo, no?
5: Sige, sige,
6: yun talang. Bili kayo doon ka namin. Isang ano, damo tama ko ang information. Oh, importante. Go ahead lang, kakibabitan.
3: Bag-uni nga mga information.
0: Yes, yes sir.
3: Balita, gini yan.
0: May lalaki, may babae.
1: Ilang pinakapata eh, si Linares Media?
0: Down 9 or 10.
3: Ang grabe.
0: Down 14 ang pinaka 16. 14 ang pinaka...
3: Gulang. Grabe.
0: Actually, ice to the board. Actually, kung natawa na ito, no, hindi, ano ko ng gamay, is gas-show sila. Live show sila.
1: Live show?
0: Amo na ginilang ginapaupra sa mga kabataan. But we cannot discuss other matters.
1: So, yung mga kabataan, yung ano na sila sa mayo ng kantangan?
0: Under sa DSS nila.
4: Pagdalaman na ni OCD, mga foreigners ko, ano?
0: Ang parokyano nila are foreigners na from local.
6: Okay, Carl? Ang parokyano, mga foreigner, kagipay-berika, notice mo. Mm. Foreigner, ang transaksyon na mo ni Gili Carlo, paano? Bali mabayad sila online.
3: Okay.
6: Then pagbayad online, ma-live. Tibot siya doon sila kung okay. Nag-live. Ang kung minor di edad, question, paano ka labot ang minor di edad sa sila nga lugar? Why kabalo ang parents?
3: May handler.
6: Or mismo ang parents kabalo, in exchange of money, ginpadala yung bata, yan mo nang dapat imbisigaran ta. Kag we have to find solution to that. Nga ang mga nanay nga ni tipunon guro ni sila kag imuan sila livelihood program ipatawag ang test day training sa mangimo hapon mangimo da sang sa bayo mangimo sa kanoy di kay bata nila tipunon livelihood nila ya bugawan bata nila
3: ang ila bata ginapa live para nga bugaw
6: hindi abo
3: ang dapat ya live man pro lihod galing livelihood
6: livelihood ya ang ato niya gusto mo ni
3: live nga lihod
6: dapat i-identify nila sa gobyerno kag ipaiba Carl because we don't want to condemn them. Kaya number one, ato niya, we condemn the act kakipabiri.
3: No, oh, correct.
6: But
3: correct.
6: We don't want to condemn the parents.
3: Yes,
6: because
3: yes, yes, yes.
6: We don't know the circumstances behind.
3: Uh-huh.
6: Ang number one, manang natanaw, tadi Carl Leno, brand nila, di kapiga duhon.
3: Uh-huh.
6: Bangod sang kapibla. Hindi yan DTX, ha? Uh-huh. Duhon. Kapiga duhon.
3: Uh-huh.
6: No? Uh-huh. Tiko kapiga duhon, but si ganun, kung why sila intention magtinamad, kung tipunon sila sa gobyerno, for example, identify sila, kisila, kipabiri, mga grupo sila, lima, anong pulo. Tipunon sila, tudluan sila bi paano mag-imo sa frozen foods. Gaan sila kapital. Tapos amuning ila i palambuon nga negosyo kag tudluan sa marketing strategy.
3: Okay.
6: True test dara man si Sir Kiko, sino kay Sir Kiko
3: Binites.
6: Ti gay di na pwede buligan then buligan sila gaan sila kapital black ipaberek.
3: For livelihood purposes.
6: Hindi yan, live nga ginambal mo ito yung kina yan. For live broadcast.
3: Live broadcast. Pero on the other hand, while we the government must offer sa mga support facilities sa ginikanan para nga sa ilapang pagkabuhi, dapat ipurso kay K5 Carlaga, pamati kami ni K5 Beljan, na interesado kami kay kanami ito sa ginahambal ni

0: ni Sherry Madumya. Kag amakan 9 to 14 years old Sherry Jan. So dapat ko may madakpan ni kay Pipe Carla 10 lan ng totoo to. 10 lan gid. Oo.
1: Sakto din ka kay Pipe.
0: Sino ka mo mabalik interview to Carl sa kay Sherry Madumya? Kay sino kay to upo dia si Ma'am sino to?
1: Ah, si kay Ma'am Montes. Bali ano na subong no, PIO naton ina subong nga
0: kay. Sino ka mo mabalik interview to Carl ang press conference?
2: Sino subong bago na ito ng PIO sa Bacolod? Daw siyang una, undi si Injapi?
1: Injapi. Yes, siya Japon. Kikipa ba dyan, kikipa ba rin.
2: Kaya ito, sinong WCPC, taya? Women's Desino to, si Montes.
0: Amo ito, wapon, di ko?
1: Women's Injapi, Japon. Police Captain na Injapi sa Japon.
2: Kikipa ba dyan, kikipa ba rin. Okay. Amo ito, nag-operate ang upod ni Sir Ribadomia?
1: Assistant sa PIO to, kikipa ba dyan.
2: Sinong bago? Sinong assistant PIO, aw?
1: Si Ma'am Montes, amo na sa tupad
2: ni. Ay, galing ka.
0: Saan ang presscon?
1: Wednesday.
0: Ah, Wednesday. Sige. Ano oras, Carl?
2: Patin si Kipay, pinag yung presscon
0: niya. Hindi, kaya ipaluap mo ni Carl ang question. Iba, mangkot lang ko. Ipaluap lang, Carl. Ipaluap lang, Carl. Sinong dalakpon to, Carl, mangkotagin si
2: Carl, invite na lang sila mga pa-interview di live sa studio, ah. Si Sir Eric, hindi na kulat sa mga ano. Ang balon, ta sila, interviewon ta sila, ang PIO, para at least mabalaan ta, kailan ni trabaho. Si Ma'am Injapi, kagang yang staff eh, kipay ba Carla? Invite na to sa next week.
0: Ni Carla,
2: ang point kay Dalo na to, taga DSWD.
0: Inami ko rin siya ka-setting, no?
2: No, is PIO sa BCPO. And then, ano ba lang atikang ginobras ang polis? And then, ang taga DSWD, si Ma'am Mangga na, si Ma'am Mangga?
1: Yes, yes,
2: so,
1: si Dr.
2: Iset, abis sila ba'y mandi, Kipab Carpla? Isa lang naka-setup, live sa studio, Kipab Carla,
0: kasi sa kaligal, pag-iguro may bugado nga para magkuhan, diskusyon.
2: Na, ang mayo sa, ano, no, sa
0: muli,
2: child abuse, no?
0: Child abuse.
2: Sige, me. Kung sako, si Ma'am Ijapi, makuton mo, kag kung hindi pa, hindi mo lang assistant niya, padala niya.
0: Carl?
2: At sige, Carla, thank you again.
1: Yes, apo ni Iset, kakakita mo dyan.
2: Si Ma'am Mangga, si Ma'am Injapi, kag PIO niya, or may lawyer tayo yung isa.
0: Nga isa.
2: Kaya istoryan tayo comprehensively because this is information dissemination. Inukaroon tang tao about the consequences. Dahil unta pa bangkot kay Pemerik, ano ang salabton sang isa ka Iloy, isa ka ginikanan, o tatay, nanay.
0: For allowing,
2: kag sila mismo magbugaw sa bata nila eh.
0: Oh, not only allowing, for consenting ang ilang nga bata, konsintihan mo.
2: Imposible nga makalakat ng bata kung wais lang balo. Ikaw bata mo, amo ng edad, di mo gipag-usisaon.
0: Ibihan nyo, sinapangita mo na yan.
2: Amugid,
0: amugid. Di na to sinday, di to stuto. Carl, disturbing story ni Carl, ha? Hining ginapabalita mo bago lang. Very, very disturbing.
2: Sige, K5, Carla, thank you, Gid.
0: Kaya matanaw ta rin code ng bago ni Kwan.
1: Kikipapal dyan, kikipaparik report ni Kwan sa BCPO. Hindi nga balita gadulong sa inyong Sal DDX 500 Mighty Seekers DC Bayo. Hindi si kikipap Carla Defensor para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Very disturbing mga kakipap. Ang report ni Kikipap Carla Defensor Lunga, seryoso ang aton pagtanaw sa ni. Serious in the sense that we are putting in danger ang ining kabataan. Sa baylo bilang tuluan ta sa manami nga pabatasan kag ipabiyari.
0: Correct.
2: Encourage sa sila maghimo sang ini gid tuluan ta easy money. In exchange sa walay kapuslanan kag ipabiyari.
0: Correct.
2: Easy money in exchange ya banwa sang pagguba sa dignidad kag dungog sa kabataan mo kag pati sa inyong pamilya eh. Mm. Mo kay sabla, hindi man ta gusto magbasol pero nga ang gobyerno dapat number one, address the problem. Find solution.
0: Yes.
2: Isa diri nakita tay di live nga uba-uba.
0: Oh, livelihood. Live man pro lihod galing yan.
2: Oh, lihod.
0: Hindi kay livelihood.
2: Wala ka different. They sound the same.
0: Oh.
2: Livelihood, hindi kag livelihood. Oh, just me.
0: Amo na siya. So, this is a very serious thing. Kay mismo nga itong chief of police ni Gambal Sir Eljan, it's 9 to 14 years old. This should be addressed. Kag kun may dapat ko may nadakpan, dapat may kasuhan.
2: Si Romar Duran Gamuno.
0: Ano naman kuno?
2: Kaya pag itawag na kag ipabil dyan, ging kapital ni nanay ang mga ininday.
0: Ay, siya pa na.
2: May punto man si Romar.
0: Oh.
2: On a serious note, mga ka-K5.
0: Grabe. Ha?
2: Now, this time around, rin kita sa mata sa K5. Salamat ng ligag nga si Mana. Kagapon ka nami isang report kay K5 Eric, no?
0: Oh, nami.
2: Ang tubod, why na?
0: Why na?
2: Pwede malang galimobra ka K5 Eric. Dubot si ganun sina, Basi wala lang ma-report sa ila. That's why wala na matagal na tensyon.
0: Amo ganin nga kung wala ma-report, i-report na lang sa mata sang K5.
2: Tikita na lang niya. Oh, no? Oh. Ang mata sang K5, so dito namon. Oh. Why kami asang kung anong intensyon da?
0: Why? No? Why man tadi?
2: Ang amon niyang intensyon is mapabalo sa natungdan ngayon siya sa gobyerno. Oh. Na may problema ang ilang servisyo.
0: Untad kinanglan ila nga tagaan solusyon.
2: O solusyonan.
0: Solusyonan nila.
2: Because it's always better kuno kang ipabalik. It's best good for me. Na bigid, we want to be part of the solution and not of the problem.
0: Kay idangop ta sa pagmadangop sa mata sang K5, i-deploy ta ang aton barangay kapitan, si Kapitan Wilson.
2: Kapitan si Kapitan Wilson na right now?
0: Una pa niya.
2: Hindi ka, dusubong si Ginasubong pa isa. Ikaw ba na yun pag-leksyon ako hindi? Kaya nga, Ari, nag-announce si Congressman Habi, pero pagka Lunes, ang una nag-file sa iya to isang resolution, si Garin.
0: Si Garin.
2: Si Kungon. Si sino pa itong isa ka-Congressman?
0: Daw, apat ka-Congressman.
2: Si Asidre.
0: Asidre.
2: Nga i-postpone ang barangay kagisk election by November of 2028. Tido sa nagligad lang adlaw yan si Congressman Habi, naka-file man siya.
0: Tika ka, pun pinamangkot kus na si K5 Red Salgado. Eh? Niko, Red, hindi mo dayon, hindi ah.
2: Dayon ka dya.
0: Gasalang siya, hindi ah. Ngayon po siya na baba mo, dayon na.
2: Si K5 Red, dayon ka dya.
0: Tika na, udot ko sa kapol ko, hindi Red, mayari na. Ngayon, wipe pa na ya. Hindi siya pasupil. Kung nga ako, ngayon tika kunaga, kakapoy mo siya, kipa may payantas kapiyan.
2: Kadlos Kapitan Red Hat. Check on this time si K5 Wilson Villena para sa mata sa K5. Tanong ang pinaka-latest karon sa line number 1. No? Anong sitwasyon dra sa isa kareklamo? Actually sa lugar ni sang Barangay 35.
0: Yes.
2: Check to this K5 Wilson. Anong pinaka-latest ka-update sa line number 1? Wilson na utod.
0: Okay. Si Barangay Kapitan Wilson kay mag-o naman ni nakatak-in.
2: Naglika. Sige ah. Tisay Luan, tanay si K5 GR Hilang Tagaan. While waiting for the mata sa K5, wait kay Nana
0: sino
2: pa.
0: Sino itong natumbahan sang kahoy ito?
2: K5 Edrian, doon ako kakita. No, yung trivia to. Doon ako kita. Aramay trivia to.
0: Aramay trivia to?
2: Oo. Dari tagali, anay. Sa ato si naman nga. Ang ato nga, Lori the Explorer. Ladies and gentlemen, here we go with Lori the Explorer sa K5 Foro Trivia.
0: Okay.
3: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
2: Arinang Trivia with Lori the Explorer.
0: Ang mata.
2: Wow, ang ayan.
4: Next, Foro Trivia. Is, atin sa taloon, ang mga butang. Kapasitin makadugang sa
0: atin
4: sa alam.
0: Lumagong
4: kaloy, ha? Mga ka-K5, kibalubala ka mo kung pila kabilog ang mata sang caterpillar?
5: Ang mga caterpillar mayaras ang 12 ka mga mata nga ginatawag stamata o kon oxyli. Separado sa duwa ka cluster ang mga mata sini kung sa diin ang anong yara sa tuong nga bahin sang ila ulo kag ang anong pagid yara sa wala. Nakaposisyon ang mga mata sini sa pinakadalong nga parte sang ulo agud makita nila sing maayo ang ila ginakaon nga dahon. Suno sa mga researchers, bisan 12 ang mata sang caterpillar, pwede man gihapon kapigaw ang ilang sense of sight. Kun ang mata sang tawo mayara sang milyon-milyon nga photoreceptors, o kun ang mga cells na nagadetect o nagareact sa light agud makaporma sang imahe, ang caterpillar naman mayara sang 12 ka total pixels. Hindi kaya sang ilang mga mata nga mag-focus sa mga bagay, rason nga mahinay sila mag-iho, kag nagakamang sing may paghalong, agud hindi sila madisgrasya.
4: Ine, si K5, Lori Gamboa, para sa Foro Trivia!
2: Lang na pinakananabi ako kay K5, Lori, nga nagakamang sila sang mahinay, para hindi madisgrasya.
0: Kasi mahulog siya, hoy.
2: Number one, huwag mo siya sa katalagan. Imagine mo, no? Ang Balinday Lori, 12 kabilog ang mata nila. Pero 12 pixel lang. Hindi ka process ang multi-vision kang multi-color. Ang guaya, hindi HD quality ang ilang processing. Very low quality. Tapos, nga hinay lang kayo gigalong. Gigalit siya sa kama.
0: Slowly lang.
2: Slowly.
0: Linga, pop, lumahulog ko.
2: Sige. Liga, upo, nabugwa ako daw siya kanaa.
0: Sili siya wala nga mata, Nga papap, dumahulog ka, sinisit to na mata. Nga hindi ha, pagkao na yan. Kalami sayang, wala kang toong mata.
2: Kalami, no? Kalami, no? So, ang caterpillar, doon siyang mata, pero pigaw ang panalawan.
0: Kaya kita ka sa ngiya nga intro, dito may grapis-grapis sa gilid, doon batibot eh.
2: Ang ayan, gisaya. Doon matsaga ko, dugidugay ang pinakuro ka damo nga nga fan sa Plakalo, si Delore naman mo. Lori masunod din sa kay K5 Carla, kay K5 Wilson sa aga.
0: Oo. Sa mata sa K5, may kompetensya na.
2: Baligwa niya, siyang mata sa K5 ta, no, ara? Ti sa mga report sa pila, si Carla, hindi nari naman niya si K5 Lori Gamboa. Si Lori the Explorer sang Foro de los Pueblos. Kanami si Entrada.
0: Ang kalo, yan ako.
2: Sumunga nga yan, sa kibagay na si ang kalo niya.
0: Mayo rin man, no?
2: O, tindog sa muna eh. Ah, sa ato naman, Foro Trivia, subungan nga niya. Kundi silang ligay, tika sa disapertahan.
0: Subong sa tanong.
2: Subong sa tanong.
0: Tapos may background sa subong. Sige na sila bayagi ni Kipay Babes nila. Sige na hamuyan sa kape nila. Doon ito sa Singapore. Ako na sa daon.
2: Lori, thank you.
0: Sa opisina, sa ni Kipay Babes.
2: Hindi, Lori. Hindi, Lori. Bakon, ganyan. Hindi, Lori, thank you.
0: Goods, goods.
2: I-check ko na si Kipay Wilson. Ay, si Kipay JR, ilang tagaan.
0: Amon niya tumbahan ka ho.
2: Ano, pilpilan, bla?
0: Ay, ari namin.
2: Ang pamangkutaring nga, ang pilpilan ni Ucho Anyos, gano'n siya Kipay Berikaw? Ano, pilpilan? Pamati kita, ay sa the board mga ka-Kipay, because isa hindi ka masubo nga berita. Nga isa mga ka-Kipay ka Ucho Anyos, ka bata na pilpilan, sang puno, sang buri. Murukang buri, may bunga na, di ba? Kinainuman ng tubig.
0: Anong napaka-pilpil siya?
2: Buri.
0: Kung sa restaurant na, nga din siya, nga saburi.
2: Saburi. Oh, saburi. Ayo, iba na muna bala. Sige, hindi. May kuring to sa babaw mo. Mamuna ka na tumba. Hindi na natin ito yung liso niyang kuring. Buri lang yan ato. I-check ko din. Ganilaw ka ginaw.
0: Kaya may pinjan doon ginagutong ko sa program na.
2: Hindi kami kuring to sa babaw mo, no? Not on a serious note, mga K-5. Subo.
0: Okay, larga mula.
2: Larga mula, larga mula. Seryoso, hindi nga balita. Ka-K-5 JR, hilang tagaan, nanugid ba lang na tabo, ka-K-5 JR?
6: Yes, ka-K-5 Eljan, ka-K-5 Eric, mayong aga, kasi sa ato niya mga tigpalamati. So, ka-K-5 Eljan, ka-K-5 Eric, no, medyo masubo-subo, hindi nga balita. Tungod na, isa ka, utso anyos nga bata, ka-K-5 Eric, ka-K-5 Eljan, ang wala gidya makalawas ka.
2: Gaano ang bata na sa puno? Nga rin siya sa puno kaburiyaw?
6: Ipatpat na itong K5 Eljan ang natabo. Bali, ang bata ka K5 Eljan, halin ini sa eskwilahan. Kag nagpuli ini sa ilap panimalay timprano.
0: Grabe.
6: Kaya naglain ang ilap pamatsyag.
2: Okay.
6: Pagkatapos, nagsulod siya ka K5 Eljan at K5 Eric sa ilang panimalay. Aga dito ari nagpulo pa huway kay masamining bata kay Pebel diyan dito ni Gadritso sa iyang lulo mo nga balay.
2: Oy.
6: Kay balay man para ko sinisay ang yagid niya lulo. So sa hining nga tiempo nga kay Pebel diyan kay Pebel Eric dito siya nagadritso sa balay sa iyang ginikanan kay dito nagpahuway kay medyo kapit lang. Kaya mo natabo kay Pebel diyan kay Pebel Eric samtang nagapahuway ning bata sa sulod sila panimalay gulpin na lang nga nagtumba ang dako nga puno sang buri pag dito gid mismo nagtupa ka kay Pebel Jan Jackie 5 Eric sa ila mismo nga panimalay pag dito man tupa sa kung diin siya mismo nagigda ka kay 5 Eric ka kay Pebel Jan
2: so baligwa niya doon na swertihan gina bata no? Doon gina tutoy sa kapalaran gipapuli siya kay lain matiyag niya imbis nga magpuli sa balay nilulo niya sa ila balay siya nagdiritso.
6: Yes, ka-K5 Eljan. Dito sa dito sa ilang balay, kaya ara man po dito ang iyang ginikanan. So, mututani, nagpahuway lang siya, natulog-tulog gamay, amula lang masubo nga sa iyang pagtulog ka-K5 Eljan, ka-K5 Eric, while siya iyang nakabugtaw.
0: Dito ginitumba ang buri?
6: Yes, ka-K5 Eljan, ka-K5 Eric, gulpi.
2: Tanawad nyo mo lang nga, mon nga live ni K5 Eric.
0: Ice to the board, ha? Ice to the board, tanawad nyo mga K5.
2: Paano natumba ang buri? Baskog ang hangin? Kada ko man sila sa puno?
6: Sa amo to nga chimpong K5 Eljan, K5 Eric, wala sang hangin.
0: Oh.
6: As in, wala, mayo ang chimpong.
0: Tingnan to ba?
6: K5 Eric, K5 Eljan, ang puno sang buri, sunok pa sa tuntong mga interview nga taga dito sa ila, sa iya lulo kung sa iyang lula, ang ina nga puno sang buri, K5 Eljan, ang ila pag ito kuno lulo, ang nagtanong sa to, so mga sobra na sin, sa sobra na sin katuloy.
2: Di paano siya natumba? Kano ka dako man silang puno? Kagun, wala hangin, anong kausa nga natumba siya?
0: Natumba siya?
6: Natumba siya kay Pebel Jan, bangod ang naguhiyat na lang gidya sa duta nga parte, perti na lang kagamay.
2: Ngaway laging kabalo na gid sila. tanigin kung hindi sila gusto nga tapson, tanigin mo ta kanila tukod.
0: Uy, kag dapat kita pasa na kung mag-amuna ka delikado.
2: Ang puno ka kay Pabirik, masyado naging kapigaw. Ah, kay
0: floating restaurant na siya.
2: Floating?
0: Okay. Floating na, why now? Why now?
6: Ay, story ito, gapon ang lulo kagi Pabil dyan. Tadto pa sa to, anay pa kuno, gahambal na siya nga out doon ang...
2: Pwede naghumok ang duta, kundi nga nag-amat-amat gabok ang iya puno.
0: Nag-gabok la.
2: Kay Pabirik?
0: May hangin din mag-uro.
2: Pero, gabok niya puno kay Pabirik.
0: Hindi ka may gamay na nila gabok.
2: Gin-it-it, guro na nakasapat.
0: Gati, sa katigulangon niya, why na siya sang roots nga gakapot?
2: So, pagtumba at tutumbata sa sulod sang payag, naigo ang payag gindi nga ginatulugan sa bata mo nasakam.
6: Ala sakam gid kay Five L diyan.
2: Iko na mo din da na yung part sa Borida na yung part sa sulod gisang balay ng bata na ipet.
6: Yes, kay Five L diyan dito mismo sa ilang balay. Kaya ang ilang balay kay Five L diyan, himo lang sa kawayan. Tapos ang bala made of nipa lang kaya atot nipa.
2: Correct. Like materials gid. Ang panawag ta sina kay Five Eric, duha yung bayob lang gani mo.
6: Yes, kay Pabil dyan. Ako, payob lang sa sistema. Kay kapigado, malampod sila katama kay Pabil dyan. Kaya ang pangbuhi sa ginikanan, umama ay.
2: Lang. Pilib man ko sa buri, kalabot lapit sa katos ka to. Mga sisintak to, eh ba? No?
6: Sobra. Sobra kay Pabil dyan. Kaya nagtanong ko na sila, ila lulo, bata pa, napatay, 80 anyos na, santo pa 1993.
2: Ah, okay.
0: Pero, huwag ginila masiplatan nga ang puno sa buri.
2: Gamay na lang, dali na lang ganito matumpa.
0: Dali ginutod na lang na.
6: Wala man pala tandaan niya kay Fiberi, kay Fiberi dyan niya manugtumba ang buri, kay perti ka hilti sa iya mo, tapos kung lang tawon mo siya, daw imposible kaysa pala matumba, kay gali iya, ang pinakadalom niya,
2: ang dalom niya, sa, siguro, ang iya nga sa guwa kay Fiberi, bakod, ang dalom niya gali iya kay Fiberi, amo itong pigaw, kaya nagahawid.
0: Tika mo kayo manang buri, daw gatalbo ng iya nga puno, iya mo, gatalbo na siya, so ga floating na siya, ga float na siya, amo nang kinaiyas ang buri. Ga-float na sa iya. Gasal, tabla sa babaw niya nga gamot. Kung nagagulang siya, aga-upod sa pagsaka ang gamot sa idalong.
2: So, hindi siya lisbo.
0: Oo. Nga, gadulot. Okay, tama mo na. Do buho ang guayang. Aras siya gamay-gamay lang. Ay, sige. Kaluoy siyang bata.
2: Sino na interview mo niya nga nagsaysay kung paano natabong insidente kay 5JR?
0: Arabi?
6: Na-interview to kay 5 Eljan ang lula. Nakasamtang si Lula Imibel or Annabel.
2: Ipabati tabi kagi 5GR para mabalaan tang istorya gid.
6: Amo ni kagi 5L dyan, amo to nga halin sa iskilahan ang bata, amo to nagpahuway sa ilang balay. Kag samtang nagpahuway ang bata, ang iya papa kagi 5L dyan sa bata, ara manampod sa kilid sa buri. Ala lang po sa kilid sa buri, kay nagkakayo-kayo sa iyang motor. Tapos ang iya mama sini, ato man mismo sa kusina man sa amo na nga ayob-hayob, buhay na balay nga natumbahan. So wala man, wala sa nag-expectar, kay maayo man lang ang simpo. Amo to nga nabatian siyang amay kakipay Beljan, nga daw may nagaragaak bala. Amo to paglantaw ya, nakita ya, kay ara lang po siya sa tupad mismo sa buri nga dako. Dito gin nagupaas kakipay Beljan, kakipay Beljan sa ilagin siya ng panimalay.
2: Sige, pabati tabi kakipabita ng interview, no, para babalaan tagid, no. Salamat, kampiyon, pabati na dyan mo na interview. Sino na interview mong tatay, lola?
6: Ah, may ara da interview sang lula kakit by Beljan, may ara man da interview sang tatay mismo.
2: Sige, okay. Kakit by
6: Beljan. Dito sa ano sa GC kakit by Beljan.
0: Okay, i-check ta. Roll tape.
2: Audio up.
7: Nga po nga kakit 5 no, kaupo da sa buong ang lula.
2: Sang, okay, pay pamati. Tarawan yung sitwasyon, naklo oy gid.
7: Mga K5 sang puno sang buri diri mismo sa may bahin sa Barangay Bulanon, Purok Fire 3.
0: Ah,
7: no, ari si nanay. Ano ang ngalan mo na eh? Maribel Abilada, ang apuhan sang bata mga K5. Nay, pali pagkatabo ari ka man di?
8: Ari, wala. Dito ko sa akong garden, naguna.
7: Dito ko sa garden. Bali, ang natabo ni, isa-isa ay binay?
8: Hindi, naguna ako dito sa ano, sa may ano ni, sa may akong garden. Tapos siya pa nag-ubra man da, pero halin man ko di. Nagtabok ng bata o nga duha. Kasi iskulahan. Amo magpagtakat ko dito. Nipuli din, ningapot sila dire. Pag-abot ko no, nagsakit ko no ang ulo, matunatulog siya. Babaw.
7: So ang ina nga bata, nay kada adlaw gina siya halin sa iskulahan, ga pahuway sa sulod sila panimalay, or subong
2: lang. Stand by well, sis.
8: Kailain ko na yung matyag pag-abot. Karun lang gid siya naglain matyag, guro. Halin... Makita ko na siya dire, gadagandagan man na siya.
7: Usually, ang iya nga ginaubra maghapon, may iskulahan, kahampang lang gid sa iya, wala sigatino sa lubalay. nanay. Subong lang natunglan niya nagtinir sa kag nagpulo pa Hawaii kay layo niya pamatsyag. Sa pag-abot niya nay, dito sa pa Hawaii, mga pila ka minutos pa nay antes ni natumba nay ang puno sang buri nay.
8: Paguro wala guro ma tanong. Pila ka minuto, mga midya mi midya guro.
7: Mga midya oras nga pa huway niya.
8: Kasi nga naglagapak diho ato ko dito. Muto nagdalagan ko. Ano ang naglagapak?
7: Ano ang sitwasyon sang bata nay sang pagkatumba nay?
8: Naghapa sa?
7: Naghapa. Unsa bali ang ano ang buli?
8: Para sa iyang lawas gidin. Ano man gidiya ulo?
7: Aragid mismo nagtupa sa iyang lawas kung sa diin dito siya kakatulog man. Oh, bali ang iya pinakapatal gid niya pilas ang iyang ulo gid. Bali nawasak gid ang iyang ulo nay.
8: Wala man nawasak pero lakwan siya piyapi basta.
7: Bali kapila ni siya ngani nga bata nay sa magulotod.
8: Kalima na siya kay kapid man na siya babay laki.
7: Bali may kapid siya nga bata. So iyang grado nay grade 2. Din sa eskwela so ano sa bahay barangay Plaridel. Ano okay, sige. Ang mga K5 no, ang isa ka bata mga K5 na pilpilan sang puno sang buri nga tuman ka dako nga kung sinanay pa mga pilana ni katuig na nga buri nay.
8: Ang buri niyo ba ipa kami na tawo ni ari nani?
7: So buri ni. Bot sing ganon.
2: Okay, salamat gid at least na condolence to the family. Subo-subo man na K5 K5 JR no. Yung bata, subong ang balay nila, wasak na, patiyang ka pa bata, bakuloy, may sitwasyon kapigado, pas mga buhi, subong kipay, Eric, no?
0: Pero, no, kabudlay. Ato, gusto itong ang balmo kayo na, sangga replay kita.
2: Final ito, destination?
0: No? Gagamba kang final destination, you know, it's so sad, mga kay
2: Fabio. Kung chimpo mo, chimpo, maging kipay, Eric, no?
0: So sad. Subo,
2: sige. Kipay, JR, salamat, Gid, kay balik ka naman si Wilson, salamat, Gid.
6: Sige, Kiki Five Elzan, Kiki Five Eric, direkta dire sa may barangay Bulanon para sa programang Foro de los Pueblos. Sige, Kiki Five JR, gilantagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: Salamat, K5 JR, hilantagaan direkta naman sa Northern Negros. This time around, dire kita sa aton na matasang K5. Naka-standby si K5
0: Wilson
2: Villena para i-plastar sa aton. Hindi pa rin bago na aton nga gipalapot sa...
0: Buksan ka naman eh.
2: Buksan ka naman. No. We are opening the book.
0: No. Very
2: actually,
0: quickly, Wilson.
2: Last week, panigin dala sa amon, galing kayang rule naman sa K5 as no. We always mention. Nga one at a time, kay kalaw ay nakaroon mabal para matagaan attention gidsang natungdan nga government agency.
0: Teka mo, kita na yun, one at a time.
2: One at a time.
0: Hindi tayo magdubli-dubli.
2: Kabudlay,
0: hindi mo maatipanan mo.
2: Budlay na, kaglabaw sa talan, one at a time, pili agad ang pinaka-fitful.
0: Ha?
2: Pitbull.
0: Nga problema.
2: Nga ulan.
0: Ang susa. Sabi ko problema.
2: Check na sa line number one, kagipay ba? Ulan, very pitbull ka na hapon ko ulan.
0: Sabi ko, Mark.
2: It's very pitbull ang ulan.
0: Saan dyan ba naman?
2: Eh, check ko this time around, ha? Kakapoy blas ang ulan, kaya sige kami nung.
0: Doon ikaw yung jindin sa ngakon nga gina. Sa report ni GR, dumatsyabaw na kusto. Kiti, may bata mo.
2: Subong yan?
0: Pagkapot naman di, ang luha ko nagbalik.
2: Okay. Ikaw ginang kontrapayor, subong ha? Sige, kung ano yung sa line number one?
0: Wilson!
2: K5 Wilson, please go ahead.
0: Kapitan Wilson, good morning.
9: Good morning, K5 Aljan and K5 Eric. Kapitan Trino, sa maya, barangay 35, matapos hindi pa nabot mo sa aton, Trino. Ang mga residente ini ang sa tubang ko titla kita sa dyan kita sa Rico nga guba naman nga linya sa tubig so after nato dito sa bahay sa may Turgos Gatuslaw nga dalan no atong poste pala na
0: mahiwaga
9: alap na may nagatubod nga tubig
0: mahiwaga ang poste
9: sa kuryente diri naman kita next sa mga problema ang ato sa pagdalo no sa Basiwa Prime Water kasi kumpirmado na ilagi ni linya diri kay Kevin Eljan and Kevin Eric ang nagatahos diri sa tumasang dala.
2: Di naga, so, tibisa naga ulan ba malaan magiging nagatahos?
9: Awo, gailig ang tubig yung mga kitaon. Di naga, ano, dito nagaagas yung tubig.
2: Di so, ngali na kay Pai ba, Wilson?
9: Pero diri kay Kevin Eljan, no, sa tunga.
0: Ano nang may sako?
2: Amo na siya ginatabunan, sako?
9: Yeah, ginatabunan nila sa sako.
0: Nga, yeah, ho?
9: Kaya sa tubig. Sa
2: para guro hindi makita ang puswak at tubig eh.
9: Hindi makita ang puswak sa tubig. Dalom kina gadget
0: ang. Pero kung kwaon Wilson ang sako, what will happen dira? Kung kwaon ang sako for example.
9: Basta kung may leptos ni aron wala ka mo daha.
0: Ari
9: bisa sa tunga kina gadget
0: no. Hindi ne. Ginbutangan nila sang sako, agod nyo kon maglabay ang salakyan hindi magtamsak eh basi magintra sa sabaw sa karinderya. Matsagodo muna siya.
2: I like it.
0: Kung kirindiryaw.
2: Now I know.
0: Wala himutangan niya sa
2: ako. Now you know. Sako. Sako ang gintabon sa nagapuswag at tubig para hindi magsamo sa sabaw sa dinaga. Now I know.
0: Sako kontra tamsak na mo.
2: Abi. Amo na, oh.
0: Amo na, oh. Kaya kung hindi mo na pagbutangan sako, matamsak na siya. Amo nang iyang amo nang engineering wonder. Pero, siya.
2: Ano man if i-zombie ang camera ako nagabaskog ang sulog basig na paano na bala niya kabasiwan na kay tunga karsada may tubo daw.
9: Oh, may ari kay Fabio Zara tubo sa tunga. Pura hindi sa dalom ya bigto ang tubig nagagwa kay nagaidig at sa kasan.
2: Alam sabi mo kunta na bisla be, abi sila pa istorya.
0: Resibo.
9: Ari ang nagagiyo kay Fabio no.
0: Oo.
9: So dragalin ang tubig sa tubo sa tunga. Ari si Mamo, interview ta di si Mamo lang sa gapit pa kasi mati sila ni Ma'am.
0: Ay gapa mati sila.
9: Sakit pero sa ganong ganya para Ma'am adugay na natin ang problema.
10: Adugay na natin yan. Kuma, sila na ni katokid ni de, kinakwanta lang namon. Nagwanta lang namon kadugay na natin. Dinaobranda e simento, nagkakakas man diapon kay ini. Kapilan ni namon ni reklamo pa bayan man ang nila. Uy, mo sa pala bugang bato. Na blang na magnabay ng piskan ka sa bato. Oh. Sige, simple ba daw na gudu daw kay gudu.
9: Ekto masa intram mo.
10: Oo. Oh.
9: Nala sa gat ba?
10: Dalia.
2: Mm.
9: Si Ma'am Dalia kay pala diyan ang listener sa Mandre
2: kay. Tiay, makuta siya nung panawagan niya bisa Basiwa da, no? Prime Motor.
9: Ano panawagan mo sa Basiwa Prime Motor?
10: Ani, brown man din nilang dugay na niya namon na reklamo mo.
2: Na-report na sa Basiwa, Ma'am Dalia. Na-report mo na sa Basiwa Prime Motor?
10: Nagalabay man gid nga Basiwa ling nila hindi na naayong ila problema. Ha? Mo nang ilam ba?
0: Sige.
10: Buka ba ipatan eh?
0: Oo.
2: Why di pa na ma-report sa Basiwa na? Ima kung tabi sa son?
10: Buhay pa na na-report.
2: At hindi naman mabasol kaya why galing na-report?
9: Pero kaya pa dyan, may nagalabay din nga sa taga Basiwa, ginaparahan, ginabalan, ginabalan sa Basiwa na may dito na nilang problema. Pero i-check na na, no? Aligasyon.
0: Wilson? Noy? Dira dapit sa area ni mo, may ara dira pumping station ang Basiwa.
9: May pumping station.
0: Ara da sa unha na. May ara da.
9: So amo na di ang sitwasyon
0: dire. Barangay 35 na eh.
2: Sige son. Son. Basi samta nagatubod ng tubig, basi matubod man kuno si ang aton nga salabton kay Tandi. O tiwai na ta tiempo son. Balikan tra na by tomorrow. Salamat gid.
9: Thank you for the Jan at least na padang sa ini ang reklamo sa mga residente sa ining lugar. So mula sa aton sa first part pa lang niya sa aton sining
0: bukas lang gid buksan lang gid buksan lang.
9: Barangay 35, Adresisyon at Santa Colon. So, inakabata sa case ang ginadulong sa inyo sa Kaluhan. So, may PCP 35-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- na balita sa serbisyo publiko, kakalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat K5 Wilson, ang aton kabataan, regalo sang kaitasan. Giyahan, proteksyonan, hindi pagbabayan, kaglabaw sa tanan, hindi pag-abusuhan. Another day,
0: another FDLP.
2: Sa pangalan naman ni K5 Eitan Sarmiento and Rinyal Alcantara with our CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Eljan Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaliwan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulos.
1: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong kuha ka B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sige-sige ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sige andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapigaw ang imong memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang koneksyon ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
6: Di inom pa DTX 500 jug mighty city.
2: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: Mm. So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
2: Mm-hmm.
6: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani.
6: Lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga, pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty si agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: kwa? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
6: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: na nagapulaw.
6: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
2: Kalabanan ba na dok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok?
6: Mm-hmm.
2: Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo, daw suli edo kao, nga gatambok ang iban?
6: Hindi bala haambal ta Sir GP, nga kung kulang ka sa tulog, apiktado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir GP, apiktado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA.
2: Mm.
6: No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao.
2: Mm-hmm.
6: Kun busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapula ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive.
6: Uy,
2: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guru mo.
6: Wala ay nami tulog na niya.
2: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko. Amin engineer.
6: Kay ganito DTX 500 kag mighty C Sir GP mo na nga premiado ang imong kan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, terminal ang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang de-sugared sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
2: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500?
2: Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Ti inom ko mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
0: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa City.
10: Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique,
0: Wankyong Building,
10: Barangay 8 Bagumbayan,
0: fronting kay San Mall.
10: Amar Alternative Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Muna nga ang kahoy kag ang dahon,
2: uh-huh,
6: wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
2: Gusto.
6: So para ma-transfer na kaunon man.
2: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kun longevity lang man ang Stranger GP o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple preska nga hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize na pagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
11: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
12: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganya malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
13: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: ilang Pila na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
2: Daw, pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
6: Ragoy.
2: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
6: Wow. Oh.
12: Kay sala ang habon.
2: Sala ang habon.
12: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mulawas, may ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanawan sa GP hamis, no?
2: Yes.
12: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
12: Uy. Mm. May ga-detox pa sa
2: direct
12: imo skin cells.
2: Oh. Sa
6: ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
2: Mm-hmm.
6: Oh, ga-patay kagaw ti din ka pa DTX Beauty Soap.
12: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopresh.
12: Grabe.
6: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay, sa lao, ano ko damo baho ilok.
11: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Dio Fresh. Kaya yung
6: wow.
11: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
6: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Dio Fresh.
12: Okay. Anyway, no, ang klinika, Dio Fresh, may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Dio Fresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay, gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, Klinika Dio Fresh Deodorant, Doc Sam.
11: Pero kadaga, Sir Boy, namin gid magpangapi. Painit sa aton nga chan. Pero namin ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton. Kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
12: Amuna sakto, Doc Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka. Ang pinaka-basko klase niya kape for me nga, duha ang super antioxidant, may ergotayonin, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by, ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee, may
6: wow.
12: DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Amir.
6: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
12: Kampiyon.
6: Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang.
11: Kabarato.
6: 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang SRP.
12: Correct.
6: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
12: Stevia.
11: Oh, natural. Oh,
12: diba? Kasi timplahon, pabis ka mag-bain-ching ko, Sir.
6: Pero kung gatipid ka, DTX ko, ano eh. DTX ko, coffee mix. Damo na ang nadik.
12: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
11: Yes.
12: Kasi lain yang
11: ang iban, Sir Boy, budlayan magtulon sang ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na tanan.
12: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
6: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema, Sir Boy.
12: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Mm-hmm. Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
14: So, mm-hmm. Pamasahe ka.
6: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon, nga gusto kayo hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation, mapamasahe ka, either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy.
6: Kag ang mga kuha niya, mga ano na,
2: mga points.
6: Points bla, kaya niya manong.
2: Pressure points.
6: Makabulig ang pagpamasahe gamit ang, siyempre, permi na muna ginabalik-balik. Ano gani aton
2: bag DTX herbal oil.
6: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi.
14: Baguna.
6: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basin dugay-dugay mo naman yung piki on blao.
2: Herbal oil la, DTX herbal oil. Duang pilihan. Lavender, dark lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na
2: ganyan.
6: Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
15: Talk ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta pa, ano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
12: Oh, dugay-dugay ihi.
6: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
12: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
6: Nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
12: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
12: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na tong ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
12: Everything.
6: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
12: Correct.
6: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
12: Kagaw. Duwa lang gid ang cost, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
16: D3 Bio, problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mga butika, may DC! Ang alkaline, nga vitamin C!
18: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid.
16: May DC! Mapalis sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica
14: de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City.

0: isa o duwa ka tatlo ang baldok na mil. Ang lain pa ni why kaga perform mayo no kagahon ginapakdol ka man sa kasawa mo kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre may inflammation ng gatabo mo.
0: Correct no? Tiinitan ng tanan ginakorek ni Klinika D3Bio paano? Si D3Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
1: ang dinang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni ambo ni gapahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3Bio sa klinika D3Bio.
1: Ginakorek niya inang hormones.
0: Ginakorek niya inang hormone. Correct na na doklamin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostate.
1: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, paino mo mo D3Bio? Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
0: Paim
1: na D3Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amon ang problema, paim na D3Bio. Para nang wala pa bla inakabalat ni answer boy kung paino mo na kag ari pa yung pinaka the best layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3Bio.
2: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
2: D3Bio, ang D3, na may Physio. Ang Physio, yung may D3Bio.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
1: Hala? Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganom D3Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3Bio, Doc Sam.
4: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa aton nga chan, no? So, ang klinika D3Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya yung D3Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So malikawan naton ang stress kung naka D3Bio kita.
5: Why isang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abirigaluhin nyo na D3Bio. Kulang na na sa D3Bio. Nga ah,

0: ditribayo nagapromote sang absorption sang magnesium. Kaya ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
1: Okay. So, inom gid ditribayo, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imutil, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: pagpadayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Te, na-memorize mo na?
2: Ay, oo, pero ang una lang.
1: Anong una? Ano to ganing una?
2: Ang una?
1: Mm.
2: Hindi ka magtulog sa klase.
1: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday school yan.
2: Ay, gali. At yan mo na mula ang primigin na siling ni Mang Burakday.
1: Ngay?
2: Amo na ganyan nga mga silingin ko nga. Amo na isa sa mga sugo ni Mang Burakday.
1: Mm. Do, hindi man among assignment, Tameg.
2: Amo na. Bala ka da kung di kayo magpati. Ikaw na sugin, Miga. Kaya ako naman ang hindi magpati.
1: Sige, sadyahin, ho.

Wow. November 2 is fast approaching. Daw ga kalam na ang akon mga tiil kagamot para eleksyon na. Two weeks before election, maprepar na kong daan sang sinako nga kwarta. Agud ibakal sang mga boto. Mamakal ko boto, agud nga maglaba kag magdako ang akon boto. Man ang eleksyon nga daan kung si Erjan Liba pasang barangay Puso nga gaplano man papili dlagan kagawad. Ang eleksyon kuno nga daan, padako-dako kag palaba-laba niya sang buto mong. Kung gamay kaglipot ang buto mo ya, pirdi kagid. Hamugani nga kuya mamakal kuya buto para magdako kag maglaba ang akon buto sa butuhay. Ginahandom ko na gidyang amangin kagawad sa barangay namon sa Pilakadlaw. Kay kun magkagawad na ko, pusa giding mga project sa ako niya. Ma-practice ko gid kuya sang paano magpalapaw kay para da siglang kwartahanay. Ang ibanda nga nagapamate, amo man ang ubra nila sa barangay nila da, mga barangay opisyal, ka pero pamate lang na pero. Palapaw pa na para pakakwartang ubra nila. Abot ko na sila ya. Kada may project, may ganit, sadya-sadya ino.

0: Tabugo.
1: Yes, budot.
0: Nabatian mo? Hmm? Sino uli daw? Lain naman ang iya pamatasan. Nagkabati ka sina.
1: Amo man ambal sa mga kaingot ta diri. Permi kuno siya nagapakikistorya sa iya man kaugalingon.
0: Basi, got to self.
1: To self? Ano na drama?
0: Tabugo ka no? Ano ba lang bulong si Nakman?
1: Simple lang. Hatagan ta siya ice.
0: Ice.
1: Kay basi kun mabugnawan ang iya nga ulo, mabugnawan man ang iya nga huna-huna.
0: Paano, bi ko rin di mag-epekto?
1: Ay, hatagan ta naman, litsyon.
0: Ano naman ang connection sang litsyon?
1: Kay kung busog ang kyan, base kung hindi na maglain ang ulo yang.
0: Wala, puwerte ka gadya. Ako may ara man ko mas mayo nga bulong.
1: Kag ano ina?
0: Dalunta siya sa basketball court.
1: Basketball court? Nga aman.
0: Kay basi, ang kinangla niya hindi bulong kundi pabalhas.
1: Te, kung hindi bigyapon mag-ipiktong.
0: Te, istorya, unta na lang siya ikagpakadlawon.
1: Nge.
0: Te, kung hindi pagid sa magkadlaw, itikon ta siya. Eh, kung may problema siya, mas mayo pagig na mayupod siya kaysang sa mag-isa, nunang siya permi.
1: Pwede, Gid. Kaya ang pagpakadlaw kag mayo nga mga amigo, dako gidang bulig sina.
0: Ay, naku. Namigo kag amigang pagkabig ta sa ato ni. Possible akong kaaway, ah. Ate, sige. Katuan ta sinuli, ah. Pero ikaw lang una, mbala. Kag ikaw man ang una, pakadlaw.
1: Nga ako.
0: Kay basi ko na ako naman ang mag-una, mbal. Basi pincharo ni Nuli nga mas buang pakutsang sa iya.
1: Ay, tiyay, sadya-sadya, ino.

0: Ay, hindi rin naman tamatambay na yun. Hindi rin naman ta sa plaza. Mamati-bati ta rin sa mga istorya nga wala diri kagula dito ah. Hiya ba? Ano naman na ihan ang mga latest di man? Abibi, mamati tabi.
1: Mayong adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong!
0: Bao! Ari naman ang tambay nga si Bungkulong kagang Pastoro. Ano naman na ihan ang gimmick ni nila man?
2: Kamusta ang pagpamati mo sang wali ko nagliga ng Domingo, Bungkulong?
1: Okay, kid Pastor ah!
0: Kaya ba? Dumayong pasakay ni Bungkulong ah. Oh.
2: Ano nga klase nga okay na, ha?
1: Okay, kid ang tulog ko, Pastor!
0: Kaya ba? Ano ko, no?
2: Katulog ka lang gali, Bungkulong.
1: Oo, oh, Pastor! Kaya, may kid may tulog sa mtang gawali kay!
0: Animal, ginhib mo yung pagaliga sleeping pills ang wali ni Pastor ba?
1: Next Sunday naman, Pastor ah! Makatuto sa simbahan niyo ah!
2: Akot magsimba naman liwat?
1: Hindi ah! Magtulog naman liwat ah!
0: Pabuisit gini si Bungkulong ho! Pirmi agad gina sa tamang Pastor! Sadya-sadya, no?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Matakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: burog chip nga tanod.
1: Yes, magdali na nga sekretarya.
0: Burog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! O tiyan ko brown ta?
0: Ikaw ang manugbantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tani si mo.
0: Ano naman inaburog ha?
1: Pwede bala ako nga mangin isa manda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanod, hindi kaya estudyante?
1: Abi ko, pwede ko na kahit yung ka-eskwila man ko mo.
0: Ay, din ka-eskwila?
1: Ka-eskwila ko sa yuti.
0: Yuti? Anong yuti man?
1: Yuti, bla? University of Tanods. Everyday may assignment ko sa barangay.
0: Ano?
1: Di, Madam Magdalena, paano ta sila makaganit man?
0: Bao, amo ginayang aras sa pinsar mo?
1: Oo, amo na yung prangka, kuya. Amo na yung aras pinsar ko.
0: Amo man ang sa pinsar ko.
1: Kuya ba? Di, Madam Sekretarya, di paano ka ni makapalapaw si Nadi?
0: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
1: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galindi?
0: Mahimo ba lang nga wala kita?
1: Amo gani, daw hindi man ko magpati nga. Ikaw, mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa, nga kada proyekto tadi sa barangay? Hindi mahimo nga hindi kaya makaganit?
0: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.
1: Duwa ta eh.
0: Sadya-sadya ino.

0: Diyan na bala ba?
1: Ano man toto, nako, bot kon?
0: Kabalo ka bala nga kagabi. Nakakita ka, nakakita ko sang lamok nga pareho ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo, amo na nakita ko.
1: Hmm? Sus, gamay pa na ya. Hmm? Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga nanghitlog sang bula sa basketball.
0: Ako gani, sang naglangoy ko sa suba, ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani, wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kagplano ko magsulay, gauntat na yun ang ulan mo.
0: Sus, ako ya, ang amon nga ido gani, kung hindi, kung nakita ya ko, imbis nga magtaghol, naga, meow, meow, meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot, kasiya niya mismong nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo, kabala, nasang nagaubo ko, naglinog ang lamisa, dyan labalaba.
1: Ako gano'y ya, nang hatsi lang ko, nagkalahulog din ang bunga sa lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani, dumas grabe pag ganang tinikal mo ya.
0: Sige ah, patas na lang ta.
1: Oo, kay basi kong baday yun nun tapan eh. Basi pila kadlaw, pati bulan ni mo, unta naman nga praslight.
0: Sadya-sadyay no?

0: May gabang kayo?
1: Yes, may gokulat, toy.
0: May na-learn naman ka bala subong mong?
1: Aba? Mm-hmm. Anong na-learn mo, may gokulat, toy?
0: Amo na yan. Kung anong kinilain sang ido, sang pigado, kagmanggranan.
1: Sus, amo lang na?
0: Nga man ako, kabalo ka?
1: Kaapos si na.
0: Tuod, yan o be?
1: Ang kinilain, may gokulat, toy.
0: Ano?
1: Amo ang ido sang manggranon, gakaon dog food or feds.
0: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
0: Wow. Ay, hindi, pagi na yung amoy mo yung big.
1: Mira, pagigili kinalain na ako.
0: Oo, ah.
1: Sige, big.
0: Amo ni Migo, ang kinalain sang ido sang manggranon kag pigado. Ang ido sang manggranon, gasok-sok na yung pil. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yung pil.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa kita. At ang itsura, DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sali si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una. Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
7: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT,
12: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
9: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: It's the best part of the day.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.

0: gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bila sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
15: let's go with the flow.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil?
3: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
2: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
2: Man.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities.
4: No, yeah.
3: Mm-hmm. So, akong suggest, yeah, before mo mag-love making, hulo mi anay lang, langgaw. Habo ni anay sa ano?
2: Sa Santo Plasma.
3: Oo,
2: so,
3: mga habot. Mm-hmm. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
2: Late na.
3: Nga mabalaan. Amoning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: D3Bio.
3: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. Subining pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
3: Inom lang ko.
2: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Mm-hmm. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
2: Gin-safety mo.
3: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
2: Correct. Kang inom D3Bio.
3: Pahidan mo D3Bio, inom ka D3Bio before sexual activity.
2: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskantiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa D3Bio.
0: D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagam may nakon nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
2: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system.
0: D3Bio.
2: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagitsalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula.
0: D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM Network, alas 11:01.
2: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga sukin naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza size na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas. Di man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live mabatihan sa amon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos na! Hoy, yawa kagit Edlin, ha? Yawa kagit Edlin Carriedo. Kasi law ko, no? Nagkabula ko ni Guru Blau, na? Ang agtag ko kasi... Nasalaan pa ko ya kalbo. Wala ko labayaga wig. Nakakadlaw man ko si mo, Edlin Carriedo Montaño ba? Guro nagabo ko ni Blau, nag... Silaw ko no... Ipakakas ni Itan ang suga ni Itan! Ipakakas ni Itan, ipakakas tan! Nahikaya na lang ko din ni Edlin, no? Malapit-lapit na diyo. But the fruit of ikaw, Edlin, ha? Mayong aga kay Mami Nanilin Disinal Shiflet. Yes, a guwapo ko nga friendship. Ay, guwapa ka man bala. Pero by the way, kamusta to siya, mang? Dugahi magsikan man to siya. Le, Nanilin? Ang aton nga friendship to, ang aton friending, isa doon kayo magsikan man to. Doon kinapakiglaban niya to ang diwa na hindi masama, main love ang... ano sa Tagalog ang bigado, tanman? Hindi masama, main love ang... Hoy! Ano sa Tagalog ang pigado? Hindi masama, main love ang pobre. Hindi eh. Ang lain niya ang pobre espirito. Ang pobre espirito, tiyan mo na iya. Pero nga, ang kapobre yun sa kabuhi, okay lang na iya, balaya. So nagambal nga ang mga, ang love is for... mga big time lang aw. Kamu ni Torgel si Kuya Manuel Pilamo dukha. Bakit? Sino ba may sabing hindi pwede main love ang dukha? Mahirap pala, mahirap. Hindi pwede ma-in love ang mahirap. Si Kuya Manuel, purti gadya yaw. Kuya Mania, dukha gadya. Kung may mga level-level ang kapigaduhon, ang mahirap, okay. Pero prong dukha ya, dalong-dalong na ginaya. Parang mahirapan ka na yatang mag-ahon yan. Sa kahirapan. Dito kayo magsikan to sa Naniling. Kahugot siya bala. Oo, oo, doon nagahugot siya. Husto. Para siyang naghuhugot. Yeah, hindi pwede niya. Bakit ang mga tao ngayon? Bakit na hindi ba pwedeng main love yung mahirap? Hindi pa pwedeng main love ang nagpipigado?
2: Sino to? Ito?
3: Paano masabi?
0: Hindi ba pwede main love ang mga nagpipigado? Sa mga nagmamanggad?
2: Ito?
0: Ahay. Obdan ta sa iya nga himagsikan. Punitin ang sidula! Punitin ang sidula!
2: Tinunto ito?
0: Punitin! Punitin ang sidula! Tapos dugay-dugay magsulod. Uy! Ato sila sa Cuivas ang unang panahon. Sa Cuivas ang biak na bato. Nag-aklas ang mga kwan, mga Pinoy. Yapunitin ang sidula! Pinanggisi nila, talihan mga sidula nila, no? Sus, duge-duge, nagsulod ang ilang spy. Yes, sir! May kapangatag na to, kwan. May kapangatag to, ayuda. Ang mga katsila, kapangatag, ayuda ang katsila. Yete, mga ayot na. Yagaling kinanglan ang sidula. Kinanglan gani ang sidula. Yay, yawa, nagisi ko na. Tuloy ta na lang ang rebelyon. Ituloy na lang ang rebelyon. Hindi din pala tayo kakuha ng ayuda kasi pinunit na natin ang ating sidula. Ay, ambot na lang. Kakontragin ninyo sa mga katsila. Kakontragin ninyo sa mga katsila. Uway ka mo kabalaw nga kung uway nagsakop ang katsila sa ato. Ano yan, mga tsura, ta? Ha? Sagay nyo kakontra ang mga... I-play na blatan, i-play na blatan, i-play na blatan. Ari ang mga sinulablo. I-play blatan, ginanatawaan ko ginabla. Ara natan, i-play na blatan. Ara. Daliwat natan, liwatan. Aratan.
3: Ara. Revolution! Aguna mo!
4: Ano yun, Puji?
3: Makakuha tayo ng armas.
4: Mabuti.
3: Ano kailangan natin? Sedula.
4: Pulutin na.
3: Pulutin na.
0: Liwatan ka dito, liwatan.
3: Sabay-sabay natin, Puji. Naman ang sedula! Mabuhay ang revolusyon!
4: Mabuhay!
3: Aguna mo!
4: Ano yun, Puji?
3: Makakuha tayo ng armas.
4: Mabuti.
3: Ano kailangan natin? Sedula.
4: Pulutin niyo. Pulutin niyo mga tabula.
0: Ay, ambot. Ano kay Igay magsikan na kamo? Huwag Igay kapangira-kira. Yapunitin ang sidula. Siyang nagisi na nila. Yes, sir! Merong ayuda ang Espanya! Merong ayuda ang Espanya! Ha? Meron palang ayuda ang Espanya! Anong kailangan? Sidula? Hindi din pala tayo makakuha ng ayuda ng Espanya kasi wala na tayong sidula! Ituloy na lang ang imagsikan!
2: Tinunto ito?
0: Ay, ambot! Mga balita. amo niyang resulta sang init blat tapos ulanan ka. Amo na hindi gidanay magsagay rebuildi ha. Kaya ba si may ayuda gani ka maabot? Tapat gid. Kambal ni Altita. Ya pudyuta! Pudyutin! Pudyutin nyo ang sidula! Ambot uso pa ng sidula? Sa muna, bala, uso-uso pa ng sidula, no? May mga luyag ni si mo, yan pila na edad mo. Sila niya, hubin pa. Yan ito yung sidula, bin. Tawa ko bilang sidula. Sa mga panahon, paninina ni Lindy Sinal, na uso ang sidula. Yan ang proof mo nga, kwan ka, nga hubin ka pa. Yan, sidula, mabin ang tawa ko. Subong duwa ay nagani ka kinuha si Dula mga tao inyo na lang si Dula nyo si Gracia ganito mamang duwa na to si Dula gali punitin ang passport ay ambot kinga ang ma-inlove nagid lang siya dito pa sa Pigado sa ako na lang tani din mo na nilel dito pagi dyan Pigado pagi dyan piliyon niya pinano sa akon
2: Grabe po. Tinunto. Ito.
0: Shout out Maricel Panisales Maghari Jean Montesino Arroyo and Indis Dal Chiflet Mercy Flores Merlita Malbas Rudel James Pagdato Cindy Bailon Crisologo Busjo Mila Palma. Boy. Mami Mila, kamusta ka na dyan?
2: Grabe po.
0: Malapit ng November 5 pupunta ako dyan.
2: Tinunto, ito.
0: Good morning, Dinis Ramay Ramay. Ang estudyante ni Robert Jimenez.
2: Grabe po. Tinunto, ito.
0: Mga balita nga itong pag-istoryahan subong aga. Ana boss.

0: Mga balita nga ito, mag-istoryan sininga. Pila ka mga lugar sa siyudad sang Bacolod o ginbaha, kasunod sang mabaskog nga ulan subong nga aga. Pero, ari ang pinakatanhaga, ang tanhaga, amuni, lima ka mga lugar ang ginpangbaha, pero ang mga lugar nga masami ginabaha, wala man niya nagbaha. Ito ay isang himala. Ang dating binabaha na lugar sa Bacolod, hindi na ngayon nagbaha. Bago na naman ang binabaha.
1: Grabe.
0: Bagong lugar na naman ang ginabaha. Ay, ambot na lang na, oo. May nagtuhaw nga bago nga nagbaha. Ay, naano. Dahon ang balon sa isa ka college student sa Bacolod. Nakuhaan sang duwa ka pakiti sang marijuana. Eh, estudyante, ang balon, dahon. Yan may weed ka da.
1: Grabe po.
0: Sorry yata ni Blackon si Michelle Black, may mga experience siya ni Guru sa weed mo.
1: Grabe po.
0: Rantaisays ka mga kababaihan, nakagraduar sang ila skills training, naging patigayon sang RPSB. Dito ini sa Uringaw, sa bulig sang tisda. Ano nang Uringaw, Bek?
1: Ah, grabe po.
2: Tinunto.
0: Pulo ka mga ginaligar, binipisyaryo sang uplift program, pilason matapos maksidente ang ilang inasakyan nga tricycle sa Tubuso. Ahay kaluoy man.

0: Lalaki nga ginbuno sang iabyan sa barangay Takuling, yara na subong sa luwas nga kahimtangan. Magtutudlo ginsikop matapos ginpanaugan sang warrant of arrest sa kasong rape sa syudad sang Sagay. Duwa ka mga individual pilason matapos maksidente sa banwa sang ilog.
1: Ayun mo lang nalaman.
0: Halit sang RSSI nagsaka sa masobra na 7,000 hectares sa isa lang kasimana.
1: Ayun mo lang nalaman.
0: Inakang iban pa nga mga balita at itong mag-istoryahan sa pagpangalagad na itong sa inyo sa 11 Mbps. Before pa sina nakainom na kamo DTX 500 Dutch Boy Mendoza Milinda Gayuba Antarazona Eljan Alma Imbang. Kung wala pa mag-ilinom na kamo Rene de la Cruz Zila Vilches Escamos, mag DTX 500 na. Everyday imnon ta ini para magmayo aton panlawas. Permi healthy, layos blatian, layos masakit. Healthy ang mga selula, healthy ang itsura. Mag DTX 500 ka.

0: Oye, ara na si Rodang Ilis Knight from Dumaguete kanami kay ara kada Rods. Pwede ka tubla ka kanto sa amon istasyon Rods sa Dumaguete dito na sa ano na. Ano galing barangay naman? Barangay Kamanhak. Oh, barangay Kamanhak Dumaguete. Kanto tubla Rods. Now, may pila ka mga lugar sa siyudad sa Bacolod gipang baha. Sining aga lang, no? Grabing ulan gina sa aga mo abi ko gani isip mo to konami na lang pangurumbot with Joan ba
1: grabe po
0: mga mo nabla nga ulan bla do gusto ko bla nga hindi pa ubrahon ng asawa ko na gang honey hindi tabla mag ubra bala may lain ta nga ubrahon. Yeah, was sweet. Yeah, misis. Honey, was sweet lang ka. Hindi tabla mag-ubra bala. Yeah, matinamara naman tayo. Hindi ah. Maubra talain. Kika nami kungkong subungog ulan. Nami kupkup, nami kungkong.
1: Sinong to? Ito?
0: Hindi, ano yung pabugtaw. Bay na mga bata.
1: Ah, grabe po.
0: Enjoy ko nun si Alma Imbang. Ah, Alma Imbang, adlaw ka naman ang bugtaw. Nagsikutot ka man upon sa Bana Birds mo.
1: Grabe po.
0: Sige, ambot din naman yung hambal di ruda. Sige na huya. Aba, may huya kapag gali, ma.
1: Alright!
0: Doon kinapabalo mo sa akon nga may bilin pagli nga mo na.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi to ah. Habala nga kuan ka, listener ka ah.
1: Ah, grabe po.
0: Dason bala kay makalabalik ko to bala kay updon ta ka to. Sige. Hoy, hindi ka muna magsagay ang balambal nga himo bata. Kay si Ruda bala way na partner.
1: Ah, grabe po.
0: Para masulubo na ang iyang maulanon nga chimpo.
1: Ah, grabe po.
0: Sige na, diri na ta sa baha o. Oh. Grabing ulan kay inasang aga daw hindi ko na magdubo sa lima gid ka mga lugar ang ginpang baha sa Bacolod. Pero ang puwerte nga balita mo niya ho. Sa mga lugar ya kuno nga masamigin baha, wala naman niya baha. Ito ay magic. Ito ay isang magic. Ito ay isang himala. Ari na si Wilson. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son,
3: Son,
0: Kalma na, son. Kay i-greet ko gali, son, ang akon kuyang pare.
1: Ah, grabe po.
0: Kapamati, subong si Kuya Police Major Clifford Batadhay. Naan, upo ng iyang asawa nga gwapa nga si Ate Jodje Montibio Batadhay. Okay? Kag, by the way, belated happy birthday sa kay Kuya Tiger ko. Police Lieutenant Colonel Misahon. On birthday, galigapon. Why kaya ka nagligad? Adlaw, ikaw kabalo. Anyway, sige son, go ahead sa balita mo, son.
3: Yes, si Fred J.P. na sa number ko na nakasak sa luwat na mamuno sa pagkakay na sa aga about sa na-localized thunderstorm sa mga mamuno sa mga syudad sa Bacolod at ako sa tulaman sa mga lugar sa siya sa nga na ito sa syudad na
0: hala, grabe naman niya nga buha, baha. So, naghinay blay mo audio, son, patadua, bison. Hala, di ini son ang video, son, no? Grabe nga baha pa.
3: Actually, ang concern ko na video kay Fred J.P. Da, lima ina ni Nara.
0: Ining may tricycle? Sa Lacson naman gyapon? Da do na dugin ipit kabla nga ilaga son sa imo nga signal. Kadako nga tawo kag gamay sa tingog.
3: Ara kay tindi ko sa
0: na. Ara na. Ano ni dini nagbaha dampi?
3: Ang ikatlo na to dili na kay tindi dito sa may bahay sa nagapislaw sa dito may barangay court.
0: Okay.
3: Hindi ka talaga kasi makita sa manda ang sitwasyon mo sa mga naglalabay at mga motorsiklo do jetski.
0: Oo.
3: Tapos may isa pa din ka portion man nga ginbaha na matalok. Actually ako na ang mga pumuluyo pag ganyan pamalo di pa
0: tikin bisita ni isang Gimbisita ni sang aton mayor, nagubog-ubog to siya.
3: Ah,
0: wala siya nag-ubog, wala. Sige be, anong mga tikangay mo? O nilagay puro lang tikang? Pang?

0: nyo wala pulos. Ang kayon nyo, wala man to, wala man to punta, wala man padulungan. Butang-buta ngayon na drainage, wala man guaan ang tubig. O, oh, di pa, no, gibi?
1: Amo na siyang problema sa kita JP kasi kapila na magastuhan kasi ang problema wala sa Quiapo na kasaresolbar dira si Jeff specific no sa may barangay 4 kaya tukang pa kita JP kasi nagalipot kita kanina na notisyalan man ato ng pila sa mga pagbaha sa may Hirai Street sa may lupit na lang ang simbahan kita JP country naman sa tubang mismo sa University of Negros at Central Recoletos nagsaka na tubig baha sa ina na lugar kita JP. So i-check na lang ini karon din no sa Bacolod City Government Center kung may nabi siya sa sige na lang report hindi sila di karon sa kay Dr. na ng health of Sigara rin on the same time sa kay Mayor Vega sa saya kay Sir JP. So amo na tanay no ang akos hindi pang nalipot kasi na sa pagbubukit sa mabastog na ulan sa siyudad ng Bacolod. Pero ang magdalagan kay JP no sa may puro karbik kat sa may barangay Panago wala naman niya sa pagtikos ang baha mo ni Sir Lenny Rapatayan kay mabastog na ng ulan. Kaya puro karbik at ang barangay Panago ang mukini ang una kaya nagabahan.
0: Oo, do, amun na yung karbik na muna sa may mandalagan na sa may tubang sang mall nga dako.
1: Yes.
0: Ah, so, kagbayari, madi puwerti man nga baha ang sa Gaysano, bla? Gaysano, bla, sa may, ano ni, sa may singkang, Araneta? Oh, di ba puwerti man ang baha na da? Tiki na, wala sila yung nagbinaha, ya?
1: Wala. Kaya ang baha ng kanyang na Fernando Sina sa may 6th Street Lacson, sa may UNR, sa barangay 39, barangay 4.
0: So, anong rason nga mga nagabinaha sa unang lugar noon nga ginabaha? Wala iya baha. Ang mga wala ginabaha, amo yung nagbaha. Anong butsilingon sina?
1: Amo rin i-check na kaya sa JP. Kaya na, for example, di sa may puro carpet, no, sa una, sa ang nasabay ba na nagila, ingat rin siya. So, subong rin kayo, na nakit sa JP, sa Gil Patalman. So, base nino sa last man ako, na pag ano, there is 96.
0: So, meaning, papang, nga ang pagbaha sang una to sa Carvic, ang solusyon gali, padalumon lang man ang sapa.
1: Yes.
0: Tinga, ang awahin nila, ipadalo, balin siyang una! Amo lang mga kalina solusyon! Nga, ang asang una, why do wala ipadalam? Nga, subong lang! Amo lang ilang solusyon, papang! Padalo mo ng creek. Di nga, tamisang una nyo pa naging obra. Ay, sus.
1: Subong na.
0: Di, ang subong nagabaha, butangan ta creek. Kung wala creek, butangan ta creek ah. Creek laman gali papang ang solusyon. Creek. Ah, sa mga gabaha, da nga wala creek, butangan ta creek.
1: Pampadalman kita mga ano ang mga tupa
0: FDP. Padalman? Padalman o ba si Magaladalman sila?
1: Lampukan naman ko.

0: 얘들아 Almighty 빨라 발모 Mighty C Now my super powers 날아가스 텐션 At 마털리나우 까야의 박당골 Ang yung buong pamilya Laban sa sakit na talanang kontrapidang Mahinang resistensya Mighty C The Mighty Power of C Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar Mighty C The Mighty Power of C
1: K5 News FM
2: Michelle, i-K5 News mo
0: K5 News FM Police Report
2: Shell?
3: Kasi Fireboy JT, pao ang pinasahi.
2: Duwara ka sa CR, mangaw?
3: Ha?
2: Gaiko ka, duwara ka sa CR?
3: No, sa conroom pao.
2: Sige, ano ni mga dahon ang iabalon, mang?
3: Just K5 JT, pinasahi ng balon. May nasulog po ni sa Tumblr ang duha tananong kapakyete sa mga dried marijuana leaves K5 JT.
2: In the first place, paano siya na nadakpan ng aras Tumblr niya? Ginarikisa ang mga estudyante?
3: Yes, actually, after isang pila ka mga nagkalatabo ng mga problema sa mga eskwelahan diriya sa Pilipinas, nangyong standard o quarantine procedure na sa tansa ka mga bulutuan o kung eskwelahan, ining pag-retisa sa K5JP sa mga estudyante nga nagagawa sulod sa eskwelahan. Now, ang ining estudyante is actually nag-eskwela sa isa ka university dili malapit no, sa Burgos.
2: Ay, doon nabalaan ko na,
3: Yes, yes. College student siya, kasi nagkakuha isang kurso nga BSHM. Now, ining 18 anos, naging kilala sa KJR, ang magasulod na kuntani sa iyang klase, bali hapon yung klase niya sa K5JP, at sa iya isa lang kung subject niya kung hapon, that's 4 to 5:30. So, pagsulod, ginarikisa, gidman na especially ang mga bulsa ka K5JP sa mga tagsaka estudyante. Now, may nakapkapan ang gwardya na sulod lang sang dulpe. Inibalang daw box si K5JP nga makita dira sa video nga aton gin-send.
2: Mm-hmm.
3: Pwede
2: mga play. Ara na, i-play tayo yung video. Sige, Shell, i-play na muna na, Shell. Sige, Ariel. Okay. Ara, with audio, wala? Ah, wala audio? Ara, do tumbler nga blue, mang. Tumbler nga blue? Ay, abaw ang unod, imbis tubig, ya, dried leaves ang marijuana. Gina, siya na kuno ga yup-yup, mang?
3: Yes, ano sa iya, kasi sa JP, personal use yan, ikuno, kasi yung pamangkot sa siya kahapon sa programa, ni kasi sa JP, kasi maliwana sa sulit lang eskwelahan. Pero sa iya, wala. Siya kuno nagabaligya, kasi iya lang din niya kuno personal nga ginagamit sa K5JP, kay dito lingaw-lingaw lang kuno suno sa iya.
2: Grabe, lingaw-lingaw ba? Ano mga iban nga ngalan sa mga kwanaw, mga sang marijuana, mga sang amon panahon ba sa una, Shell? Amo lang niya ang druga, yung nabalaan sang amon panahon. Dahon lang niya kagkwan, dahon lang niya mang ka group C, kag rugby. Amo lang sa una. Magang baka sa una, druga sa bakulod. Kwan na niya? Rupsi. Rupsi, sirup lah. Kagi ka na, kabulo ka na sa mga rupsi, mang?
3: Oo, ginagupag na siya sa marijuana, kakitang
2: JP. Hindi ka malagpati mo yan, malagpata. Uy, kakagi ang mga rupsi-rupsi, gali? Hindi. Magamba ka mga rupsi, mang. Amo ng sirup sa una, ang mandratus kag ultratus. Nga mga bulong pang-ubo. Ti ang balila nga may sisinta kada nga rupsi. Bochilingon 60 ml nga sirup turosona. Oo. Ang iba na 120 ti mining dako 120 ml dako tungaon na nila kag turoson. Ti ang resulta na daw hubog gabla. Na, namuna sa kuna mam basil nga o nakarupsi. Yan nakarupsi mining nakasirup. Ti ang ibanda kwan ng marijuana. Ano mga iban nga mga kwan bi? Nga mga ngalan sa marijuana bi?
3: Nang tungke.
2: Hinduhay ko na yung kaabot ako. Ano ngalan, mang? Ano? Ano ngalan?
3: Tungke?
2: Pero ang ngalan sa una sa amo na pwede na yung may damo kada.

0: the more grass weed. De? Amo na yaya papapaping. O, sakto na si Alberto de Dios. Oh. Yan may popping ka da? May popping? Oo. Oo, yan ba pa yaya popping ta? Subong yala ina. Yaro ro ta.
1: Tinunto ito.
0: Ro ro niya subong mang ro ro. Lang tawabla sa una. Talagsa ka lang niya sa una makakita tao nga nag-abnoy sa dalan. Bangod sang druga kay nga ah. Tiang marijuana gani kisa mang ginatawag Manila gani na yang medicinal plant dito sa amon sa Amerika.
1: Ah, grabe po.
0: Dito sa amon sa Amerika, medicinal plant gina-prescribe sang doktor na for some pains. Oo.
2: Correct.
0: Ti meaning to say bangod nga weed siya mang, bangod nga why ko ga encourage nga marijuana, but ang ginalantaw ko bla ang kinalain sang mga droga. Ang marijuana abiyamang bangod nga ti halini saya sa plant, no? Plant-based, mm-hmm. Hindi ya kay synthetic. Plant gidya eh ginapalaya lang ang daon, hindi nusuyupon. Makuha mo da ang cannabinoids, no? Ang cannabinoids it's a compound halin sa cannabis sativa. Amo ning scientific name sa marijuana. So ining cannabinoids amo ni ang magakose imo nga daw makuan ka downer. So but silingon daw kuan ka daw slow mo, gaslow mo ka bla. Pero grabe kani pakadlawon, grabe pakadlawon, grabe ka pa tawaon, grabe ka pa kaunon mang. Ka grabe kani patulogon. Ang marijuana ya kay downer sa mo, tulog. Purti nga kaon, purti ka kalipay, purti ka kadlaw, dula ang imong libog. So ang tawo, kon matulog, makatulog mayo, makakaon, and then hindi pa synthetic, that's why sang una kay amuni ang mga droga, sa do talagsa ka lang kita, yan nga nag-abnormal. Subong niya mang, bangod sang syabo, ang nailabi subong niya syabo, kung siya buya mang hindi ka makatulog. Correct. Oh, hindi ka makatulog. That's why ang sauna sa marijuana, ng mga adiktos, gatalalambok, kay puwerte pa kaunon, puwerte pa tulogon, puwerte pa kadlawon, happy nga, talalambok. Why gabagtik ang ulo, subong yamang sa syabo, hindi ka mag, why gatulog. Why kaong-kaon, kaya hindi ka man pagutumon. Why tulog-tulog, why kaong-kaon, plus pamanghilo sa utok ni kay nga, ah. Kung mga nanonanong ingredient kinapabutang da, chemical siya mang mo, hindi siya plant. Nan kita mo subong do damo ng abnoy mang. Pero, all the same, druga ini sila. Hindi ka dyan mayong atistingan mang eh. Diba? On.
2: Ining bata, first year college, ang iya personal nga background kay Kisam JP, yung tumangko taman kay Kisa.
0: Okay, kutsukutsira ka man daan. Tiyan, ko no, iya ba background?
2: Sipusa.
0: Oo?
2: Wala sa kuno tatay, si Kisam JP, kung baga, kutsukutsiraan sila sa sila amay.
0: Oo.
2: Wala sila kamagutos. Kasi siya ang agot. Si kung makaisa ila raton sa kay Fred JP ko matakpan sa escape boat kuno nila abi ining mala bisyo nga ini agud ko nga malimtat ko ba sa panimalay do isa sa mga raton ina
0: na hindi na yabang ah pila edad jana 18 years old.
2: Yes.
0: Ati mo lang problema kay pwede na siya sa priso ko 18 years old do kag lain pa da. Ti ambot nalipat ko sang RA ano ni RA 9165 6425, no? RA 6425, kwenta ka balo kung ano kadamo nga ano kabugaton sang marijuana nga hindi ka makabail, no?
2: Yes, yes. Kinama-over siya. But as of now, wala pa naka-feedback sa ito ng pakulitikulitation for kung pilagin pa na.
0: Tiyama, kung nagubain mo pag-eskwila, mang, no? Sa mua muna.
2: Correct. Kasi para wala pa kay Fred JP, kagabi, pagkat doon natin sa Station 4, alas sa East na, para ko to check it sa'yo, kailin ko tayo, buhi mo na, nagkakuhay ka na sa balay mo, nagkakulpan na, kung nalikas mo nung pahunay-hunay, piso mong ari ka diyan sa...
0: Kag ang lain, kaya nga, ang dalon mo yan sa eskwilahan, kung personal use mo nga dalon mo pa na sa eskwilahan, anong tinutuyo mo, i-share mo sa iban ng mga kaklase mo?
2: Sa
0: Isa siyang ulirang ka-groupmate.
2: Ulirang
0: ka-papping. Oh, okay, wala siya. Hindi siya nang dadalahig. Inaako yang yung lahat.
2: Yung mga responsibilidad niya.
0: Yaan. Oh. Sige.
2: Yes, sir.
0: Shell?
2: Yes, yes, sir.
0: Para kang na, ano ah? Para kang na, naurungan ah? Nga, kaka-unfair bala si mo, Shell. Kung guwapo gani, suspect, kanugon. Kung lawai gani, yan, mirisi! Prisuwa to!
2: Ito,
0: mga priso,
2: sa
0: susunod sa mail nga,
2: detention, station park nga, ano nga, nilang bata, ay, tatak mo. Doadapon mo? Ayaw.
0: Sige,
2: mga. Sige, mga. Puro laki, si mga batsyan sa gitna lang, abo ka nugunugun.
0: May aram ako gani kilala, gani nga daw kasayang, nga wain nag-drugs. May kilala ko nga do kasayang nga wain nag-drugs. kaya yung tsura do drug addict na.
2: Kasi ako na kakipan JP, no, ang isa sa mga panugyan man, isang mga risalahan na tikod may ara, malansang ginabuhat, hindi among ang mga
0: instruksyon. So meaning, mang, meaning kung ikaw ang gwardya sa eskwilahan, kung manita kadagili mga estudyante ng galinabay, hindi ka magbasi sa tsura.
2: Correct.
0: Oo! Kibasi ba lang ang mga mukhang adik lang imo ginasita, aw? Nga ikaw? Nga ikaw daw mukhang adik ka, palapit di? Abring, bag mo! Nga ka daw adik, tsura mo! Nga ikaw! Paglabay, bi. Paano, Migman? Kung ikaw bing gwardya, tapos ka pinila kami, abi? Kung ako bing maglabay, bi? I-mention, blang alan, blang kong lang gwardya, blang? Kay basi ta sa tsura ang pagpanita, oh. Ako kuno gwardiya tapos ikaw hambal kung sino masulod. Oo.
2: Oh, una si Wilson Villena.
0: Ah, nay pa. Ang masulod si Wilson, ido katambok do kay healthy. Okay niya. Sulod sir, okay sir. Oo. Oh. Dason?
2: Next si Quarren Salgado.
0: Silingya do ka chicks boy ni. Do akong ka profile nga gwardiya do ka chicks boy ni. Yo, okay ah. Daw hindi man sa adik ah. Sige, sulod!
2: Ang feeling mo, kasi may uyag na ulo.
0: Ya, i-open. Ya, ma'am, papasirid nga. O, sir, open. Yan, di na. I-open ko na ko ng unod na mga tsokolati para pangatag sa estudyante. Sino ba, Dason?
2: Ikatatlo, si Juan. Si...
0: Yes, sulod sa office! Sulod sa office! Dalang bag! Kasi, Ricky Saha! Ricky Saha! Yeah, Ricky Saha, Dodo! Ricky Saha!
2: Ang problema, wala kang sa gabag.
0: Yeah, pati tumbler lang tawa.
2: Wala na sa tumbler kayo, wala kang inom tubig.
0: Gapamala puwak. Tisino itong madason?
2: doon si Rod Palma. Kapatid ko niyo.
0: Yan do kaduda duda, do kaduda duda. Pero let it pass, dasun lang.
2: May say tayo. Ang pinakauli, hihingi niya masulod the guard si Babe Gantalao.
0: Yeah, mukhang drug lord ni. Yang purma ak ya ang purma ak pang drug lord. Ya ya pasudla lang pasudla pero pawala lang medyo kwan tik-tiki tik-tiki. Di ba, na, why na may madason? Why na may madason? O bayara ka pa daw, ibang lawag na sila. Si ni Manuel pila mo, kung siya ko ng gwardya, ya? Kung si Kuya Babe siya maglabay, yups, do ka uyaban ni. Eh. Yups! Di, sige na, sino pa? Sino pang palinyahon mo? Palinyahan na da.
2: Kasi
0: mo wala sa iyo, bro. Sino na? Sino?
2: Kung ikaw wala, ilain ka nga persona. Si Jim Polineroso, masunod.
0: Sige, ako mga kumintas, ako glingon ko para pera. Yup. Yup. Ang madaso niyo, doga smiling, smiling. Yan doon ka pa kuno-kuno ni nga buot. Yan doon ka... Yan doon ka papulo pastor. Gapulo ba papulo pastor? Pastor lang ni. Yan isa ning ano? Isa ning... Yan isa ning impostor. Unfair. Hindi pagambala. Siya nga matapos sa akon. Palinyahan pa sila. Damo pa da. Sino pa?
2: Sige, ang pinakatapusan kung si Michelle Patinyo.
0: Si Michelle. Yan, dali lang. Do drug queen yaw. Pagpagsulod, guru liyap. Estudyante ka di, day? Estudyante ka di? Why kami di kabaton? Why kami di kabaton manugbaligya? Why di? Why? Bawal ang vendors. Estudyante ko di. Ay, abot. Kung si Vincent, yan ko, no? Kung si Vincent. Yop, dali lang. Yan, malaka. Nagmalaka. Yan doon na dalman ka, malamala si mo, ha? Ipadrag test, ipadrag test. Ipadrag test. Dala sa clinic. Sige mga, kasi lakit siya ko sa kadlo. Okay na.
2: Anyway,
0: ang muna
2: kipersip, kaya pisar niya si makaluluoy ning bata sa Giyapon, hindi ni makaluwat.
0: Ah, no, ah.
2: Position
0: niya, iya pag-aatubangon, kaya sa karunong sa Pagbibiya, sa Bacolod City Police Station 4. Kung si Alan Tapakan,
2: biyang magbilin
0: niya.
2: Ano, sir?
0: Kung si Alan Tapakan.
2: Alan Tapakan?
0: Oo. Yup! Riding in tandem! Riding in tandem niya! Yeah, call police! Call police kay riding in tandem! Anyway, sige mga, damo, padali ko rin may mga suyaan, bawal bully bala. Oo.
2: Sige, sa SDP na ato, nagandong ang balita sa programa ng 11 PM, BTS, nagandong man sa atong sa Talibana, sa BTS 500 D3, Bayo, Kagmay, PC. Ako naman si K-Fan Michelle Patino para sa kaugnayan na balita at serbisyo publiko kahit Kalingawan sa Negros, J5 News FM.
0: Ay, ambot. Kung si Ramel Bagsik Palomares ang malabay, ah! Ikuuyaban eh! Tapat ka pang dakpon ka to pang sa kilala mga gwardya pang abi mo lang ha. May kilala ka to mga gwardya. Dakpon niya gig ka pang suya to sa simo pang abi mo ha. Abi mo Kuya Ramel ha. Pirmi ko to sa blama kita. Ipermi ko sa blama labian sa nasa City Mall bla. Yara pa da si Ramel? Bagsik Palomares? Yara pa da si Ramel Palomares? Ay. Importante na nakakadlaw ka mo subong ah. Ha? Importante na nakakadlaw ka mo subong. Standby sa Mighty C Network News. Ang oras alas 11:53.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramel Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
0: Istoryanta, karon kon, ano blang mahatag inyo Trina? Sang pinya, kaupunta sa nakarong diskasyon si Dr. Ramel Uy. Anong mabulig sinis sa itong lawas, Dr. Ramel?
4: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigulang damo abisya kan mo digestive enzymes tapos problema sa mga digestion problems kag inflammation especially sa mga arthritis kayang-kaya sa ano pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta mayara pagita DTX 500 kag Mighty C amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag DTX 500 kag Mighty C.
0: Ang isa ka tasang nakihad ga pinya, you know what, may 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramel, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
4: Aray pa Sir GP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidant. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure City. Bastante yung pangkontra mo sa imukan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
0: So, anong mga benefits ka mahatag sa aton ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramel?
4: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Inablang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag Mighty C ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid sa DTX. Oh. So, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo ginang ginapintahan ng salsalon, agod nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
0: Gusto. Isa ka study Dok Ramil ang ginimo sang 2004, kag ila nay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings sang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man sign sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
4: No? Mm. Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 500 by Tisical Purse. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya, ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, ti siyempre, DTX 500, kag may DC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Ti mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan pagid mo... DTX 500 kag may TC at si Kampiyon.
3: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalwika. Epic. Tipo. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.
6: Hindi na wala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
3: DTX 500, pang-blaman sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitan ng Kampiyon na Estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Department of Agriculture tumanggap na aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali. tanghali Pilipinas. Ito ang Martisan Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalya ng mga balita, Department of Agriculture tumanggap na ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Inihayag ng DAPATCO na lahat ng apektadong nag-aalaga ng baboy, kabilang ang mga hindi registrado sa PCIC, ay makakatanggap ng tulong pinansyal kung isusumidin nila ang mga kinakailangang dokumento. Hinimok ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong nag-aalaga ng baboy sa Libertad, Tanhay, Amlan, Shaton at Bayawan na magsumiti ng kanilang mga aplikasyon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pondo ng PCIC, tiniyak ng ahensya na mga kwalipikadong kaso ay patuloy na ipaproseso para sa tulong. Inihikayat din ng mga magsaka na irehistro ang kanilang mga alagang hayop upang matiyak ang proteksyon sa hinaharap. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Network News. YTC Network News.
8: Samantala, dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Natagpo ang walang buhay ang isang 33 anyos na dating miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP matapos umanong barilin ang kanyang sarili gamit ang service firearm ng kanyang mister sa Barangay Cayari, San Miguel, Leyte kahapon ng umaga. Pinilala ang biktima na si Fire Officer 2 Katrina at residente ng naturang barangay. Ayon sa San Miguel PNP, naganap ang insidente dakong alas 7:40 ng umaga at naiulat ito sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng mister ng biktima dakong alas 8:15 ng umaga. Batay sa salaysay ng asawa nito na isang pulis, kasalukuyan siyang naliligo at naghahandag pumasok sa trabaho nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa sala ng kanilang bahay. Aniya, nakuha ng biktima ang service firearm mula sa loob ng gun case matapos makuha ang katabing susi nito. Dagdag pa ng Chief of Police ng San Miguel PNP, humaharap sa depresyon at kasalukuyang under medication ang biktima ayon sa pahayag ng mister. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalim na investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: YTC Network News.
5: YTC Network News.
8: Gayundin, delivery rider patay matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo sa Batal, Santiago City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Nasawi ang isang 25 anyos na delivery rider matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa isang kanal sa kahabaan ng Abaya Road, Purok Namnama, Barangay Batal, Santiago City noong madaling araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, naganap ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw habang binabagtas ng biktima ang kalsada nang bigla na lamang umanong lumihis ang motorsiklo bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada at bumagsak sa kanal. Mabilis na isinugod ng mga nakakita ang biktima sa Southern Isabela Medical Center o SIMC upang malapatan ng lunas. Subalit, dahil sa matitinding pinsala at sugat na tinamo sa katawan, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician dakong alas 3:08 ng madaling araw. Sa ngayon, ay patuloy pa rin inaalam ng mga autoridad at pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente, kabilang ang pagsusuri kung mabilis ang takbo ng motorsiklo, puyat ang biktima o may pumalyang mekanikal sa sasakyan habang nagbibiyahe sa gitna ng dilim.
12: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
8: Gayun din, OF. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Tabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
13: Walang sweldo, ikinukulong, sinasaktan at hindi pinapakain. Kabilang ito sa mga mapait na karanasan ng isang overseas Filipino worker mula sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na si Maria Eva Abastillas. Nagpa siya si Eva na magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia noong taong 2023 upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit nakakaranas na umano ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo matapos ang 3 buwan pa lamang na pagtatrabaho bilang domestic helper. Ayon sa ina ni Eva, na residente ng Barangay 8 sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental, nakakatawag pa naman umano sa kanila ang kanyang anak pero hindi nito ipinapakita ang kanyang mukha sa video call at kamay lamang ng 46 anyos na OFW ang kanilang nakikita. Ipinapaalam umano ni Eva sa kanyang pamilya na nasa mabuti siyang kalagayan sa pamamagitan ng isang papel na may sulat kamay kung saan nakasaad na okay lang ako. Na-rescue na ang Negrense OFW na agad dinala sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia matapos nakatakas mula sa bahay ng kanyang amo. Maliban sa embahada, nagpaabot naman ang kanilang tulong kay Eva at sa kanyang pamilya ang Local Government Unit o LGU ng Isabela sa Negros Occidental. Ayon kay Mayor Miguel Angelo Yulo, magpapaabot sila ng tulong sa pamilya habang hindi pa nakauwi ng Pilipinas ang OFW na si Eva. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: See Network News. MyTC Network News.
8: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Menor de edad at 24 years old na lalaki arestado sa kasong panghahalay sa 18 years old na kainuman sa San Jose Antique. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojen Morillo.
14: Inaresto ng mga kapulisan isang 17 anyos na estudyante na itinuturing top 7 most wanted persons sa Region 6 at isang 24 anyos na lalaki na top 6 sa nasabing listahan noong Agosto 3 sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose MPS, na aresto ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may petsang Agosto 3 na inisyo ng 6th Judicial Region Branch 10, San Jose Antique. Ayon Police Major Magbanwa, naganap ang insidente noong Agosto 2025 matapos mag-inuman ang mga suspect at ang 18 anyos na biktima kung saan sinasabing pilit nilang gahasain ng dalaga. Ang 24 anyos ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS at walang inirekomendang piyansa ang korte, habang ang 17 anyos naman ay ililipas sa kustodiya ng Municipal Social Welfare Development Office para sa nararapat na intervensyon at disposisyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
8: Samantala, 3 suspect na nambugbog sa isang construction worker sa Aklan na kakasuhan ng homicide o murder. Kabuhan detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
15: Kakasuhan ng homicide or murder ang 3 suspect na responsable sa pambubugbog sa isang construction worker sa Aklan. Kinilala ang biktima na si Dominic Quinton, 48 anyos at residente ng Barangay Kalangkang, Makato. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercadere, Chief of Police ng Makato PNP, naganap ang insidente noong Hulyo 25 ng gabi kung saan pumunta ang biktima sa birthday party ng suspect na hindi imbitado. Hindi naman umano ito pinaalis, ngunit nang magkaroon na ng hinipagkakaintindihan dahil sa parang nakainom ang mga ito, ay doon na pinauwi ang biktima. Upang maiwasang lumaki ang gulo, ay inihatid pa ng 3 suspect si Quinton at habang naglalakad ay muling nagkaroon umano ng argumento sa pagitan ng mga sangkot na nauwi sa pambubugbog. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulong biktima matapos nampasin ang bato sa kanyang batok. Naputol din ang dila at basag ang ngipin ni Quinton dahil sa tindi ng pambubugbog. Kagad naman itong dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit pagkalipas ng mahigit isang linggo ay binawian rin ito ng buhay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
8: Gayun din, ang bahay sa Rojas City nasunog. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Dalawa ang natupok at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog pasado las 11 kagabi sa Cassandra, Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 Jun Margalve ng Rojas City Fire Station, pinaniniwalaan na nagmulang apoy sa bahay ni Armando Bilan. Mabilis ito na kumalat sa mga kalapit bahay na nagresulta sa pagkatupok sa bahay ni Rudy Jimenez at partially damaged naman ang bahay ni Ivy Caldea. Pinaniniwalaan na faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy na nagumpisa sa storage room sa bahay ni Bilan. Maswerte naman na walang nasugatan sa nangyaring sunog. Tinataya na umabot sa kalating milyong piso ang naiwang pinsala ayon pa sa mga bombero.
17: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, TTMO patuloy ang pag-verify ng identity ng mga empleyado ng Iloilo City Government na sakay ng motorsiklo na walang helmet. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Pinapa-verify sa ngayon ng Iloilo City Traffic and Transportation and Management Office o ICTTMO ang identity ng dalawang empleyado ng Iloilo City Government na nakuha na ng litrato na sakay sa motorsiklo ngunit walang suot na helmet. Ayon kay ICTTMO Head Mr. Dareco Garbanzos, nananawagan ito sa mga empleyado na pumunta na lamang sa kanyang opisina at harapin ang kanilang pagkakasala. Samantala, kung makikilala naman ang dalawang empleyado, mag-i-issue ng citation ticket. Paalala naman ni Garbanzos sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na maging role model at sundin ang traffic rules and regulations. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: At Police Regional Office 10 muling nagbabala kontra Isabong. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Nagbabala ang Police Regional Office 10 kontra Isabong. Ayon sa Police Regional Office 10, ang operasyon ng online sabong websites, apps at Facebook live betting ay itinuturing na illegal online gambling. Ipinagbabawal na ito simula Mayo taong 2022 sa ilalim ng Presidential Decree Number 449 o Cockfighting Law of 1974 at Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Pinahihintulutan lamang ang sabong sa mga otorisadong cockpit arena. Babala ng Pautan, maaaring makasuhan at makulong ang sinumang sangkot sa illegal na isabong. Dagdag pa ng PNP, karamihan sa mga site ay gumagamit ng Peking GCash, Maya at Cash In Portals upang makapanloko at manghack ng account.
20: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Network News. YTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, gumanti ang China sa ipinataw na sanksyons ng Estados Unidos sa ilang Chinese companies sa pamamagitan ng pagpapataw rin ng sanksyons sa piling US firms. 6 na US companies ang idinagdag ng China sa countermeasures list bilang tugon sa pagbabawal ng US sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa minority groups. Nangyari ang hakbang isang buwan bago ang nakatakdang pagpupulo ni na Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
3: YTC Network News. YTC Network News.
8: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayana ng pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kiss at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa sa Berha para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM.

Damo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 11 Mbps, balita kag public service.
2: DC 8 minutos ang nakaligad sa takdang alas 12 sang udto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo. Programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman.

0: ang DTX 500 ang aton ginarekomendar nga mo ni dapat ang aton inumon every day para mapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Balok mo every day ga atake ang free radical sa aton. May product ini sang aton nga pagginhawa an aton metabolism. Kag ini kon mapabayan, well, result to oxidative stress. Kag ang oxidative stress amuning nagaguba sang aton nga mga selula. Kag amuni ang halinan nga nagabalatian kita, nagatigulang ang panit, nagakorinon. So dapat inom gid DTX 500 agod indi ka dali magtigulang. Malikawan ang mga balatian, malikawan ang mutation sa mga selula, nga isang cancer. Tumor, mayuma, kag iban pa nga mga bukol-bukol. Mag DTX 500 kada adlaw. Because miko sa makadali, James James Bornales, Leonardo Sevilla. Lisnat, kamusta na Lisnat? Jonalyn Rondes Galila, Bus Jo. Yan Mundihar sang Mr. Bros Chicken, Kuya Yan. Alita. JR Babiera, Mercy Martisano, Bing Pinya Fiel, Manong Joel Subirano, Manang Marilo Subirano, si Paul kag si Michael sang Joel Cartin. So buman sa Sears sila ni nalipat. Jema, Manang Jema. Si Beverly Floralde. Ay, buka kalipat ko. Si Ate.
1: Grabe po.
0: Sa tanan nga mga taga Purok at mga taga Kabog, no? Barangay Kabog, SDA Church, mayong aga sa inyo. Dason, mabalik ko da. Makaminsahe naman ko da pag may time. Sako-sako, gibi sa schedule. Subong. Kenneth Javier, shout out kay Paul Flores sa Rosy Murcia. Pamati subong sa aton ang Rosy Motorcycle Dealership sa Murcia, si Mr. Flores, Paul Flores ang kapatamyaw, si Kenneth Javier. May 36 ka mga kababaihan, nakagraduar kuno sang ILA Skills Training nga gimpatigayon sang RPSB Uringaw sa Bulig sang Tesda. Ibaloon ta ko na no ini nga mga skills. Rovic Mungkal, IK5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Vic?
3: K5, Paul, good afternoon. No? Natigayon nga nakagraduar ang 36 na nan ka mga kababaihan.
0: Abo kadamo, Galibig. Ba, dali lang yun bala, Rubik, bala. Dali lang yun bala. Para sa mga babae ini.
3: Yes, sir.
0: Tingaway ka nag-join.
3: Tinatay ka po, Ibig.
0: Ha? Mga skills pala, Bik. Oo. Wait, join ka, Tani. Ha? Kung bot mo silingon, ginapanginwala mo na nga. Bot mo silingon, lalaki ka naging subong. Nag-change image ka na. Nag-change image. Hindi ka ibang babae. Why mo ginagad si Jirilo? Si Obre na, may na di pa triningon.
3: At yung ano na ay maro na na, ayan, maro. Maro na na, maro.
0: Maruri. Ah, pero kukis ano, maruan pa siya. Hindi man ah.
3: Patod ka?
0: Ay, namaruan pa siya. Master pa ya, ang master pa. Duwi, why ka nag-believe sa master, bikaw?
3: Nabilib ba?
0: Na, amuna. At gani, bala. Anyway, Robic. Ano nga mga skills ini? Ano nga mga skills?
3: Actually, ka K5 Paul, traptisize ini sila tanan gitan mismo sa barangay Uringaw, no?
0: Uringaw
3: na mga kababain ha.
0: Kapila mo gitsulit-sulit. Tonbek ang barangay, be. Kapilagin, kapilagin.
3: Na, may natungduman ka pag itaw. Abi ko, ano na, wala.
0: Wow. Okay, let's talk about your past.
3: Hindi na yan, eh. Actually, si Bay Paul, kinsidere ang nagka-graduar sa
0: diin nga barangay. Sa diin nga barangay? Basta ah, sa Kabangkalan ah.
3: Kinsidere ka kay Paul.
0: Oo, kinsidera. Okay.
3: Ang nakagraduar sa beauty care and...
0: Ay, dali lang. Nagraduar sa beauty care. Hay! Ano nga beauty care na?
3: Pagpagwapa, pagpagwapo. Beauty care. All about beauty care.
0: Facial.
3: Facial.
0: Aba! Namian ka na, Robex. Ang facial! Namian ka na! Facial. Tapos ano pa?
3: Ang nail care.
0: Wow! Bro, Vic! Bagay ka kita blotonic, blubik sa nail care. Imagine na, bobe, blakad lang, matigulang ka mag-retire ka, pwede ko to ka pang manicure sa plaza sa Ginigaran. Oo, bala, Vic! Why? Why? Vic, taninag, gano ka na, Vic! Ori man eh. Abi mo, anong malami si Morovic, blok, ano? Dapat subong palang matuon ka na paano mangkulong. Mangulong, and then... Mang paano mang color buhok itom. Hoy, hindi, hindi pala ari ba. Ito pala ni pagbutangi pala lain-lain bala. Hoy, kinang lano mo na bla Rubika magtigulang ka imo na bla fallback

0: programa na hindi na natambayan ng bayan niya. Home for the aged. Ah,
1: grabe po.
2: 21, naman ni Kinsey na to.
0: Teka, ni, oo, dalilagi ba lang anay? Balaway mo nakita ang self mo, pilakad lang nga, you'll become a successful retiree. Nagapangkulong, nagapang manicure sa plaza sa Ginigaran. Oo, malabit!
2: Grabe siyang imong premonisyon, no?
0: Nakita ko ya, ang ayan, kagidabit. Ha? Nakita ko nga nagakwan ka, nagabra lang, nagabra, kag nagashorts, and then kadalasang alat, lang nga puro, mga manicure set. Tapos galaga-laga ako to sa plaza sa kabakala, may lipstick ka nga. Oh, manicure! Sige, sige pang training ni mga kwan, mga successful manicurista someday.
2: Oh, na,
0: okay.
2: Pero lang hindi ko kamupon ng imo nga, nung magamo ng ugada, purma, mong lalulagaw, at mong paralagyur
0: tao. Yan, dali lang pala, sino una sa ho? Hala, doon siya man na si Rubik, sang una sa K5? Hala, nagagit siya full blown. Yaya na! Hala! Nag-agit siya, full blown, nag-agit siya! Oo, hala! Hala, gin-live yan, nag-agit! Oo! Kung malabi kayo that time, maybe may edad mo, gulang-gulang ka na, hindi ka naman niya mag-care kung ano, ilang pangambal, yabay! Dagi si Dagi baby report ana kasi doc itik ituriaga nga panawag pa.
2: Hindi mo lapit na bagat na.
0: Dahil laki nga program ko. Dahil lang, Bik, dahil lang, git, kaya panawag sa akin. Doc, ka-program pa ko, Doc. Dahil lang. Ah, dahil lang, Dik. Manawag ko, liwat ka rin, Doc. Oh. Si Doc, itik, Bik, ah. Na, kadlaw, git siya nga, nga. Ho, ah, ano tong namin mo?
2: Ikaw, hiling ko kung namo ng purma, na-imagine mo, may magawating mo sa plaza, nasing kita na tao, agat ni Baga.
1: Ah, grabe po.
0: Mayo, kay nahuya ka sa self mo sa ulihi.
2: Sipid ko nga mo, maging pag-brown mo yan. Ang dikit ko. Grabe man yung imo nga premonition.
0: Di ano ka ba yan? Ano ba yung future, Bikaw? Ay, abaw, pilian ka. Gina-imagine mo yung kagulingon mo yung milyonarya ka someday? Hoy, ambisyosa! Ambisyosa! Amo na yung imo, galiya, Rubik, yung pananawan niya someday sa self mo yan. May milyonaryo kaya? Hoy, tama ka ng ambisyon!
2: Hindi mo sure. Oh, diba?
0: Ah, sabagay, Bik, sabagay. Anyway, so, sagad na sila mang manicure, so bong kang magpedicure. Ay, ekonomi.
2: Ang 21, Drake Aki 5 Paul, nagraduar naman sa...
0: Sa karate! Ang 21, nagraduar sa karate. Hindi. Why sila nagka-training yung mga babae yung may mga bana, imuon karatidor? Para nga mag-graduar sila pang karatihon nila sa lawayon nga bana? Wala yan? Wala?
2: Wala.
0: So...
2: At kung may ara, kuro ka kay 5 Volt, may recommend ko mag-training.
0: Ipakarate mo si T-Boss.

0: Ipakarati mo si Juan SB Cabral.
1: Basi may iawang nga si Karati.
0: Anyway, Tibig, Timayo, ang the resto sa masahi sila. Hoy, may kilala ko lang ang paborito, yung ginang masahi.
1: Ba.
0: Oo bala.
1: Oh. Nga, ang paborito yung kita,
0: Sino si kilala ta? Ambot ah. Nakabi ko si Bumba, magkakabili ni Arilo.
1: Hindi
0: na tayo pumunta sa dito na tayo sub-focus bala sa ano bala sa mo report bala importante ah economy.

0: economy. Tingati ragin sa Uringaw, bikaw.
1: Actually, kay Fightful, ining mga ano, ining aton nga franchise ng mga kababainan ang gin ano ni gin na to sini gani gin identify sa aton.
0: Dali lagi bala, dali lagi bala. Ay kanami, dali lagi bala, may idea si Ma'am na nilindisinal kung paano ka magmilyonarya sa ulihi, magtigulang ka.
1: Ano?
0: Ngita ka apam. Ngita ka apam nga tsukla.
1: Araw-araw ko man ini.
0: Hindi ko mariputay. Basit on blas ulit. Makita ta kagalagaw-lagaw. Big, may upod kang apam. Ma'am, balgi ko nga ayabaw. Ang apam ng upod amo. Ma'am, balgi ko ayalang apam. Nagkadtogi dali sa Amerika, nagkadto sa Pilipinas, naguyod amo.
1: Araw-araw pa maling mo yan.
0: Ara naman, ara naman, hindi kayo lang makabaton, joke ba lang?
1: Mambala na ba yun? Mambala na ako, mambala ako gata, mambala. At kaya muna, kasi ramuni nga ako nga manager, so nga 6-footer, oh. Muna siya.
0: Ay, ambot. Di sige, Big, pa dahil yun, Big, ati ano na to, okay na. May expectar na tanga mag-asinso ni sila kay may training na.
1: Oo, oh, actually, kasi pa yung pula ang kuyosin eh. Nga mabulidyan sila eh, sila nga.
0: Natural, natural.
1: Mabulidyan. Actually, nakagagawin, lagi tagaan ni sila sa starter kit nila, muna nila nga magamiton, bala. Kaga, unpak, siyempre sa Puligman, sa atin niya CSWD, sa siyudad sa Kabangkalan, kay Fred Paul. Kaya siyempre, sa atin niya Kabangkalan Training Center, o kung KTC, na ito sa DN ni sila, nagpatigayon sa ilang nga training ka K5 Paul, no? Mm-hmm. So, yung nga budget, di ka din sa atin nga gado po, Gender and Development Fund, nga amuning din suporta man, no, sa atin nga mga 36 kakababainhan nga nag-graduar sa sining nga patigayon nila nga training para sa ilang skills. Agad makabulig, no? Sa ilang nga pala nga buyan, kag makabulig man sa ilang kakaitanan para mabuhi nilang ilang nga pamilya.
0: So, bagay, malabi ka na damo, doka uki, bila na nga mga skill, malabi kung manicure. Kay nga, oh, abek, pila bala subong bala, tag 150, bala pa manicure ka bala. Oh, di bala? Pero galing kiti, depende. Ano mga tools nila, Bek? Niper po. Ari naman niya tao, yung nga daw ga-deny ka pa. Kabalo, kagin lang kung anong mga pang manicure set, bro. Anong ara sa manicure set, tao? Anong ara sa manicure set, tao? Ano to, wow?
1: Mayok pa yung kabalo ko pag gani isina iya.
0: Niper, pusher, brush sa kuko, acetone, nail cutter, liha. Pero kung si Alan tapakan ng imo nga, si Alan tapakan ng imo nga, kwan? Kung si Alan tapakan, TL ang imo nga epidikuran, kulang na. Kung kay Alan TL, dapat may barina. May barina, may pliers. May concrete nails. May ano ganyan na? Nang may gantaker. Kag may baidan, kung si Alan tapakan may baidan. Then pangayo kato kay Antulo, kung TL ni Alan, pangayo kato kay Antulo formalin. Kay ang TL ni Alan dapat formalinan muna na. Kay patay ang patay ang kuko. Gantaker sa para magbuswang ang na sa iyang ingrown. Ang gana na iya nga ingro ni gantaker mo. Oo. Tapos ang iya nga balo ka naman kay Alan tapakan nga ang kukuya na iya patay na ti inalan mo formalin. Formalinan mo big. Hindi na iya madala sa cutics ang iya. Hindi na iya madala sa cutics big. Balo ka nung ibutang mo da sa iya. Latex ka pinta. Kaya ang kuko, sinabi naman ito pang siminto na, Bik. Latex, na yung pinta.
1: Kay sa kay Vipol, kung ah? Ikaw manicurista, kan pedicurista.
0: Ay! Kung ako ang manicurista, yan ha?
1: Kasi mo, ito ubag, tiil mo.
0: Ah, kung ako manicurista, ito ubon, kung nasa yan. Ang balo ko yung Alan, ang tiil mo ni Alan, nasa buwagan ni Guro. At ilan tawa ko bisang tiil mo lang? Pagpakita sa kukoy, ay abaw! Nasa buwagan, kaya Guro, yapang! Tuubon ni Alay, tuubon. Anyway, okay ah. Di, ang gapang kulong to. Kung ako sinyo, ang gapang kulong. Tinguan nyo paano mag-straight ang buhok ni Obre.
2: Ah, grabe ko.
0: Mabalaan ko na kung sagad na sila para mabalaan ko kung mapastraight nilang buhok ni Obre.
1: Makibot ka, makibot hindi sila kadlaw pang makita mo kung straight ng buhok yan.
0: Imposible!
1: Huwag mong sulin.
0: Uy, nagkalaunot na blaguro bala. Purti balang sa lambod-sambod to kay purting kulong kagagmay. Anyway, big ah, okay na big ah. Ha?
1: Patubo na.
0: Gani? Oo, oh. May gana ka pa magpa-report sa iban?
1: Ikaw ka nang lamo lang na magutahan nun, abi.
0: Sige na, big ah.
1: So, pag-i-pay po lang mga na.
0: Uh-huh.
1: Sa aton nga City Mayor Benji Miranda upod kay Vice Mayor Dimitrios Miranda upod sa aton nga CSWDO Officer Dirisa Sudad si Cyril Ramos at sa aton nga KTC si Engineer Noel CDB ako po na aton nga City National Police ka K5 Paul. So uh-huh. Mga aton nga update hindi nga prepare na doon sa CDS 500 may physical delivery by report higa sa patrol yun naman si K5 Robert Mukar para sa kampiyon nga balita sa publiko o kalingawan sa Negros K5 News 7.
0: Salamat, Gidrovic. Ay, ambot talaga. Hambal ni Mercy Martisano. Yang bakbak ko daw, naunay na sang sagi kakadlaw. Hoy, ginalubos-lubos ko ni kay Buwas, wala ko. Si Sir Elmer Ubaldo, mabulos Buwas kay may kadtuan ko Buwas. Hindi na ka mamamangkot, kundi in ah. Mapakulong ko. May laktan ko Buwas, may laktan. Hindi na ka mamangkot kung nga basta I need to go. I-check na si Jong. I-check ko si Jong. Katapusan nga report ali kay Jong. Ay, hindi pa, pwede pa ni Guru Dua. Or katapusan na nga report ha? Katapusan na nila nga lang na ta. Pulo kaginaligar binipisayryo sang uplift program. Ay, nagkala disgrasya bala. Aksidente ang ila tricycle. Jong, i-K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jong!
4: Ka, K5 GP, imbis nga makuha sang ayuda, daw nagpakadto pa siya pang bakal bulong.
0: Ay, kaluoy man. Naglintuwad ang ilang tricycle pang?
4: Oo, pulo gis labi ka bilog nagsakay sa isa lang.
0: Ati ka balo ka naging dyan. Balo naging ka mo nga ang tricycle, dapat 15. Pulo lang ka mo.
4: Ano?
0: Kabalo naging sila nga ang tricycle, dapat 15. Nga pulo lang.
4: Kaya mo na ang kapasiteng ulit sa tricycle?
0: Oo ah! Abi mo yan, hao, pila lang hao.
4: Sabi ko, ano yung 20?
0: Amo na galik, itunga lang ang sakay, tunga lang.
4: Oo.
0: Nakulangan, dapat dili damo. Damuon, pagi, damuon. Uy, grabe ka, Jong, nagkalabalda na to, Jong. Kadlawan mo pa, Jong. Kadlawan mo pa, Jong, ha? Nagkalabalda na to, bala.
4: Gadi, importante, wala man sa ilas ang may napatay ka kita, GP.
0: Hindi magani, gali ko na overload, oh. Bali Martisano, ahay, pulo sila. Hindi magali overload, ah.
4: Pilagin man, pilagin ang kuanaw, pilagin ang kapasitin.
0: Sa tricycle? 40! Oh. 40!
4: Hindi mo.
0: Ay, ambot.
4: Anyway, hindi sila nga magbeneficiary kasi time GP, ano pa, beneficiary ini sila sa uplift program.
0: Hmm?
4: Allegedly, makabanwa sila tali sa tubuso sa internet.
0: Mm-hmm.
4: Ano na, magkuha sa sini nga beneficio.
0: Ay, dali lang kay Jong. Jong, ipakita ta ba ng mga... Ah, karoon lang ipakita ta na, karoon lang ta na. Hmm. Mga sama doon. Di makuha sila tali isang beneficio, nagsakay siya sa tricycle. Hindi kaliya pang binipisyo, hindi kaliya binipisyo na kwa nila ya, perwisyo ya.
2: Ah, grabe po.
4: Amo gani.
0: Oy, na ano.
4: Halin ini sila kay GPMGP dito sa may barangay Mangtikol. Kaya ini mga pasayro ni, mga pumuloy ini sa Sitio Sinudlayan, Sitio Hayangon, kag barangay Buga. And rin sa pulo, ni ka mga pasayro, ni old na lalaki.
0: Tapos?
4: According to sa nga atong sininga kapulisan dito sa Banua sa Puso, yung tricycle, bala kayo nagkursyon na abi dito sa Hayang. Bun kayo.
0: Abi mo, ang bali na nilindi sinal, oh, ni Mads, oh. Ang bali ni Mads na nilindi sinal, Jong. Ang motor, gani nga habal-habal, pulo ang karga. Ang tricycle ya, pulo lang man. Oo, pwede na mapadamo. Oo.
4: Mula, Indri, kay
0: Sobrahan. Pigaw gurong driver, gurong. Pigaw gurong. Ay, nanom ng signal mo, Jung man.
4: No.
0: Ano to?
4: 66 years old.
0: Ang driver? Nanti, abi mo, Jong, kung ga-drive ka motor, Jong, at tricycle nga damo, karga mo, Jong, bugat na magliko-liko.
4: Diyan mo gani. Nadulaan, Prino. Pagkadula, Prino, may lang gani, kaya nasabod sila sa inabalang may kanal sa higad sa alagyan, sa highway na malaki na MZP, kinaubra na pala sa DPWH. Dito sila nagsulod. Ugaling lang, kay ma-apisar nga dito sila nadagdag, daw nagkuhan pag hindi daw nagbulid-bulid bala, amo ni nga nagkalapilasan gini ang ining pulo kita ng kabilog ng mga pasayro, ng kalabanan diri, mga babayi kakita ng JP. Mayo lang, kay napakasimang gila yun, ang katapos sa local disaster risk, reaction management office, dito sa Banwas ng Tubuso. Ini sila tanan, ginpang dalaman kakita ng JP dito sa Tubuso MHO, kag gintati kayo dan sang napagbulong. Kasi, amo na, again, ang isa sa mga rason kung nga ang na-accidente ini sila, possibly overloading.
0: Nan! Actually, pangaryo, si Alan, si Migo ta Alan, tapakan. Ito yung diver, ginihan, bali ito, sila nga pwede kinsi, tapos panggigtan lang ko.
4: Ano ko, no?
0: Pwede ko no, kinsing pang sayro, panghigtan lang. Si Mamujin, si tita, gani nga kung mag isailo sa isa ka lugar, gani, siya laman isa sa tricycle. May kita mo lang tricycle nga may kurungan. Ha?
4: Isakop ka na.
0: Oo, kita mo lang tricycle nga may kurungan. Nga kung isailo sa iban nga lugar, hindi na ita ikarga. Galing mula na galing niya nga gina-transfer sa lugar nga samtang gabiyahing tricycle ka pupo ang sakay. Kita ka na? Ang mga salakyan sang takal? Ang ginasakyan sang takal? Nga tricycle? Oh, ito may presuan? Nantiyan mo naman na gani ginagamit ni tita mo, ni teta mo, mamang Jean kung magsailo, kundi hindiin.
4: Sobra. Makigal.
0: Pwede ka pamati. Hindi mo ito sa manager, ah. Ang bawal na magkadlaw si Ruby kag si Arp kag si Clint. Kay master mo man kaya, kay master mo man kaya ni Mel siya.
4: Tiyan mo na ang MVP, ah.
0: Pertigid si Alan tapaka, no? Sila niya gutok pa na si Ma'am Jean sa front seat.
4: Ang bawang Jean, ha?
0: Jen, ang tawo mo sa lakang luta ay
1: ginalabo sa likod mo.
0: Ay, ang balialan tapaka, no? Nagutok pa na si Ma'am Jen sa front seat sa tricycle. Abaw, ah, Bobby ba? Purti nga guts ba? Purti, purti, purti. But anyway, Jong, importante, wa isang seryoso nga damage sa ila?
4: Mga pangus-pangus lang sila dito. Kay nagkalabagnos to sila to.
0: Ay, kaluoy.
4: Pagka tabo kita dito, dulaan na control si Manong mo.
0: Eh, eleksyon na siya, hindi magpa-overloading eh.
4: Yan, may ara mga nagahambal nga siya ni Abi kuno ang daw madali-dalian bala kung may ara mga emerhensya.
0: Uh-huh.
4: Ito siguro, Abi siguro kaya lang nga ibiyahe ang pulo kabilog nga pasayro. Medyo dako-dako gin man Abi ang hiyas ni nga sidecar. Iambot din niya itong pinasakay ito ang iban si FGP basi may ara din sa side wheel, basi may ara pag hindi nagtungtong sa to or nano nga pastada. Eh, amo na, dulaan, amo na, dulaan prino. Bangod nga sa kalaba sang dulugon sang alagyan, kag nagapaliko pa kita GP. Why git na, oh, na aksidente git, oh. So, amo na, ang ato madulog, yes, ma'am GP?
0: Wala naman, okay naman ko. Ang mga picture pakita, okay. Tabitan? Aradatan, mga picture, tan? Araw? Bow. Mga gagmay laman nga mga pangos-pangos pa nga, no? Ah, hay, tika luoy.
4: Siyang natamaan si FGP kay daw na according sa report do na kwan siya daw na pintalan.
0: Ti 66 years old na. Leksyon na pa nga nga dason na maghalong na, hindi na magpa-overload. Sige.
4: Sige, sa panig madulo ato nga report sining auto para sa 11 Mbps program madulo sa ato sa B3 extravagant car. Mighty siya. Kung naman si Kiki Franz Zong Marsales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Magkakayawan sa Ragros, Kipa News. Salamat.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagpakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Superman for Men!
1: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. Its symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through
19: K5. News FM.
6: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photo copy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
13: kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tutob las 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tutob las 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, 11 na sa hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton program. It's your time to shine. Kanasig sa mga inadlaw. To all the girls I've loved. Daw sang sanoo man lang to Sir Gerald, nag-Lunes, tapos ubong Webes na. Thank you sa mga friends naton from United Negros Rescue Unit. They are listening right now. Salamat gid, full support ang Honoros sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa pagpalangga, Sir Gerald. For the girls I once caressed, then may I say I can. Mayong hapon man sa mga senior citizens na nagapamati na sa ilang mga radio sets. Ma'am Rita Raymakers, good afternoon. Nanay Utay, Manang Neneng Magbanwa, Nanay Elsie Catalunya, Nanay Terry Ariego. Salamat, Gid, sa inyong support.

Rita, wala pa kami sang update sa kay Baby Don Don or sa kay Baby Roy. Pero padayon kami nga nagbaton sang bullying halin sa inyong tanan. Now, kaina ang report sa ako ni Sir Boom. Doon nakalabot na kita 12,400 pesos. Share lang na karon ni Sir Boom sa inyo ang detalye. To all the girls who care. Salamat gid sa mga taga-Purok GK sa Sumar, sa mga nagapamati dira sa ilan ni Indang Hilado Sarad, sa Sarad family, kay Sir Jonathan. Thank you gid sa inyong support. Ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki, ilabi na gid ang mga senior citizens nga nagapamati right now dira sa may barangay Mandalagan. Mga kakilala, bala ni Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I-share ko lang sa inyo ang mga sintomas ang leptospirosis, ha? Kaina sang aga, abi mo nagdali-dali kita tanan. Especially ang mga estudyante, may mga na-late, may mga wala gani siguro makareport sa ilang bulutuan or sa ilang klase, ay no? Kay grabe, kaina sang aga ang bunok sang na-remind ko gid perme ang aton nga mga suki, especially ang may mga pilas sa ilang atiin. Please, hindi gid kamo maghubog sa tubig baha, kaya hindi kita sigurado. Basikon hila naton kamo, magsakit ang tiyan nyo, magpula ang mata nyo, magpalangurog kamo, magsakit ang ulo ninyo, makabatsag kamo sang mga pagpalanakit sa maskulo, may rashes, kag iban pagin nga ginabatsag ninyo sa lawas. Posible nga leptospirosis ina, mga K5, kag ang simptoma sang leptospirosis, amo nang in-share ko sa inyo just a while ago. 1:14 p.m. mga ton oras, take your supplements, take your Clinica D3 Bio every day.

Salamat gid sa mga suki naton nga naga-monitor right now all the way from La Carlota City. Salamat man sa mga taga-Banuas ang La Castellana. Good afternoon sa mga suki naton nga naga-monitor right now dala sa Banuas ang Moises Padilla, and sa mga suki naton nga naga-monitor man right now all the way from Isabela. Good afternoon sa inyo tanan.

Alauna, Diyos i-otso ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga suki natin dira sa Barangay Punta Taytay, kumusta ka mo sininga hapon? Ginapasalamatan man nato. And every day, gina-acknowledge ginaton ang aton ng mga tagpalamati. Sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Sa mga nag-monitor sa Libertad Public Market, good afternoon. Especially ang aton nga mga or especially sa aton nga mga senior citizens nga mga vendors. Naka D3 bio naka muna na itatay. Importante ina subo. Especially nga nagaulan init, nagabag-ubago ang lakat sang panahon. Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, kagbilog nga Negros Occidental. For the morning sun and all its glory. Ang DTX 500 capsule amo ina nanay ang nagahatag sa aton sang protection against viral infection, against trangkaso. Maproteksyonan ka mo against pneumonia kung nagatumar ka mo sa Klinika D3 Bio. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Kag mabakal man sa mga KSS resellers dara sa inyong lugar. 1:20 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

mga ka-K5 ang aton nga weather update ginadulong sa inyo sang Mighty C0. Dapat ginahatag nyo ini sa inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. Mighty C0 para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagahatag ini sa ila sang resistensya, mabakod nga resistensya, or nagahatag pagin ini sa ila sang energy. Energy kag mabakod nga resistensya. Amo nang ginahatag sang Mighty C sa inyo nga mga kabataan. Please update nyo pagid sa pagpatumar sang or pagpainom sang Memory Plus ang Mighty C Syrup. Ihatag na iyo sa ila adlaw-adlaw. Babakal ang Memory Plus kag Mighty C sa ground floor sang Plaza Mart Mall dira gid sa may Maze Wellness Product Center mga kagayfan. May duha kita ka mga bagyo nga ginamonitor. Ang isa si Bagyo Maymay sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa si Bagyo Dolphy sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas. Good news kay ang forecast sang pag-asa posible karon sa hapon mangin isa na lamang ka tropical depression ining si Bagyo Maymay. Kaina ang puwersa niya sang aga nagalabot pa sa 65 tubtub 110 kilometers per hora. Pero karon mga alas 5 sang hapon posible nga maghina kag mangin isa na lamang siya ka tropical depression. Dikon maghina pagid siya mangin isa na lamang siya ka LPA. Good news pagid kay ang ginamonitor sang pag-asa nga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility nga may international name nga Dolphin, posible nga hindi na ini siya magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. Daw dire-diretso na ni siya pakadto sa China. Amo ni siya ang bagyo nga nasang nagligad nga semana ang puwersa niya do naglabot gid siya sa super typhoon category. Tapos samtang nagapalapit siya nga nagapalapit sa Pilipinas. Do nag-amat-amat man siya hina. Galing kay do hindi siya makasulod siguro sa kurit. Do hindi siya makasulod sa boundary. Do mga lihid lang gid siya sa boundary. At sa nakita ko, do dire-diretso ini siya padulong sa China, mga ka-K5. Galing kay dito, balasubong sa Luzon, kundi dito yan nagalas lang si Bagyo Maymay. Kaina, mga alas 8 sang aga, do may nagluntad nga landslide dito. Kapag may tatlo ka mga individual nga nagkaon dito sa Bulalo, ano to ganing tawag ni Dominic Kaina, gakaon sila sang Bulalo. Siling niya mamsay, kalain no, inang tugnaw bala mo ning panahon. Tapos nagakaon ka sang Bulalo sa kilid sang dalan o sa kilid abi sang banglid o sa kilid sang bukid. Tapos gulpi lang naglandslide, tapos natabunan ka samtang nagakaon sang Bulalo. Do amuning natabo ka ina dito sa Luzon no, do amuning senaryo. And reportedly, may isa nga na-rescue and ang duhado pa

0: Magluwas sa kay Bagyo Maymay and magluwas sa kay Bagyo Dolphin, may isa pagid ka bagyo nga ginabantayan, ginamonitor subong ang Pag-asa kag ang news center sa K5 News FM. Ang silingan isang Pag-asa kung may magsulod pagid nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Neneng, mga ka K5. 1:25 PM ang aton oras. Ang Antique, ang isa sa mga lugar sa Western Visayas nga apektado sang habagat. Daw isa na lang kahapon may ilo-ilo pa kag may gimaras. Today, Thursday, August 6, Antique na lang ang apektado sang habagat.
1: Ang awiting ito ay pakinggan.
0: Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, August 6, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amon din sa K5 News FM. Belated happy birthday sa hinablos ni Sir Bongsaw sa Lumaino nga si Vina Lumaino.

City, ma-celebrate man sang iya birthday tomorrow. August 7, 2026. Subong na lang gid ko siguro matamyaw, I know, kay Buwas. Hindi mag-umpisa alauna ang aton nga program. Masulod kita mga pasado na alas 2 Buwas kay Friday Buwas mo. So, mag-greet na lang ko nga daan, subong. Advance happy birthday sa bana ni Ma'am Liza Lopez. Ma-celebrate sang iya ika-51 anyos na nga kaadlawan Buwas. Sir Arnold Ligan. Advance happy birthday sa imo, Sir Arnold Ligan. Ang pagpanamyaw naghalin sa imong asawa, Ma'am Liza Lopez of Sagay City. 27 p.m. ang aton oras mga ka K5 sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday sa inyo from K5 News FM.

afternoon, Miss Shine. Tanamis ang imo nga mga music. Big man ang mga taga TMT Ruiz Corporation sa tubang sang Ceres Terminal, Himamaylan. Salamat din. Good afternoon sa mga taga TMT Ruiz Corporation. This is from KK5 Alan Takapan. Nagapamati right now sa 98.7 K5 News FM, La Carlota City. Thank you very much sa mga suki natin na nagapamati all the way from La Carlota City. Sa mga drivers na nagamonitor right now. Sa mga taxi drivers especially, thank you very much gid sa inyo. Kung matugnawan ka mo gani, kag magbatsag ka mo sang katuyo, kwan gid ha? Pangapigid anay. Park, ipark anay ang inyong taxi. Kag magpangapi. ATX Coffee Mix, hindi makabasaka sang aton nga blood sugar level. Nagahatag pa sa aton sang energy. Nagatinlo sang aton nga tinay from toxin.

Good afternoon sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat, Ma'am MJ Abrasado. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Veronica Delgado Recto. Nag-monitor right now, all the way from Purok Ray Vargas, dira sa Sichokali, Ilog area. Good afternoon, gid sa inyo. Salamat, salamat, gid for monitoring. May kinapa-shoutout siya sa akon, si Ma'am Joy Lopez. Sang Barangay Dos, dira sa Banwasang Ilog, ang classmate ko nga puwerte gid ko no kabuot. Classmate ni Ma'am Veronica Delgado Recto nga puwerte kabuot pareho man sa iyo.

sa mga nagapamati sa aton dara sa barangay Handumana. Good afternoon sa inyo tanan. Especially sa mga suki namon nga mga PWDs, mga person with disabilities. Salamat gid sa inyo nga support sa mga tricycle drivers. Good afternoon. Thank you man sa kay Ma'am Merlita Malvas.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuho, ikaw bag-inis ako nabuton ng akong arthritis. So good lang nga nakainom ako sa...
9: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ika ayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilaing nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station IDs, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Ang It's Your Time to Shine program kada hapon. Ikabaloko amo ni nagapatulog sa inyo. Thank you, Inday Jingle Tikar. By the way, may ginapag-greet sa akon si Inday Chona Zapanta Barco. Nagapamati siya right now sa It's Your Time to Shine. Happy birthday sa kay Ma'am Johanna Jopita Arribas. Happy, happy, happy birthday to you. Enjoy your day. God bless you and your family. This is from Inday Chona Zapanta Barco. Kasi nagapamati man siya sa buong Kaiti, ginsend niya ni sa ako ng birthday greetings mo. Thank you, Inday Chona, Inday Chimi Aragon. Good afternoon sa inyo nga duhadara. Alauna 48 ang aton oras, mga ka-K5. I'd like to greet also Sir Leonardo Sevilla and to his wife, Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Good afternoon sa inyo. By the way, maka-avail na sang mas dako-dako gawa nga diskwento. Hindi magi dako-dako, ah. Medyo dako-dako lang. Doon na dugangan lang mga duha ka pesos. Maka-avail na sang mas dako nga diskwento sa pagpatughong or sa pagbakal sang gasolina kag krudo ang mga driver sa dipasahero nga salakyan diri sa aton sa Pilipinas starting August 15. So may mga 1 week pa kamo nga hulaton. And suno ka Executive Secretary Ralph Recto gindugangan sang duha ka pesos ang ginahatag sang gobyerno nga napulo ka pesos kada litro nga discount para sa mga PUV drivers diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Abi ko gani malabot mga 15 pesos and 12 pesos lang gali ang discount kay halin sa napulo ka pesos gindugangan nila sang duha ka pesos so nag 12.
4: It's a better world for them and think they can make it a better place.
3: Hapon sa mga drivers nga nagamonitor, especially sa mga drivers ng traditional jeep and modernized jeep na managabiyahe sa downtown area sa Bacolod. Sige lang, padayon lang kita. Nagsaka naman, abi, ang presyo sa gasolina kagrudo. So, amuning rason kung nga aging dugangan sa gobyerno sang duha ka pesos. Ang ginahatag nilang fuel subsidy para sa mga PUV drivers sa Bilog nga Pungso. And ang siling ni Secretary Ralph Recto, basi maglabot na 1,800 ang inyo nga ma-save kada semana. Bangod sining 12 pesos nga fuel discount nga ginahatag sa inyo sang gobyerno.

afternoon, Ma'am Shine. Nagapamati ko sa imo program kay wala kami klase kay ulan, Ma'am Shine. Gagamit gid ko sang Mighty C syrup para sa iyang mga kabataan ni siguro. Mighty C kay kun hindi ko makainom, ginasipon ko dayon amo na ang gina-maintain ko kada adlaw. I love you, Ma'am Shine. Ari lang kami diri sa Barangay Felisa sa eskwelahan. Thank you very much. Razel, maing hapon sa imo langga.

thank you kay Sir Franklin Martinez, nagamonitor right now sa iyang radio set. My request si Sir Franklin, ano ni siya, sir? Baby? My baby you? Okay. I-try ko lang kung may copy kitang sila.

Estella Tayam, naga-monitor right now. Good afternoon. By the way, i-remind ko lang ang mga senior citizens. Today is a Thursday, Friday bonus. Pwede pa ka mo makapakonsulta kung nagalain ang inyong pamatsyag. Kay kabalugid ko, medyo kapos-kapos sa budget ang atin ng mga senior citizens. Kay nagasalig lang ina sila sa ilang pension. So makasave sila kung dito sila magpakonsulta sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Diri lang gid nanay tatay o sa Hernay Street. Free ang pagpakonsulta dira kay na nabayaran ni na sang aton nga Chief Executive Officer. Nabayaran na ni Dr. Ramel Uy ang inyong nga pagpakonsulta, so libre na kamo dira.

Salamat gid sa kay Ma'am Angie Aloy. Nag-monitor all the way from Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre. Salamat gid sa inyo. Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K5.

0: Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil?
3: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
2: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
2: Ngan.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sa ning gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities.
4: No, no.
3: Mm-hmm. So, akong suggest, ya, before mo mag-love making, hulo mi anay lang alanggaw. Habo ni anay sa ano?
5: Santo Plaso.
3: Oo, mga habon. Mm-hmm. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
5: Late na.
3: Nga mabala. Amoning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
5: D3Bio.
3: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
5: Sige lang.
3: Inom lang ko.
5: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
5: Mm-hmm.
3: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon.
5: Gin-safe mo.
3: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
5: Mm-hmm.
3: Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
5: Correct. Kag inom D3Bio.
3: Pahidi na D3Bio, inom ka D3Bio before double sexual activity.
5: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio. Mm-hmm. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa D3Bio.
0: D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay yung akon nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Hmm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system?
0: D3Bio.
5: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sa D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula.
0: D3Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio. D3.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Pre.
1: Oh, pre.
0: Sino naman tong upod mga uyab man? Do bago naman to aw.
1: Ano? Ano nga uyab man?
2: Wala ah.
0: Do gaya na ko bala pre.
3: Wala ka bala maluoy sa kaya sawahon mo?
1: Oh.
3: Kabuo ta gid pre kay Maria Analen.
1: Oh, pa pare.
3: Pre. Paminsaron mo ha. Yamador lang tayo sa bulang. Kung wala bulang, wala man tayo ka. E di buinas tayo gani, pre. E may nagaunong pasaton ng babae.
1: Kwan, pre. Ang akong tilaw-tilaw man lang niya.
3: Di daw siling ko gini. Pre, untate na na. Wala niya tupang ubra mo.
1: Sa punto mo, pre, daw ginalay gayaan mo ko, haw? Pahilang, kuya. Kabuhi ko niya. Wala na ko labot kung ano yung himuon mo. Kag wala ka man labot kung ano yung himuon ko. At iba na lang pagabuhi mo. Hindi na yung magpahilabot sa pangabuhi sang iban.

0: Day, ari na ko.
1: Nag-abot ka pa.
0: Pasensya gid day, ha. Hina ang income subong eh. Hina ang bulang.
1: Bulang sa kirida mo?
0: Annalyn? Ano nang ginahapang wakal mo man?
1: Hasasan o nga mohon mo ko sini? Hasal sedo?
0: Annalyn?
1: Abi mo wala ko makaibalo nga may kirida ka?
0: Ga, pinataka ka nalang imo
1: yan. Huwag ka pala naluoy sa amon, ha? Asin na lang ang ginasudan mo sa anak mo. Huwag ni gani patis kag mantika. Samtang ikaw, mas ginapasulabi mo pang kirida mo.
0: Ano?
1: Inang dala mo nga pagkaon, nakahibalo ako, sali na lang inas ng kirida mo. Kung wala lang ako nag-aulikid sa anak ta, hindi na gina ako makagwanta sa ginahimo mo, Salcedo! Kapoy na ako!

Nagkakakonsensya ako sa ginahimo ko. Gusto ang asawa ko. Sali na lang matuod ang ginadala ko sa ila. Kagang kwarta ko nga, kinahatag sa iya. Nabuhi na naman. Tungod ginauna ko pa si Bebe. Oh, asawa ko. Nagahinulsul na ako sa nginimo ko. Kabay pa nga mapatawad mo ako. Hindi pa man uli ang tanan. May chance pa nga magpagko ako. Bulagan ko ng kirida ko. Bulagan ko na siya.

0: K5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-imulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
15: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT,
18: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos.
23: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalainlaan lipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
24: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
25: Para sa masafe nga pagpanganak,
2: Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Daw imposible man nga magkadto di si Annalyn.

0: Diin ka man aog, sir?
1: Dira lang sa una, no nga? Sa Bangga Minay?
0: Ayos, sir, ha?
1: Ay, dira na lang, no nga?
0: Okay, sir.
1: Salamat kita, ha? Arigli, plite ko na nga.
0: Thank you, good sir, ha?
1: Ayos, ha?
0: Ato ng pasahiro ko.

0: akal mo San Sedo man?
1: Ikaw, Ginto!
0: Ano nga ako? Nagsadiin, ha?
1: Himuon mo pa ako nga butigon, no? Himuon mo pa ako nga butigon? Nagbalikid ka pa sa akon? Kagsang nakita mo ko, nagpaburhot ka mo nga duwa! Palayo!
0: San Sedo! Nagabataka ka lang bala! Duty ko kain na sa eskwelahan! Wala ko yung ay, Diyos ko na langit! Wala ko yung kabalo sa mga ginapangambal mo! Nga ano ko lang sa bayo ko, Hal?
1: Ikaw, Gito? Paano, abi, nga hindi ikaw man? Ano ako, nagahimu-himu lang sang istorya?
0: Nagahimu-himu lang, Gito, eh! Abi, San Sedo, kung anong ginabuhat mo sang una, ay, hindi man pag-ibalik sa akon,
1: ikaw,
0: ay!
1: Ikaw, ato! Parasun ka pa, ha? Analin nakita ko. Nakita sang duha ko kamata kag ikaw ato!

Wala gid ako magsala. Siya gid ang nakita ko pero hindi man siya mag-ako. Makaligad ang mga inadlaw na kibot na lang ako kay husto gid ang nakita ko. Naglaya si Annalyn kaginbayaan niya kami sang amon anak. Nagalalain ako tungod ang ginhimo ko sang una. Nagbalik gid sa akon. Sa imo Annalyn, magbalik ka na kay ginapangita kagid sang aton anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Salcedo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K-5 News.
1: Mga ka-K-5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alas 2.32 sa ngato na oras, mga ka-K-5. Ang oras ginadulong sa inyo sa My Disease Europe. Mabakal sa Maze Wellness Product Center, no, sa ground floor.

0: sa Plaza Mart Mall, pwede nyo ni mahatag sa inyo ang mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. And as I've said kaina, silingko, updi ninyo ang pagpainom sang MyDC sa inyong mga kabataan. Updi ninyo sang pagpainuman sang Memory Plus. Para nga kumpleto ang ilang vitamins. Para kumpleto ang mga suplemento. Bala nga ginahatag ninyo sa ila. Para nga makahatag sa ila sang nga makahatag sa ila sang energy. Subong nga panahon bala tag 90 pesos na ang presyo sang krudo. O kadako nagid sang presyo sang krudo more than 90 pesos. Isa na lang ang kinahanglan mo para hindi magmiserable ang pangabuhi mo. Amo ni maging honest, no? Mangin honest para hindi ka mapahamak. You just imagine, kung hindi ka honest, hindi lang ang imo family ang maguba, hindi lang ang imo abiyan ang madula sa imo. Basi pati ang imo nga trabaho, and tandaan mo gid, nga once madula na ang anuman nga bagay sa imo, o kung ang tao sa kabuhi mo, hindi na siya magbalik sa liwat. So, good life kung madula ang pagsalig, kay hindi na ina mabalik pa. Kung mabalik man, hindi na ina pareho, mangin pareho sa una. No, pareho pala sa baso nga nabuka, pwede mo man liwat nga matapik-tapik para mabuo ang baso nga nabuka, pero makita mo sa gihapon ang litik, no? Kag hindi mabalik sa normal ang itsura. Amo nang budlay, no? Basta maguba na ang pagsalig. Kag kun ano man ang ginhaboy mo, mabalik kinabala sa imo, amo nang tandaan tagin. Plus 2:34 ang aton oras, mga ka-K5. Kabalugid ka mo. Nga nagapangayo pa kami sang bulig para kay Don Don. Nagatipon pa kami para sa ospital or hospitalization ni Don Don. O galing kay T, diri sa Amon, sa K5 News FM, hindi gin malikawan. May mga nagapalapit gin. Nagapangayo sang bulig nga do hindi man naton bala mabalibaran, no? Bisan paano ang importante nga makater naton ang mga nagapangayo sang bulig diri sa K5 News FM. May istoryahon ako sininga hapon. Isa na naman kabululigan, I don't know kung naka-live na kami subong sa K5 Hugot Love Lines ni Sir Boom Granada. Sir Boom, naka-live na kita? Wala pa, no? Pwede, ma-live pa kita. May isa kita dere ka bisita, no? Nagkadto dere sa aton sa estasyon. Actually, he is not from Negros Occidental. Kag wala pa akong makaistorya sa iya kung paano siya nakabalik dere sa, nakakadto dere sa aton sa Negros Occidental. As far as I know, he is from Laguna. Okay? So, okay lang ba sa inyo, sir, na mag-interview muna tayo? Kahit konting information lang po. Ano pong pangalan nila?
1: Ryan Flores, ma'am.
0: Ryan Flores. Si Ryan Flores ang nagdangop diri sa aton. Mangayo ini siya sang buli. Ryan, ilang taon ka na, Ryan? 24 years old. Ryan Flores is from Laguna, as far as I know. No? Nagkadto diri sa aton sa Bacolod. Hindi ko alam paano po kayo napadpad dito.
1: Sinama po ako ng duwa-duwain kong ano, bakla.
0: Ah, okay. Teka lang po, ha. Pwedeng ano, sa technical department, please hatagin niyo kami sang audio. Kay hindi mabatian ang aton nga interview, wala kita sang audio. Please, audio. Why audio? Hindi ko siya mabatian eh. Pwedeng pakilapit po na microphone sa inyo. Okay. Ryan Flores, once again, 24 years old. As yes, far ma'am. As I know, taga Laguna po kayo.
2: Yes,
0: okay.
2: Ma'am.
0: Ano po ang sinabi nyo kanina? Sabi ko, ang tanong ko po, paano po kayo napadpad dito po sa Bacolod City?
2: Sinama po ako ng jawa-jawaan kong bakla, ma'am.
0: Ah, okay. May karelasyon po kayong homosexual.
2: Yes, ma'am.
0: Saan po kayo nagkakilala? Laguna
2: sa po? Sa Laguna din, ma'am.
0: Sa Laguna. Tapos isinama kayo dito sa Bacolod.
2: Yes, ma'am.
0: Ano po ang ipinangako sa inyo ng
2: tutulungan daw po ako maghanap ng trabaho dito, ma'am.
0: Ah, okay. So, yun pala parang parang dinala ka dito. Nagkarelasyon kayo doon sa Laguna.
2: Yes, ma'am.
0: Tapos dinala ka dito sa Bacolod, pinangakuan ka na bibigyan kayo na bibigyan ka ng trabaho, tapos nag-separate kayo. Ano po ang nangyari sa relationship ninyo? Bakit hindi ho kayo natulungan?
2: Wala din kasi siyang trabaho, ma'am, kaya binabala ko nang bumalik ng Laguna para doon na lang talaga ako maghanap ng trabaho po.
0: Saan na siya ngayon?
2: Sa Estefania, Porchonvi.
0: Ah, okay. Sa Barangay Estefania?
2: Yes,
0: okay.
2: Ma'am.
0: Hindi ka ba niya tinulungan na makabalik ng Laguna? Wala ba siyang offer sa'yo na
2: tulong? Wala po siyang trabaho, ma'am, kaya hindi niya ako matulungan, ma'am.
0: Okay. Simple honta na lang ni ang istorya kaya hindi ta naman ni pwede mapadalman. Actually, nagapangayo siya sang bulig diri sa aton sa K5 News FM nga makabalik sa Laguna. Kay waay gid siya bisan 5. Ang hambal niya kaina sa akon, nagtulog lang siya sa police station 1 for his safety. Amo na gani na mangkod ko, hindi ka ba tinulungan ng mga police doon sa station 1? Ang hambal niya sa akon, wala man daw siya nabuligan dito. And then nagkaon siya sa karinderya and naghambal nga nagkaon siya sa karinderya and ang mga taga karinderya amo ang naghambal nga magkadto siya diri sa K5 News FM para nga magpangayo sang bulig. No, so amo na ni subong, no, ari kami sa inyo, nagadangop kami sa inyo kay mangayo kami sang buli. Ano nga po ulit ang pangalan ninyo po? Ryan Flores.
2: Ryan Flores,
0: no? Ryan Flores. Taga saan po kayo sa Laguna, sir?
2: Ano po, Cabinte, Laguna, Barangay Bangko.
0: Okay. Kung sakaling maka-provide tayo ng pamasahe po ninyo, alam nyo na po ang daan pa uwi, kung paano po kayo makaka-uwi, pabalik sa Laguna.
2: Yes, ma'am. Pero pag ano po ng barko, pag sakay, hindi ko po alam.
0: Okay. So, amuning hambal sa ako ni Agent Jackie. Sili niya pwede makapanawagan sa imong program Shine kay do kwan man siya, honest siya kag dati kinahanglan niya gid ang bulig. Buot silingon wai man siya bala sa simple nga istorya wala man siya nagapanunto. So kinahanglan niya gid sa bulig. Sincero siya nga mangayo gid siya bulig sa K5 News FM para lang makabalik sa Laguna. Pwede ko kapangayo sa bulig sa inyo sa technical department. Please, makita nato. Live na kita ka K5 Rimuel. Away kita nag-live? Away kita nag-live, Sir Boo? Alang-alang sa oras. Pwede pa tanay 30 minutes lang. Mabutang talang sa hugot, love lines. Mapakita talang siya. No, tanay kay ina na hingagaw ta 30 minutes lang. Anyway, Ryan, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makahingi po ng tulong sa publiko para po makabalik kayo ng Laguna. Baka may mag-offer po ng ticket or whatever, no, na pwedeng makatulong sa inyo pabalik po sa Laguna. Okay, go ahead po.
2: Kung mabibigyan mo po ako ng pagkakataon na maanahan ng ticket, uuwi na po ako ng Laguna at hindi ko na po uulitin na bumalik pa dito ng Bacolod.
0: Mm-mm. Parang may hinanakit po kayo sa nakikinig ba ang karelasyon mo ngayon? Nakikinig ba siya? No, parang dismayado po kayo sa naging desisyon nyo na sumama sa karelasyon nyo po, no, dito sa Bacolod. Anyway, we will try to help you. No, baka po may mag-offer ng tulong. Sana po nag-live tayo, ano, kahit 30 minutes lang. Baka kasi may mga gustong tumulong din. Sa ngayon, actually, Sir Ryan, naghahanap pa po ako ng number, no? GCash number na pwede nating magamit para po sa mga tulong na gustong ipaabot ng public. Yes, meron ba tayo? Wala eh. Ang iyang cellphone, abi, nabaligya niya. Kay ti para man sa iyang pagkaon, adlaw-adlaw, no? Dari sa Bacolod. So, ginbaligya niya ang pagka-intindi ko, ginprenda niya ang cellphone niya. And then, wain niya na makuha, ginbaligya niya. Ganun ba yon? Parang na... Na isan la, yung isan cellphone niyo po.
2: 600.
0: Tapos,
2: hindi ko po matutubos. Hindi,
0: yes,
2: kaya
0: okay.
2: Natuluyan ko pong ibenta yung cellphone.
0: Oo. So, wala ho kayong any communication wala device na pwedeng magamit para sa... kasi gusto ko sana naka-live tayo. Kasi gusto ko makita rin ang mga pamilya mo na nandito ka. At kailangan mo ng tulong. Yun sana yung gusto kong gawin ngayon eh. Yun sana yung gusto kong mangyari ngayon eh, na makita ka sa live ng pamilya mo. Kaso hindi tayo nakapag-live, ano. Kung sakaling hindi tayo makapag-raise ng pamasahe po ninyo ngayong hapon, ano po ang mangyayari sa iyo? I mean, ano po ang plano po ninyo?
2: Ang plano ko sana, ma'am, kung hindi ako mabibigyan ng tulong pa, gusto ko po maghanap ng trabaho dito.
0: Mm-hmm.
2: Kahit po pamasahe pabalik ng Laguna.
0: Wala ka bang cellphone number ng pamilya mo na pwede nating tawagan? Yung mga ganun.
2: Wala po, ma'am. Hindi ko na po matanda yung mga number nila,
0: numbers?
2: Ma'am.
0: Eh, sana kinuha mo yung SIM card ng cellphone mo. Hindi mo nakuha yung SIM card?
2: Hindi na po.
0: Bago mo sana na isanla yung cellphone o na ibenta, sana kinuha mo yung mga numbers ng mga relatives mo doon para makontakt natin. Nasaan ang SIM card mo ngayon?
2: Hindi ko po nakuha, ma'am.
0: My God, hindi mo ba pwedeng kunin doon sa kung saan mo isinanla yung cellphone mo?
2: Ayaw ka nang bumalik doon, ma'am.
0: Okay. I think may iniiwasan kang tawag or
2: Wala po akong tinatagong kasalanan.
0: Okay. What I mean, ayaw mong may mag-communicate sa inyo doon, sa'yo?
2: Yes, ma'am.
0: My goodness. So, ano mangyayari sa'yo ngayon? Importante kasi yun eh. Yung cellphone natin is very important. Yung mga numbers doon eh. In case of emergency, yun yung pwede nating tawagan. Pwede tayo makahingi ng tulong sa mga relatives natin doon, sa mga best friends natin doon. So, medyo malabo ang sitwasyon mo ngayon. Oo, kung sakaling hindi tayo makapag-raise ng funds para sa pamasahe po ninyo, yun yung malaking problema natin. Gusto ko sanang matawagan man lang yung mga, kung may kapatid ka doon, may magulang ka, kasi 24 years old pa lang eh. Okay? So, ito na munang gawin natin. Kakausapin ka muna ni K5 Marv Aranwes, yung assistant station manager natin dito. Ha? Kakausapin ka muna and then magpaplano tayo anong next step na gagawin natin. Okay? 2:46 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Sige, doon ka na muna, Ryan. Kausapin mo muna si Sir Marv. Sir Manny Filamo, good afternoon. Miss Shine, series boss from Bacolod to Cubao. Dito gina siya malabay sa Laguna. Okay. Salamat sa idea, Sir Manny. Good afternoon sa imo. Series boss from Bacolod to Cubao. Malabay gina siya gali sa Laguna. Okay. So, istoryahon to siya, anay. Ni K5 Marv Aranwes. Medyo dako ni nga problema ang ginatubang sang bata nga ini. He is only 24 years old. He is from Laguna. Nagka-relasyon siya sa isa ka homosexual according to him. gindala siya diri sa Bacolod sa pangako nga sa pag-asa sa pangako nga makakita siya sang trabaho, pero pagkaabot diri waay man sang trabaho siya nga nakita. So gusto niya na lang magbalik dito sa ila sa Laguna. Waay naman siya sang cellphone kay ginprenda niya, tapos hindi niya naman magawad, ginbaligya niya na lang, ginkuha niya ang kwarta, gingamit niya sa iyang pagpangabuhi. As far as I know, sa ginshareman, as far as I can remember rather, sa ginshareman niya kay ina, sa akon, nag-abot diri siya July 20. So, July 20, August 6, nakita subong, budlay ni nga problema. Gusto ko tani magpakigangot sa iyang family dito sa Laguna para nga mabuligan ini siya nga makabalik.
3: Lost as a child's first love.
0: Happy birthday sa kakilala ni Sir Manny Filamo, si Ma'am Riza Marie Salvino. Happy birthday to you, Ma'am.

nag-monitor right now dira sa Banwasang Pulo Pandan sa Zone 4A, Barangay Zone 4A. Just as if you're still there. Mayong hapon, kag-happy birthday sa kay Sir Ethan Soriano. Ay, si Ethan Gali, 7 years old ba lang. Ethan Soriano, happy, happy birthday to you. Good afternoon sa kay Colcol Verde, Maybeth Labrador. Salamat gid sa family ni Sir Dudes, sa iyang misis, sa iyang mga kabataan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo nga support always. Say it's your time to

Salamat gid sa kay Ma'am Tessie. Roca Sabio once again. Amo ni silang mga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Nadugay-dugay ko, wala matamyaw. Salamat gid sa mga suki natong dala sa Sagaysari. Mayong hapon man sa kay Sir Bongbong Tolentino Paklibar. Nagapamati all the way from Kawayan. Thank you very much gid sa inyo. Sa mga taga Kawayan, bao sa mga taga Gilungan, hidlaw-hidlaw na gidtada sa inyo ba? Galing kay Malmahal, nagidya subungang krudo yan. Hindi na kita makabiyahi dara sa inyo. Or hindi na kita makabiyahi padulong dara sa inyo. Thank you again sa mga KSS members nato dara sa Banwasang Kawayan. Nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Isa sa mga sintomas ang diabetes, amuning masaming pagpangihi. So kung ganyo gid ang pagsaka sang inyo nga blood sugar para hindi ka mo maistorbo kada gabi, magtumaro sang DTX 500 capsule. Kay kung dugay-dugay ka pangi, syempre nagakaistorbo ang imo nga tulog. Kung nagautod-utod perming tulog mo, ala sige, manubo na lang ang imo nga blood ang imo nga resistensya. Mahina ang imo nga resistensya. Try ko basahon nato ng atong horoscope for the day. It's 2:52 p.m. Diri sa K5 News FM ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Karon alas 3, matimpla na kita sa atong paborito nga kape, DTX Coffee Mix. Leo, July 23 to August 22, subong nga adlaw. Asikasuha ang mga dapat mo asikasuhon para mangin positibo ang resulta. Virgo, August 23 to September 23, may rason sila. So mas maayo nga kon magbaisay, hipos ka na lang, hindi ka na lang mag-intra, hindi ka na lang mag-comment, kag magpangayo ka na lang sang pasensya kung may sala ikaw nga nahambal. Libra, September 24 to October 23, inspired ka. Pagigugma kuno ang rason kun nga ang pasik kasubong kag happy ka. Scorpio, October 24 to November 22, kabalo ka gid kun asta sa diin ang imo nga masarangan. Pero hindi ka magpabugal. Hindi ka magtikel. Sagittarius, November 23 to December 21, halong ka. Damo subong sang scammer, damo subong sa manugtuntos, snatchers, kidnappers, hold-uppers, damo kriminal. Ay, hindi mo mapaktan kung sino o nagatupad na bala sa imo, kag ikaw ang mabiktima sa dapat maghalong. Capricorn, December 22 to January 19, isa mo kaabyan ang nagakinahanglan sang bulig. Isa mo kahimata ang nagakinahanglan sang bulig. Bulig financial initial. So kung may maibulig ka man lang, kaya hindi ka magbulig, hindi ka gid ka bulig, kung may ibulig ikaw. Okay? Buwas naman ah! Hindi natagaling ka ba sa buwas? No, try na lang. Anyway, salamat gid sa inyo tanan.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: para mismo. DDX 500
4: Historian, takaroon ko ano blang mahatag inyo Trina sang pinya. Kaupunta sa nakaroon ng diskasyon si Dr. Mil Uy. Anong mabulig sinis aton lawas, Dr. Mil?
5: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga kategori langan. Damo abisa kan mo digestive enzymes. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation, especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta, may ara pagita di DTX 500 kag may TC. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag DTX 500 kag may TC.
4: Ang isa ka tasa nga nakihad nga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinang lanon, no? 100% lamang kinang lanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
5: Ari pa, Sir GP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-complex. No? B-complex. Vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidants. Di kung gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice, no, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or pure C, bastante yung pangkontra mo sa imukan, cancer, kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: So, anong mga benefits nga mahatag sa aton? Ang regular nga pagkaon si ni Dr. Mil.
5: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Ini man ang nagapanami sang aton buhok, panit kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is dapat regular consumption. Dinab lang adlaw-adlaw nga juson mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is maguba imo unto. Then that's why dapat naga DTX kag Mighty C ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa ang antioxidant. Layo-layo gid just di So, ibagid ko nga, no, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho pala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo ginapintahan sa salon, salsalon agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man kadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
4: Gusto. Isa ka study, Dr. Mil, ang ginimo sang 2004. Kagila na ibaluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings ang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
5: No? Masubra pa na, Sir JP, ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 590 sigag pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya, ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, di siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Di mas nami, pagid gainom kaya pinya, tapusan, butangan pagid mo DTX 500 kag maitis siya si Kampion.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanubo
2: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Asal rikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami, Kagbasko.

Yes naman, Gika Katawanan. Sigurado ka dyan nga ako. Subong ayo kauban mga gagay-vibe. Hindi niya impostor Papa J. Pwede mahikap pero hindi pwede matilaway. Magalam-kalam nga hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, pizza. Ano, subong yung pizza man? Nakakaon lang ko ulit yun sa kasal sa konmigo. Nalipad ko din sa pizza ba? Pizza sa isa bulan sang Agusto. Mayong hapon sa inyo na tanan, ha? Welcome na sa ating niya programa. Programang Afternoon Drive. Siyempre, kaupod yung subong hapon. My name is Papa J. Ang DJ nga lami, ingon ni Berto Gakit. Unsay lami, pirting lami, ha? Uy! Ah, nakatilaw ragid ang makatel. Ah, nakatilaw og pamati ba? Eh, pagsigulig damak-damak ang utok, ha? Kasi on ako narong tumoy sa imong dila ron. Na tricycle driver na to, ang nakatutok na. Hello, mayong hapon to sa inyo. Babasukin nyo na nalain yung mga speaker, ha? Hindi lang po tanto ka basko kay basi malapaw bala si Inday bla. Dito siya, imbis mag dito siya manawag sa ila, basi madala mo siya sa ila panimalay, masal, ano pa siya nga kulugadidang da. Mabagnutan pa siya buhok sa imo da ang asawa. Mga panimalay man da, nakatutok sumang sa ato niya program. Ang ibang da, ginabutangan ka dyan sa ang trompa, labuot sa piyak nga barangay. May kilala ko daw, doagit na kapanimalay na at mga anay, puro nakatrumpa tanan. Ayun nga, Polandra, dira sa ilan ni Manong Biraw, bla. Oh, may nga po, nakatrumpa na, Diyos na. May nga po, sa inyo. Hello, guys, live na kita ha, sa ating Facebook. Pakitaan nyo lang, dira, K5 Sagay Live Programs. Dira kita nag-live subong mga K5. K5 Sagay Live Program. And of course, sa naman yung Facebook page, pakitaan nyo mandra ang bago na ito na buhi ng Facebook page. Nang halin sa 2017, nagkakatulog siya. Subong kay nadula na ang violation, ato naman siya ibalik. Kay mag-violate naman ta. Papa J, 897 Vlog. Magbatay-bantayin nyo ha, ato nyo pabagding mga K5. Sa ato niya Facebook page sa K5 sa Sagay Live Programs nga doon na nga premium 500 pesos. Sana all na lang bala mapagbigay sa Papa J Bla. Instead niya ibakal, ang ibakal ko sa buong ang adlaw sa nga sudaan tagkanon, idugang ko na lang donate sa inyo kay busog-busog na kami, bay. Nakakaon ba kami sa vinyo ginpadalaan pag kami sa amon migos ang Legion tag Valenciana? Ayan, so sa ato niya page naman sa Papa J897 Vlog, ang inyo da premium, karong mapagta niyo aton pabagting, 1,000. Amo man sa magtawag sa akon, ah. Ang magtawag sa akon, tagaan ta karyo, ang magtawag sa akon, padaogon, tas ang 700 pesos. Kada plataforma, sakto man. Lain-lain premium, ah. Dari sa K5 Sagay Live Programs, ang premium niyo da kumapagta niyo. Ang yadago nga presyo, presyo, premyo, 500 pesos. Dari sa Papa J897 Vlog, 1,000 pesos. At syempre sa ato niyang mga live caller, ang ato niya premyo, 700 pesos, pesos, eh. Ang mga bantay-bantay ka muna, abang-abang ka mo sa ato niya babagding. Hindi ta magano, hindi tayo magdinalokya kay ang kwarta na nga ginatag sa aton mahal nga makaako. Hindi taman nagyapon madala sa langit. Ang kwarta ko no, kinihimo na ko naman para gastuson. Di bala? Ang kwarta, kinihimo para ibakal sa pagkaon. Ang isa pa, bugat-bugat na ganyan sa kong bulsa, mga K5. Imagine, bala, 1,000 nga sinsilyoon, butang ko sa bulsa ko, perme. Alright, standby ka muna, ha? Kaya ipabalik si Papa J. Pasulod lang ko sa music. Pagkatapos ko pasulod sa music, mga K5, balikan. Taka mo, balikan ko ng mga pa-shoutout niyo. Ipangwaragwag na natin sa radyo. Alright? Oras na ito, alas 3:11 sa hapon. Papa J, nyo kaupo sa mga radyo. Tira lang sa 89.7 K5 News FM.
championing the lives of Filipinos.

0: oras sa K5 News FM Philippines. Alas 3:14 na sang hapon ang ito niya oras. Ginadulong sa iyo sa kaluan sang Clinica de Alternativo Medicina. Antigin mo sa ito niya mga suplemento mga ka-K5. Pariyo na lang sa DTX 500 Mighty C. D3 Bio DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Bumba Marilo. Kag ni Ariel Apasig ni Rilan Yeves. Kag ni Matthew Tinasas. Extend Food Supplement for Men. Ang extend balamigo para na balamigo sa may mga karelasyon. Kung wala ka karelasyon tapos mag-inom-inom ka extend, ano ka, mahelikopter, helikopter? May barinahan ka nga wall? Takal lang mo ha, available na diri sa Clinica de Alternativo Medicina. Eh, syempre dira man sa ilan ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki sa may Barangay Rizal at sila sa John Alara sa may Kilid sa Sagay City BGMP sa Rizal man sa Quiapo. Excited na ka mo sa ato niya pabagding! 1,000 ang premyo sa ato nga Papa J897 Vlog page! Sa ato nga K5 Sagay Live Programs, 500 pesos! Ang ato naman niya nga live caller, 700 pesos kung mapaktan ang ato nga pabagting. But before that, mga ka-K5, no? Gusto talaga mo pabalon nga subong adlaw ginasilibrar mga ka-K5 ang Farm Worker Appreciation Day. I appreciate ang ato nga mga mangunguma mga ka-K5. No, kay kundi tungod sa ila, wala tayo kaunon sang manami nga bugas. Ang aton kape, perti ka pait-pait, kay wala sang kalamay. Wala ta sang mga kararuton. Wala ta sang mga lamas sa atong mga ginapangluto. That's why ipang-appreciate ta ni sila mga kakay-five. Sa tunda nga mga ano ha, mga kakay-five na tunda nga mga mangunguma. Inyo subong adlaw mga kakipay kay subong ang Farm Worker Appreciation Day. Madamo ginyo salamat sa inyo. Galing lang medyo subong adlaw para sa mga mangunguma, kaso lang may medyo masubo ng balita na nagsulod sa aton gina mga kakipay. Ginaaligar peto ni kapersona dira sa may barangay sa kabarangay dira sa sudad sang lasagay specialmente dira sa may barangay Luna. Ginaaligar nga peto ka mga farmers da ang nagkalapuison sa ilaging gamit niya insecticide mga kifay or pesticide para sa mga base ng spray sila guro para sa RSS ay gro silang tubo. Kaso lang base na sobraan blas sa simbog kung expire ilang gamit or na numan niya sistema. Subong bantay-bantayan nyo na ang aton sina nga follow up report na sa aton niya Facebook page sa DYGO mga kakay-five kay ginapaluap na subong sa Amon Baskugan man nga field reporter and driver Ariel Rabago Abas. Basta si Ariel Rabago Apas ang magbirada. Sigurado git nga kumplito, wala dugang ang mga detalye. Banday-bantayin nyo ha. Mang shout out to the anay sa atong tingang mga pinalangga ng mga kakay-five, Shine Delphine, si Irene Pandak. Ay, grabe si Irene Pandak. Bisan magtaas pa na siya. Pandak na siya. Amo niya. Mami Mirabo Calez, mayo nga po. Kay Gian Cabahog. Kay Glinda Servando. Kay Glory Jane Tanilon. Kay Ma'am Irene. Lara Dilong Gatiman. Watching live from KSA. Mayong hapon na sa inyo. Ma'am Gemini Sir Nicola Galliardo. Mayong hapon. Sige na, sige na, sige na. Share nyo na ito yung Facebook live. Share nyo na, share nyo na. Sa mga rata sumo sa merkado, galima yung hapon sa inyo. Kumusta na binta na doon mga nanay? Mga tatay, kumusta da? Nabawi-bawi na kita da sa Arcabala. Kung wala pa nakabawi sa Arcabala, halas syagit. Isyagit ang imong baligya pariyo sa pagsyagit ni Christian Puluwang og siya. Baligya na si Boss Christian Wall, syagit na siya sang siya. Dakpa kita, batian sa pulis. Ano nang baligya mo to? Siya. Ano na, anong siya man? Syaging. Syaging, syamuti og syamuting kahoy. Aragay na koy! Sige na! Mati na sa dunya! Sa dunya! Tawag sinigani pa bagding mga kakipipe! Idiga ko na sa dunya ano ha? Idiga ko na sa dunya screen mga kakipipe! Mga dunya pa bagding in 1, 2, 3, paka! Ganun! Samtang nagataas, nagalipot! Nagadugay, naganamit, pero sang ginpilit pakit, agay, kasakit. Oh, arala. Tawag ka mo tayo na, available lang ato nga linya, 0906-206-4048. Pila na kadlaw ang naka, ano sini, Charo Gyapon, yung wala ka mo Gyapon, may napinsaranda nga sabak. Monitor lang sa radyo, sir. Ay nga, punta sa imo, ay. Abal na, Irene, shamu ko lang, shamu. Ay nga, shamu, shamuhay mo. Ma'am Zila, Bill, Jesus, Camus, good afternoon. Kaya, Jean Iscanier, ay nga, pun, manda. Sige, Papa Jay, mayong hapon. Ay, Papa Jay, maayong hapon, tamiyo lang. Ang ako niyo best friend sang happy birthday. Nag-birthday siya ko na sa dupang kagahapon. Kaso lang wala ng invite, maong wala sila kabalo. Kana lang, kana ang pinaka-worst diyan. Gigreet ni mo siya pero baka gi-invite. Okay. Alright, sige, may caller ta sa linya atong pasudlon. Basig ka maunin mo sabat-sabat sa ginikanan. Hello, mayong hapon. Ay, wala, wawa na kuha niyo. Ay, wala man dahil tika na paslak dahil sa atong kuhaan sa Bluetooth. Wala nga. Ayaw nagpalunga kay ako araning ikuhaan. Imasimason sa nakuhaan ng Bluetooth para masulod. Dali lang, kay murag sapnot-sapnot, laway-lawayan sa natubi. Wadot lang diya, kaya ako pang giluwa. Dali lang, sige, be, lang tao natubi. Uy, nawagdang, dali lang, wait lang. Sige, be, istorya ko no, be?
1: No.
0: Ay, naana. Nasulod, dragod, tungod sa kadanlog. Hello, maayong hapon, kinsa ni Paliog?
1: Ah, si Marga,
0: gali,
1: tito.
0: Ay, tito. Kung makatito ka sa akin, doon hinablos na ka, ah. Basta, hindi mo lang ko tawagun, tito. Just call me.
1: Ah, sige.
0: Just, matibla, just call me, Papa. Kilala mo naman, ah. Kilala mo naman yung Papa mo, eh. Alright, sige. Marga! Anong sabat mo, Marg?
1: Pwede paliwat sa ang question?
0: Hindi ko, Abi. Amo ko na kalawa.
1: Hindi ka ba't nilitahinay sa monitor?
0: Tako, sige. Ang ato niya pabagding, amo ni siya. Samtang nagataas, nagalipot, nagadugay, naganamit, pero sang ginpilit pakit, agay kasakit.
1: Tagok?
0: Ano?
1: Tagok sang langka.
0: Tagok sang langka. Be paliyog ko be justify. Explain your answer to me. So that kung makapasar, makapasar ang imong answer, pasok-sukon tika sang tuga. Kay nagtuga-tuga ka.
1: Hindi, kay ano, kung luto ng langka, imo siya hiwaon ng kung may tagok sa so, nagalaba man na siya kung imo inaton.
0: Nawala ko kita langka nga gininat-inat lagi. Ano ka magkaon langka gininat-inat mo pa? Aray! Langka na. Sino ang langka? Ang langka o ikaw ang langka?
1: Habang nagadugay, naganamit. Hmm. O, oh, di, ano?
0: May ara ko na ka, unya, lain to ya, pero hambalya alamit namit niya. Tayri, di ka na mamati sa imo, ano, sa hatol, sa imo nga answer, Marg?
1: Ah, okay lang kung sala.
0: Ah, ikaw hambal kung sala akong tsakto, ha?
1: Sige, ah. Ang tsakto.
0: Pala decision yan. Sala. Panamya na lang.
1: May hapon nagalit sa kapihan ni Sir Bibeng sa may likod sa COVID court. Hi. Ay. Sala man akong sabat. Oy, ano man gid buligi ko be.
0: No cheating. Balag mag-cheat ka sa relasyon, dili lang sa question and answer.
1: Ay, correct, correct.
0: Balag mag-cheat ka sa inyong relasyon, basta ayaw lang sa ako ang question.
1: Okay, okay. Ay, papa, ganun.
0: Ah. Ayaw lagi, sir. Lagi pagpapalagi na ako. Tawag ako ba, ina? Ina pa?
1: Hello pa?
0: Ah, ma? Nagkauna ka, ma?
1: Ah, kauna ko lang ka pa?
0: Tama na din. Mabiyaan kasi mong bana ng kalakihan na.
1: Hello, Chai Bibing. May hapon.
0: May hapon, Chai Bibing. Pagkapihan, Midra Chai. Sige Mark, madaghang salamat.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye, amping nga di malumpi. Bunalan nga di arunog ka ng kaldiro ron si mong bana. Aras natin, alas 3:27 na Papa J. Balik si Papa J after sininga kanta. Nababasa naman ta sa inyong mga sabat, tag sa inyong mga greetings galore. Afternoon Drive.

Ay sa mga kapangapina da subo nga muna nga oras, magbangami na ka muda ha. DTX Coffee Mix, speaking of coffee, dapat DTX Coffee Mix ang inyo da nga imnon. Inamin na sabor, may ara pa sa ang benepisyo nga makadto sa inyong alawas. Hindi naman i-deny nga iba niya ka pinamit mampun sabor. But the question is, ano ang benepisyo nga mahatag niya sa inyong alawas? Ano ang balik sini? Kasi bala namin itong sabor pero dugay-dugay ka man pang dugab, dugay-dugay man sa ka-acid. Mas mayong i-detex ka of mix ay healthy nga kape. Imo sa ampalaya, the sugar cane extract, and of course, ang chia seeds, ang gagmay nga liso, mga kaibay, pero damo-damo sa benepisyo, okay? Tungod sa kadamo, sina, i-google nyo na lang, apangutanaan nyo lang si ChatGPT kung anong benepisyo sang cha, ano, chia seeds? Hindi na ko pagpabudlay, kay ka-DJ pa ko din. Mayong hapon sa liwat sa kay Shine Marga Rosia. Mayong hapon kapi akon pakot bererong unto kilay. Sabi naman yan. Shine, mayong hapon Shine pakot udo ah. Kay Gina Escanier, Richard Sorino, good afternoon, baba niyo shout out ko sa tiyo kung kapamati permis sa sitio Balaring Barangay Binagiwan Escalante. Budlay ang papakot. Kabudlay mangitag kwarta. Wala ginapulot ang kwarta. Amo dapat pangabudlayan. Kalam ano to? Panit pang sala gyapon. Ano ka panit sa litson? Sumain punggod. Uy, grabe naman 'yan ang punggod na 'yan. Sa mananga punggod katong kulob. Sigarilyo ambal ni Irene Panda. Dak sa lagi daki mong ano dak. Bulbul sang ilong. Dira lang hasta, dapat sa ilong lang hasta ang bulbul, hindi na pagpanauga ha. Jessica Buenafe. Jessica, grabe naman yan ang imong sabat oy. Ayun nga po, ano, sa kay Junjun nga budlat. Tinuod yun na nga, mao ginayang ko, ana, brother. Budlat, ginayang apelyido. O, kakuan pa git, sa kay Jason Pandak. Oy, may parinti si kung ayan. Si katong Pandak pod sa Picas ganina. Daghana naman ninyo na nga Pandak. Oy, naunsa man mo pag vitamins mo. Ay nako, Papa Jay Balahibo sa Ilok. Si alcohol lang. Ay, bilgala ni mo, no? Bukay ka buhok, Papa Jay. Pilas, Kate Hansen and Cabo.

Garillo sa Lagia Pon. Pag gusto ka muna sa Bat Maga KK5, kay automatic isend na dayon sa Gcash ninyo ang daog ninyo kung mga daog mo. Klo bala, Babs? Amo na hata, ganto ka mo, Klo, ha? May ari ta sinitanan. Araw-araw naman yung hindi kaya po napaktan, may ari ta sinitanan. Mapalalaki man o kung mapababae, may ari ta sinitanan. Pero kung kwarta ang sabat sinay, panigurado, gid niya, kamulang siguro, ako wala mo. Sige, 0906-2064-048 ang ato yung number, mga KK5. Tawag lang ka mo, ha? Available ang ato yung linya, si Tishentos, ang premyo sa ato niya, live caller. Ma'am Yerna Olvido Marihana, good afternoon. Ang baldi ni 9225, may ngapon papajit ang miyoda sa kay Chai Buena Fe. Chai Buena Fe. Kaya kagbibi, kagsaya nga apo nga aras sa payag na pamati sa radyo, Baba J. Patamyo. Hi, Tuto! May nga, bulan doon si mo to. Di ka mo answer to? Di ka ganaan makadaog kung shitty shantos to to? Sabat na to, magsabat-sabat. Yan ikas imong ginikanan, diri pa sa kuha. Dila, alom, armpit. Armpit hair. Wala na lang limo giingon nga bulbul. Dila Koko, hambali Cheryl Joy. Ingron sa Koko sa Lagia Pon. Sala. Landong, unsa nang landong? Kaspa. Kani murag naa kita ani tanan guro. Breeze sa Lagia Pon. Ay, nako. Sabat ka mo, ha? Only sabat, wala sang limit, ha? Maya Pon, Papa J. Ice cream, pag humankaon, kay mo sakit man ang imong ipon, imuara. Alami, ana? Imuarang kuan. Imuarang ipon magsakit, amo away labot, ayaw mi, kapila. Dolonggan, Ubo, Ambali Marga, sa Lagia Pon, Bibig, Ingron. Balik-balik naman ang Ingron. Maugin na si sakit pag ito na. Ay, naka, sige. Atutul ko, no? Sa Lagia Pon, brace ang unto. Aba. Sige, sabat ka mo da. I-share nyo ito nyo live para damo kita. Damo ang mabuang. Paminsan sa ato niya pa bagting. Liwatoy ko sa Papa J897 Vlog, 1,000 ang premyo. Sa ato niya live caller, 700. Sa ato niya DYJU, 500. Oras na ito, oin. Alas 3:37 na. Pinadulong sa inyo sa Alan Motor Parts and Accessories. May nga, bon na kayo po sa Alan. Gusto ka mo magpaubra sa inyo dang motor para may unyo. Doon ka mo doon sa Alan Motor Parts and Accessories sa may tanaw lang da. Tumangan sa Gabalig Yaman Motor nga may taglay niya sabut-sabut lang. Padayon ta sa unahan. Here's the song from Bintong. Yun. Hindi ko Bintong. Singer na sa Bintong. Dapat check up on sa programang Afternoon Drive. Dela sa 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipino.

S341 Pagtingin by Ben and Ben. Halo nga mo, mampuli na nga mo. Hindi mo OGT ko eh, surrenders lang ko nasa papagod ko, no? Pero ano, sala ang ilang sabat nga, ano to, pungpungit? Ano to? Yawan man to na utong, eh. Nagyan ko na sa wana, naging tulon kong liso sa santol. Elementary days, ah. Ano lang ka pangwa ka mo santol, baka pumayabas pag mo. Yawan pangita, baby oil ka. Ay, nako! Sina bakbukado! Salay mo, answer, Shen! Angin mo, answer, kabudlay, utong. Hello, come on. Dritso ka mo, pulis, balay, ha? Di na magapit-apit, ha? Di mamayabas. Hello. Ato niya mga OGT, mga K-5. Tiyo, Pibisaya. Ato mga estudyante. Alam mo mga estudyante, mga K-5. Di rin nag-OGT sa K-5. Damo, di ko ng mga gwapo. Lara Dilong Gatiman, Steak Glue. Sala, Lar. Kibot. Ah, grabe naman lang, kibot. Shoutout, Papa Jay, sa kay Marienata Iskala. Hi, Marinita, mayong hapon. Alopi, balahibo, alopi, alopi, salagyapon, tunok, kustiso, wax. Asa man ang dapitan nga wax ibutang. Laruha o gan sa ibutang nga wax laradi. Atay, tinai. Itpong sa ilong. Kahita sa lagyapoy na midjas, rubber tree, paha, durian, bungot. Mga wrong ang inyong mga answer. Tawag mo, tawag! Si Tishentos ang atong premyo sa Mukol na to, mga kakay-five. Open atong linya 0906-206-4048. Tawag, tawag, tawag na! Sana'y di magbago ang pagtingin. Ngayon, mantagalin pabuang buang. Sa dalom na nga waxer. Biskot mo na, oy. Ay, si Kuan, si paring si paring Paul Christian. Paring Christian Paul. Timusuga, Benes, kong Abay. Si Abay Paul Christian. Pero ting busuga, kita niya. Kalima, ganyan siya nagbalik-balik dito hukat. Sige rin siya pangayog, sige rin siya pangayog, Litson. Paglantaw na ako, abri ang sipir sa iyahang bag. Ipang kalsyum mandayin mo by Christian ang mga litsyon sa imong bag. Pasangil baka nga dili ka mupungko sa lamisa kay dito ra ka sa bangko niya itungtong ni mo sa imong bag imong pinggan niya open ang zipper. Ang pinggan ang kanon walay buhin ang sudan sige ra kahurot. Imuha di ay guan imuha ang gipang kalsyum. Sige, tubo sa kampo, Papa Jeff. Alimiring Riz, Flores, Boyan of Faisal. Lagya pon, bulsa, ihe. Teresa Lacson, mayong hapon. Nasa lagya pon ang imong answer. Sige, lang tawon tabi kong may makasabat, diribe. Ma'am Wilma Suson, mayong hapon. Kwarta, hambal ni Indari Irene. Nasa lagya pon, day Irene. Ano ni siya pang ginakaon or ginagamit? Secret! Kasi
Patience siya or patience pop sa lagya po. Ay nako. Balbas or bigute. Ay sorry kayo, wala na ako nasabat inyong tawag mga K5. Ay sorry. Tawag lang ako Sam ha. Wala ako nakita, hindi ko nakapokus sa kuan sa comment. Mabuding ring hinuon. Tawag lang ako Sam, tawag lang ako sa Bron. Naipos na Bron, samok-samok na po ka na ako. Naligad ba, nakapaak ba yaka? Ako ba yung nakabayad sa anti-rabis ni mo? Wala sila na rabis tungod sa imong laway, kundi tungod sa imong kiki. Ay, nako. Pa-music ko na yung mga ka-K5. Tawag lang liwat. Sorry, kid niya. Wala na ako nasabat kay... Wala na ako nalantawan. Here's a song from Silent Sanctuary. Ay, nagbalik ko eh.

Bumalik ka na sa akin. Para sa akin, nagbalik-balik, oy. Dalalag hustle sa atong life. Mulubog sa mot atong lifespan, ana. Ay, ilang oras? 3:51, 9 more minutes before 4:07, mga kakay-5. Atong oras, kinadalong sa iyo sa kalawan sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Pampabakod ni isang immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo si Bon Gagdrangkaso, mag-Mighty C, adlaw-adlaw! Sige na, please, huwag nang mainis, bumalik ka na sa akin. Burit. Ah, grabe naman na ay imong sabat, Ma'am Shidelfin. Ay, alami ba, ana? Inday Hilin Tablan, maayong hinga ahapon. Dugan lagi ka, wala ka pakita lagi, Ma'am Inday Hilin. Sunya Espinosa, good afternoon. Sleep, kuto sir, katulog. Mook nga tulog sa lagyapon. Kiki, grabe ang sabat ni Ma'am Shendilfing Kiki. Sagot na hindi mo nakikita, nababasa, pero iyong naaamoy. Ari lang kami di bago sa merkado, Tuna Store. Ay, si Ma'am Sonet T. Espinosa. Mayroon nga po sa Tuna Store. Ma'am Chona, kabaligya ka da, Ma'am Chona, sa nga doon yung mga food supplement. Ang balala ko kung wala kay pabaligya, onda ka da. Sarina Plarion Labrador, mayo nga po, Midias Berirong, Rowena Tamon Montinola, sa lagi po, relasyon ko no, agoy. Bisyo, sala. Mary Chris Flores Bernafe. Uban, Baba J. Agay, very wrong gihapon. Gising-gisingan. Sala gihapon, dapa-dapa. Agyo, dimpatso. Ay, at today mo dito mga K5, ha? Lagaw ka mo, di bala sa sagay bala? Kakantuin nyo bala ang Tarragon Coffee and Bar? Tilawin nyo bala to ilang manamit bala sa buruso overload niya lumi nga pwerti? Lamia! Overload ilang lumi mga K5? Daghan ka ayog subak? Makaingon kag asa naman ang noodles ani? Puro naman lang ni subak? Amo sa Tarragon Coffee and Bar, ha? Amtang sa may unan sa police station. Dayo ni mong sulod dira sa USAT bala harada ang Tarragon. Kailan na seryo Percy Gaile kasi yada ng mga tinawo. Gusto niya man niya magkaon-kaon sang pinabusog sang lutong bahay. Kanto ka naman dito sa may pangadulog west o mga west ang PUBG Wings and Things. Araya namin na, may manan dito mga K5 ang ila tong baliya. Ay nga, bala sa ka, Ma'am Jaya. Dapa-dapa, face, sala, gabon, alom. Sa aking nga brown, Papa Jay, hala, grabe naman nakaali, oy. Grabe naman yan ang sabat na yan. Sa aking nga brown, katong imong ikabon mo, tando-tando. Unto. Mayo nga po lang dira sa kay Boss Yuhan. Bossing! Mayo nga po sa kay Bossing na mo, Yuhan. Dira sa may Yuhan ng Zian Commercial sa may bagong merkado. Bakal nga mo nabuga sa ila, ha? Ang sayang nga bata, bawang iya nga bata, naghambal gibay. Ila, wag po ko dira, sir. Dira sa may Prince Crown. Mayo nga po lang da. Unto ko no. Sa lagi ako. Wallet! Hey, wala! Bag! Pisngi! Puro birirong! Merry Christmas sa Bernafer pa shoutout, Papa J, Family Flores, Family Ilyazar. Thank you. I thank you so much. Anong good naman na itong color na wala ito sa sabat? Wala naman na nawag na yan? Sorry lang ba? Napakamabaliw.
Mo dahil tulog ka buhok, miss call. Saan sa manin nakadunat disturb na akong cellphone?

Butong-butong nga candy. Hambal ni 0961. Sala, butong-butong. Pabs, sa bukas na lang kami makola. Ay, alang-alang naman siguro ka sa oras. Alang-alang, nagit Pabs, salamat sa pag-remind mo sa akin, ha? Alang-alang, nagit ako na sa oras, mga K-Fan. Kaya kami, kulo, Papa J. Amo gani, amo na gani ang aton niya, kulo. May ara, ta sinitanan nga, ano. Amo lang yata ko sa imo nga, kulo. Hindi lang pagbaliktara ang kulo, ha? Mary Grace, no, gayigit baliktad ang word niya kulo. Ay kung baliktaron mo ang word niya kulo, makayuhom kagit. Kakapoy, may paminsan na pa-jig. Itagaan, tapay ka-stress na. Stress na si Ma'am Serena, oh. Ah, di ba? Ginbaliktad mo, Ma'am Mary Grace, ang kulo, no? Hindi, nakakadlaw ka. Nambalanta naging kanganugay baliktad sa word niya kulo. Kay mamis mo gid siya. Timprano pa baya kaayo niya sa nagpa kayong adlaw. Ay, ato mo dito. Ay, sige naman, tag-kuris-kuris, ani. Ato mo dito, ha, sa my Mr. Change, Lechon Manok ang liyempo. Ikaw, Dra. Mary Grace, Irene Pandak. Gliseria Aligato, Hana Orusio, Shine Delphin. Kato mo dito, kadong amato sa may Mr. Chains, Lichon Manok ang liyempo. Tilawin nyo ang ilatindiro. Ay, ilatindiro. Ang ilang manok. Ang ilang manok nga perti ka namit, perti ka lago, perti ka juicy. Kag perti ka yami daw ang DJ. Kadong amato, tilawin nyo mga K5 kay digi ka mong magmahin sa sabor. Perting na mi agad. Airwax ba yan sala? Naranamda nga Mr. Chain sa may tubangan. Sige, magpistab lang sa gay. May piriahan na ginabutang bay. Aron lang ginda mismo sa tubangan, mga kikipay. Sa may dalom, sa puno sa mangga, kilid sa bulgitan, hangad lang ka muna. May pangalan mo na. Na kung gusto nyo naman magigop sa sabaw sa baboy, baka, manok, kanding, kadong ka muna sa may meat master. Amor na lagi no sarad diri nga balaligyaan sang karne nga naka aircon mga kifa. Kundi pag sulod mo sa ila balaligyaan ang kanding pagihaw itom. Pagka dumoto puti na mo. Syempre kay naka aircon. Barato pa katama. Aral ang dalas na lamtang sa ground floor sang Joy Theater Building. Akala nga mo to ha, Highland na kay si Boss Sir Dindin C. Mary Grace ko nung luli papad ba Jay makaon mo namit pero pag matulon mo matukan yung kasang kasakit guy. Ang nami sa luli pap hindi mo pagdunlon ligun ligunon mo lang sa imong dila. Ay ba Mary Grace? While at the oras mga kikifay unsa naman mo ay paminsar magmaayo ha. Samtang wala may nakadaog, sino yung pamangkot sa papakot naton? Adlaw-adlawon, tani? Amo na nga subong palang taga-assignment nyo na ni paminsar. Kamuda palibog, kamuda imbis palibugan nyo, pagkaon nyo karon sa gabi, ang papakot naton palibogi na. Bala, pas mo, kamuda. Madamang salamat sa pagpamati, buwas naman. Diri man gyapon sa same time. Same radio station, same DJ, same frequency. And be up na lang sa amon yung station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cobia. Ako nga pdana, hindi ka K5. Kaya Jaco, K5 Bot, K5 Roel, K5 Ariel, K5 Amphil, K5 Joe Marie, K5 Denmark, K5 Joel, K5 Bumba Marilo. Ako nga upod gaina ng sutab sang lichon. Anyway, sa before ko magbabay, gali, i-congratulate ko lang gali ako, Migo. Gali, ang ako na very, very long lost friend from Cebu City. Upo niyo sa una sa trabaho dila sa may Prince Hypermart. Ako, Migo, si TJ Maglasang. Congratulations sa inyo pagsulod sa salag sa kami niyoon.
Alam, balik na Yumi now, kiss the bride apak, it ang ah. Daw hindi, ikaw lang si Mingo George na akon mo. Sige na, mababay na ko sa inyo ah. Ibabay. Amping, di malumping. Palayo, bao ba? KK5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Panayunong naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sugbon sa aton drama sa kahanginan. Inyong ginmakuhaan sang leksyon. Inyong ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sin-ogin ang gusto mo!

0: money? It's not just your money, ma'am. Kwarta man nila ni daddy. Nga ginasalot mo si daddy mo. Wala na siya. Just saying.
1: Hoy. Mitch!
0: Hoy, sa di ka makato, ha? Mitch! Mitch!
1: Pabayin na lang siya, Mia. Abi mo bala, Mi? Abi ko, anay, kung wala na si daddy, malinong na kita dari sa balay. Pero amo man gyapon? Kagawad si mo, Mi. Naami, how? Naa!
0: Brianna? Anong buot mo silingon, ha? Nga ako ang magarot? Nga ako ang masabad, ha? Amo bala? Amo bala, Brianna?
1: Mommy, relax. Hindi amo sinang buot ko silingon. I mean, basikon, kapasingit ka lang kay wala ka na love life.
0: Brianna?
1: Yes, Mommy. Ngita bala BF, Mi? Sige na. Ngita bala, Mi?
0: Kag, mangita naman sa problema. Hindi na, Brianna. Si daddy na ninyo ang katapusan ng lalaki sa kabuhi ko. Palariho lang mga lalaki, Brianna. Dalok-dalok sa mga babae. Wala sa kabulusgan. Kani hindi na, kuya. Hindi na, gid kuya.

0: Salamat. Natapos ng meeting para sa moving up and graduation sa duwa ko kay girls. Ay, magwaan ako din sa eskwilahan.
1: Oy!
0: Ba? May nag-hi. Ako?
1: Yes, ito. By the way, I'm Dr. Chan. Just call me Brent. Actually, mag-friends ang hinablos ko nga si Chad kag ang duwa mo ka girls.
0: Oh, really? I'm Perina, by the way.
1: Oh, nice to meet you, Perina. Would you like to grab a cup of coffee?
0: Oh, God. Maupod bala ako sa tao nga ini. Pero daw ko okay mo lang siya. sige. Sure.
1: Oh. Yes. Thank you. Thank you, Gitperina. Dali ka.

0: What? Nag-coffee date si Mommy with Tito Bren?
1: Yes!
0: Sa uncle ni Chad ni Doktor?
1: Yes! Kag I like Tito Doki.
0: Tito Doki?
1: Yes! Di ba cute pamatian kay Doktor man siya? So, I will call him Tito Doki.
0: Meaning, kay nag-coffee date si Mommy sa iya? Nagapangaloyag sa iya?
1: Tika mag-upa man lang sila nagkilala, hay bala pag-meeting lang. Gurga so good eh. Feeling ko bala sis? Kilig ko ngayon si Mommy sini. Kasi very guwapo nga daan si Tito Doki.
0: Yes! True! True! True good sisi! Kag... Aw, kamacho!
1: Gani!
0: Kaputi! Kag... Kanami sa mga legs yan.
1: Kanalag ko, no? Oh my God! Ano pag inayan ang big sa iyo, sis?
0: Bastos ka, ha?
1: Bastos
0: ka!
1: Ako, bastos! Basi ikaw!
0: Hoy, ano ka, ha? I'm just admiring, no?
1: But kidding aside, sis, I hope nga siya ng perfect guy para kay Mommy. Not just for Mommy. Kagsaton man eh. Diba? Kay mangin second dad na natin siya. If ever, ha? If ever!

0: Girls, I hope nga maintindihan ninyo ako. I love Bren. And
1: Mommy, it's okay. Di ba mo nang hambal ko si Imo? Nga you need someone. Nga magpakiligliwat si Imo.
2: Yes, true ina Mommy. Kagbagay man ka mo ni Tito Duke. Laon man siya. So, go, go, go.
1: Yes, Mommy.
2: Sano ka pa mamanaliwat kun puno na sang wrinkles ang lawas mo?
1: Go, Mommy, go!
2: Yes, go!
1: Kung sarihin ka happy, approve gid na sa mo ni Mitch.
2: Correct!
0: Ay, thank you, good girls. And I hope na lain siya sa iban ng mga lalaki.
1: Kabay pa?
0: Kabay pa!
1: Yes, Mommy!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika.
4: Tito Duki, thank you very much, ha? Kadamo-damos ang pinamakal mo para sa akon. My shoes, clothes, jewelries, and makeup.
5: Kaya ikaw ang favorite baby girl ko. But don't tell Brianna, ha? Kaya ikaw ang favorite ko sa inyong kadwa.
4: Yes, Tito.
5: Stop calling me, Tito. Tugod, mas gusto ko batian ang ginatawag mo ako nga daddy.
4: Yes, Daddy. Dad?
5: Oh?
4: May I give you a hug?
5: Oh. Please. Ang hugot-hugot kita. Daligid lang, kay nag-drive ako. Mapahigadaan kita, ha?
4: Okay.
5: Okay. Sa din ang big... big hug ko, ha? Huh?
4: Ay, Ario.
5: You're beautiful, Mitch. Can I kiss you?
4: Huh?
5: Sa cheeks, sa forehead, sa din mo gusto?
4: Kung din mo gusto, Daddy Brent.
5: Pag sure ka, ha? Iba si kun halukan tagakaroon from head to toe. Shit. Nagapugong lang kita ko. Nagapugong lang kita ko.
4: Oh my gosh. Ano ina?
5: Mitch, sorry ha. Kakwan, wala sang mali siya.
4: I understand, Daddy. Kisan mo ko or... ako ang makisa imo.

0: Sang nagligad nga adlaw ikaw gin shopping galore ni Tito Doki. And now, it's my turn.
1: It's fine. Wala ko yung nahisa sa imo, Brianna, no? Cause I know nga love ko ni Daddy Brand.
0: Ikaw lang, how? Ako love yung man ko, ah.
2: Brianna? Ay, hindi na magpulat as daddy niyo, Brent, ha? Ma-shopping man bala ka mo?
0: Yes, mommy! Sige, bye-bye!
3: Te, ano sa imo, Mitch? Okay man si daddy niyo, Brent, as a father?
1: Yes! Yes, mommy! Super! As in super!

0: O te ano, nalipay ka sa gin-shopping mo?
1: Yes, of course!
0: Ari na kita sa gina-parking ang siyang auto ko. Daligid lang, ha? Sulod na. Gagibutang sa backseat ang mga shopping bags mo.
1: Yes, Tito Doki. Tito Doki?
0: Hmm?
1: Thank you, Gina.
0: Oh.
1: Sobra kapag ijamang palangga sa sakay, Daddy. Thank you, Kid.
0: Brianna, ginakos mo ako sa hugot.
1: Daddy na lang, itawag ko sa imo, ha? Imbis nga Tito Doki. Because you deserve that title, Daddy.
0: Oh, Brianna. Ginahimo ko lang inikay palangga ko kamo. Especially ikaw. Ikaw gid ang favorite ko sa inyong adwa ni Mitch.
1: Tuod?
0: Yes?
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Oh, pero secret talang ina, ha? Diba si kun magsungod si Mitch? Kag hindi mo man siyempre isugid kay mami mo. Kabalo ka naman. Hindi na siya manamian eh kung may balaan niya na may favoritism ako sa inyong adwa. Okay, Brianna, Brianna?
1: Yes! Yes, Daddy Bren!
0: Oh, my very special baby girl. Abi mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy?
0: Yes?
1: Pero you know what?
0: Hmm?
1: Okay, gid lang bala, bisan older ka.
0: Oh.
1: Okay, gid.
0: Adong bot mo silikon? Ha, Brianna? Ano ang bot mo silikon?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala.
2: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry,

0: Nakuha na ni Bren ang simpantiya sang luha kadalagita ni Pirina. Tagdaw may lain ini nga tuyo. Ano pag ginayahan ng matabo sa gaygayunan nga to? Mga abyan, sunda pag inyubwa sa pagpabati ang katapusan gambahin sa ato drama sa kahinan. Inyugit makuhaan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ka butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Natural Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
3: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga.
4: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo
5: sa kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
7: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
5: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Jesus. May panitugan kak biyaksipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 6 kita karon sa bulan naman sang Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa Maysur nga bayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5

Radyo Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero unong istasyon nga mayo resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginapdan ako sa kunsing kamahanggilan nga mas paring partner sa technical side. Upon sa kay ka K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. Magpaman si ka inyo sininga alagad si K5 Rod sa Palma. Magpangalagad kita sining hapon sa Webes nga edisyon sa palatuntunan nga El Castigador. Madamo kita karong mabalita gabaga tutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. Malantaw man kita o kung makitaan sa amon singa official Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kitang malantaw via live sa YouTube at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa audio streaming at K5 News FM Philippines nga application.

Marcos. Mayong hapon sa aton sing mga suki nga nagapamati subong sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, bus drivers kag mga nagamaliyo sa pribado kag pampubliko nga mga sasakyan. Halong gid kamusdalan na although nga tiway subong ulan pero ti ulo aligmat kita kay basi golpiada naman nga magbubo ang ulan. Sa aton sing mga suki nga nagahiwat karon sing kadlawan aring ang bahanon para sa inyo.

0: Happy birthday sa kay Pinky. Wow. Ika 18 ya karon nga kadlawan. Happy happy birthday Pinky. Ipreparar ang lechon karon kay ma-atake kami. Sa mga naghihiwat karon siya si kadlawan, happy happy birthday. Kasi maghihiwat para buwas, advance happy birthday. Kag sang naghiwat kahapon, belated happy happy birthday. Alas 4:37. Kuha na kita sa ato sing mga pipila ka mga balita. Buto nahon ko na si Kaki 5 Shine Lacson regarding sining pipila ka mga dalagko ng mga balitang nasyonal, no? Nga aton karon nga tagaan man sang sabor sa atong pagpangalagad. Si check na ni si Kaki 5 Shine, Kaki 5 Adrian. Kaki 5 Rimwal. Ang balita ni Kaki 5 Shine, oh, inadulong mas kalawan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagpabakod ka nagpabtik sa atong sininga immune system. And of course, paborito sang tanan, ining Clinica D3 Bio with virgin coconut oil and ang Clinica GTX 500. Check ta sa News Center. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, may ginbuligan ko kaina. So, ang ako na ibalita sa imo, subong. Kwani, parte ni sa mga ululigan man. Anyway, but before that, no, Sir Rods, si Presidente Marcos, kini ng may ginpagwa na standing order na arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Natandaan mo si Rod, isang nagligad ng mga inadlaw, kundi ginkwanto mo. Daw nabiyakagid to sa social media and ining report na naaresto na si Senator Bato. And then nagpagwa man sang information ang DILG, ang PNP, FBI, na siling nila wala isang kamaturan ang report. Munang ilang din palayag. Hasta subong nagahulat-hulat kita kung bala matuod ang report na naaresto na gidman si Senator Bato de la Rosa. But subong hapon, ang siling ni Undersecretary Claire Castro, siya mismo nag-confirm na siling niya may standing order for mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na arestuhon si Senator Ronald Bato La Rosa. Kung matandaan mo si Rod, sang Mayo, amutong natabo ang shooting incident bala
0: sa Senado,
2: Senate building. Oo. Amutong at time after the shooting incident nagwa sa kustodiya sang Senado si Senator De La Rosa, Senator Bato. That very time naghambal man si Presidente Marcos na wala siya sang mando na arestuhon si Senator Bato. Pero sige na hapon, kin-confirm again no, ni Undersecretary Claire Castro na may ara na sang standing order or mando si Presidente Marcos na arestuhon ang senador. So, we will wait. Kaiti, ang NBI na siling man, dapat nagapadayon ang ilang pagpakasangita kay Senator Bato, PNP, DILG, sila mismo ang nag-confirm na nagapatigayon sila sang search operation para malocate kung diingid si Senator Bato de la Rosa. Sir Rods, may report kita de rin ang sa sinindoha katuig na bata. I need your opinion, no? At chansa mo na ni Kiti Amay ka, kabay pa na matudluan kag ma-edukar ang mga stepfather. May isa ka duha ka tuig na bata sa provincial sang Biliran. Mismo ang Naval Municipal Police Station ang nagpagwa sa inyong information. Kaluoy isang bata kanyang natabo diri si Rod.
0: Uh-huh.
2: may utod in isang apat katuig na bata.
0: Okay.
2: Sa duha katuig.
0: Mm.
2: Ang duha katuig na bata, suno sa panaysayon sa apat katuig na bata, nagsang iban man to nga nakasaksi pagid sa insidente, nagasigi ni kuno hindi ang bata ang duha katuig na doon. Hindi mo lang mag-untak.
0: Aha.
2: Karon, wala ang iloy sa ilang abalay. Ang nabilin lang ang ilang 27 years old na stepfather.
0: Uy.
2: Now, inyong stepfather siguro na-irritar.
0: Nalingan.
2: Na hindi maghipos ang bata or nalingan.
0: Mm-hmm.
2: Sabi, no? Na hindi maghipos ang bata. Sus, Mariosep. Sinumbag niya sa ulo ang
0: sus
2: bata. Pag sumbag sa ulo, why pagid siya siguro na kontento, sinumbag niya pagidluhat.
0: Uy.
2: Duha ka beses si Rods, ha? Pagkatapos niya na duha ka beses, tapos ang duha ka beses na sumbag na pagkakusog-pusog daw gintiklod niya pagid niya ng bata ang duha ka tuig.
0: Uy.
2: Di kundi pagtiklod niya tumba igo ang ulo sa mato.
0: Uy.
2: Amo to si Rods tungod sa grabe na trauma sa ulo sa bata, gindala pa niya bata sa ospital pero pag-abot patay na.
0: Ay.
2: So he was declared dead on arrival. Maayo lang din si Rods. Kay ti ang apat katuig na bata
0: panugid?
2: Na i-report, isugid ang natabo. So din pangita ni karon sa mga pulis ang 27 years old bilang stepfather na suspect.
0: Mm-hmm.
2: Din aresto kag din pasakaan dahil kaso ng murder.
0: Sus, my goodness.
2: Amo ni bilang siling ko nga Juan de la Cerods nagliligad pa ni na gina-report na to ng mga asod-asod na mga pagmaltrato, pag-abuso sa mga minor de edad including ang rape cases diri sa Pilipinas kado gadamo na nga nagadamo ang mga amat Cerods. Isa na ni no, sa mga nakita pa din nato ni isa kasahi sa ginsang pagpang-abuso sa mga kabataan. I don't know, no? Kung anong ara sa pinsar sa 27 anyos na lalaki, kung sa bagay 27 years old, dapat makakuha na rin. Makapulo pa midsar na sa madalong natin ang bata. Ya, basit gutom kung may binabatsag kung aaga naghibi, no? Pero nga ang iya yung naging himo, yung sumbag niya. Si Rod, nagka-monitor kita sa gihapon, dali sa atong sa Negros Occidental, dali sa Bacolod, medyo nagsanag, naging man ang langit, kita na ang si Hari na araw.
0: Uh-huh.
2: Pero isa sa gihapon ang kondisyon sa Antique na mag-experience sa magalimong na kanamitan, lakta-lakta nga pagbubo sang ulan, mga pagpanag-uog, bangod sang habagat. Gin-monitor na ito uh-huh because may information kita kaina sang aga sang pag-asa.
0: Nakagwa na si Luis kasi Maymay?
2: Maymay. Wala pa sa makagwa. Actually, ang uy forecast nila is tonight.
0: Mm-hmm.
2: Ang gabi, magwa na si Maymay. But ang report, ang forecast kaina sang pag-asa is mahina sa mga sa ka-tropical depression. So as of 3 p.m. na update sang pag-asa, naghina, nagidman siya. Nung nanginis na siya ka, tropical depression, and ara na siya subong sa kadagatan sang binapigi sa probinsya sa Isabela. Ang iya sa nga pulsa is from 45 to 70 kilometers per hour. So halimbi siya sa nakatumbang na bahay sa Pilipinas, nagtago siya sa extreme northern Luzon, kagdari siya magwa sa nasiglangan na bahay sa Pilipinas. Sa Rods, kaina, may landslide na natabo dito sa Luzon. Ha? Tatlo, ini ka mga persona na ara sa sulod sang inang kalanaan, dala sang kwan. Ano ba dito, Dominic? Ang ginakao nila, bulalo.
0: Oo.
2: Bulaluhan. Kasi siyempre, grabing tugnaw dito. So siguro doon naghapit, ini sila sa isa kapalamahawan, nagkaon bulalo. Gulpi lang si Rods ng usmod ang bita.
0: Ow!
2: Silid sa ginapungkuan nila. Natabunan sila nga tatlo.
0: Uy!
2: So may isa nga nasalbar, may duha nga kumpirmado na bawian.
0: Basi kilid, dala naman nakakita siya yung naposisyonan. Lablang, ng kilidalan nga may tamburong ginabutangan sa hayob-hayob. Tiyo marusdak na, tiyo smooth yes. na.
2: Yes, Sir Rod. So, mo nang natabo kay ina. So, may mga pagbaha. So, sa Luzon, may landslide na nagluntad and reportedly may duha na nabawian sang kabuhi. Subo nga nga po, Sir Rod. Sige gihapon ang pagbubo sang ulan kag mabatsagan sa gihapon ang mabasko nga uyog sang hangin sa mainland Cagayan, sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, sa Quirino and sa Aurora. May mga panalagsama na pagbubo sang ulan sa Metro Manila kag ibang pagigabahin sang extreme northern Luzon or sang Luzon area. Ton, wala na ang Iloilo. Wala na ang Gimaras. Kaya kahapon, Iloilo, Gimaras, ang antiki. Amunin na apektuhan sa habagat. But today, Sir Rod, this afternoon, ang antiki na lang, ang mga magalumon, mag-experience sa mga pangulan, kagpagpanaguob, bangod sa southwest monsoon o habagat. Kabalo naman kita na once may bagyo dari sa aton sa Pilipinas, nagabaskog ang habagat. Report, gikan sa News Center, ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Madamong nga salamat kay K5 Shine Lacson. Di apisar nga ti ining bagyo wa di sa Negros Occidental proti kay nasang aga nabatyagan sang pipila ka mga pumuluyo sa Bacolod. Ang mabunok nga ulan siguro mga alas 6 ang aga, alas 7. Halingkos balay na alas 7, grabe ang bunok sa ulan sa Granada mo. Kag naglabay ko sa mga pipila ka mga mayor ng mga alagyan diri sa syudad, nagataas ang tubig, bangod man sang volume sang tubig, halins babaw, nga nagapanaog. Di pro kon wala isang alagyan, exit area, ining tubig, mapunsok gid o kon magdulot gid sa pagbaha. Protest mayo lang kay dasig man nga pagsubside. Kaya at around bang alas 9, doon nagtutulot terha naman ang iyong panahon. Dito naman niya, sa gin-report ni Kikipem Shebo na ano man to klasis, ano nang tawag ni ang bata, eh, manak na mo. Stepfather niya. Basi na init siguro sa kagahod sa bata, bla. Ang manigani sa mga babayi da, mga single dad, single mother, piliin nyo gid ang inyo sininga mga partners. Kay basi, bala kamulay niya ang ila gusto. Oh, especially kung may bata ka na, no? May mga anak na kamo o may anak na ikaw sa una mong partner. Basi kon ano mo gid mayad ang imo sininga bag-o nga kaupod. Kay may ara kung gisang ating lalaki or babayi man, gusto lang nila ang ila partner, hindi ang bata. Ti pagwags punto, kunwaay ka ti matak-anas lang. Oh, mainit na ulo nila, that's why kadamu-damo, and there would be 60% sa mga manak ginamulistiyahan. Oh, ang mga manak ginamaltrato, oh, ginabully, especially kung may bata na nga bago ang magpartner, ang una nga bata ti ginabully na, ay hindi kaya namon utod, oh, utod ka lang sa piyak. Oh, tiyan mo na bla, so that's why kung kamo magpili isang partner, inang total package bla, oh. Inang pamangkuton ka ti. Matuad.
3: Oh!
0: Palangga mo gitman ako? Oh, palangga ko ikaw. Sa tutuod lang. Bisan sino ka ba? Palanggaon ko git ikaw. Pero, kung isogit ko si imo nga may bata na ako, batunan mo pa habla ako. Ha? Ano ang balmo? May bata na ako, 5 kabilog. Pas. Galupok ba? Ayo, tiyan mo na bala, piliin nyo gid. Kay hindi man magsala nga maghigugma liwat ah. Eh, hambal ko sulit-suliton ko niya, wala sang sala sa paghigugma. Oo, ti piliin nyo kay basi masuffer ang mga kabataan ninyo. Ang inyo sininga mga kabataan masang mga partner nyo. Kay ti hindi i-affair ang pagtrato sa inyo sininga partner. Oh. ilapit sa punto nga mag-ilinaway ka mo. Nataw lang natabos bata, ginsumbag ka duwagyak beses mo. Ang puwersa sang 27 anyos versus 2 katuig, anong makaya sang 2 katuig man? Bisan pitkon mo na gani, matyabaw na mo. Ano bagid ayhan nga sumbagon mo imuya? Uy, pa siya kung tinto, gintiklod niya pa, tinataw ka, natumba, nabunggong ulo. Ayo, ang pagigugma. Pagigugma to da. Sige ah, maboy ko na yung commercial, kami inom ko na yung kape. May inom kami isang DTX Coffee Mix, ning kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador, tutok kita karon sa mga dalag ko o mabalita. Damo kami nga mga balitang lokal nga ihatag sa inyo sa amon nga pagpanabalik. Pagkatapos sining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo!
4: DTX 500!
6: Istoryan, takaroon ko ano blang mahatag ninyo, Trina, sang pinya, kaupunta sa nakaroon ng diskasyon si Dr. Mil Uy. Anong mabulig sinis aton lawas, Dr. Mil?
7: In the old times, Sir JP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga kategula damo abi sa kan mo digestive enzymes. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation, especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta, may ara pagita DTX 500 kag may TC. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makombine mo ang pinya kag DTX 500 kag may TC.
6: Ang isa ka tasang nakihad ga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 mg of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C, no? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C, 2% of vitamin A, 2% of calcium kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
7: Aray pa, Sir JP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or pure C. Bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag, iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: So, ano nga mga benefits nga mahatag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Mil.
7: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sa aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Inablang adlaw-adlaw nga juson mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid sa DTX.
6: Oh,
7: so, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo nga ginapintahan ang salsalon, agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga-produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
6: Gusto. Isa ka study Dr. Mil ang ginimo sang 2004, kag ila na ibaluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings ang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag mo.
7: No? Mm. Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 596 kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, ti siyempre, DTX 500, kag may DC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid na protection. Ti mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan, pagid mo... DTX 500 kag may TC at si Kampiyon.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
8: kag kontrolar
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Asal rikan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
10: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500.
9: Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura.
8: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian.
8: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
8: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso,
8: hinana,
9: sipon, kagubo,
8: tugas ang virus, kagbiklobyo.
9: Mag D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
9: puno sang lauric acid,
8: na ginahimo
9: monolaurin sang atong lawas,
8: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PC.
9: Ang VCO,
8: yung may D3.
9: Malakas mga butika.
8: DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
8: DTX, Coffee Mix.
9: Malakas mga butika.
8: DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakas mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue kag ang
19: mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes Lunes kagwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
21: Ach!
20: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
19: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
22: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
19: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: 101.5 K5 News. Say, sa atas nga masoki, basi gusto nyo dahil sa mga estudyante secondary, which is high school, from grade 7 up until senior high, pwede. Ang importante, ang inyo sininga nga grupo, mga tanda, gid sa newscasting. Ay, di rin nato mayayitsindihan, ka di rin nato makita ang pagpa-indis-indis sa mga kabataan kay ti subong mga kaki-5 digital world na kita. No, mga kabataan na ton, tanda na mag-VO, no? Tanda na mag-newscast, tanda na mag-report. So masulosadya ini may kaki-5 diri mismo sa siyudad sa Bacolod. Kay this is a Negros Island Region K5 Broadcasting Competition. Ngayon doon ang mas kalawan sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center and of course ang K5 News FM Bacolod o kon Negros Island. Ang gusto nga mag-join diri sa Bacolod, ang area nga cover namon halin sa Silay, Talisay, Morsya kag Bago City. So kun mga eskwelahan dira, mga estudyante nga nagabuto sa pampubliko kun pribado nga high school, pwede gi kamo ka pa-register diri sa K5 News FM Bacolod. Pwede kamo gani ka kagto diri para at least pwede man kamo di makakwan, maka message sa amon sini nga Facebook page. Pangitaon lang si Assistant Station Manager Marv Aranwez or yours truly. Ayo, masulosad dyan. Nikitang Lanpier Dihon, taya ang taga Negros Oriental. Kay may ara man niya taga Dumaguete mo. No? Mga Bisaya-speaking people. Oh, amping ka mo diha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete, and Bayawan. Ang Bayawan City, may ara man sa Pambato. May Pambato man ang Southern Negros kag ang Northern Negros. Di kami Central Negros ang Bacolod. So that's why diri na kamo mapalista para ma-reserve na namon ang slots para sa inyo. Kaysa palabuton nga August 20 we will be having our audition diri sa K5 News FM Bacolod. Di ko nara kaya sa Sagay area, dito ka mapa-audition sa Sagay station, K5 News FM Sagay. Pagitaon lang si SM Mary Colleen Manzanares, Mary Colleen Cassandra Manzanares Cobia. Sakto. Kag si Jean Ray Siatita sa may Southern Negros. Didres Bacolod kami, no? Kag tulang kamo diya, pierdihon ta sila. Kwaon ta dapat ang first naton nga pag-launch sa naton nga broadcasting competition. Dapat ang champion taga Bacolod. Oh, taga Central Negros. Sige. This time at K5, may isa ka hitabo dito mismo sa may barangay Panukoy. Ining lalaki na nga watch ang cellphone. Ti kwa igid premyo ya. Ginkastigo kuno sa mga pumuluyo. Hibalaon tag details balita gi ka naman sa kay K5 Berto Gakit. K5 Berto Hanot.
1: Yes, K5 Broads, mayong hapon sa aton sining mga K5 ospital, hindi prisuhan ang ipukos kita tsura ko rin. Well, prisuhan kundi ospital, kundi priso.
0: Dali lang. Abili, what i-plastar mayad ang imo sining detalye? Go ahead, K5 Berto.
1: Ospital, kag hindi prisuhan. Ang una nga ginkatuan sang lalaki nga ni matapos nga ginkulata, ginkastigo sang mga tricycle driver, not one, not two, not ten, not 20, sobra shit. Mga tao, no?
0: Jesus, my goodness.
1: Pakita tang video, pakita naton. Matapos kag Gabe Broads nangawat sang cellphone.
0: Oh, at ipapandam na ipampandam sa mga naglantaw, masikon very violent.
1: Ay, hindi, wala man nakita. Ang taho lang nakita kag pagdakop ah.
0: Sige. Go ahead, K5 Ethan.
1: Pabati ta? No?
0: Oh. One.
1: Oh.
0: Ara na.
1: Oh, okay.
0: Damo-damo ba?
1: Damo taho ne, no?
0: Dini nga barangay? Panukoy.
1: Panukoy. Adira sa...
0: No, amo lang tong video ta?
1: Likod ni sa...
0: Amo lang tong video ta?
1: May ara. Panagiling do...
0: Do delikado? Sige.
1: K5 Broads, patatong tanatabo. Area na di piece.
0: K5 Ethan, i-play lang to without audio. And then, go ahead, K5 Berto.
1: Phase 2, Barangay Panukoy. Adira, gid mag... kuari ka di sa Araneta, K5 Broads. Dalan Araneta, liko ka di ba wala? Sigas ko na mong. Siguro may mga 100 meters lang. sa likod pa may aranda likuan mong patuo bala dira gid sa ano gid sa likuan
0: di patuo pakadto na da sa barangay hall kag police station.
1: Yes, okay. dira gid mismo ah may isa na dira ka do open bala nga establishment gabalik ga pang frame ni sila sang mga do tarpaulin si dira kag mga aluminum kag vibe rods karon ang trabahador may ara dira nga cellphone nga ginbilin niya sa lamisa.
0: Okay.
1: So no, sa taga tag-iya ginbilin niya lang kuno ni ang cellphone kag nakita niya nga may lalaki una beses gani kay dito tamo man tawag galabay nakita ya gid sa mataya ang lalaki nga nagkuha sa cellphone niya siningit nagsinggit sa karon kawatan karon sang nabalaan sang kawatan nga ginsigitan siya kag na bulabog na be ang area ginaboy niya ni
0: ang cellphone
1: ginaboy niya ang cellphone pagkaboy ya nagtabok sa dalan gindalagan kang bala kawatan ati timing gid nga damo tawo sa bicycle.
0: Uy.
1: Nakulata gid siya kag kay Broads no igo ni ulo ya sorry gid pero ati kinanglan niya bagi nang pusan pinis ang tubo kag kay Broads ining ginaligar kawatan ngani kag naglingin gid ang ulo ya katapos ang iya sini nga ulo may mga pilas
0: bukol
1: tugaman sang pagsumbag eh no kag kay Broads sa tawid amo tawo dira nagcause man isang traffic kay ina dira kinatuan sang police station 8 no kag ni sir
0: siguro major, ang police station 8 mga dagan 100 meters na damo
1: oh da siglang niya
0: no lapit lang
1: kung dagan to ang police
0: di mga within 1 to 2 minutes ara na da
1: dayo na da siglang man mong kay Broads so amo ni gindala ni sa ospital ang
0: okay.
1: Ining lalaki kagti wala na dayon na direktado sa ospital sa kagipay ba roads ining lalaki nagabalor sang 70,000 pesos
0: ang lalaki gabalor 70,000
1: ang cellphone
0: awa ang
1: gabalor ni
0: ang cellphone sang ginkawat niya nagabalor sang 70,000 pesos oh pretty sobra pa to 70,000 gastuhan sang kawatan kay nga may pabulong to bayaran niya pa sa ospital
1: so no kay Major Rondel Tapang no siya ni ang suspect no? damo actually hindi lang ni isa ha sobra pulo ni nagreklamo siya sa nadakpan kay ina kay siya ni ang ginatudlo nangawat sang washing machine sa may barangay Alihis
0: sa CCTV mo daw siya ni?
1: Lain pagi na yan. Basta nangawat pagi na siya. CCTV. Nangawat sa mga binta sa may barangay Sumag kag mga manok sa barangay Singkang.
0: Uy. Ang muna siya may tato nga nakabayo ito mo?
1: Oo.
0: Tito okay man ni Churay?
1: Kagwapo!
0: Ha? Oh, ang tato oh, i-report ka nung ganyan na bala sa gitna.
1: Kagwap. Hindi,
0: may tsura. Okay, tapos okay. May mga tato siya.
1: Kanugun?
0: Oo. Ang iya sininga kamoto may mga tato tapos nakabayo siya ano ni man Utah Jazz dahil nagiging na-check kong iyang picture
1: yun. I-send ko si Mo Blanc Churay again.
0: Ari kita on diri Prince Jalaw ang ngalan sang bayo iya jersey ni tapos may jacket siya
1: Amo ni nga iya sininga
0: taga diini ko nang suspek ka
1: barangay magsungay ni
0: magsungay
1: ara Churay
0: di sa may barangay Singkang sa may Purok magsungay ari siya
1: ara siya no ang lalaki ni may tato ni
0: kag
1: dumay tsura man ano kag sabay ko kabakod man sa lawas ya ko magubrati maka amo ni ba nila nga kadako sang lawas mangawat no galing ti may previous case man imong no
0: ano mga kaso niyas ni
1: atep gidya kawat gini ya
0: sumining notorious nga kawatan gini ni
1: kabunan gini nga kawatan
0: so nakuha igid premyo ya sa nakuha igid premyo sa mga pumuluyo da
1: why ni nagduwa-duwa pumuluyo manakit mo no kay tunto man suno sa
0: iya okay pag ani mga pumuluyo da maluluyon pa mula na oh kay kun sa iba nang lugar ba si kun may buho na kilid niya
1: gani man si subong si ma'am to na interview ta sir na kulbaan kami kay ti ba si balabalik ka
0: magbalos
1: kaduan na ni magkadto sa storm mo
0: kaduan
1: na ni mga awat nang nakawat na ni mga labador
0: sus may goodness
1: may labador pa ni nga nakawat dito sa area man
0: boy nigi siya pili labador tapos, basi kabo pa kawato niya bagid
1: kaki by broad sa repaged may isa pa na siyang naging kawatan man sa kilid dito sa area ang tag-iya sang cellphone bala mo kung ano pulis
0: why ka pangirang iras pulis ba
1: pulis ti nasa ano man na ano tabo siya sina no kagibaba roads no so ara sa police station 8 kagibaba roads kagti ano no kung anong simaya kay ti medical pa nimong no ang iyaman sini nga kaso kagibaba roads kagti buwas pasakaan ini kaso nga theft suno sa aton sini nga mga kapulisan. Panugyan din ni Police Major Rondel Tapang nga sa mga amon sini nga sitwasyon i-report dayon sa mga kapulisan. Kag isa ba kag ibabroad sa may mga kawatan abi amon ning hamba ni mga kapulisan gid no, in fairness aton sini nga kapulisan. Ang mga amon ning mga cases wala kinawatay cellphone, mostly gabalik sila sa area, gagwa sila kay di wala man ginabasakaan kaso.
0: Amo na dati.
1: Amo na ang problema.
0: Pero di ang complainant willing nga magpasaka kaso kag Iberto.
1: Pero willing gid. Oh. Aba na para hindi na ni kay ti kami mabasibalik kanya ni kami karon day no.
0: Amo ning problema kay mga petty crimes ba mga kawat-kawat ni ho, gamay lang ang sentensya. Dapat patas-tasa, no?
1: Ang bani Major Tapang, kaya ang mga kaso yun ni before, kung ang mga tao itong nangawat, kang masing kawata, masing-masin, mga manok, kag mga binta, to, kung naging pasakaan ni kaso, yun yung nagbalik sa muni kay Webrod. So, ara subong sa police station, 8 ang suspect. Sige. Kay Webrod, aton balita subong hapon, dala sa kalawan sang DTX 500, D3 Bayo, may TC, kag DTX Coffee Mix, may copy ka na, naka-detox ka pa. Ako si Kagibay Berto Gakit, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live.
0: Maraming salamat kay Kagibay Berto Gakit. Ako, pasugot ko nga, mula ni Japon, ang sentensya sa magkawatan. Pero dapat dugangan ang hindi na pagbaguhon bla ang ano ang kun ano nagdi man lang na tamaran na sila magbaylo sining pinalidad dugangan na lang putikon ng Stubangan Plaza ubahan mo bla sang bayo kag may piladawi shin kalasis bi or hanot 200 ka hanot okay na okay para at least manutos lang hindi silang mangawat na kay damor sila nagaisog kon ang mga complainant hindi man willing magpasaka sang kaso no amoning problema kung gisa kun di sa magpasaka sang kaso kay nagaanad ang mga kawatan makalusot mo ni Japon ah presuan ko yung tatlok bulan gwa nako tapos pagbalik ko mangawat ko Japon kay gamay man nga kaso which is kawat ayo this time check na to ng iban pang mga balita gika naman sa kay K5 Michelle Patinyo. Ang balita ni Kagipay Michelle Lulong Maskalawan sa klinika DTX 500, mayarin sang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantine vaccine kag polypeptide na may kangay naman ng ipikto sang insulin. Sa runway, pakagto sa isa ka call center company, ang dalaganay, bangod naman sang pag-service ang warrant of arrest. Ano ni Marathon? Kalayo ba? Actually, ang airport da, ang tubangan dira sa isaman ka-company sa BPO o kung business processing outsourcing o kung ng call center company, lapit na da tubangan, hindi mo. Di sa piyak pa to siya nga isaman to yung ka-BPO. Sa letter T siya nagkagto. Kay Puro man dahil letter T, no? Dua ka mga BPO company da. Sige, check away. Detalige ka naman kay K5 Michelle Patinyo.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
3: Kay K5 Rod, nangin maraton na ining pag-serve ang warrant no, sa isa ka persona. Adria sa may old airport o kung sa runway mismo, kay K5 Rod. Ining ang warrant of arrest, nangin serve sa Bacolod City Police Station 1 sa kaso nga paglapas sining illegal possession of firearms o kung na RA-10591 kay K5 Rod.
0: Okay.
3: O galing kay nag-assist mo ang Bacolod Police Station 8, bangod nga Tiila area kay K5 Rod. Uh-huh. Ining ginaoko ng ginpatigayan ng pag-serve ang warrant of arrest. Abi, ining suspektado, ang ginkilala sa kay alias Noli, 48 anyos kay K5 Rods. Si pag-serve sa iyasang warrant of arrest daw nakamutik na siya na daw hindi amuhaw ang kasunod sa akon daw ka mga
0: sa din sa ginservihan sa runway sang old airport da?
3: Yes, kay K5 Rods. Kaya dira siya nagpanglakod kay iti nagabaligyan na siya sa mga isa. K5 Rods, go festival door siya di. Pero ang iyagit niya Napuloyan, Andrea sa May Boulevard sa Barangay 14, sa K5 Roads. Si Dito, sang namutikan niya nga si Pulis ang nagsunod sa iya sa Gadimodo, serbihan siya sa warrant of arrest. Lumalagan, ini sa K5 Roads, kaya ito naapot niya pala, kasi ang aton nga mga Entel operatives ang ginlaga siya kagaysa Road, kasi may pila pa ka mga insidente sa pagkatumba doon ang mo siya kagaysa Road.
0: Uy!
3: Itigyap ko nang yung dalagyan.
0: Oo.
3: Tapos na siya sa Hilamunan sa kilid sa call center na Black kagaysa Road.
0: Oo.
3: Kag dito, nawala na siya palagihan. Dito kagpigayon, ining na dakpan kagaysa Road. Ining si Noli kagaysa Road, ang gilayon man nga gindala sa hospital, kiti may mga pilas ni siya tugas ang pagmumo. Pero di paglaro, ni Police Major Rondel Tapang wala sang tineruhay nga natabo una nga nabalita abi kay Kuya Carlos may linok panay dito sa runway padulong sa Transcom o galing kay
0: Tito okay.
3: As per investigation kag tiyang ilay ang ginalantaw sa mga kapulisan e sa mga ebidensya wala yas ang may nagpulupo kay Kuya Road amo na galing nagbunot kay pusil kay tiining inagas yes may araman na pusil kung bala kuwan siya armed and dangerous.
0: O, so may armas galing ng suspect, galing, nga bit-bit?
3: Yes, kay Febrod. Isa ini ka caliber 38, kay Febrod, nga may tatlo tanan ka mga bala. May ara sila, no, sang bahin sa ngatong interview with the Police Major Rondel Tapang ang iyang paglaro sa istorya nga si Naglinok Panay dito sa area. Kasunod sa conservation ng warrant of arrest kay Febrod. Atong pamatian.
4: Kaso lang, while approaching pa lang ang mga operatiba ng Police Station 1, amo tong nakabatsyag at nagdalagan. So amo tong linagsanay until finally nga nadakpan sa dito sa may yung grassy portion doon sa gilid sa likod sa Transcom na yun.
5: So bali from runway, grabe layo yad lagan.
4: Yes, amo na nga medyo naka-attract ng mga civilian. Nga may mga amo na to avoid misinformation na may walang tiniruhay nga natabo. No, siyempre may nadakpan lang ang firearm at ang violation firearm. Yun na po ang content ng ating investigation at yun din po ang aming in-file kasaka kahapon dito sa piskalya sa prosecution office.
5: Ano nga po?
0: Oh. So kaki-5 Michelle, ano ni kumusta ti kumusta sa mga suspect?
3: Ara na siya sa pag-inukop sa Police Station 1 sa Case of Road City Modo dito yung warrant. Pero magapangatubang siya sa duha tanan ka mga kaso. Tiyot na ang iyang warrant dito sa Station 1. Ikaduha, ining pagpalagas niya sa mga kapulisan naman sa Police Station 8. Same man niya po nga kaso kay Case of Road paglapas no, sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So duha gid sa kaso. Ang niya pag-atubangon sa karoon na sa Case of Road City Panugyan.
0: So gina-imagine ko samtang galagsanay sila kay K5 Michelle, di sila nagtabok di sa may dalan Araneta, kay may alagyan na dira pasulod si sa kasubdivision mo sa likod dira sa kondira sa magi sa lapit sa may alihis ka dalan. Pero kung dito sa nagtagto, lapit sa letter T, ay letter T, ang mga kay Japon, si sa kakumbiyahan da, dira sa sulod sa may Tico Mau?
3: Dang lapit kay Kevin Brown sa kilid, dabalang nga.
0: Oo, kay ang sa T-Tech, kag T-Com, may sa tunga-tunga da, mga bakanti na da kay Kevin Michelle, dira sa naglabatan ay?
3: Yes, dira sa nagya shortcut sa Kevin Brown sa daan, di pala nga kuhan niya isang airline company, naglagyan na da ang agamay. Rikta-rikta siya pagwa kay Kevin Brown, sabaling nga sala siya siya pagliko siguro. Na
0: dead
3: end na.
0: Wala na ito nagyuman. Though, grabe, guro ka nagsanay, no? At least, no, bakod, anong nga police na Station 8 ang nakatakop sila o Station 1?
3: Combined ni Kaya Petron, Police Station 1, kagang...
0: bakod no? mga dlagan nila, no? Kung dako, buyon mo to, hindi kito kadlagan mo. Galing kiti mga bakod na no, mga police sa Station 8 ka Station 1 mo. Ti mga husgan na ng mga dlagan. Ugaling, galang-alang ng slaguro kay Timmy Armas. Malay mo, basi-dasi ka maglagan, pagdakop mo siya, tiruhon ka kung di balda ka. So ilaguro, dala tiid kag dala dlagan, pagkakita nga dlagan-dlagan mo sila. To secure naman, mahil lang ganit ka dito nagkagtong suspect, way nagkagto sa sulod sa Tikom. Kaya kung nagsulod to siya, damo-damo to tawo. Posibilidad, basi ato pakutublaw. Ato putugaw pangapibla kag ipay Michelaw. Mahil lang ganit ka way ko to. No. Kay ti tambayan ko na lang tiko mo ti dako ga pulo pangape kay tawhay na daka kay Michelle. At least nawala sang may nahalitan nga iban nga tawo ting mo niya ti mambal ko ti gaba mo kay nagdumalagan gay mo ya.
3: Ani isa lang kaso ya sa
0: bongkohan. Ayo. Do taman jiri gro nga lagsanay. Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Ayo, but anyway, kudos sa Station 8 and kay Police Major Ron Del Tapang, kay Police Major Kuya Guapo Eugene Tolentino. Ah. Congrats. Ah.
3: Regards ako noon, balya.
0: Ah, ti okay ara da yon. Mga pi, siya nagtudlo sa ako sa mga kapihan namon.
3: mga hagdan-hagdan.
0: Oh, mga hagdan-hagdan. Sige, salamat gid kay Kipay Michelle.
3: Yes, kay Kipay
0: Michelle. Pero nadulong muna ang sikreto ko nga gid padulong. Oh. Ara na?
3: Yes,
0: oh, ayos. Okay, importante ara na da. Salamat gid ah.
3: Isasakay kayo sa branch balita na kikin sa patrola. Ikaw ko si KK5 Maratin, di pag-isip pang atong balita ang ginagulong man sa aton sa Kaluana sa VTX500D3 Bio kag MyTC. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Marabong yung salamat kay K5 Michelle Patino. So nakita ko din sa suspect doon nagnaninguha naman siya tani, gabalibaligya siya bugas, gabalibaligya siya isda para mga buhi, galing kiti may kaso ka. So para mangin peace, may peace of mind ka, may mga kaso ka mo, atubangan nyo, isettle nyo as early para manuto ng kamo mga buhi. Ilaway na may kaso ka pa yati, kundi gapulo panago ka. Ahay, sige. Alas 5.29, check ko si K5 Red Salgado. Ang balita ni K5 Red Dolomas Kalawan sa Klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman

0: kaagot sa paglutang patay sa isa ka Indian national nga si alias Akashdeep Kifebrods. Ini siya ara naman sa masobra 40 anyos ang ini siya Kifebrods sa lima pa lamang kabulan nga nag-star drink niya sa Bahia Ciudad niya sa Bacolod. Suno sa iya sinig ang mga utod Kifebrods din siya wala sa kasawa pag wala sa bata. Ini ang informasyon nga nakuha sa katong sinig ang kapulisan. Ini siya Kifebrods ang nag-trabaho magkapado nagpa-utang wala sa nga kwarta lending siya muna Kifebrods ang informasyon nga nakuha natin pero
1: in short tawag ni Turco do muna.
0: Amuna kini mga pro ini sa Kifebrods sa Indian National.
1: Galing kita na dabing tao binilang ng mga Indian National Turco. Ti mas ling kita Turco ti mga Turkish na di ba?
0: Yes.
1: Damo amo bla si mulai ang mga ano bla mga guwapuhon bla nga mga Moreno aw.
0: Actually, muna gitudlok kita ni Colonel Rimadom niya sa hindi pa tagayon doon pesca naman. Amo, tsura, si Mo Kifebrods. Kasi nga, mas guwapo, ganito, uri, gito yan, national, gito yan, nationality, Indiano, gito yan. O, pero hindi rin Kifebrods, wala pa karoon sa motibo. Although, sa matracking siya katong sa kapulisan, sa Police Station 4, suno sa kay Police Major Reklamado kay Kifebrods, suno siya may ara naman sila actually duha kasi CCTV footage pero isa'y dikit klaro kaya matinatay na actually kay Frans dulog kagabi ang suspect sa informasyon ka nakuha nato na ining naglutang sini kay Kevin Frans sini niya sa biktima nagasuksok rin siya sa half face malang helmet kagang iya sini gabayo nagaduang isang brown ka Kevin Frans pero pa na yun pakarong inaridyo sa katong sini ka polis at kinanglanon ginari Kevin Frans ang manginsabat sa katong sini ng original anti-cybercrime yun ito punrako kay matigil na lang Kevin Frans sa mga CCTV footage kay ginapatinaaw ni siya eh kay may araw kisa
1: ginatawag siya gina-enhance
0: gina-enhance ha. Kaya doon mga picture na malawang isang dulom, tingin na enhance, nirasok na ako sa ilang sining software na gatinaw pag makita mo ito dalugin na ginasok-sok na bayo isang suspect sa ano kay Kifebrods. Even ang iya sining miskan dim light pira dumapasanan, kaya doon makita kita na sa mga video kung kaisa ng mga 1980s na mga picture, ma-colored pa siya kag ma-enhance. Nawa mo na po ang ginagamit na software sa ato sinigara ko kag para may baluan ko na ano niya ang suspetsado kay Kifebrods. Inis na rin ito, narapadanti sa may barangay Villamonte, kaya mati sa tabu ining krimen Kifebrods, gikan na siya sa may merkado, sinisang home site, nagbakal nila sa iya, mga kinanglanon, and then ang pasaka, dira kung gikan, kadira sa may CL Monte Libado nga dalan, facing Circumferential Road, mapatuo ka mo ng direksyon pa kanto dito sa may purok bayanihan, Kifebrods eh. So, pag saka yan dira, kurbada, may mangga sa wala, wala siya kalabot sa mangga sa wala, pumundo ini siya, wala siya na kay Malo, Kifebrods, gabi ara, galing siya nagasunod siya sa iya, na riding in tandem.
1: Uy.
0: Ini siya ginpalapitan, kaginpalupukan, Kifebrods. Kay ang isa sa mga pilas dito suno sa kay Police Major Reklamado ulo ka Kifebrods. Hindi pa gid matumod ng ibang sinigi mga pilas apisar gati lima kalupo ka na batian sa mga pumuluyo eh. Pero ang nakita dito ni Sir Reklamado pilas sa ulo ti magabon at Kifebrods masilig natin nga daw critical gito ng imo.
1: Especially kung armas ang igo, kung ulo, igo mo daw delikado kag alang-alang ka na nang makabangon kay Kifebrods, especially puncture wounds kung ma-throw and throw kagid.
0: Yes, correct. Sa mga pumuluyo dira sa palibot, namangkot kita actually mga 50 meters, 100 meters, perimeter siya yan nagalabay dira sa purok bayan niya kay Kifebrods eh. Kaga ang pagtanaw sila si iya, buot ka tao, nag-greet gini siya sa imo kung makita iya ka. Ti, amo na Kifebrods siya sinig ang batasan, although nga ti, isa ko, di makabayad sa utang, huwag kita kamalo, kumating ginahambal, sabi nga masakit eh. Hindi pangin matumot sa ato sinig ang kapulisan na Kifebrods.
1: Or basi may utang man sa iya, nga ako, nga tamara na magbayad, or siya ang may utang.
0: Kay pwede man na kay Bronze kasi ang nagpangutang pwede man na may utang siya.
1: Oh, siyempre.
0: Tapos, oo, do vice versa po. At nakamalukod, ano, may kung tuod gitman nga may utang, hindi siya doka taas hindi ang kabaylo pabugi kay Kevin Bronze. Kaya manti, kung tarawin natin, isa na niya, may mga nag-utang man sa ila, kung isa, di ka rin makabayan.

0: pinapalagyuhan lang ti bisan ko okay man sa ila pero basi ni ara pangit sa madalom nga rason sa likod sini sa pagpatay sa kay alias Akash Deep nga ti 43 anyos si King Rod. So yaring bayad sa payag ni Police Major Mark Joel Reclamado, Station Commander sa Police Station 4. Yari.
1: So, nakita ko initial nga recovery sa atong mga topo team is 3 slugs ang cartridge, 3 cartridge gilid kami sa kaislag.
2: So, diin patapos paglutar siya sa tinadireksyon sa suspect?
1: Do ang ambals ang nakita, nagbalik po nun diri sa may bagwa sa may jingle. So, nagbalik siya sa homicide. As natira lang, wala nila nakita kung nagpa-circumferential o nagpa-sakabi sa Estefania.
2: Hello sir, asahin ni sir, ang uli ganahampan sa biktima sa uli ang aresto niya ng tao?
1: Wala pa kami kakuan sir. Subong sir, ang ginakuan namin sir is minisorya namin ang iyang sister, brother-in-law, para ma-open ang iyang cellphone, kaya na-recover man ang cellphone, para ma-check ta kung ano yung gamunod sa ESL phone ba siya malamay. Conversation sa tanga makabuli sa atong investigation.
2: May threat na rin sa ibang tao, sir?
1: Amo pa na, sir, ang gina-investigate naman, sir.
2: Okay. Pero motivo, sir? May
1: wala pa, sir. Wala pa kami, sir. So, amo na ang gina-establish naman. Kag-start naman ako, sir, sa backtracking sa CCTVs.
0: Okay. So, yan. Talking with us, my sabayang, the Police Major Reclamado, tay kun buksan ni kunong cellphone kitim Rods ining mga last ng mga nagtawag para sa iya makuha ang cellphone number ipaagi sa rako kay may baluan kay batik alamanan subo sa mga SIM card natong kitim Rods na karistro kay may baluan dira ang pangalan kati pakilalaan may address pa dira kitim Rods posible nga ti matumod na ning suspeksado pero nakita ta kag ina sa panulong kita sa police station for men mga indian national dito po galing kiti wala ning storya sa aton kay kalamanan ni sila kay pemron sa kabang sensitive kag tingnan ni kaw siguro mo makahatag isang mga conflict sa nagapadayon ni district ng kapulisan ni kay pemron sa
3: sige salamat gid kay Kipebred.
0: Salamat kita Brad. Sa morato sa balita ng mga sa programa ng El Castigador dulong sa ato sa Power Trio DTX 500 MyPC ka Klinika D3 Bayo Invisio kaya katunod sa nga DTX Beauty Soap sa may kod na nakapanit may aras ang alap up muni po kaya at ni magamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta at yung cookies artist na ka pa ka DTX Coffee Mix na kakapi ka na naka-detox ka pa kapot si Patron K5 Bat hindi ba isip ako naman sa K5 Red Salgado sa kapyan ng balita servisyo publiko magkalingawan sa Ragros K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report. Maraming salamat kay K5 Red Salgado si Musing Abalita. Gika naman sa area sang Barangay Villa Monte. This time, check na ton kamayara naman dumintay 8 kamagkahon sa mga condiments o kon mga kwanbla, mga panakot. No, tawag ni condiments is just like mga black pepper. Sarap mahika. Check to ni basic ka K5 pampasabor no ka K5 Carla Defensor Longa kay may entrapment operations no ang criminal investigation and detection group regarding sining pipila ka mga nagapalapaw. Check ta si K5 Carla sa line number 1.
4: K5 News FM Live Report.
3: K5 Carla ibalita mo.
5: Mayon na po ang K5 Rods, kag sa tusunin mga K5. So K5 Rods, may ara sang 98 ka mga box sa food seasoning ang nakumpiskal sa katapos sang CIDG kahapon ni adlaw kong kagabi ka K5 Rods sa dalan sang Barangay Mansilingan o kung sa Economic Highway Barangay Mansilingan ka K5 Rods. Kung sanihin, duwa diri ang naaresto sa atong sining mga kapulisan. Isa diri si She, nga 64 anyos, jobless ini siya kag ang ginadala niya diri nga address among ta Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental ka K5 Rods. Amo ini siya ang isa ka Chinese national. Ang isa diri isa ka babayi pangalanan nga si Chen nga taga barangay ako na taga syudad sa nga Bacolod ka K5 Rods. Susunod diri kaya Police Major Christopher Dulagan, head sa akong chief sa nga CIDG Bacolod. So isa na ini nila kabula na gina monitor ini nga nagabaligya sini nga peke nga food si Suning diri sa syudad sang Bacolod kag may complainant diri sila amo ining isa kadako nga kompanya kay Kay Fevrod sang food si Suning amo ini ang iyakan na stay kumbaga ang sa idalog sini is ang Maggi Magic Sarap pa
3: okay.
5: Kay Fevrod so amo ini ang may pinakadamo nga reklamo mga pangteke bala no kadamo na diri gali kay Kay Fevrod sa diri sa syudad sang Bacolod. So nagpatigayon sang bypass operation ang atong sinikapulisan kag di na confirm nga peke ni gali.
3: So di modo kag Kipem Carla not just only si Garillo galing na piki sumong pati mga panakot mga magic saburoso mga sisuning ginapang piki na gali ti ba si kun ano nang unods na ba si kuan naman na lai naman ang contents na kag Kipem Carla.
5: Yes, amo gani ka kay Fevrod. Kay ti iya ang sa sigarilyo is smuggled ini siya. Ini siya sigarilyo din sa kay Fevrod. O galing kay ti wala lang ini siya nakarehestro diri sa aton sa Pilipinas. Ang sa may BCPO naman to ya ang na confiscate sa tinalikdan yung mga binulan ti peke gito siya. Kay ti ido pinudpod ini siya nga kahoy kay Fevrod. So amo gini siya peke gini siya sa karon. Ini peke naman kay Fevrod. Kay ti ginkita ni Police Major Christopher kay Kay Fevrod ang kinalain sang original kag sang peke kay Kay Fevrod. Kung lantawon ang sa likod sinisang food seasoning kay Kay Fevrod sa may ingredients bala butang na highlight ang sa original is na bold ang word nga egg kay Kay Fevrod.
3: Okay.
5: And then ang sa may peke naman na bold gyud sa tanan-tanan ang sa ingredients.
3: Oh. So isa ka patimaan para malantaw sa aton sing mga suki nga tagpalmati sa mga gidabaklan nyo nga condiments especially ining magic nga ni no lantawon nyo sa likod i-check karon nyo ang may word dira nga mga ingredients buot silingon amo na ang kontinido sang condiment nga na so ang sa original ang masiling kitang naka-bold no ginpadamol balang litra kundi may litra nga normal, no? Makita mo bing sulat sa papel. And then, kung may gin-highlight dira nga naka-bold o kung gin-pa-shade o kung gin-pa-dako, bla, o kung gin-pa-damol, amo na siya nga tawag na ito nga pag-bold sang letra. So, ang only sa original nga bold nga word is ang egg o kung itlog. And the rest, hindi yung mga bold letters.
5: Oo, ang dalong sang egg, ang word nga information contains egg may contain na naka-bold man ini siya at ang iya sininga bark sa dalom in wala nang ang sa dalom niya ni bala nga nakasulat kay Kay Fevrod amo na
3: no to si Kay Kay Carla check tana kay gusto naton may baluan kay gusto naton nga ma-inform nga aton sing mga suki nga tagpalamati kay sa mga piki karong ginawa pa si ang ginaluto nyo da nagligad pa that's why nga barato ginabaklan nyo mga piki gali na ti dapat na sa nagabaligya dira ibaloon nyo kung din ka magkakuha sina kay basi bala kung dugay na wala na to may baloan kay Kipem Carla
5: yes amo gani kay Five Rods ang ini nga nga mga peke nga mga Maggi Magic Sarap o kung mga seasoning diri sa syudad nga naganilapta kay Kay Fevrod madugay na ini that's why nga nagtrygin nga magpatigayon sa nga bypass operation na aton sini nga mga kapulisan kag ti entrapment operation na kahapon nga adlaw tinatigayon dito sa diinti may ara gid sa mga nagkaladakpa na kay Kay Fevrod ti imagine ang kinalain no sa aton sini nga original sa sa peke kay Kay Fevrod kag kung buksan mo kay Kay Fevrod ang peke perte kabaho may aragan niya nakita ko sa comments kay Kay Fevrod nga pao yun doang sod
3: do bayabas
5: do kabaho gisaya kay Kay Fevrod ginablang kaisog hindi ko ma-explain ang baho gikay Kay Fevrod pero tisulo sa iban doang sod kuno ang baho yung baho oy. Niya sa is mahamot kay Kay Fevrod. Nagina ba lang do panos kaya
3: amo okay.
5: Ang baho niya. Tapos ang original yati syempre do makapanimaho.
3: Galing magbakal ka na kay Kipem Carla, hindi mo man niya singe buksan mo. So yes. Pinaka the best dira dapat ang sa putos. Ang sa chat nami itong information ang regarding sa bold letters nga ano to nang egg amo nang pinakanami nga kay magbakal ka nga ginabusisim na kay Wayman.
5: Amo gid sakto gid ina
3: mabalaan mo lang na nga pike na bakal mo na meaning nakagasto ka na. So yes. Nami naguro ang company mapagwa sila sang ila sining mga pahibalo. Si kita kon mabayad sa saton buligan tas na pabalo eh. Di ba?
5: Amo gani.
3: Ti galing kay Subong hindi ta lang sila pagkuan kay hindi way man sa saton ka engage siya.
5: Amo gani. Pero ti amo lang naka K5 Rod ang ilan lang na di nga bantayan sa katos pinin nga mga kauturan nga mas makapos sa explanation na kadto lang sila sa ingredient lang tawon lang nila kung naka-bold bala ang egg kag ang allergen information amo lang gid na ang naka-bold kay K5 Rod sa pero ko ang tanan nga nasulat sa ingredients naka-bold amo ina siya ang peke kay K5 Rod kun tanan nga words dira letters nga naka-bold amo na siya ang peke kag kung kumus so mo siya ka K5 Rod. Ang original ya is gabalik siya ka K5 Rod.
3: Ang kumuson ang ang putos o kon ang putos.
5: Ang may unod pa ka K5 Rod nga wala pa pala na abre.
3: Okay.
5: Kumuson ang original nagabalik ini siya sa original. Mabalik mo siya pag nagahabok siya ka K5 Rod.
3: Okay.
5: Kung kumuson mo niya ang ining peke ka K5 Rod. Mm-hmm. Wala siya nagabalik kay K5 Rod. Doon 3 months sa bala sa kwarta, kung peke, wala siya gabalik. Tapos kung ang original yan nagabalik, no? Sa mga sinauna, sa una naton nga money kay K5 Rod, hindi isubo nga poliner kay K5 Rod nga money. Amo na siya i-compare naman niya sa texture naman niya kay K5 Rod. So, dapat kabalugid ha, ang aton sini nga mga kauturan, mag-check. Kung abrihan mo, gidya, kung abrihan mo, mabako ang unod. Kung bako, gani ang unod, sinisang ginabakal, ilang
3: balda na, piki na.
5: Balda na, duwa-duwa na sila. Hindi na nila pag
3: gamiton.
5: Wala ta kabalo kung ano ina nga ingredients ang ilas na diri nga gin butang ka K5 Rod. So padayon ang investigasyon sa aton siningang kapulisan o kung saan katapos ang CIDJ kay tinapat ang ilas sining ano ni nga operation is to warehouse gid dapat warehouse gid sila dapat mag-beat up ka K5 Rod. Pero, dra lang sila yan, nag-meet up, nagkasutanan, ini sila nga mag-meet up sila sa dalan, sa economic highway, sa barangay Mansilingan, kay K5 Rod. So, padayon, ang ilasini nga pag-imbestigar, ay pinagibalo pa kung may warehouse, ginman balad, sa syudad sa Bacolod, o kung wala. So, hindi gid matumod pa sa CIDJ kung nga diin gid bala directly, nga ginabaligya ining mga sisuning kay K5 Rod, kay tungod nga wala pag-inila matrak ay pero posible nga nadagdag sa mga stores manggagagmay diri sa syudad sa Bacolod.
3: Ti posible gina iya. May mga kuan na sila, may mga merchandiser na sila nga nagadeliver, bisa mo motor, sakyan, tricycle, panel van, ti malay nato mas inaga ang mga delivery bla nagadalaman sa mga sideline la muna.
5: Amo gid sakto gid ina ka K5 Rod mga small nga mga stores sa ka K5 Rod posible nga dira ginahulog or sa mga mini groceries bala ka K5 Rod ay nabalang ano ni magagmay nga
3: mga changge ah
5: kasi bala nga dira wala man taga kanan pero ti base pa lang pero ti dapat kinangan gid nila nga checkeron agud to nga mas ma-sure kung ano ang ginabutang nila sa pagkaon. So ka K5 Rod pamatian bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Major Christopher Dulagan, Chief sang CIDG Bacolod.
6: So, last month pa po namin ano to, pinatrabaho. May complainant po kami, ma'am, si Nestle Switzerland. So, sila ma'am yung authorized distributor ng Maggi Magic Sarap sa buong Pilipinas. Through subsidiary yung Nestle Philippines.
5: Okay.
6: So, sa kanila ma'am galing yung information, complaint na allegedly, medyo talamak sa siyudad ng Bacolod at sa probinsya ng Negros ang ito, bentahan ng counterfeit na mga condiments.
5: Okay.
6: Although yung Magic Sarap kasi is yun yung pinaka produkto nila, yung ibang produktong
3: okay, na ko na kag-5 Carla. Salamat, Gida.
5: Yeah, so kika kay Favrod, maging aware gid ang aton sa mga kauturan na kapag may something wrong hindi na gid pagamiton kita ano ni para niya sa aton sininga pagkaon kita man sa gyapon magsuffer kung gamiton na kay Favrod. So muna no nagdangat sa 98 ka mga food seasoning ang nagkopiskara sa katapos ang CIDG diri sa siyudad sang Bacolod. Kay Favrod, sa report gikan sa patrol, ini nga balita nga dulong sa usang DX 500 Mighty Sika D3 Bayo. It is kay Fem Carla Defensor para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report!
3: Yola, ligmati ka mo sa ginabakal nyo kay subong hindi niya basta sigarilyo ginapike, may ara na nga mag-condiments. O, basi bang iban na nga ginabaligya, bla, i-check nyo na mayada. Kalain na gisang panahon, no? Huwag ka na kabalokon, anong matuod? Though i-ay man, no? Nga pwede niya mahimo ang tanan. Di madiligad to, nag-sikat dito, nag-trending sa mga videos ba? Ang himo yung bugas, plastic. Ginahimo naman niya sa itlog, plastic man. Pero daw itlog, may batog man. Grabe, nagiging yung tao, no? Wala niya natural, that's why nami guro ni ang gobyerno ta mag-aalokar naman sa dako nga pundo para sa mga organic farming. Ari pero sigurado gid. No, kay hindi niya mga peke. Ayo, pare mo sa salmon bulong, salmon suplemento. No. Tungod sa kasikatan piki man. Ayo, grabe na gid subong magka-K5 ang panahon. So sige, wain ta panahon, bataya na masunod na pala tuntunan. Ang Klinika D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimwell ka K5 FM. Ako naman si ka K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika di Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sugay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness
3: Live streaming 89.3 K5 News FM. Cagayan de Oro, 103.1. K5 News FM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
3: Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nag-apalag ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Webes, Agosto 6, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages at kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, maestro dakop sa kaso nga 2 counts of qualified rape sa syudad sang Sagay.
5: Sa balita national, duha patay sa pilason sa landslide sa Benguet.
4: Sa balita international, heat wave sa South Korea isa na ka national disaster.
5: Sa balita sports, sa EJ Obiena nadaog ang iyay kapito nga gold medal sini nga tuig.
4: Kag sa ato naman balita entertainment, Wally Bayola nagbalik na sa Itbulaga. Lasay 4.
3: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
6: Nakagwa na sa landmass sang Luzon ang bagyo Maymay subong Huwebes sang hapon kag naghina ini sa isa ka tropical depression. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang bagyo sa kadagatan malapit sa Banwa sang Dinapige, Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 km per hour, samtang ang pagmadlos ang yara sa 70 km per hour. Madasig ang hulag sang bagyong nagapadulong east-southeastward sa kadasigon nga 35 km per hour. Ginalauman subong sang pag-asa mga magahinay pa ang bagyo sa masunod ng mga inoras. Kag karon sa gabi, posibleng mangin isa na lang ini ka low pressure area. Magapabilin naman nga maulano ng panahon subong gabi sa natundan nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat apang ginalauman nga maamat-amat na nga mag-aayo ang panahon sa masunod ng mga inadlaw. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maka-experience sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: Lasaysay kag sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga ginbuno sang iaabyan sa barangay Takuling sa Bacolod, diara na sa luwas nga kahimtangan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Luwas na kahimtangan sa 30 anyos nga lalaki iging kilala nga si alias Rakrak matapos ginbuno sang iaabyan nga si alias Chonglay kagapon gadlaw Agosto 5 sa Purok BM Barangay Takuling. Ginsilig ni Police Major Peter John Ramos, Station Commander sa Police Station 6, kasanding sa mga nakasaksi sa lugar. Pasado las 3 sa hapon, may aras ang hindi pagitsindihanay ang duha sa Bangga Compact naglalisanay kag nagtapulay apang sa ulihi buha ang sospek sang patalom kaginbuno ang biktima sa sulok-sulok. Matapos ang insidente, nagpalagi ang suspitsado sa taga biktima dali-dali nga nagpauli si inakapuloyan sakay sa tricycle kag dito nagpangayo sa bulig sa iya mga himata para dalon sa ospital. Nakaangkon sa isa kapilas ang biktima sa sulok-sulok kapadayon na ginabulong sa ospital pero sa subong luwas na ang kahimtangan. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, bag-ulaya ang duha sa prisuhan nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang kaso.
8: Yes, taga Prok BM ni tanan. Kag ang background sini nila mga bag-o nila ya. Mga bag-o nila sa naka serve sentence.
9: Okay, so mga kaso din nga sir, ng droga.
8: Previously ang ilang mga kaso pero at the same time ginadig up pang tanan ng ilang mga previous mga things.
7: Sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang 15 million pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo na kumpiskar sa Dumaguete. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
10: Nakumpiska sa mga katapos ang Police Regional Office Negros Island Region o PRO NIR ang 15 milyones nga balor sang illegal nga sigarilyo sa pantalan sang Barangay Look, siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental sang Agosto 5, 2026. Ginkilala ang tatlo ka nagkaladakpan nga Sanday Je, 32 anyos, residente sang Barangay Tuburan, Pagadian City sang Buanga del Sur, Jo, 22 anyos, residente sa Barangay Bulatok, Pagadian City, Sambuanga del Sur, kag Al, 27 anyos, residente sa Barangay Alulayag-Layag, Parang Sulu. Karga sa isa ka counter truck ang mga illegal nga sigarilyo nga nagikan sa Pagadian City kag iga-deliver sa siyudad sang Dumaguete. Nakuha sa truck ang 263 tanan ka mga master cases sang illegal nga sigarilyo. Ininga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Sa iban pa nga balita lokal, husto nga disposal sang basura ginapangabay ni Vice Mayor Maymay sa Shared Waste Facility. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
11: Hugot nga pagabantayan ang paghaboy sang basura sa sanitary landfill sa Barangay Manghanoy sa Banwasang La Castellana. Ini ang nangin pahayag ni Vice Mayor Romila Nicor Mangalimutan matapos nga natala naman nga magtampok ang walo ka iban pa ka mga LGUs. Sa interview sa Vice Mayor, dapat mangin husto ang pagproseso sang paghaboy sang basura halin sa source padulong sa ilang sanitary landfill. Nahibaluan nga gintugutan nga maghaboy sang basura sa landfill ang La Castellana, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, Moises Padilla, Isabela, San Enrique, Hinigaran kag Binalbagan. Ginpabot siyag man ni Vice Mayor May ang pag-angkon sa sanitary landfill ang ginmando sa Republic Act 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act sa dupang tuig 2000 nga napasara. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluanas ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Sa dugang pa nga balita lokal, ang maestro dakop sa kaso nga 2 counts of qualified rape sa siyudad sang Sangsagayan. May kampiyon nga balita si K5 JR Gilantagaan.
12: Dako pang isang 44 anyos nga manunudlo sa isa ka manhunt operation ginbatigayon sa Sagay Component City Police Station sa siyudad sang Sagay. Ang suspect ang mayaras ng warrant of arrest nga gin-issue sa Regional Trial Court Branch 73 Sagay City sa 2 Agosto 3, 2016. Bangod sa kaso nga 2 accounts ng qualified rape sa diin, imbulbado ang minor de edad. Wala man sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Nahibaluan man nga ang suspect ang ginakabig nga number 6 regional most wanted person. Sa karon, yara na sa kustudiya sa Sagay Component City Police Station ang suspitsado kaya nagahulat sa nagakaigo nga legal nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
4: Samtang probinsya sang Negros Occidental nag-turnover sa mga sapat para sa breeding kag palangabuhian. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
13: Nagpatigayon ang provincial government sang turnover ceremonial sa mga sapat para sa breeding kag pangabuhian sa provincial capital grounds kay inasang aga. Sunod sa programa, ang mga sapat nga gin-turnover halin sa Provincial Livestock Breeding Center and their farm sa La Granja, Lacaylota City, Negros Occidental. Lakip sa mga gin-turnover ang itik pinas, Muscovy duck, free-range chicken, piglets nga i-release sa Barangay Santa Rosa, Murcia para sa biosecurity, ram o lalaki nga karnero kag cattle for fattening. Nagatag sang mensahe sanday Provincial Veterinarian Placida Alamana, DBM MPA Administrator Attorney Refrando Diaz II kag Governor Eugenio Bong Lacson. Sunod sa gobernador, ini nga programa ang makabulig sa tanan nga mga mangunguma sa probinsya kada bulan ng ilang distribusyon. Ini nga programa bahin sang Provincial Swine Industry Recovery Initiatives kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Program sang probinsya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
5: Samtang duha ka mga individual pilason matapos maaksidente sa Banwas ang Ilog. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
14: Pilason ang tatlo ka mga individual matapos na aksidente sa National Highway sang Barangay Manalad, Banwas ang Ilog, las 12:50 tuang gabi, Agosto sa Aiza. Imbulbadong isa ka motorsiklo kag tricycle. Kunsariin, ginamanayo sang 41 anyos nga si Rodrigo Inocencio ang tricycle, samtang ginamanayo naman ni Glenn Anthony Tanati, 23 anyos, ang isa ka motorsiklo. Ang tricycle may apat ka mga sakay, samtang ang motor naman ang may isa ka angkas. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, yara sa parehong nga direksyon ang tricycle kag motor, sang nagpundo ang tricycle agud kay uhon kuntani sining nga rain cover. Apang dito na hinali lang nga ginbungguan sang motor ang tricycle nga igo sa likod nga bahin sini. Nakaangkon sang multiple injuries ang driver kag angka sang motor samtang minor injuries naman sa driver sang tricycle. Gindala pa sa ospital ang mga biktima kag sa karon padayon pa nga ginabulong. Ang motor naman kag tricycle ang yara sa custody sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa katapusan ng balita lokal sa 67 ka mga barangay tanod, ginpaidalom sa orientation para ma-deputize ang BTTMD. May kampiyon ng balita si K5 Wilson Villena.
15: Nagpaidalom sa orientation ang 67 ka mga barangay tanod para ma-deputize sa Bacolo Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD. Dugang ang 67 ka mga tanod gikan sa 8 ka mga barangay ang ginpaabot sang pamunuan sa BTTMD para makabulig sa pagbantay sang dalanon lakip ng pag-issue sang citation ticket sa mga traffic violator nga may kamtanan sa pagtuman sang local traffic ordinance. Nalakip sa nagpaidalom sa orientation kay inasang aga Webes Agosto 6 ang mga tanod gikan sa Barangay Tangub, Barangay Alihis, Bata, Vista Alegre, Handumanan, Banago, Pahanukoy, kag Barangay Mandalagan. Sa tiyon nga matapos ang evaluation sa mga tanod nga ideputay sa BTTMD, mas mapabaskog ang pagpatuma sa traffic ordinance kag mahatagan sa dugang nga kapasidad ang mga tanod sa pagdumala sa lakas ng trapiko sa nasakpan nila nga barangay. Para sa D3Y Newscast, sinigang balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3Yo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, inisig K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang National!
16: Balitang National!
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay si Jesse Saiz kasi sa mga detalye na sa aton mga balita national. Patay ang duha ka individual samtang isa naman ang pilason sa nagluntad nga landslide sa La Trinidad Binguet kay inasang aga Huwebes Agosto 6.
5: Sunod sa otoridad na trap ang tatlo ka biktima matapos nga matipag ang duta kagintabunan sini ang isa kakalainan sa kilidalan.
4: Ang mabasbo nga ulan nga dala sang Bagyo Maymay kag habagat ang nagresulta sa pila ka mga landslide sa lugar.
5: Samtang ginkumpirmar ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga may standing order o kunmando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Matandaan nga nagpalagyo sa kasudias ang Senado si Senator Bato matapos ang shooting incident sa Senate building sang tinalikdan nga Mayo.
5: Nag-issue naman sang warrant of arrest ang International Criminal Court kung ICC para sa Senadora.
4: Siligid lamang naglapta ang balita nga ginaresto na si de la Rosa.
5: Apang ginpalayag sa Department of Justice kung DOJ kag Department of Interior and Local Government kung DILG nga wala pa sang impormasyon ang hensya angot sa pagkaresto sang Senadora.
4: Sa iban pa nga balita national, ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC subong Huwebes nga nagdangat na sa basobra 2,200 ka mga pamilya o kung malapit sa 7,000 ka mga individual ang nagpadulong sa evacuation centers bangod sa epekto sa mga bagyo nga Luis, Maymay, kag Southwest Monsoon o kung Habagat.
5: Suno sa datos sang NDRRMC, lasays kay na sang aga, nagatiner subong sa 39 ka mga evacuation centers ang mga nag-evacuate ng pamilya bangod sa mga pagbaha nga na report sa 83 ka mga lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, kag Bangsamoro Autonomous Region kung sariin 12 na ka mga panimalay ang na-report nga nahalitana.
4: Nagdangat naman sa 23,946 ka mga pamilya ang napektuhan sa malain nga panahon samtang nagdangat na sa 1.38 milyones pesos ang ayuda nga nahatag sang gobyerno para sa mga naapektuhan.
5: Sa katapusan nga balita national, patay na sang nag-abot sa ospital ang bata nga lalaki nga nag-edad sang duha ka tuig matapos na ginsumbag sa ulo sa makaduha ka beses sa iyang stepfather sa probinsya sang Biliran.
4: Sino sa Navan Municipal Police Station kag Biliran Police Provincial Office, gindala pa ang bata sa Biliran o kun Biliran Provincial Hospital matapos madiskubrihan nga wala na nagagiho.
5: Ginsaysay sang mga witness sa mga otoridad nga gintiklod pa ang bata matapos na ginsumbag gani na igo ang ulo sa bato kag nadulaan sang kabuhi.
4: Ginsaysay man sang witness nga naaking 27 anyos nga suspect bangod wala untat ang hibi sang biktima.
5: Isa man sa mga nakasaksi sa insidente among apat katuig nga utod sang biktima.
4: Ginparegman sa mga pulis nga walang iloy sang bata sang nagluntad ang insidente.
5: Naaresto na ang stepfather kaging pasakaan na sang kaso nga murder.
4: Lasay sa Justin Weve.
3: Balita International. International. Ang D3Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, heat wave sa South Korea, isa na ka national disaster. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
17: Ginakabig na nga isa ka national disaster ang nagapadayon ng heat wave sa South Korea. Suno sa ginpaguha ang datos sa South Korean Interior and Safety Ministry, yara na subong sa masobra 2,000 ka mga persona ang na-diagnose ang heat-related ng mga balatian, kay Justin Webe naman ang nagtaliwan humalin sa bulan sang Mayo. Masobra 17,000 naman ka mga kasapatan, kaangay sang manok, pato, baboy, kagkapin 16,000 ka mga ginasagod ng isda ang nagkalamatay, bangod sa tuman nga kainit sang panahon. Sa ginpatigayon ng cabinet meeting sang nagligad ng Martes, ginmando na ni South Korean President Lee Jae-myung nga himuon ang tanan agud nga maprotektahan ang mga pumuluyo. Sa syudad sang Seoul, nagdangat sa 39 degrees Celsius ang temperatura. Samtang nagligan naman nga Domingo, nagdangat sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa Hiangsan. Ini naman ang pinakamainit nga temperatura nga na-record sa pungsod, humalin sang una nga nagsugod ang weather observation sa South Korean Peninsula sa tuig 1904. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Sa balita sports, sa EJ Obiena nadaog ang iyay kapito nga gold medal sininga tuig. May kampiyon nga balita si ka K5 Mar Baranuel.
16: Nagapadayo na pagka madinalagoon sa Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sininga tuig. Nadaog ni Obiena ang gold medal sa Stop Hawk Prong Meeting nga ginipatigayon sa Jochgrimm, Germany. Ini ang matapos mag-clear sang Pinoy ang 5.83 meters. Ini ang ikapito nga gold ni Obiena sininga tuig. Kagikaapat niya ini nga outdoor gold sininga season. Madumduman ni nadaog man ni Obiena ang gold sa first international pole vault meeting sa Cathedral Square sa Germany. Para sa Balitang Sports, nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may PC ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kagpara naman sa aton balita entertainment, Wally Bayola nagbalik na sa Itbulaga. May chika si ka K5 Lori Gamboa.
18: Nagbalik na ang komedyante nga si Wally Bayola sa noontime show nga Itbulaga matapos ang pila ka bulan nga pagpahuway sini kagpaayo. Wala makita sa Itbulaga segment si Wally matapos nga maaksidente ini sa iyang motorsiklo sa tong Marso 29 nga nagresulta sa fracture sa iyang atiel. Ginkalipay man sa mga fans ang pagbalik sa komedyante, kag sa karon nagalaom ang mga netizen nga mayara bag-o nga episode ang kalye serye kundiin ginabidahan ni Wally ang karakter ni Lola ni Dora. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita at Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Dugay siya kag nakabalik ka K5 Troy, no?
19: Nabaldagid siya.
4: Oo, sang uni ganit natabo ang aksidente niya?
19: Do March.
4: March.
19: March. March.
4: Lawi gini, no? Nagpahuway gid siya kahit na fracture ko nung iyang atiel sa aksidente.
19: Motor.
4: Oo, sa motor. Kunang delikado. Sa mga nagamotor da, baw, halong-halong di ka mo kay kabudlay sang aksidente.
19: Okay, sa lang K5 Jean, nang bisanan mo kahalong, kisang mga upodungan sa dalan, nga haras-haras.
4: Ina, makarelate, naging ko na sumong. Sang una daw, wala pa lang ko napakialam. Sumong, pero may nagainit ulo ko sa dalan.
19: Gagtas ka na?
4: Grabe. Do ka matyagan ko, pagka sugod mo pa lang. Ay, may malam. Pagkasugod pa lang sa adlaw mo, pagkagawa sa balay nyo. Ginaguba, ganyan siyang, my goodness, ayawan ka ganyan ka ano. I mean, pag-start lang sa adlaw mo, guba na siya nga daan. Karelate na, gigo na.
19: Sulod ka sobra nga, ugtas.
4: Oo, oh, oo. Oh. Hey, ambot kung ano mo lang kay, kita mo mga driver, malakis ang, kabudlay man ispilingon, kabudlay man inchindihon, kisag, pakibot ka na lang ganyan. May gulpiyada lang, may mga kalasun. Ang tubag mo pero di kayo nahinay, gulpiyada lang dayon. Dahil may aras sa likod mga gidikit nga dikit sa imo, tapos gulpiyada lang may maglusot sa kilid mo. Nanu ni sila ko no man.
19: Ano po daw ko sa lakad Miss Jane, grabe ko nga wakal mo ay no.
4: Nagdahod gani sa akon. Hambalan tagi ka war freak ako sa dalan. Pero ako lang man ang makabati.
19: Ay ikaw na.
4: Pwede niyo mapaubusan pasensya ko. Ako na ginama ko, guys. Kisa malagong gahalong ka, pero may aragi dyan gulpi. Kisa makibot ka na lang, gidya. May galusot lang dyan gulpiada. Especially mga nagamotor bala.
19: Single?
4: Yes, ang mga nagasingle sa mga motor. Hambogin na dapat nga halong ka mo. Kaya nga, kung matumba ka mo, wala nga din may paprotektar sa lawas nyo. Kisa wala, ang iban wala pa helmet. Nante, gaka-injury, ganing mga kompleto sa ano tawag sini? May helmet, may ano na sa tuhod.
19: Sagang sa siko, tuhod.
4: May siko, di ba? Kapit pa kung ga-big bike ka, amu-amu na. Dapat kung ga-motor ka, kompleto ka na lang tawag si Sir Eljan.
19: Correct, di ba? Iba rin naka-short piya ganik, if I have jean?
4: Bang, panami, di ga-chinelas.
19: Oo.
4: Kampiyon! Og taas na naman kita. Mga ka-K5, amuyadong dalagong ang mga balita sa buong Webes, Agosto 6, 2026.
19: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kami ang inyong nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
19: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal

0: supplement for men. May bakal kag vabuhos ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustable na nga gabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Checker time, kagisigungin yung mga rasan. Oras sa K5 News FM Philippines, impunto alasays, 33 sang gabi. Larga Vista. Mayong gabi banwa, ini ang Larga Vista, kagako si Julius Marivelles. Larga Vista. Wala nalakip ang Negros Island Region, kag Negros Occidental, sa ginapanugyan sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa nga maapektuhan sang tuman ukon mabunok nga pag-ulan humalin karon nga daw tubtob sa hapon sang Domingo bangod sang Tropical Cyclone Maymay kag Southwest Monsoon. Tigaylo ang panugyan lang sa pag-asa nga mag-andam ang Negros Occidental sa idalom sang rest of the country bangod sang localized thunderstorms nga ginabanta magatugan anuman sang magulugal-umon tubtob magal-umon nga panahon kag lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanag-uob di mudo indi kita labing apektado sang may-may nga bagyo apisar nga mayara sang ginabantayan ang pag-asa nga tropical cyclone may-may ang lubos nga apektado dito sa bahin sang Luzon katulad sining masunod nga mga lugar Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kag Benguet, samta apektado man ang Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, kag Batangas diri severe flooding o kontuman nga pagbaha

0: ang gina-forecast sang pag-asa kag posible lubos man nga pagkatipag sang duta ukon mga landslides.
1: Lorga Vista.
0: Samtang diri sa aton sa Negros Island region, tiyan mo ni, ang ginapaabot ukon ang gin-forecast nga magatuga ay sang lapta-lapta nga pag-ulan, amo ang localized thunderstorms kag posible pagluntad man sang flash floods o kon hinali nga pagbaha kag pagkatipag man sang duta bangod sang severe thunderstorms. Galing kiti depende iniya magambag ka localized thunderstorms amo ning pugtak-pugtak bala nga kaimtangan sang panahon. Halimbawa diri sa Bacolod bunok ang ulan, pagtabok mo sa talisay wala ka may mamatsyagan subong man sa pagkadto mo sa kaiping nga mga lugar. Amo nang ginatawag nga localized thunderstorms na balang na hamtang sa isa lamang kamagamay nga lugar ang mga pagbaha kag ang pag-ulan.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista. Lorga Vista.
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita ay balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Lorga Vista.
0: Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga inganiban sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa akon, katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo Vista. Samtang naganda sang inyong mga paranya punon, nagapaanok sang inyong mga tinigang, kag nagapreparar sang inyong pinamalan ukon uga. Ano man ang inyong sudan karon nga gabi, ako ang madala sa inyo sang ihibalo, kag kinaalam kalakip ng balita tonight, diri sa Larga Vista. Lorgo Vista. Una nga istorya karon nga gabi, inyong batian, sa Kalwan o kung pinagay sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500 ang tagdala. Wala kalingkang nga tagasakdag sang libre nga balita kag ibalo every night diri sa Larga Vista. Hindi lang masaligan nga tagdala sang mga impormasyon sa inyo, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Lorgo Vista. And let's have K5 Berto Gakit Jr. kahapon ang balita naton gikan kay K5 Babes Gantalao, angot sa ginahimo sa mga pamunod dira sa barangay Mansilingan nga sila na lang nga kusang loob ang nagabulig sa pagbantay sa mga kawatan nga nagaduging karon, ha, labi na gid niya ining ginarason ni Labra Firming at Tiempo sang tigkiriwi tigmarais Tiempo Muerto, kung sa English pa the dead season, amuning patay nga parahon sa industriya sang kalamay. Ti amuman ini ang ginarason sang mga tuklo kag kawatan nga manguwa sang indi ila. Ti kagabi ang istorya tawas barangay Mansilingan nga may mga kawatan ginalantaw nga nagapangayaw gikan sa iban nga mga duog, biktimahon ang mga taga barangay Mansilingan. Kagabi purok Guanzon pa lang ang gineport ni K5 Babes Gantalao. Subong niya nga adlaw, may isa ka ginaaligar kawatan na dakpan dira sa barangay Panukoy. Ang resulta, ini siya nakastiguan. Nga akay nadakpan siya kag na corner sang mga tricycle drivers. And let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Dala na ang isa man kay istorya, parte pesteso duang pesteso bong peste nga mga kawatan kag sa industriya sang kalamay, peste sa tubo, amo ning ginatawag RSSI. Yaring back-to-back reports tonight with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening, please come in.
1: K5 Jones, bodo ka nami, gidwag gid ni ka peste guro ano. Ang aton sininga pa kay
0: diba?
1: Oh, gani man.
0: Grabe, no? Ang isaya gapanuyop sang tubo, gasuyop sang duga sang tubo, ang isaya mga gasuyop sang pinangabudlayan sang iban.
1: Unaon tani Kit of Jules.
0: Ang tawo nga peste anay?
1: Ang peste anay nga tawo ano?
0: Oh.
1: Eh duga kay matapat na ni siya.
0: Oh.
1: Ang Kit of Jules, boging kulata gid ay, roging pastigo. Ang isa ka lalaki nga taga barangay Singkang Airport ni siya.
0: Uy!
1: Matapos nga nangawak sang cellphone sa may barangay Panukoy, phase 2. Kung adira sa may Sigasco, blako agi karanita, Sigasco kapawala, unha naman 100 meters lang da, no?
0: NHA housing.
1: Dira-dira gedo, sakto.
0: And ang pasulod to sa police station number 8.
1: Yes, all. Tumagurong pasulod. Ito mga 100 meters station naman.
0: Kung namo kilid dalan lang ni or sa sulod gidya sang subdivision.
1: Kilid dalan gid.
0: Kilid dalan. Okay. Lapit sa mga junk shop da.
1: Dira-dira gid sa may tubigan ng pea.
0: Ay, okay. Damo tubigan da gahuo lang ko ay balo ko din.
1: Gani man song tabo amo patpaton sa Dios.
0: Sige.
1: Alas 11 kainasang aga. Ang may ang actually establishment ni ginkawatan niya eh. Establishment ning sa mga dumang aluminum ni Black Eagle Julius ano. Aluminum abit. Ti karon ti open ang area, hindi gid bi siya nga dumay portahan po. Open bala siya ti Black Julius no, open ang do pwede kakasaka, open area ang establishment. May mga lamisa, then may counter no. Karon ti udto adlaw damo galabay ti do nagkuha ni kuno sang palamahawon ang tagiya sang cellphone gani kiver sang wala tawo nagkadto ang kawatan sa may sulod kag hinablot yung cellphone.
0: Wow.
1: Kaya naman nga text nga nakita man mismo sang tag-iya kung ano ginkwa iya cellphone sang hinali lang kagibaba Julius nga nagsinggit sa kawatan.
0: So, uh-huh.
1: Pagsinggit sa kawatan, tido medyo tunog, guro, kag doon puhag ining... ining kawatan nos ginhimo ya kita Dios ginhaboy ya no ginhaboy yang cellphone sa kukulba e guro kag dukadlok hinaboy yang cellphone nabili ng cellphone hinaboy sa may kilid lang
0: okay.
1: Sang lamisa kag naglagyo tinagsinggit ang laki kawatan
0: uh-huh.
1: Pag sikit si Julius may mga tricycle driver sa tabok sang karsada K-5 Julio sa may tabok sa karasada kag ginkulata no gintipunan kag kinastigo ang lalaki tipila sa ulo may information kita nga
0: ano ning video amo ning mga nagdakop siya diri siya ginkastigo
1: yes diri pa plate black ino just
0: are no, para... oh nagabot ang pulis eh Robert Berto balikan ta duga si K-5 Berto Gakit Junior. Lorgo Vista. Ti ining unta magaserbeng pagtulunan both ways ha sa mga nagatuyo mag pangawat of course ti pagkuha sang indi imo krimen ina bisan anong pangambal mo nga basol mo sa tigkiriwe o kontempo muerto ti ina that is a criminal offense sa idalom sang ginatawag nga criminal code sang Pilipinas. Ti bisan anon mo pa na ang krimen ginaya. Bisan ano pang rason mo nga sinya ti pigado gid bi kitigriwi gid subong sala gini ka gobyerno pigado ang tawo kay ginakawat sa mga opisyal ang kwarta. Minano nga istorya krimen gid ina. O galing ini mga magaserbi man bilang leksyon tagsa-tagsa sa aton paano malikawan ang paghatag oportunidad sa mga kriminal nga makuha ang imo mga pagkabutang. Balikan ta si K5 Berto Gakit Jr.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag na kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa panawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Lorga Vista.
0: Balikan ta sa hindi gid lamang madugay si K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita simpre lamang ining mga ginaaligar kawatan nga nagapang biktima sa mga tawo sa nagkalain-lain nga mga purok diri sa syudad sa Bacolod ti masamid diri ang ginarson nga tiempo sang tigkiriwi tiempo sang kapigadon pero again ti hindi na iya kabangdanana hindi na iya rason. Are, may nadakpan dira sa barangay Alis nangawat allegedly na kastiguan. Bert, please come back. No problem. Proceed.
1: Panukoy niya.
0: Panukoy, I'm sorry. Panukoy.
1: Kiva Jules, so amo to, nakulata, nakastigo sa nga ton, sining mga pumuluyo. May information kita nga, sosyali ng pusan pa sang tubo ni.
0: Oy.
1: K5 Julius, that's why ang itsura sang lalaki tuguon ni no duguon at the same time pilason ini wala ni siya kadangat sa prisuan ha, direkta ni hospital kay ina amo ning ambal nilang direkta sa hospital bago ang prisuhan no K5 Julius ₱10,000 ang balor sang cellphone nga nakuha sa isa ka trabahador dira sa isa ka establishmento dira sa may Pisto barangay Panukoy. Ang video ang play man naton dira makita naton pinulihan gini siya mo tricycle driver blama ko mo tao no? Kay 5 Julius, kag sino sa background na interview naton si kay na si Major Rondel Tapang sa Police Station 8, kag di sunod diri kay 5 Julius, siya manigali ni gabun na niya kawatan, siya okay. Niya ang suspect na pagpangawat sa mga washing machine sa Alihis.
0: Ha?
1: Okay. Alihis washing machine, mga manok sa Barangay Singkang Airport, kag siya ni ang suspect sa pagpangawat man, dira sa isa ka o sa mga tiyanggi, dira sa may barangay Sumag, sa mga benta sa tiyanggi.
0: Ay!
1: Oo, so gabunan giniyang nakawatan.
0: Oo.
1: K5 Julius, actually na-report ni siya, siya niyang suspect sa may barangay Alihis pagkuha na sa Alihis ang washing machine that time. Oo, siya niyang ginatudlo. So balik-balik ni iyang opisyo. Ang panawagan diri, sang panawagan diri sang kapulisan nga bisan amon nga mga gamay nga mga pagkinawatay kag Kipa Julius dapat mostly dapat ipasakaan gid kaso kay kun di sila magbalik-balik sa may field abi o kun sa mga balay-balay sa pagpangawat eh amon ni kuno mong mangawat sila gamay lang
0: umo
1: nga ti madakpan man mapablatter reklamo the same time iurong manggali ang kaso. Susunod sa polis, useless gapon. So amon ni gani nga kun madakpan.
0: Pero Bert, Bert, angot sini ining nadakpan, may ara sa mga ginaatubang nga mga panumbungon. Subog mo la.
1: Ara git actually 11 case ni ang gareklamo siya
0: subog. 11 na ang magamba ka kaso diin nga level ini prosecutor pa lang ko may nagsaka nga sa hukmanan.
1: Okay, sorry git kag Kipa Julius hindi gili kaso. 11 ka reklamo. Mareklamo, may nagreklamo na sa police station.
0: So meaning, police station pa lang, blatter level pa lang?
1: Yeah. Yes, yes.
0: Wala pa may napasaka sa prosecutor?
1: May ara na ni siya before eh.
0: Mm-hmm. Pila kabilog? Yung,
1: mga tatlo kabilog.
0: Ano ang ano allegedly ginkawat niya?
1: Theft kidney, amuning washing machine.
0: Okay.
1: Ang mga manok, kag ang mga kwartato sa tindahan.
0: Amuning, sa Sumag?
1: Sumag.
0: Wow, okay. Siya so, lang ni isang gapangawat?
1: Oo, siya lang ni isang. Amunin nga, tonsin nga mga nakuha nga.
0: Wow, solo flight, ha?
1: Oo, solo flight. Get amunin nga opisyo yung mong cellphone.
0: Okay.
1: Kuha, yeah. Tiga, wala man siya kapangransak. Yung nga gasulod.
0: Ah. Kapwa
1: na gamit instrumento.
0: Oo.
1: So, karon kiba Julius, ara sa presuhan, ining lalaki, tapos nga nakapamedikal naman na kiina kag pagkasakaan sa kaso nga theft sa Buwas nga Adlaw, Birnes.
0: Taga din siya, taga Magsungay?
1: Magsungay, Singkang Airport.
0: Okay. Meaning may bag-o sa mong style. Hindi ka magtira sa imo barangay, lukso ka sa iban, do amo na?
1: Amo gining kalabanan. Yan eh, amo ni ilang galaw.
0: Oho. Uh-huh. No?
1: Kay para nga ti hindi makilalaan.
0: Oh.
1: Kay ti mostly sunod sa pulis ko ara sila sa balay ti mostly nga makilala mo to hindi
0: no. Ti so, may ara man na sila style Bert nga sa ila barangay Alwan sila ya nga daw ala Robin Hood bala may amo nang style.
1: Oo, ti ang piste gani kay Julius kasi ilo man sa piyak
0: na RSSI. Oh, sige. Sa ilo ta, sige pistita. Proceed.
1: Sa ilot sa isa ka mambanaton peste man update sa RSSI Kipa Julius padayon ini sa Gyapon nga nagapangaon kag nagahatag sang dilubyo sa mga katubuhan diri sa Negros na interview to kaina si Sir Dave
0: Samson
1: Kipa Julius sa ila sini nga pagmulitro kag ginapamangkot ta una diri nga punto kay ti subong gaulan-ulan eh no. So kung gaulan-ulan, nagapadayon ng aton ng mga LGUs ang spray ni, aerial spraying, manual spraying. So ano ning matabo kung gaulan? Did it effect? Effect bala Kipa Julius sa mga chemical nga gin-spray para matap na ang RSSI? So suno diri kay Sir Samson nga yes, maka-apektogid ka Kipa Julius. May maabot din nga example ma-spray sila subong hapon din maulan mga alas 4 useless no useless ang chemical ang spraying unless Kipa Julius kung may sticker sila ginmangkot ni si Sir Dave kung ano ni ang sticker Kipa Julius amo ni ang ginasamo sa chemical agod nga bisan mag-inano mag-ulan hindi madula ang chemical no. Pero limitado lang ni hindi tanan nga mga LGU nga nag-spray subong makahimo sa amo sini. So definitely tanan mambalta Kipa Julius butang ta mga ara kuno sa 80% damage gid ang spraying kung gaulan kay Pa Julius.
0: So ang gwa sina ma-spray ka pesticidio kontra RSSI pagtupa sang ulanti. Ano ang matabo sina ting ma-wash off makakas sa dahon ang pesticidio.
1: Oo.
0: Aragoy.
1: Makakas gud siya. Amoni ang kakalatabo gid kay tiga ulan mong daso ba nagpauntak-untak. Ginuntat. So amo nang niyang alternative kay ti ang mission o konvisyon sang probinsya nga ti matagaan sang pagpadali pala no padasig immediate nga pagbulong. That's why ti gani amo na gani nga gin propose sang akon gintinguan nga matigayon ining biological control kay Julius kay man para ti kung biological control agent ang gamiton sa spray gadako ga ano nimong gadasig mas dasig ang epektibo sa pagpatay i-compare mo sa chemical. That's why amuni nga kun padasig dasig lang gid ka kay Pa Julius biological control o galing sa sini nga mga tinion kay Pa Julius ang iban nga mga chemical. That's why gina-encourage gid ni Sir Samson galing mahal eh ang speaker nga ni bala ibutang muni samo muni sa chemical para ma bisan magulan pag gusto kada spray no kay Pa Julius kay ti mapilit ginagyapon eh sa mga katubuhan ining chemical kay Pa Julius.
0: Mm-hmm. Okay. So as it is, ang apektado na subong nga mga ano ne nga ano panawagan ni sining nga katubuan 34 mil sa Gyapon.
1: Mm. 34,000 hectares, no? Uh-huh. Dako-dako ni actually amo pa lang ni ang na-verify nila as of now. Kiti kasaka kina Julius mo. Hindi ta nila malibot eh.
0: Uh-huh.
1: As of now sa ilang monitoring, sa ilang assessment, 34,000 as of subong ha, pag interview naton ang apektado sa bilog nga Negros. So way pa nakabaway pa nalabot ang pila pagid nga wala nila na assess no.
0: Agoy.
1: So nga ba ni Sir Dave nga dako ni nga kaperdihan gid no, isa ini sa mga mambal naton sang probinsya nga huol dilubyo no ang ining pagkaon padayon nga pagkaon sang RSSI kakiba Julius sa aton nga mga katubuhan. Amo to ang baga ni Sir Limata kay Pa Julius nga inti lang tubo na ang ginakaon sa nga RSSI nga ni sa Laguna nakamonitor ni sila sang palayan o rice ta. Na
0: sa jagged damo bala humayan sa kwan damo humayan sa bago
1: amuni ang problema diri kay ti pinuti ang pagtuon gi ngating RSSI sa tubugid ang ano diri may ara sila nga pagtuon kag nalantaw nga nagapang-atake man ini nga hangit sang pisting ani sa mga kaumhan especially sa palayan gid sa humayan gid sa Kipa Julio. So gimakot man si Sir Dave kay ina kun bala may ara sang tawag niri may ara sa mga LGU nga wala anay nag-stop kundi halos na lang dumiara man eh amat-amat nga gina-encourage na nila kag isa pa gili kay Pa Julius ha ginatinguan pa nila nga sa hindi madugay mga kung sige-sige pag ni pilak adlaw o sa sunod nga adlaw mag-declare na sang state of calamity ang pila ka mga LGU diri sa Negros Occidental, Negros Oriental man kay Pa Julius sa ila sining nga monitoring kay ang bakulod kay ina nag-declare na to sang state of calamity sa sining tugas sang halit sang pagkaon sa sining RSSI kay Pa Julius.
0: Ate balantayan ta na. Oo, kay ti ang pila na lang kabulan matsimpo galing na eh.
1: Gani.
0: Eh ba?
1: Amot ang baga ni sa Gyapon sang probinsya ni Attorney Diaz, Reverend Diaz the second ang administrasyon sang probinsya. Kay kung hindi nila pagtapna with the allotted budget nga tinagatag na 25 million yes tumong no ang provincial capital sa sining biological control alone lang wala pa nalabot ang chemical kay chemical ilaman niya sa mga may ara man yang chemical mong no nga ilagi diyan mismo sang SRA kay Pa Julius ti ang ining biological control nga pag-away sang RSSI nga ning iya sang province kung hindi ni matapna kay Pep Julius ti amakon mo 70% ha, madula sa kalamay sa Negros within next year 2026
0: ateo,
1: 2027
0: eh.
1: Dako na ko ning kapresidente ko hindi gid madula ang RSSI nga ni
0: gani
1: so padayon ah no kabay nga ti sunod sa ila maamat-amat na maka-declare na sang state of calamity para ti may pundo ang pila ka mga LGU makakuha sang pundo agud nga mapadali-dali mabakabakal manda sang pila ka mga drone dira nga mapadasig ang spray sang pila ka mga tubo naton kag manual spraying man tinawo makabayad sa mga tinawo kay Pa Julius
0: gani gani sige sige
1: sige dulong balita naton sa Cal 1 sang DTX 500 may PC kag D3 Bio DTX Copy Mix. May copy ka na, naka-detox ka pa. Upod ko ni Subong, si Adrian Cantalao. Ako si Kakifay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, T5 News.
0: O kabay pa nga, hindi ka mo mag-ido kag Kurengda Adrian kag Berto ha. Magabalik ang inyong paratuntunan. Pagkaligad lamang sini.
2: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conchita Quayle ba, high blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
9: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
14: May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! pagdala sa pagkawig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya, larga, visa, larga, visa. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista.
16: Mayong gabi igali sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nag-hook up karon o kung nagpamati pinaagi sa Fabulous Radio Click FM Toboso. Samtang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental, mayong gabi iman sa inyong tanan pinaagi sa CPSU Radio Mascovado.
20: Larga.
16: Nagaupo naman sa aton sini nga pagpangalagad tonight kanay nong Edmund Diaz and family kag sa bugos niya nga panimalay dala na ang pamilya ni Ma'am Sheila Book ang bilog niya nga panimalay ha dira man sa barangay Tangob.
20: Lorga,
16: salamat salamat gid pinagi kay Ma'am Jackie. Nakakitanay kami kaina online ni Ma'am Sheila. Salamat gid sa inyong pag-upod.
20: Larga Vista.
16: Kay Ma'am Wina Lukay-Lukay, KSS tadira sa Barangay Singkang Airport, mayong gab-iman sa imo. Kagsa kay Madam Marilu Manaay sa Vista Alegre.
20: Larga Vista.
16: May update kita karon dugadugaya na no balang nagalala nga propaganda. Are, ang balita sa Middle East, antes ko magkadto sa kay K5 John Versales, gikan sa norte nga bahin sang probinsya, istoryanta ang balita nga ang Iran nagpadala reportedly naghingagaw sang iya mga soldado sa border sini sa iban nga mga nasyon nga aayhan hibalon ta na karon dugdugan naghahanda bala ang Iran sa posible pagpang-atake ground offensive sang Estados Unidos. Bantayan sa hindi gid lamang madugay sa aton nga pagpangalagad. Kagti ang pamangkot ano bra ka importante ining ginatawag nga propaganda pinahugay. Kay man ang giyera sa moderno nga panahon hindi lang giyera sa patag-awayan, hindi lang tiruhay, hindi lang habuyanay, missile kag bomba o kon granada. Ang hampang ara na sa propaganda kag ginatawag cyber warfare. Pero hindi lang ini sa karon nga panahon. Sa tong una nga tiempo, gakatabo na ini. Ano ba ka importante ang propaganda? Explicar ko karon sa inyo dugadugay. Abita si Dracula, vampira lang nga ara sa pelikula. Karon ni istorya ko sa inyo. Si Dracula matuod nga tawo sa kasaysayan sang kalibutan. Diin ini siya. Plastar ko na karon. Ano ang paggamit ni Dracula sang propaganda sa gera? Iplastar ko mana karon dugay-dugay. But first, let's have K5 John Versales. Sa aton sining nga mga balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya. Mga tawo nga nagapangita kontani sang ayuda ang ginsugata disgrasya kag ti kamustahon ta. Ining natabo nga paglutang bala sa isa ka babae nga damlagpa nag-viral tungod atong ginaligar nga ini siya nag-hit-hit kag gin Facebook Live ang iya sini pagsuyop. Let's have K5 John Versales tonight. John, may gabi, please come in.
21: Yes, K5 Julius, may gabi. Kamusta? Sulod ko, K5 Julius. Okay man lang.
16: Ano kagaras ang tingog mo?
21: Anay pa, anay pa.
16: Hindi, hindi. Okay lang ang tingog mo yung garas. Oo, oh, daw iya ka rocker, bla? Oo, oh, daw ginsamo nga tingog ni John Bon Jovi kag ni Steve Tyler.
21: Popper team, mga idol ko ba?
16: Ato, din mas namihan mo si Steve Tyler o si Bon Jovi?
21: So far si Bon Jovi kay K5 Julius kay daw may ara pa sa iya nga mga kanta nga makaya pa sa katon nga range. Si Tyler daw hindi nagin.
16: Taas ni si Steve Tyler, ako?
21: Pero tinigid niya katingil pamatian niya sa tingin ni Tyler.
16: Although, strangely, John, ang pinaka-famous niya kanta, love song, ha?
21: Yes, ang I Don't Wanna Miss a Thing.
16: Na, oo. tungod ang bata yan nag-artista sa pelikula. Grabe, no? Ang kay John Bon Jovi, ano gid ang paborito mga kanta?
21: Damo lang, All About Loving You. Bed of Roses. Always.
16: Ay, kung sa purok ya, ang title sina Bed of Roses. Kanta ni Rosanna Roses, bla. I wanna leave you down on a bed of roses. Kanta kay Rosanna Roses. Oo.
21: Damo lang kay ba? Damo namin nga kan.
16: Oh. Ako ya Jong, palangga ko ang ambahan nun, pero ang ambahan nun wala gid pagpalangga sa akon. Ang i-request ko gid ya nga ikanta hon muli ad pila ka adlaw.
21: Thank you for loving me.
16: Na, oo, sa kay Bon Jovi, eba? Ano gani ang opening line sina?
21: It's hard for me to say the things me.
16: Say the things.
21: Daw, yeah. Ang iya sina nga gin-create nga isa man kaso nga daw nagsabat sina is ang ining All About Loving You.
16: Ano sabat sa
21: to thank you for loving me.
16: Atod ka? No, wow.
21: Daw, kung pamatiyon mo bala ang lyrics bala ulan taon mo daw amo na ang kumbaga ang sabat.
16: Ano sabtanay? Pero laki man Japon ya kanta.
21: Hindi, si Bon Jovi man Japon.
16: Okay, so bali do back to back da ang dating sinagali. Wow. Oo. Sige lang kay sa dason ko nga pagpakasal, kwaon ta kaguro.
21: Abo daw ba challenge man tani man?
16: Hindi yang mapakasal ko sa lain nga babae, may silver no, wedding anniversary kami sang asawa ko bla. Wow. Mapakasal kami liwat. Oo. Oh.
21: Wow. Oh.
16: Kay lain naman yang repertoire sang akon kanta.
21: Ano-ano?
16: Tilain na yung mga rock na, mga jazz na. Kaya una, ito nga pagpakasal ko, mga revolutionary song to eh. Oo. Mga rosas ng digma. Oo. Tod. Mga revolutionary song si Bla. Why kakabalo, Jong, nga ang amo niya kasal ang title, Tambi Palad?
21: Ay, tood.
16: Oo. Ang amo niya nga logo daw iya kay NDF, National Democratic Front. Oh,
21: ang kuan ang ano na ganing
16: ang design.
21: Ang design?
16: Oo. Perti to ya, perti nga kasal to. Oh.
21: At iliwaton ta.
16: Oo. Gaanaw tong mga ahinti sang mga intel sang una mo. Oh, sa gwa sang simbahan man may mga maninoy kami nga daan nga konektado sa mga rebuild. Oo. Ang pare namon nga daan to mga komunista man to laban. Ang ginkasal komunista man tingo di gaanaw ang intel mo.
21: Ay, perte.
16: Galing kay wala lang sila nagambit sa lechon. At least, ah. At least.
21: Ang ila yan, panilag lang gid.
16: Panilag. Ati lambat paniktik eh. Ti bro ko unta ka tuto jong oo. Amo ginang ipangabayon ko sa imo. Thank you for loving
21: lang
16: me.
21: Siguro is ayo is amoni. Siguro manang mapa-advance lang ko pabalo nang layo pa bala.
16: Kaya
21: pag prepare ka daw medyo
16: dugay pa to ah. Mga tatlo ka tuig pa.
21: Aw oh, sasa.
16: Oh, tatlo ka tuig pa. Hindi pasubong.
21: Hindi na ko sigurado kung kaya ko pasubong.
16: Di daw gin kayasan ko ba sing pangabayon mo bla i-advance ang talent piyaw.
21: Hindi man.
16: Ay, pwede. Pwede ba kanon talang kanoy?
21: Pwede ah. Pwede gid. Pwede gid.
16: Kamuguro ni SM Brian ang pangabayon ko ay.
21: Pwede.
16: No?
21: Kwan? Oo, pwede.
16: Oo. Ay,
21: para nga may upod man ko bala. Oo.
16: Pwede, no? Si K5 Jean Paul gani, pangabayon ko man, oh.
21: Ah, pwede pa gid. Mas pwede ka pwede. Para diba? Tatlo na kami. No? Trio ang gwa.
16: Trio ang gwa. Malin nyo yan ba si ang kalaslon niya may special participation ang groom?
21: Ay, tuon?
16: Tiwi ba si Mintra kuya kanta? Diba? Na.
21: mas maging manami pagin.
16: Na, oo ah. Kaya tikita-kita man lang mo.
21: Sige ah, sige ah, sige ah. Pirmahan tayo kong Julius.
16: Oo, pirmahan tas tubig. Yeah. Pero seriously. Ang iayoon ko sa imo nga kantaon, thank you for loving me. Kag ining iya ka striper bala ka bati kani.
21: Striker.
16: Striper. Ang striper actually striper religious are religious rock ni sila nga grupo. Di ba? Oh, nautod galing si Jong. Istorya ko parte pagpakasal namon liwat. Hindi namon ni Jong ha. Sang akon asawa nga kwaon ko siya tani, nautod siya. Oh, balikanta siya karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Unahon tang balita. Ang balita nga may ara babae nga ginutang to. Amon ni siya ang damlag pa nag-viral dito sa Banwas ang Calatrava kay allegedly nag-live stream nga nagasuyop sang shabu nagaruro bale tiway na balaan kun nga ini siya ang ginutang. Although may ara sang initial reports nga ini siya may kaangtanan sa isa ka grupo nagaupod-upod sa nagapamatay tiway ta kabalo ang ining iya ginupdan reportedly imbulbado sa pagtiro damlag pa sang isa ka soldado. Ari balikan ta si K5 Jong sa iya mga balita. Striper Jong ah.
21: K5 Julius pasensya gid nagulpi lang.
16: Gani. Oh. Ang striper amo ni ang grupo nga ang title sang kantayang nga nanamian ko honestly.
21: Honestly.
16: Oo. Amo religious abi mo na una rock group lang sila. Gali religious rock ni sila.
21: Hindi, harem skarem?
16: Hindi. Striper. Striper. Okay. Oo, abi mo do mga yawan unbla. Kaya ti rock mo, di ba? Ambal nila ang rock.
21: No.
16: Musika kayawa. Ini sila, religious galing na grupo.
21: Do, wala pa ko na, do, hindi ko familiar ba?
16: Ah, hindi kaya ka familiar. Dugay na ng striper eh. Anyway,
21: ang creed,
16: hindi bala religious man nga grupo?
21: Oo.
16: Oo na. Oo. Muna sila.
21: Oo.
16: Anyway.
21: Ang creed lang yan na balaan ko, ang ina si Tom Julius, daw wala ako sinakakuan.
16: Dugay na ni Bing Striper eh. I think 80s or 90s. Anyway. Sige lang. Dugay pa man to ah. Dugay pa to ah. Oo. Anyway, dirita, naisinutong gintiro, musta siya?
21: Okay. Based sa pinakuling information kay Pab Julius, okay naman siya, stable na. Ini nga 22 years old nga, itago ta lang sa pangalan nga si alias Sword. Ano? Matapos ini siya maluthangan sa kinalikdan nga Webes sa nga gabi, Hulyo 30, dito sa may Mainland Nia Street, Barangay Subas, Banwa sa nga Calatrava. Ining biktima ni na kaigo ni siya or na kaagom ni siya sang pilas nilutangan siya sining kuan siya sining bagang at the same time siya sining butkon kag siya sining paa.
16: Buwa.
21: Kay ang insidente abi kay Pablo Julius ang nagluntad ni nagkuan ni siya mo naga maniho sang iya sining motor kag ang naglutang sa iya lunsay mga riding in tandem mga suspects man kag
16: okay.
21: Based on reports na identify ya ang isa sa mga suspect which is sa follow-up natin sa kay police lieutenant Jessica Malata ang aton sininga deputy chief ng police sa Calatrava PNP ilan na lang ginahulat nga makagwa sa hospital ining si alias Ward agud nga ma-formalize nila ang pagpasaka sa nga kaso nga frustrated murder batok sa sininga person of interest nga ilang ginatumod subong nga ginapunggan na nila danay ang pangalan ni Pablo Julius na ipagwa o.
16: Pero ano ni ang person of interest? Ano ang iya sining initial nga detalye?
21: Wala na gin ano, wala na nila gin reveal ang bilog nga detalye kay Pablo Julius.
16: Pero hindi ni siya ano panawagan nila? Hired killer o kung gun for hire?
21: Though hindi. Local pa on hindi. Oh.
16: Ni siya bugoy-bugoy. Pusher na no. Ha?
21: Grupo sining biktima ang kita Julius.
16: Ano?
21: Kagrupo.
16: Kagrupo nga anong grupo sining biktima?
21: Okay. Kung balik-balikan na ito na abi, ining biktima abi kita Julius si alias Sword. Sa itong minor de edad pa lang ini siya, may ara ka isa katiyon nga nag-viral ini siya sa social media, kung di kita magsala, mga 2024
16: okay.
21: or 2023.
16: Mm-hmm.
21: Nag-viral siya, nga may ara siya upod, nga duha ka mga lalaki na nag-suyop sang sabo.
16: Uy.
21: Gin-publish to sa kwan, actually, sa Facebook, hindi Facebook Live, kundi gin-publish bala, nag-video record siya. Kagdason, may nag-publish niya anonymous individual kag base sa aton sininga pagpangusisa nga sinuad to ang nagpublikar suno pa kilala yaman kag daw may ara sila nga hindi pag-insin siya amo to daw nagbalos gin publish tang iya sininga video sa social media
16: ang gwa sina galit daw ginhalit ha kalitan to sa iya
21: na
16: uy nga ano ang gutgut sang nag-upload to sang ila video.
21: Amo nang wala na makuan, wala na matumod kung ano ang gut-gut. Pero mga aligasyon nga ang nag-upload to med PWD, daw mo na kita video.
16: Ha?
21: Apa?
16: Apa? Ti ano man yung gut-gut sang apa nga gin-upload ya tong tsura ni Inday nga gahit-hit? Gamukbang sila ba to?
21: Uy. Kaya nakita ka dyan sa kwa, nakita ka dyan sa video ba lang nga siya, kaya nag-plaster sa cellphone.
16: Uy.
21: Na kinadlawanay sila, oo. Kag, nang daw may gakuan sa iya, daw may ga-assist, paano nga inang para makakuan siya, para maka hit-hit siya kay Pabulio?
16: Bali, ang gwa ni daw, suyop 101 nga video, abe. Daw first time. Daw ginatudloan siya siya. Ano yan, butang? Di siya Inday amo niyo ang foil uyatan sang imo wala ibudbud mo sa babaw ang shabu dason sindihan mo sa dalom.
21: Hindi hindi ang kastada is pre elaborate ko lang ha.
16: Okay.
21: Daw ginahungitan siya.
16: Sang
21: sang kwan sang amo na bla?
16: Sang shabu.
21: Ang lalaki. Oh, ang upod nga lalaki among nag kwan among nagasiga sa foil.
16: Ah.
21: While siya naga kwan nagagamit man sang ginporma straw bala nga foil kag wa nagakwan siya nagkasuyok.
16: Ah, okay. So bali may ara siya assistant.
21: Oo. Kita.
16: Ah, okay. So bali ang gwa sina daw nagpakita sila kon paano magsuyop.
21: No.
16: Oo.
21: Na. Pero atong nga video footage gin take down man to ni Meta kakita niyo.
16: Oh, okay, ti drugs eh.
21: Kag ti right after sa to, February 2025, may ara shooting incident diri sa San Carlos.
16: Okay.
21: Nagduntad involving lang katapo sang Philippine Army nga nagamotor.
16: Oo.
21: Nagdason na gin kwan man gin luthang sang riding in tandem suspect diri sa may diri sa may entrance gate pasulod na diri sa may city travel San Carlos may lang gani kay ang biktima to wala mapatay.
16: Mm-hmm.
21: Si sang nagpatigayon sang backtracking ang San Carlos City PNP na trace ang ini mga suspect ang ilang exit hindi pabalik dito pa Calatrava kundi rekta diri pa syudad.
16: Uy,
21: ang ining ining do ka mga suspect ni nalipat na ko sa pangalan. Doon sa mga taga-kwan man to, taga-Calatrava.
16: Uy!
21: Dadakpan sila diri sa may kwan, diri sa may Coco Grove Hotel.
16: Okay.
21: Pag sulod sang mga otoridad sa ining ginartilahan nga kwarto sa itong duha ka mga gunman to, para dito ini si alias Ward.
16: Uy!
21: Kapod siya.
16: Kung namo may association o may kaangtanan ni siya gali sa nagtiro to sang army.
21: Upod lang siya sa kwan, upod lang siya sa room nga ginarkinahan sini mga suspect.
16: Oo,
21: totally nga
16: May kaangtanan siya sa mga nagtiro pero sa pagtiro way takabalo.
21: Wala siya labot. Wala
16: di wala labot. Wala gin tapos to sang pulis ang pagpangusisa aw.
21: Hindi minor siya that time sa
16: hindi di what I mean? Ang insidente sa pagtiro ya sa army wala to gin usisa kag gin padalman sang kapulisan.
21: Dogin padalman man.
16: Tinapailan to kasong duwa ka mga taglutang wala.
21: Napailan. Oh, napailan to kaso. Kag ini siya dogin kwan lang sa balag, git dogin acquit kay ang gingamit gani nga terms ang PNP do nakabig nga siya sa kamot sining duwa ka mga suspecto di bagod minor padason ato to siya. May mga sensitibo ng mga bagay-bagay abi nga iya sini nga gin intrahan nga ato sa to kay pagod nga, hindi bala nagagamit siya 75 billion.
16: Aha.
21: Allegedly, ang ginahimo iya daw, pahakwa na, inang swap. May lubang.
16: Ano na?
21: May lubang nga.
16: Ha?
21: Yes.
16: Ulo, bro, do, kasibod nga kaso ni. Ining gintiro, allegedly, naga-engage, allegedly ha, naga-engage sa prostitution, magambal ka baylo ba nga, parental guidance, anay sa mga ginikanan na hugot nga panugyan, anay sa inyo kabataan. Amun eh, magambal ka baylo ba nga, sex in exchange for shabu. Amun na? Budok pelikula nga, istorya sang babae ba? Ti, sa ito nga tiyempo, mga pila pa lang siya?
21: Hindi ko magsala. 16?
16: Wow, nini pa siya?
21: Oh,
16: grabe 16, ba?
21: 22 na siya subong.
16: 6 years ago?
21: Oo, oh, 6 years ago.
16: Grabe
21: 2025
16: ba?
21: 25
16: siya
21: na
16: pa
21: mo.
16: Oo. Oh, tuod ka? Amunin siya ang ambal mo sa report mo kay K5JP, kay K5 Paul nga may samo nga foreign blood?
21: Nga, kuan? Ilang German.
16: Ah, German. Okay. Oh. Ang tataya ari man di? O wala?
21: Come again?
16: Tataya ari man di?
21: Why? Based on information, broken families.
16: So tataya, I would presume ato sa Germany.
21: Oh, kang nanay, ato man sa gua.
16: Uy!
21: Eh, kuanin mo, ang iyang iloy, nurse.
16: So basically bata ka OFW gali ni kag foreigner ni. Wow.
21: Nan.
16: Ti kun German ang iya na itsura, I would suppose ti matahom-tahom eh.
21: My face card kasi pagdulyo.
16: Ah, okay.
21: Magsaydyo tahom gidyalan taon kun tabi.
16: Atuod ka? Ato nga ban mo do si Gal Gadot.
21: From daw may ambiance gid sa kay.
16: May hawig.
21: Oh,
16: wow, ahay. Tiprong kabuhi ya do crime story man ba? Do pelikula man? Grabe.
21: Yeah, mate. Way takbalo ba? Sibla kong, siyempre, broken family.
16: Nadakpan nga gaupod sa mga alleged nga kriminal o manugpatay naga pakigilawas sa ila, allegedly.
21: Allegedly, ho.
16: Para nga makakuha shabu.
21: Dawa mo na, ho.
16: Grabe.

0: Sang karne daw nalipat lang kung ano to ang kuan man, ano to ang sabat man sang society
1: hindi,
0: man sang
1: hindi
0: Philippine Army. Hindi
1: 79th IB to ang unit sang army. Taga di 79th. Ano nga bal sige lang review on talaga na kay medyo sibud-sibud ning klase istorya. Kinanglan bad baron tani amat-amat.
0: Gani, oo.
1: Oo.
0: Ang pamangkot lang sini karon kung ano gid ay nang pinakarason kay gintry man aton actually kay Dios nga kalkalon bala nga aton sini nga mga authority kung ano rason nga ginluthangin siya pero ang gin share sa aton information na aton sini nga spokesperson diri sa Trava PNPA personal grudge amo lang gid ang ila danay mapagwa nga information bangod sa background man sining biktima.
1: Eh grabe no. Anyway, medyo sibod-sibod niya.
0: Gani. Si, ang iba niya information nga nagagawa, eskwela naman ni Sagali.
1: Ha?
0: College, oo. Oh. College ni Sagali, ni Sinde.
1: Oh.
0: Yung victim, oo. Oh. Oh.
1: Okay. Ti, ano diba? ang possibility sinada kung nag-eskwela siya?
0: Basi nagbago naman bala kita video.
1: Ay,
0: so, basi why na nag basi why na siya nagbalik to sa kung ano tong yang mga old practices before.
1: Oo. Tipo nung pamangkot karon nga agin try nga tiruhon siya.
0: Amo lang na.
1: Di ba daw kakululbaan man sina man? Di ba?
0: That's why wala na dito nagpalapit sa ilang apuloyan kay Dokta Delicado.
1: Ay, okay. Kagti, paminsara bala ang nagtiro sa iya, o I mean, ang naupdan niya sang una, nagtiro sa army, allegedly. Ti ang pamangkot, ano ang kaangtanan sa tong insidente sa pagtiro na naman sa iya? Hindi bala ayan nga the same tong mga tao?
0: Amo na gani, amo...
1: Pero ano ni siya, practically witness ni siya kontra sa mga suspekto sa pagtiro sa army, hindi?
0: Hindi.
1: Hindi? Oh, hindi. Hala. Ano ayhan ang kaangtanan siniman? Do ka talalupang doon sini?
0: Gani, oo.
1: Di ba?
0: Eh, oo.
1: Ay, oo.
0: Hindi kita gusto kita rin natin mabala, hindi.
1: Do ka tayog sa mga balita ni man? Di ba? Dito ya sa Cadiz ya ho sinulod yung kwarto sang babae nakabrief lang siya gapatong na sa tani na dakpan. Di ba? Ay na nung mga balita subong man.
0: Sige niya kwan inang gamotor siya gulpi lang siya ni Lothang may gani kayo nakalagan pa niya siya kay Gabulios
1: ay
0: nakapangayo bulig.
1: Oo.
0: Ito ang saktuhan ba ang gintindugan niya itong napunduhan niya bala?
1: Oo.
0: Na may ara na mga tao. Halin din ito pakatitalapit na lang.
1: Ah, so ginalayay na lang siya pakadto to?
0: Ginpasakay siya sa pelikab, kagindalagan pakadto sa Calatrava.
1: Ay.
0: Lapit na lang kayo, siguro mga more or less 6 minutes. Lapit na lang kayo.
1: Ay, ay. Ate, sige, sige, oo. Sige ah. Pero naano ito yung may naksidente, mangita, tani, ayuda?
0: Ayun, pagid. Sang digad nga Martes.
1: Okay.
0: Pulo gito kabilog ang pilason nga kita Julius.
1: Ano ka damo gidaw?
0: Hindi, kaya ang minsakya nila isa lang ka-tricycle.
1: Okay.
0: Ang ining pulo sa mga pasasun eh, naghalin nila sila diri sa may barangay ng people, ang barangay Bugang. Given na lang ang nalagyan nila, may ara na porsyon nga pertikadulhugon kag likuon.
1: Oho.
0: Si bugat kag siguro wala man ma-secure sini ni Tatay Eduardo Hilardes. Amo yung driver sa nga na aksidente nga tricycle.
1: Oho.
0: Nadulaan prino based investigation sa nga ping. Dito sila nadagdag sa ang kanal na bala nga gina obra sang dit sa higad bala kay Julius para nga kumagulan ang tubig dira lang mausoy.
1: Dalom-dalom nga kanal.
0: Dalom nga kanal dira na kwan dira sila bumunggo kag nagbulid-bulid amo to nga sila gitanan nga sakay ang pulo kabilog ng mga pasahero including diri ang 4 years old nga bata
1: ay ahay
0: ilason
1: Uy.
0: Oo.

0: Diyosko.
1: Ini sila based gani, based on information, papakadto sila kuntani sa Banwasang Tubuso kay maklaim sang ila sininga cash assistance balay ning sa uplift sa program.
0: Okay.
1: Ning 2,000 pesos.
0: Bow, Diyos ko.
1: Wala na kwan, wala na tigayon, maayo ang ilas ning lakat kay may paslak ka lambot sa tunga-tunga sang Banwasang Tubuso na aksidente na sinaya kay Kipabilios dito pa lang sa babaw.
0: Uy, so ang gwa nga imbis ayuda ang ilagin katuan, disgrasya ang ilagin dangtan. Bow, Diyos ko. Ahay, kaluoy man. Ti mga, gani? Ti I would suppose, ti mga pulupigado man ini nga mga biktima, guro eh.
1: O ti huwoy. Kalabanan, mga babae, kang mga lalaki, medyo may edad-edad naman kasi pagbili.
0: Bow, Diyos ko. Mga nanay nilaban?
1: May langgid kay sa pulo sila ka mga victim, wala sa ila sang may na kuan, wala sa ila inabalang na natam-an gid.
0: Ay, ati mayo wala lang, mayo lang.
1: Oo. Opo.
0: Good.
1: Lunsay mga pangusigid lamang ang ila sini nga naaguman.
0: Oo. Kag ang ila gin buslogan amo to ang kanal sang DPWH.
1: No, ho.
0: Mm-hmm. Amo ni ang mga typical nga kanal sa highway nga ang tubig kung mag-awa sa linsa katubuhan dira marikta. Ining daw mga pika-pika lang gid nga style.
1: Pika-pika.
0: Oo.
1: Yes, oh,
0: nga kitaon ang bato. Bato da son siminto.
1: Oo. Siguro dragin kuan didto gin liso sang driver para nga tunga kuan based sa picture ba lang aton nga nakita.
0: Oo.
1: Public sa mga nakalabay dito sa lugar.
0: Ahay.
1: Kapyak nga banglid dalom kayo nga daan.
0: Diyos ko. Agbaligin hungod na lang sa ni manong driver basi nga dito ipakadtoon.
1: Oh, dito pakadtoon. Diri sumala sa kagya natarantar pag isabi, basi dubli pag problema nga matabo kay Magulyo.
0: Ati, ati mayo lang kay dito nagrikta, pilas lang hindi kay haya ang natabo.
1: Yes, oh, dabo na.
0: Oh, ahay. Ati diri may diri ta makita kon ka isa may pulos man ang proyekto ka DPWH, no? Diba? Na, oh, diba? Oh.
1: Naging instant break.
0: Ha? Na, oh.
1: Instant break.
0: Diba? At least, Jong, ah. Amo na ginasiling ba lang akong kaisa, we should count our blessings.
1: Gano'n, ah,
0: oh. Hindi lang puro kawat, ah. May pulos man kung kaisa, ah. Oo. Hindi
1: at
0: lang...
1: Dito sila nasabod, ah.
0: Oo. Hindi lang baha ang pwede saluron. Ang kabuhi pwede man luwason.
1: Oo.
0: Mati kung ako mag-ubra moto sa DPWH, mapatok ini. Galing kay T.Y. man sila may ginatag na malita sa ako na. Bayda. Diba? Diba? Hindi lang baha ang pwede sa gangon. Kabuhi mo, pwede ko luwason. Kanal sang DPWH.
1: Galing kay mas laban ka buhay ka na patay kay.
0: Correct. Amo na na masubo da. Oo. Ay mayang gabi lang galing kay Inday Colina ang aton nga SM sa Northern Negros. Ari di siya eh.
1: Ara siya. Okay.
0: Kita na yung kami kay ina ni SM Brian di. Ay nakita ko lang siya galing naglabay. Oo. Sige lang.
1: Oo, bagod sa ina yar ko ano.
0: Oo, reports.
1: Oo. Nan. Eh, amo na si Pam Julius ang aton nga mga dulong sini nga gabi halin diri sa may Norte so far.
0: Tio, sige lakat na to kay hindi ta nakamapuslan. Tapos na ko sa imo. Klain. Duklain no. Di ba? Oh, hulatan na lang ang 150 mo. Duklain no. Do hindi ko ang ayan Jong no.
1: Hindi gidyay.
0: O, Ariyo, paaman wet wipes. Ay, ang bot ah. Hindi ang ayan ah.
1: Ay, merte.
0: Ay,
1: merte. Si, importante din sa San Carlos, sini nga mga kwan, sini nga mga sinimana, si Pag Julius, saloy, ang matawahay ah. Wala sang bulubog at nga mga crimes.
0: Ay, kamusta ulan da hindi?
1: init di kayo.
0: Ah, init, oh.
1: Perti na gani ka ginood. Nagtingala kami gani. Nga, dra, gabinaha sa inyo.
0: Hindi, ang bagyo ya dito na piktuhan tanto Luzon, eh.
1: No.
0: Diriya sa aton, hindi ginman niya tanto.
1: No, pero gainulan. Diriya, wala gid.
0: Ah, tuod ka?
1: Uy. Wala, oh, wala din nagulan.
0: Init da, Japon?
1: Oo, kagkwan, eh, nang baskog ang ining huros ng hangin, bala?
0: Tingala ko man nga gadugsing ang yawa sa bulsa ko kay. Grabe, Subong Jong! Mabatsyagan tagid niyang kapi gaduhon, Subong, no?
1: Perti ka kwan,
0: perti ka piot. Grabe! Oo,
1: perti ka piot.
0: Oo! Ay, nako. Manog tapos ang chimpo muerto, ah!
1: Gani,
0: galing okay, sunod nga pamangkot, amun eh. Hindi ginimayo sigurado ang tig-alane o ang chimpo galing kay grabing panalasa sang RSSI, oh.
1: RSSI?
0: Oo.
1: Diri sa San Carlos, may ara affected pero minimal.
0: Atood ka?
1: Oo, oh, minimal.
0: 34,000.
1: May ara, pero may ara.
0: Tigaling ang lubos nga apektado, Cadiz, number one. And number two, Kabankalan, eh. Sunod kay Mr. Dave Sanson. I think sagay apektado man. Oo. Tubos. Ato, Od?
1: Oo. That is why nag-unligad si Mayor Rizado daw nagpatawag sa isang meeting para sa tanan ng mga security para i-address ang iniman nga concern.
0: Ah, okay. Di kaluluoy sang tuboso eh. Kay magluwas nga may piste nga NPA, di ba? Red Stripe Hard Scale Insect ni sila ya eh. Eba? Dugangan pa sang RSSI. Dingi. Mapakabuot na kuhanay Jong kay buwas nga daan, Sabat. Eba? Pag sundown. Eba?
1: Oo. Pati tubuso. Dari lang sa San Carlos, though, hindi mayo kita. Pero pag check natin sa Department of Agriculture, may ara sila nga na-record si Sol Julius.
0: Uy.
1: Ako man, i-check ko lang ang libat ang record daw. More than kinatuman, 3 hectares, may ara.
0: Ati, gamay-gamay pa na. Hindi tanto. Ah. Pero sige lang, nga, problema, gyapon eh.
1: Ati, huwi.
0: Di, sige. Ayos, so, thank you, Toto Jong.
1: Sige. So, salamat kay Pam Julio sa mga report sa gagabi para sa larga sa program. Nadulog sa ito sa yung litri, balita, ekspamanid, kag. Mindy siya. Ako naman, si Kipa Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Service, hindi ko kang kalinawang sa live.
0: Alright, ang mga pambukas nga balita ka komentaryo for tonight gindala sa inyo sa Kaalwan sang D3 Bio DTX Premium Coffee kag DTX 500 Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik Mid-East Updates kita. Are, gapati bala ka mo nga si Dracula hindi lang inibampira sa pelikula, ini siya isa kamatuod kag makasaysayan nga leader dito sa Europa nga istorya ko sa inyo tonight. Hindi iya remuel si George Strigan nga Dracula, ha? Kita ka na kay George Strigan sang una sa mga bumba nga pelikula, bla? Di kay mo ya kita ang Dracula sa Pilipinas, gauba? Dason may kapa? O George Strigan na, may bangkel kag kadlaw. Amo na. Oh, iniya Dracula. Sino ini siya? Pero nga atalakayon ko siya because si Dracula knows how to do propaganda. Ang propaganda importante sa gera. And that is what is happening right now. Tikalay sang Amerika, tikalay sang Iran, istoryahan ta. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil?
5: Hindi mo't mahang observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
4: Sala ginaya.
5: Pwedeng ang partner mo ang bigaw.
4: Ngan.
5: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
0: No, yeah.
5: Hmm? So, akong suggest, ya, before mo mag-love making, hulom yan na ilang alagaw. Habon ni anay sa ano?
4: Santo Plaso.
5: Oo, mga habon. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
4: Late na.
5: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
4: Ditribayo.
5: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
4: Sige lang.
5: Inom lang ko, inom lang ko.
4: Inom ka lang.
5: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
4: Mm-hmm.
5: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
4: gin-safe mo.
5: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
4: Correct. Kag inom ditribayo.
5: Kag inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
4: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskan diin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanami sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo.
2: Ditribayo!
6: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagam may nga akong buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. VCO. Yung may Ditribayo.
4: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system?
2: Ditribayo.
4: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, oy, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon ng ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from Ditribayo para masulod na siya sa imo selula.
2: Ditribayo with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Number 1.5 K5 News.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillez. Larga Vista! Larga Vista!
3: Maayong gabi lang sa akon, amigo. Dira sa hinigaran sa kay amigo ta Onyot Badajos Jr. kag sa iyang tiayon, kag sa iya bata kay John Paul dira kay nung Boy Ledesma. Mayong gabi kay amigo ta Alan Takapan. Mayong gabi man kag dira sa Banwas ang Kawayan sa kay Lileth Titong Laurencio. Mayong gabi. Salamat, salamat gid.
4: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
5: They don't know what the hell hit them, right?
2: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Marinvillez. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga,
1: this... Ari ang latest development, samtang nagapamati sanday Reagan Magdaluyo, Angie Aloy, Ray Tam, kag Stephen Wu Shawu, sa kay Ma'am Choli Colado, dira sa Barangay Felisa, mayong gabi, yaring latest development.
0: Lorga, this...
1: Ang balita, banwang ang Iran naging agaw. Padala sang iya mga soldado. Ibaroon ta na karoon dugay-dugay ang detalye. Pero ari anay, kadtuan ko, ano bala ka-importante ang propaganda kag ang gulpi nga pag-adjust sa imo kontra? Ari bala, unahon ko, ining video, parte sa kay Dracula. Sino ini si Dracula? Hindi bala nga sa pelikula, ang aton ginalantaw, vampire na siya, vampira. Gapanuyop dugo sang tawo. Pero kabalo bala ka mo, nga si Dracula, isa ini ka matuod-tuod nga tawo nga nagluntad sa kalibutan. Isa ini siya ka count. But silingon may pwesto prinsipi abi kon sa aton pa. And ang iya sine nga atigulo Vlad the Third Dracula. Isa ini siya ka prinsipe sang Valakia. Now na nung importante dere. Si Dracula kabalo magamit sang propaganda nga importante ini. May ginasiling nga sa gera amo na balang dinalan nga in truth in war the first casualty is truth. Sa gera daw ang una nga mapatay kamatuuran. Tiya mo na, are, si Count Dracula, kabalo maggamit propaganda. Agod pahugon ang iya mga kontra. Antes pa sang inaway sa patag-awayan, may kulba ka na nga mabatsyagan nga. Si Dracula, kilala as Vlad the Impaler. Magambal ka Impaler na no ang bot silingon. Impale, but silingon tuhugon ka. Kung sa aton pa, barbecuehon ka bala. Daulitsyon manok ka, nga tuhugon ka halin sa buli, pagwa sa baba. Amo nang ginimo is tawo. Gina-impale o kung ginatuhog niya sa kahoy. Ari lang taon tablang video. Dakila?
2: Even Ottoman veterans had never seen anything like it. As Mehmed's army marched through Wallachia, they found thousands of impaled soldiers lying on the road. The smell, the silence, the birds feeding on the bodies turned the march into a nightmare. Before the battle even began, Dracula had already attacked their minds.
1: Oh, kita mo? Amo na kaimportante ang propaganda. In the case of Count Dracula, dito sa Wallachia, amo ning isa ka lugar dito sa Europa, ining Wallachia, lapit ini sa Turkey. Remember, ang Turkey was known then as the Ottoman Empire. Pudiroso ini nga imperyo, mga Ottoman. Oo, mga Ottoman. Oo, Ottoman. Subong ang Ottoman niya plungkuan. But anyway, ang punto amo sini. Di kundi siyado sila ka pudiroso nga klase imperyo or kaharian, tingkontra nila si Count Dracula, si Vlad the Impaler. Very, very interesting man ang iya sinikabuhi, but dason ko no istoryahan, pasulod pa lang ang army ni Mehmed, amuning hari dito sa Ottoman Empire, pasulod pa lang sa Wallachia, nga amu ini ang kaharian ni Vlad the Impaler. Nakita yan na ang linibo ka mga soldado, iya man soldado, nga pinangtuho galin sa buli, ang kahoy ginpatalom bala, amo nang ginatawag steak. Oo, gintog sa buli, gwa sa baba, tikon ng tawon mo sa layo, daw ginpang barbecue. Linibo ka mga tao, tipa minsarab bala, labyan sang imo mga soldado, tingnan ng gwa, kita nila mga upod nila, nga patay, linibo, nga gitisipri, ginpasakitan pa, gintorture pa, ginakaon sang mga pispes, tuman kabaho ang ila ginaagyan, kulbaan na ang mga soldado sang Ottoman Empire antes pa man magsugat anay sa gera sa Patag-awayan. And that is how propaganda works. Unang atakehon, hindi ang tangke de gera ukon ang eroplano. Bisan ano pa na, may tawo gyapon sa likod sina, may piloto, may soldado. And that is why I think nga subong ang gusto sa mga nasyon, AI na, drone na nga, ah. Wala tao, wala nervyos, it is assumed. Teryo kadto ko sa Iran, ang balita banwa, nga ginsaylo man sang Iran, ang iya mga soldado pagadto sa border, hiningagaw niya nga, ah. May posibilidad balaayan nga atakihon gid siya sang Estados Unidos sang Amerika. May matabo gid man bala finally nga ground offensive. Magambang ka ground offensive, hindi niya pagpamumbalang gamit ang eroplano. May soldado na sang kano, di ka damo nga daan niya soldado sang Amerika. Damo da, may Green Beret, may Navy SEAL, may Marine Special Operation Course or Marsok, may Ranger kagiban pa. Kampiyon ning mga soldado ka Amerikamo. Ti kontrahon nila ang iya ka Iran. Ari lang taon ta. May matabo gin man bala nagaprepara ng Iran? Abe, report.
3: Welcome back. Last night, and I want you to pay close attention to what I'm about to say. Last night, sitting at his golf resort in Southern California.
1: Ay, dyan ay pa. Sorry partner. Sala, my bad. Ipasa ko aning sala balok amo damo ng akon nga ginapang pasa diretti. Understandable nga ang aton sini mga upod ang mga akon mga technical partners natural gasala, but it's because of my mistake, ano? I'm sorry. Are sa iluhan ta anay ang isa ka balita parte sa paghingagaw sang Iran sang iya mga soldado para bantayan posible ang mga soldado sang Amerika. Yari, lantaon ta ang video. Kadali lang gid, ha? Dali lang gid. Pasensya.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga panita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Are, pamatian tang report nga aginingagaw gulpe sang Iran ang iya mga soldado sa border. May ara balaihan sang ginalantaw na silang ground offensive sang mga Amerikano. Roll tape!
4: Tonight, Iran is moving. Not quietly, Ulo. Not carefully, but fast.
1: Ulo.
4: Thousands of troops racing toward the border while tanks already sit in position, waiting. Is this a nation preparing to strike? Or a nation bracing to be struck? Because right now, explosions are already happening. Inside Iran itself, and nobody is officially explaining why. What happens in the next 24 hours could change everything. Well, hello there, my friend. And welcome back to the Siege Report. If you're just joining us for the first time, it is truly wonderful to have you here with us today. Now, before we go any further, I want to ask you something. Would you do me a small favor if you find value in what we cover here? Would you consider subscribing to the channel? It costs nothing, not a single penny, but it means a great deal to us, and it helps ensure you never miss an important update like this one.
1: Sige, Sara.
4: I'd love to know, where in the world are you watching from today? Go ahead and drop your city or your country down in the comments below. I always enjoy seeing just how far and wide this community truly reaches. Now then, let's get into today's developments. A significant military development is unfolding along Iran's western border, and analysts are closely watching every movement. According to credible reporting from open-source intelligence trackers, Iranian regime forces have moved roughly 3,000 troops into the northwestern region of the country, positioning them near the Iraqi border. This area is notable for two reasons. First, it is home to a large Kurdish population. Second, it sits close to American military positions stationed in the region.
1: Aragoy.
4: This troop deployment does not exist in isolation. It follows an earlier development in which Iran moved a significant number of tanks and heavy armored vehicles to the same general border region, an area shared with both Iraq and Kuwait.
1: All right, now ari gamay ane nga patag. Ang siling sang reporter, lipat ko sa ngalan ni si paring sinuni siya gani Rimwell. Nalipat ko sa ngalan ni pare. Why siya nagpadala pa mahaw da sa imo? Wala. Ay hindi ni siya vegetarian, no? Kaon karnigoro ni. anyway, ari manwa. Seriously. Ang balita niya nagasiling nga ang Iran nagulag linibo ka tropa sa ginatawag northwestern border sa naaminhan nga norte nga bahin sang Iran. Amo ni ang iya dulunan ang piyak Iraq, ang piyak nga side Kuwait. Nga, wait ka ba no? Sang nagligad ang una nga ginhulag sang Iran ang ginsaylo niya tangki de gera kag iban nga mga armored vehicles. So wait ka ba no kung nanong ginapreparahan, ginahandaan sang Iran? May report man nga may mga linupok na nga nabatsyagan o nabatian sa sulod sang Iran. Of course, ang ila gobyerno wala nag-confirm sila nga naglinupok to timprano pa bala ang New Year to sa ila. Wait ka ba no? Nagmaskara to? Wait ka ba no? Are, pamatian ta dugang ang report.
4: When it was first reported, observers noted that a mobilization of that scale typically points to one of two possibilities. Either a country is preparing to launch an operation across the border, or it is bracing itself for an operation to be launched against it. Now, with thousands of additional troops joining those tanks, the same question is being asked again, this time with greater urgency. Military analysts point out that there are really only two logical explanations for this kind of buildup. The first possibility is that Iran is preparing to push forces into Iraq or Kuwait,
1: Oy.
4: Potentially with the goal of capturing American personnel stationed Oy. In the region.
1: Hello.
4: The second possibility is that Iranian leadership believes an incursion from United States forces is coming from across that same border, and these movements are defensive in nature. Adding another layer of complexity to the situation, reports have emerged of an explosion on the Iranian side of the Shalamcheh crossing, located near the Abadan border area. Iraqi observers were the first to report the blast. The exact cause remains unconfirmed, and Iranian state media has not offered a detailed explanation. However, the timing of this explosion, occurring so soon after troop and tank movements were already underway, has raised additional suspicion among those tracking the region. This is not the only unexplained explosion connected to Iran in recent hours. A separate blast has also been reported at an Islamic Revolutionary Guard Corps barracks located in Bandar Abbas in southern Iran. This facility has previously been linked to drone and ballistic missile production.
1: Hello?
4: As with the Shalamcheh explosion, no official cause has been confirmed.
1: Are, ang balita banwa nga may ara linok panay nga nabatian sa duha ka mga lugar, amo ni ang isa Shalamcheh ang ngalan. Ang isa Bandar Abbas. Why ko kabalo kung lapit ni sa Bangga si Gasco ang Bandar Abbas, no? Dito niya sa Iran. Are, ang Bandar Abbas amo ni ang lugar nga sang nagligad ginreport nga diri ginaubra ang drone kag mga missile sang Iran. May linok panay nga nabatian. Same sa Shalamcheh. Magambag ka explosion ti linupok eh nga dalagko nabatian. Wala sang opisyal nga pahayag. Why tagabalo kung ginatake na sang Amerika unano nga plastada. Padayunon ta.
4: Due to a recurring pattern in the region, where a series of unexplained explosions tends to occur around the same time as major troop repositioning, whether these events are connected, coincidental, or the result of deliberate action from an outside party remains unknown at this time. What can be said with confidence is this. Satellite imagery and open-source tracking confirm that Iranian forces are actively fortifying their border regions. Troop concentrations, armored vehicle placements, and infrastructure activity in the area all point toward heightened military readiness. And this is not speculation. It is a pattern being documented in real time by multiple independent sources. For a region already dealing with elevated tensions, this kind of large-scale mobilization carries serious weight. It signals that Iranian leadership, for whatever reason, believes conflict along this border is either likely or already imminent. Whether that belief stems from intelligence about an incoming strike or reflects offensive intentions of its own, is something that will likely become clearer in the coming days. For now, the picture remains incomplete. What is clear is that thousands of troops backed by heavy armor are now positioned along a border shared with two nations closely tied to American military interests.
1: Combined with a series of... Ari ang talalupang doon, Banwa. Dua ka bagay ang ginalantaw sa mga military analyst. Tiyak kuya, hindi man kuya analyst. Hindi man ko expert kiti, hindi man kuya CIA. Pero ang plastada, pero kung may recruit abing esa, ang CIA, sige, katuwain niyo ko di. Anyway, Ari, seriously. Ang balita, banwa mo niyo, nga ang isa ka ginalantaw nga posibilidad, ginpalapit sang Iran ang ila puwersa linibo ka mga soldado kag tangke di gera sa dulunan sang Iran kag Iraq nga bangod may posibilidad nga ang plano nila atakihon ang mga base militar sang Amerika dito sa Iraq para ano makwa sila mangkidnap sang mga Amerikano labi na mga soldado wait ka balukon nga kiti nagligad tong ginreport ko nga may ara analysis nga ang plano sang Iran parihuson sa Israel sa tong October 7, 2023 bla atong nang kidnap ang Hamas sang mga Israeli noon amo nang plano sang Iran kontra sa Amerika. Grabe ang istorya. Are, padayon unta.
4: Explosions occurring in close succession. The situation on the ground is shifting quickly and it is one that demands continued careful attention. While troop movements continue along Iran's western border, a separate and equally significant development has emerged, one that could reshape the balance of power in one of the world's most critical waterways. According to a new report from Axios, the United States, Iran, and Oman are reportedly nearing an interim agreement concerning the Strait of Hormuz. Sources familiar with the discussions suggest the Trump administration may be prepared to announce this deal as soon as this week. Before going further, it is important to note that this information comes from a single media report and has not yet been confirmed publicly by either President Trump or Secretary of State Marco Rubio. Until one of those two officials addresses the matter directly, this should be treated as a developing story rather than confirmed fact. That said, the details being reported are significant enough that they warrant close examination. According to the framework described by Axios, the agreement would establish a 60-day arrangement governing commercial shipping traffic through the strait. Under this plan, inbound commercial vessels would transit through Iranian waters, while outbound traffic would move through Omani waters, done in coordination with Iranian authorities. Notably, the report indicates that no transit fees would be charged under this arrangement.
1: Okay.
4: Additionally,
1: ang balita dito sa Amerika, although wala pa na confirm ni Presidente Donald Trump, gintry mo tawgan, si Donald gali yang amigo tala hindi si Trump gali well no anyway hindi ta marabot na si President Donald Trump eh ang balita amo ni nga may ara na interim agreement magamba ka interim temporaryo bala hindi pa katapusan nga kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Iran nga lain na ang pamaagi para makalabay ang barko pagwa kag pasulod sa Strait of Hormuz. Magpasulod, diri sila maagi sa tubig nga sakop sang Iran. Kun magpagwa, diri sila maagi sa baybayon nga sakop sang Oman. Pero wala sang transit fee o kun wala sang arkabala para maglabay ka. Di kundi hindi na pwede mangutong ang Iran sang ila sukot sa mga barko. Ang next nga question, marisgo na bala ang mga insurance companies nga i-insure ang mga barko nga nagalabay o kung magalabay sa Strait of Hormuz? Amo nang pamangkot na. We are not so sure. Kiti amo ni kakritikal pa ang sitwasyon dito sa Iran. Kung nagapukwat-pukwat ang kaimtangan dito sa Iran, tingin niya nagapukwat-pukwat man ang aton buli. You know why? Tikon maglupok anytime ang inaway na numanda kung mamumba ang Amerika, mangkidnap ang Iran sang Amerikano, sigurado ang epekto sa aton, talbo ang presyo sang petrolyo. Amo na yung kulbaan para sa aton diri sa Pilipinas. So bantayan ta lang ah. Why man ko nagapanglaton nervyos ang akon lang nga ginaistoryanta every night ang developments para kabalo ka nga. Kay kung kabalo ka, di kundi makapreparar ta, kinanglan may arak kagamay nga supot-supot sini, bisan may tanom ka lang nga ukrada, may ginapatubo ka nga tugabang, para makapian-pian, in kaso maglabot na sa pagmahal sang pagkaon ang ini nga gyera.
0: Larga Vista!
1: Di pero amuni ka stressful sang panahon, Remuel. Sigurado, gidya laban ka sa balatian sini, labi na kung ang free radicals sa imulawas mas sobra sa antioxidants. May istorya ko gamay sa inyo. Kundi ginapasulit-sulit kung ang free radicals, amuni ang latak sa lawas ta mga selula, sa lawas ta nga nagatuktok sang aton selula o kung mga elemento gikan sa mitochondria, amuning makina bala sa aton selula. Ang free radical, siya ado ka unique. Ang opisyo niya sine, kadtuon ang iya nga kaingot man selula ini siya mo. Singya do ko, singya ako nang bing isa mo ka battery. Oh, ihatag to sing isa ka selula ang battery. Ti kun di mapareho na sila, maggrupuhay na sila. Tuktukon nga tuktukon ang lawas sina. Ang antioxidants ang ginahimo ya ginapunggan ya. Ang ini nga proseso singya pre, wala kada negative nga battery singya ario pulmon ta ka. Kikinanglan ang mitochondria or ang selula, negative positive ang battery. Oo, sa simple kag maintindihan tanga pulong. But anyway, kumu amo sina ang kinanglan gid sa lawas ta, damo ang antioxidants para hindi pagtuktukon ang aton selula. That is why nga magluwas nga magkaon sang gusto, laban utan kag prutas, magtulog sang maayo mag-exercise, hindi magbisyo, labi na gid panigarilyo ha. Kag mag vitamin C ka ari pagid DTX 500. Ini sigurado mas damo ang antioxidants sa lawas mo kontra free radicals nga ah. Kay may ari ni siya sangkap gikan sa disugard sugarcane extract, ang pait nga bahin sang tubo kag dahon amargo. So gani sigurado ang imo sinilawas may inugbato sa nagapatuktok sa imo selula. Ginadungan ko ni sila sang D3 bio. Amuniya ang kargado sang extra virgin coconut oil, magluwas of course sa vitamin D3. Ang iya sini extra virgin coconut oil ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani sigurado ka nga madamo ang elemento nga ginatigbaliw sang lawas. Ay ning ginatawag medium chain triglycerides nga ginahimo sang lawas lauric acid. A good patchon ang kagaw sa imulawas. Fungus, virus ka man, ukon, bakterya. Para imnon kuning duwa ang akon ginapadalundon, DTX Premium Coffee. Believe you me, gapangape ko bisan gabi. Kay wala ko nagamurarat mata. Wala ko nagaala tarsier tungod sang kape nga indi digulpi. DTX Premium Coffee. May-ari ini siya sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize sang blood sugar mo. Dimudo type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede kasi ni sang DTX Premium Coffee. Kag importante, makabato pa ni makabulig bato sa kagaw sa lawas mo. Kay may ara siya, Ganoderma, ang milagrosong uhong nga anti-microbial. So hindi gid pakalimtan, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Magabalik pa kita, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pagawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ang aton nga development party sa politika sa probinsya, Domingo na ha, kay aton last broadcast night subong, Webes eh, hasta lang ta Webes, Domingo naman kita makitanay. Maricel Flores, mayong gabi dira sa Cuyahuyao, Barangay Sibukawan, Isabela, Negros Occidental. Salamat, salamat kid, kay Maricel Flores. Janro Angeles, tamialan ko nun sa taga Mambusaw, Tabo Ilog, mayang gabi. Kay paring Fred, mayang gabi man. Janro Angeles, tapos ani Gina Purano, sa kay amigo ta Mark Abadilla, dira sa Barangay Bata, Grab driver ini. Salamat, salamat gid ha. Kay paring Rocky Infante, si Miguta Nicky Boy Doriao ay nakamikit anay sa kay paring Kidoy Tan Langit dira sa Bago. Mayang gabi lang dira ah. Sa kay sino pa gini? Biya matamaton tani ang panamyaw ta diri kada karon gabi. Okay kis or most of the time hindi tagid mo ubos eh. Kay Federo, mayang gabi. Annabel Santisteban. Leonardo Sevilla, suman si kay Leonardo Rilos. Mayang gabi, barangay tangub na ni sila eh. Christopher Maat, Melinda Gayoba, Dadboy Mendoza, kagsuman kay Rafi Armonio ng aton mga isganan nga mga security guards on duty. Ay kamusta na si pare kong Norman Black Balinsoy man? Kagtanan nga mga Tanduay boys dira sa Tanduay warehouse sa reclamation area.
0: Larga Vista!
2: Ario, sa Domingo, tempranuhon ta ni politika. Madalagan gid bala si Congressman Javi Benitez o kung hindi? Hindi gid bala pagdayunon ang o hindi na bala pagtumanon ang agreement sa tunga sang Love Negros nga grupo ni Governor Bong Lacson kag Unega o kung United Negros Alliance amoning grupo nila nanday Mayor Bading Escalante, Congressman 3D Marañon, Congressman Jeffrey Ferrer. Ti ang sunod nga pamangkot amon eh. Si Congressman Javi Benitez bala katapo sang Love Negros ukon sang Unega ang sabat indi. Ti ano ang agreement nga iya sini uyatan kag iya sini nga i-honor ukon iya sini pasidunggan kagkilalahon kun hindi siya miyembro o katapo sang magtimbang nga grupo.
0: Larga,
2: ari sadya sadya ni, but will it be for the first time nga may ara sang inkwentro para sa Kapitolyo makaligad ang lapit na 20 anyos.
0: Larga,
2: Domingo ah, way na ko tiyempo. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Ramel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumantepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Stig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumbalot, kalingin dayon ang ako nulo.
20: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Isa lang nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
21: Basta.
20: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulo.

0: Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: No? Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na gali sila high blood.
1: Mm-hmm.
0: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
1: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
0: Mm.
1: Ini tapat nga mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, that na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, mm, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
0: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant, kung ngahalin bastante, sa DTX 500,
1: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
0: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sining mga balatian sa kurason?
2: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol, amuni ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism, mm-hmm, which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
0: Mm.
2: So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
0: La, plakaon mo muna para, no?
2: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Mm-hmm. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat.
0: Mm-hmm.
2: But silingon ginapahitan.
0: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
2: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
0: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam,
1: ato
0: ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension?
3: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na sir, buwing nabalik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mang high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
4: Which is a powerful antioxidant as well.
3: Ilang lang tama na ang vitamin C,

0: Ngay pares naton sa DTX sa 500, ngay sa mga kasayasang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga paggaon. Mm-hmm. No?
1: Ang nami iya makainom ka may tisi, kaya kung may tisi, ti isa lang ka may tisi, pulo na
0: ka orange pulo mo. Ka pungkan, no?
1: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga hindi ka magbakalman, ka namin sinakaon ng pungkan.
0: Pwede na tumalikawan ng hypertension, do, kumiyara kita sa vitamin C, siyempre, vitamin A, kag vitamin E, no? Mga antioxidant
1: na. Damo na sa
0: nuts, ha? Nuts, kag mga green leafy vegetables
1: kung
0: ang vitamin A.
1: Kung tinga bukado, kaon nga bukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. May mga bulig na, while nga gainom ka sa imo, nga DTX 500. Ti imagine bla, ginom ka DTX 500, ginom ka Mighty C, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: DTX 500!
1: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
0: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
1: Ang muna gusto ko.
0: Oo, hubin
1: sir
0: lang.
1: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
0: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blood sir.
6: Hindi magpalya, hindi mahina.
0: So like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
1: Kung hubin ang korason, kuno hubin ang tsura mo.
7: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka magano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tay oxidant, di ba?
7: Correct.
1: Di kita subong do hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
0: Oy, kamahal man Dr. Ramil.
1: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Na muna nga, permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
8: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once ma-increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat amat tubo na kigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, maitisik ag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
8: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gituag market, Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
8: Ikaw gali ang hoard
1: kalamay. Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imo nga lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pero importante din, Sir Boy, ang ano?
8: Hamot idok mo.
1: Hamot ilok mo.
8: Hamot ka, no?
1: DTX herbal soap.
8: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
8: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
1: especially sa guwa,
8: DTX soap ka na.
1: Yes.
8: No?
1: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
8: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato ginarecommend. Upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
7: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
7: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
7: Mga pita, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
1: Tumarka may amarguso, may disugard sugar cane.
7: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
8: Ga-copy ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotayonin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampyon, no? Ang pinakabaskog klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
1: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar ya, sugar free.
8: Sugar free.
1: Dili free sugar.
8: Hindi siya kunang tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
1: DTX from South premium. America, no? DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama.
8: Si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag inisa sa DTX Premium. Anong ni ginapuga mo Sir Kevin?
6: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwa sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium no ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
1: pag ganam siya.
6: Naganam no. Luwa sa naganam mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
6: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
1: So, amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo kape kampyon ang epekto.
9: Sige.
1: Ang sekreto ni engineer permina mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement permin nga ganami ang blood circulation kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
8: Yung ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment. Bantayan.
8: DTX 500.
1: Ito na yung change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
6: Mas gin pa-epektibo.
8: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
12: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom
13: sa DTX 500.
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
12: Subong, kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
10: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
10: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yuno Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
17: Talk ni Doc.
8: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay islam hadlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalaw naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Di kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imo nga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
8: Meaning pa,
1: si ga-function siya as energy nga energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
8: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Clinica D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. ti may MCT pagin sir boy para maabsorb ang vitamin E sa imong gut no tapos gaak na siya sa as antioxidant amo ning nakanami sang gitawag di tribayo kung ara na siya sa imong selula gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade hindi siya pagkwaon hindi siya pagpatyon sa mga kagaw adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas
8: correct no that's the effect of D3 bio ko, pero kabalo ka mo Doc Sam Doc Ramil kag Sir Kevin nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio oftenly called also as medium chain fatty acids are the best kinds of triglycerides for the body na too long nga dugay mausas ang lawas na too short nga wala energy that's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
1: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
8: Napag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
8: nga selula.
1: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amonika importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sa may mapagawa nga higko halin sa sulod.
8: Correct.
1: No?
8: Tinilipon na sulod, patay yung selula.
1: Ah, ti, imagine lang kung di mo pagwaon.
6: Pati mo, Doc. Exposed, no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
9: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
9: May TC. Mapalis sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid no, isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
8: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
18: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano, na, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw kaga inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3Bio?
7: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica D3Bio kay nagnumbo ang kilo ko isa ka, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
18: No?
7: Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3Bio, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga
8: na.
7: Stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
8: Kung baga,
7: tin kang hormone, Sir Boy.
8: Sir Kevin, ano pagit?
6: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3Bio, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag natin nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka-the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, hindi ka malipaton, Sir Boy.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot. Sa madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyang at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Al Dawood Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jairus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

0: Amon langit nun nga amay, Diyos nga labing balaan. Kami subong ang malipayon, nagapasalamat gid, kag ikaw ang amon ginadayaw. Labi na ang imo wala katapusan, nga kaayo, kag pagpalangga sa amon tanan. Salamat gid amay sa kabuhi, sa amon pamilya, kag sa tanan nga mga bindisyon nga amon na baton, sa sininga adlaw, kag subuman sang nagliligan. Atagi kami o Diyos ang kusog, sa pagpadayon bisan nga may kabudlayan, kalisod sa tanan amon nga mga obligasyon kagulubrahon sa matag adlaw. O amon amay, buligi kami nga mangin mapainubuson kag mapina salamaton sa tagsa ka mga adlaw nga imo ginahatag sa amon tanan. O Diyos, kabay pang ang imo pagyugma magdala sang kalinong sa amon tagsa ka mga tagipusuon. Kami sigihapon na nagapangayo sang proteksyon batok sa katalagman, sakit, kag kung anuman nga mga kalautan nga mag-aabot sa amon padulungan. O amon amay, ini amon ginaampo, ginapangamuyo sa imo, pinaagi sa kay Kristo Jesus, nga imong bugto nga anak, kag amon man luluwas. Amen. Good morning mga KK5, welcome na sa ato programang
1: Balitang K5 sa Umaga with KK5 Rowel Pineda.
2: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome na sa atot sining pagpangalagad. Diriya sa Balitang K5 sa Umaga. Sining Biyernes nga adlaw. Thank God it's Friday. Salamat Ginoo. Kay man Biyernes na naman amo ning adlaw nga mapagsik kami ni kay K5 ang Philapoy Celestial. Amo ning adlaw nga energize kami nga duha. Kay ti botsing karon buwas pa huway naman. Hindi kami makabugtaw aga pa. Kagasta mag Domingo lasingkuhan gili ka parikoy no. Tao sige apo naga pa mag Domingo. Pero at least ulo adlaw na. Kaysa sinang every weekdays gid the last stress gabango na kami nga duha. Ay puwerte. Maulanon subong nga kagahon, basa ang kadalanan. Sa mga may kalatuan dira aga pa. Ay nahinay lang ha, madanlog ang talanon. Sa mga magapadulong kung din man karon dugay-dugay magulo adlaw, ayon na lang kung mayara sa patimaan na sang malaing nga panahon karon. But anyway, wala naman sang taliti, wala sang pagulan sa gwa. Abot sing ganon, sige-sige na niya. Dala lang kita gyapon sang proteksyon. Payong, inyo dira nga jacket or kapote, preparar na lang para mas preparado kita, proteksyon batok sa ulan. So good morning lang sa aton nga mga utod dire karon nga nagkatutok na naka-tune in na sa ilatag sa mga radio set sa 89.7 MHz sa tagsa nila ka mga radio amo man sa ilang nga mga cellphone. Live kita nga makit-an kag mabatian ha sa K5 Sagay live programs mga kauturan, live na live kita ha. So pakiya like and share na lang. Sige, kag sa iban pa naton mga Facebook pages o kagamon nga mga accounts ni K5 Amphil Celestial. Sa aton dira nga mga nanay, mga tatay sa ilatag sa kapanimalay kung din man sila karon na pahamtang while nga nagapamati, nagalantaw sa aton karon nga programa. Good morning lang ah. Ay bandera, nagadigamo na, nagaini tubig or nagahigop na sang kape while nga nagapulupungko-pungko sa supa, sa salas o samta nagapamati sa aton nga programa. Nagulo istorya, upo ng ila sining partner, samtang ang mga kabataan, ang iban nga upod sa panimalay, nagakatulog pa. Kaya tiyan mo ni pinakanami, ginibugtaw mo. Tulotawahay ang palibot, mabugnaw ang panahon. Wala sang kung ano nga gahod bala sa gwa. Maka-relax kita kag makamuni-muni. While nga nagahimo dira sa mga lubang.

0: Tao na nagapamlansa, nagatigang, luto pa mao. Kung ano man nga mga ginaobra ninyo, ibang dira nagabukas na sa ilang mga tindahan, labi na mga palamawanda, kalanan kagkapihan, so good morning na lang. Once again, good morning, maying aga. Magandang umaga po sa 25 ka mga barangay diriya sa siyudad sang Sagay. Sa 22 man ka mga kabarangayan sa siyudad sang Cadiz. Amo man sa 21 ka mga barangay diriya sa siyudad sang Iskalante. Maying aga, maying buntag. Sa ato ang mga kaigsunan diha, mga sukin tigpaminaw sa lungsod Cantoboso, Calatrava, Banwa sang DSB, Pilaman, Kaparte sang San Carlos. Dira sa side sang Cebu, Masbate, Bantayan, ang mga kapuluan dira sa Mambacayaw, Matabas, sa Island Barangay sa Mulukabok, dira sa May Suyak Island. Good morning da. Tanan nga mga kabarangayan, utod na ton karon sa mga coastal barangays.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Maing aga. Sa umaga. Sa may Banwa, sa Manapla, Victorias, kag Ibi Magalona. Sa mga kabarangayan, sina nga mga lugar, good morning lang. Amo man sa side sang Iloilo, Isla Sampanay, maing aga. Sa aton nga mga utod, OFW, sa guwa sa aton nga nasyon, ang nga nagabamati dra through live streaming, good morning. May lang nga pagmulomonitor dra sa inyo, tagsak mga cellphone, kung ano man nga oras dira. Good day na lang, may nga adlaw. Kahit hindi man ato mabalaan, kagahon, gabi, or hapon, aga dira sa inyo. Good day na lang, may nga adlaw. Sige.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Adire kita sa aton nga mga check attendance. Check attendance kita, lantaw kita sa mga present na sa aton nga live streaming. Oy, gina-updan gali kita sa aton nga technical partner. Pakilala kita na ilipataw. Upod gali ninyo si KK5 Rubel Carbajo sa Peranda. Ang inyo si Rico Bus Ganagad Migo sa mikropono Abian sa Kahinan. Gina-updan kita sa aton nga partner sa B-Mix kag Master Control. Sige, K5 ang Philapoy Celestial. Kami ang inyo sinimangin kaupod sa sunod sa isa ka oras. Kagtunga, magdulong sa mga balita, kagimpormasyon. Sige, check attendance kita. Good morning kay Ma'am Sally Almension. As always, dira sa may barangay Bata, Bacolod City. Amo man sa kay paring Dave Salimbot sa barangay Baviera. Managahin na higop sang kape, DTX Coffee Mix.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Good morning man sa aton iyang listener nga si Angel Gerald. Ang anghel sa lupa, Ligiel Navarro. Good morning, ara naman. Si Ma'am Wilma Suson, ara na, nagamonitor dira sa may barangay Magsaysay. Roland Vistar, ara na, nagkatutok naman. Si Edgardo Manansala, maing aga. Maing aga dira, Sir Edgardo Manansala. Ang taong walang sala, Edgardo Manansala. Maing aga man dira kay Ma'am Norma Binigay. Thank God it's Friday. Franklin Martinez, ang kataw sa takas dira sa may barangay Himugaan Baybay. Ara na, nagbutwa na. Maing aga dira, paring Franklin. Rodrigo Cervantes, good morning dira sa may barangay Tamlang. So sa aton ka mga viewers karon, paki-like and share. Once again, live kita nga makitaan kag mabatian sa K5 Sagay live program. Sara dira ang aton nga palatuntunan, ang aton nga programa mga kauturan. Dira ninyo makitaan kag bantayan ang aton nga mga balita.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Now, diri kita sa aton nga mga headlines. Ano ba lang nagapanguna nga mga balita? Mga balita nga nagkabalhag sa aton nga news center. Mga balita nga nakalap, nasagap sa aton nga mga field unit reporters. na nakaligad naman nga 24 oras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Una kita sa Balita Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Uy, mayo man nga balita, oh, paring ampil. Nasa mga utod na tundirang ka mga trabahador, mamumugon. Labi na, ining may gamay lang balang sweldo. Tapos wala iyan na sulod sa mga ayuda, programa nga assistance, no, sang ato niyang gobyerno. O, kabay pa nga madayon ining plano, ha, ginaproponer nga 12,000 pesos nga tuigan nga benepisyo sa minimum wage earner. Kabay pa, kabilang tada pa rin ampil sa minimum wage earner, ha, sa mga nang tama-tama alam balang income or kita. Minimum wage earner. O, kag mga informal workers, like for example, mga tindero, tindera, manuglibod, nag-bligya sa higad kalye, vendors, muna mga informal workers or mga self-employed, wala sang amo, wala man sang boss, na nag-buhay-buhay lang bala, pwede gid. Kaya muna eh, ginapropose pa lang, ginaproponer nga laye or programa bulig para iya sa aton nga mga kauturan. T12K ano ni tingob sa isa katuig, ihatag or monthly? Kasi kung mag-monthly bot sing ganon, 1,000 ang mabaton nga ayuda. Pero tikong tingob, dako-dako, pero tagdugay naman mahulat ka pa every ano, December. Na bonus ang gwa. Pero ti kung ihatag mo lang ni isang gobyerno, ati kampyon. Amo na ginasiling naton, kaluluoy lang ng mga working class, ini bala nagatrabaho, mga middle class. O nagatrabaho mga empleyado nga nagapadinguha sa ila tagsa ka mga panimalay, pamilya. Kasi wala gid sila iya, hindi sila masulod sa ayuda. Kasi ang rason permi, may trabaho man sila mo, nag-income. Pero ini mga wala iya, no? Wala nag-trabaho, I don't know lang kung tamad o wala lang gidiskarte. Napaabot na lang sa gobyerno, gabaton iya sang ayuda. Pero ti kung deserving malang mga pigado, why not? Wala makita na nag-question. Galing lang kasi hindi man perfecto ang programa, sometimes maobserbara naton. Madala sa mga programa nga subong sini inang daw hindi mamla deserving mga KK5. At yan muna, it's about time kabay pa nga mapasari ni tunan sang mayo ining nasambit nga lagi. Ato na karon talakayon, may baluan to kung anong mga patakaran sina mga requisitos. Dugang balita nasyonal, mga KK5.
1: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Hoy, kaluoy maning natabo sa isa ka bata. Ligad to pareng ampil, balita ta diri sa Sagay. Walo ka tuig bata na tumbahan sang buri, di ba? Gakatulog sulod balay. Ari naman niya, parikoy, 13 anyos. O, may edad na solterito, teenager. Ano man imo yang ilagin kabit-kabitan gintungtungan ning wala pa balay mahuman kag matapos nga ring, ha, under construction pa nga ring. Kumbaga siguro humok paguro ang sini nga base or ang semento balang ginaangutan sang ring. Kadalag ko pagali ni sang tubo gali pare kuyo fiberglass nga board. Uy, gin kabit-kabitan sang bata natumba pa ring ampil na pilpilan man sa patay gid ang bata ang 13 years old, ha, sining pinsara bala mapilpil si Munio pilan ni ka kilo ni or tonelada na gani guro ning ring ang basketball goal bilog gid mo nga poste sang basketball goal na bala board natumba rikta sa iya. Kaya ang pinakalain diri based iya sa report information o karon aton maning basahon na pero initial ang niyang mga kakilala, amigo, yagur or grupo, nagtongtong, nagsaka sa babaw, kag naglumpat-lumpat. Ati dito na hunlak gid siya pa kadto ang nasambit nga board, mga kakipay. Patay gid ning bata. Samtang sa ato naman nga balita lokal, provincial, crime incidents sa Negros Island Region nagnubo sang 38.89% sa bulan naman sang Hulyo. Dugang pa naton balita provincial. 14.6 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Bago City. Grabe kadamo nga mga kinarton pare kuyo. Kadamo sa mga kinarton nga mga smuggled cigarette ang nakumpiskar sa aton nga mga otoridad. Nga do hindi di maunta tao. Ha? Bakal kayo ni nga sigarilyo nga mga smuggled cigarette. Samtang sa dugang naton nga balita probinsyal, apat katuig nga bata patay. Patay naman bata. Apat katuig pa lamang mga kakipaib matapos nga matiro. Ano ni? Natiruhan? O kung iya ko galingon natiruhan niya? O ato ni Karon Hibaluan, ni na balang hulin gun bala? Julin gun? Parang ampil? Air gun? Sa ano nang plastada si naman? Daw air gun? Oo. Oh. Na siya na igo. Uy, sakam ginang bata, patay gid. Perte ka delikado. Abigin na akon kung mga pispis kag mga sapat-sapat lang ang ano sini. Kinatira gali tawo, posible ka manggali ni ma ano ha. Mayatap gali sining Jolin Gun. Now sa ato naman balita lokal. Balita lokal. Meaning to say, diriya sa siyudad sang Sagay, Cadiz, kag Escalante.
1: Balitang lokal.
0: Sagay, maghahatag naman sang grand welcome sa world champion softball team. Subuman, no? Servisyo Cadiz non caravan. Nakalabot sa barangay VF Gustilo na bukid na ning area. Pero di mas mayo gina. Tanan nga barangay maka-avail. Amo nang dapat, no? Palabot ang mga services. O sa mga pumuluyo nga hindi na balayas maka... wala na sang oportunidad, wala time, kag wala sang ikasara nga dulhog pa sa proper. Agod magpakonsulta, o konsulta medikal, konsulta legal, o kung ano man nga mga consultation para sa ilang pananom. O kaysa, aw-ahaw na lang kitao nila na gagmay mo lang ilang mga pananom, o mga mangunguma, ang ilang... kumayan, maisan, kung ano dira mga utan-utan, kagamay ng mga katumuhan kaysa problema nila na fertilizer, bulong sa mga peste, labi na subong RSSI. Mas mayo na kung sila magkantuan dito, hindi na sila magkagasto ka magdulhog, mabuligan na sila. Dugang naton iyang mga balita. Cadiz City, ginhimo, pinakauna naman nga host ang Renewable Energy Roadshow sang Negros Occidental. Magambal kita renewable energy. Amo na mga solar, mga solar power farm, wind farm, mga KK5T ang Cadiz. Numero uno gid. Ara din ang pinakalapad nga solar farm sa bilog nga kung hindi man Pilipinas ha, basi diri sa Negros. Samtang Sagay City nagpalapad pa kay ginpasangkad ang programa kontra open defecation sa tatlo ka mga barangay. Oy, may mga barangay pagidiagli lugar nga wala sang CR bala paring ampil. But sing ganon, pag open defecation, meaning to say mga puloyan wala sang banyo, wala kasilyas bala. Wala sang palikuran kung sa tinagalog pa. Magpoop ang mga tagbalay. Agapangita na lang sa mga kampo dira sa palibot. Amo na kung kaysa nga gaugtas man naga panapas, gaugtas ang mga naga arados kampo kay may mga landmine na mudamo. Tapak sila landmine. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, DepEd kag LGU Sagay nagpirma sang Memorandum of Agreement para naman sa Dugang Gas Central Kitchen. Uy, kampiyon. Ito ni karon nga hibaloon mga kakipay. Kuano ining Central Kitchen. Kana mo sa mga development kag mga progress report mo sa aton nga tagsa kasyudad. Amo ning nami nga mga balita. Na paring ampil. Amo ning nami mga kalambuan para iya sa interes sang pumuluyo. No, kaya ito importante gini. Amala nila, nagpaninguha Manila sining mga LGU. Amo nang very good gid. Kasi siyempre kung may mga problema man kami nga makitaan, amon man na ibalita. Bago naman ambulansya sa BFP Cadiz, again komisyon. Pangalanan bala ni nila paring ampil Elpis. Ang pangalan Elpis. I don't know kung may meaning ang Elpis, but amon ang ila sining tawag sa ambulansya. Nga ila sini na dawati kampiyon kay kung in times of emergency. Like for example, may tawag 911. Di siyempre ang tawagan sina kundi man DRRM, BFP, kag PNP. Nga ang tawagan. Ti, kung magkabaton sang tawag, hindi lang kay sunog kundi bisan pa aksidente or any emergency, pwede gidya magka-responde ang atong Bureau of Fire. Like for example, US bala pa rin ampil, may emergency, aksidente, bungkuanay, kung ano din ang mga responde, bisan pagani, kung tiniruhay. Okay, mga krimen, bisan pagani, kuring lang na sakas, babaw, puno, kahoy, kag hindi makapanaog, tawagan na nila 911 mo. Tawagan na nila ya, tapos Bureau of Fire, ang fire department, ang nagkadto. Amo na, amo na dito sila, tapos may mga paramedic, ambulansya, nag-responde. Dapat lang siguro, no, atong tagsag ka mga fire station, hindi lang mga fire truck ang ara, kundi mga emergency vehicle like ambulansya, no? Para at least makaresponde man sila. Wala labot sa atong DRRM, kaya na niya, lokal na da, no? Na-set up na sa mga LGU. Pero mas mayo kung atong national government like BFP, under sa DILG, may subong man sining mga kagamitan. Okay, the more, the merrier. Kumbaga, mas damo, mas nami. Kaya hindi na ito bala mapaktan kung kaysa pa rin ampil. Like in times of crisis, calamity, or ilang mass casualty, bilang ginatawag, ginablang dagmo, ay nagit balang mga casualty, o pasyente. Hindi na itong paktan, ha, simba ko lang, no, mga kakipive, sabay pa, hindi man na matabo. Pero kung may mga mass casualty event, like mga linog, tapos nahunlak ang building, damo na trap, ati kinanglan gina damo sa mga responder, damo nga mga equipment, resources man nga magaresponde. Amo na ang nami kung damo sa mga kagamitan, mas marasig kag mahapos ang pagresponde mga kakipipe.
1: Balita,
0: sa iban pa naton ng mga balita, report karon ni KK5 Ariel Lapas, tawagan ta ni siya karon sang live. Ering isa ka teacher, diin ini nagatudlo, ano ang iya ginatudloan, sino ini, pila ang edad, gagong anong nahimo niyang krimen. Prate diryo, klarong-klaro gid, gimpapanaugan siya sang mandamiento de resto sa kaso naman, or duwa ka kaso nga pagpanghimuloso kon qualified rape. Ining nasambit iya nga teacher ti kahapon gin basahan gid siya sang iya sini nga Juana Tavares. Ato ni karon nga tawgan kag hibalon pinagi kay KK5 Ariel Lapas. Sa aton sini nga sports balita ni Jaco Alex Iala kag Venus William bagaw pod man liwat sa Canadian Open. Doon nag-inupdanay na ni sila sa dinto gani man, Wimbledon. Sila nga duwa, taga-liog, taga-abaga lang ni si Alex Iala ni Venus William, pretty kataas. Dutod ni siya ni Serena Del Rimpol. Serena William, magutod na sila nga duwa. Now, sa aton dugang pang nga mga balita, siyudad sang Iskarante manguma sa 21 ka mga barangay. Apektado naman sang RSSI sa siyudad sang Iskarante nakigbahin sa validation sang Department of Agriculture. Amo na nga ton mga headlines, mga KK5 oras, alas 5:02 na. Now, din na kita sa ato niyang gawaw balita. Sa ato naman gawaw balita, mga KK5, babati ka mo kag sa hindi, may yara isa kabata. May isa kabata nga maswerte naman nga nakakita. Hindi man bulawan, diamante o kon luto ticket ang nakita niya. Pero nakita niya ngipon. Perte ha, pero maswerte siya ha. Nga ah. Maswerte ining bata. Nga nakakita sa ngipon. Okay, good morning, Galidra, kay Ma'am Nonoy Bailos Esferer, Nene Dalaurao, Franklin Martinez, Jose Val Napoleon, sa aton mga viewers. Paki-like and share, ha? Nakakita siya sa isa kang ngipon, pero kung makita nyo dira sa aton nga Facebook Live, grabe, isa man ka palad nga ngipon, eh. Pwerte ka dako, pwerte ka lapad, ngangipon. Kay isa gid ka palad, no, isa ka inumol ka dako ni ngangipon. Gali ka, kay ngipon inisang 2 million years old na. Nga elepante, sinauna bilang elepante daw pamilya sang elepante subong, makita naton. Pero that time, during 2 million years ago, chimpos mga dinosaur, lain ang itsura sang elepante, pero di pamilya sila gyapon. A long lost relative sang subong nga elepante naton di. Di may ngipon, ha? May mga ngipon gila siya muna, no? Ang elepante, and then siguro na kitaan ni siyang bata, tingala siya. Sabi niya, guro, kung tipikal ang balang nga bato, andre sa aton, makita ni, boy lang ni kagambalo na buhi ng bato. Ang balang bato nga nag-i-grab, ito bala nakita mo, parikoy, labas si ingipon to siyang elepante itong nakita mo di, sa aton nagsara. Hindi ay han? Oh, kaya ang picture ulang, tawa bala. Uy, ba si 2 million years old na to, parikoy? O, pero amo na, ha? Nakita siyang bata. Now, ang isa kaordinaryo nga paglagaw sa higad siyang baybay, ini ang nagtuga sa isa katalagsaon kag pinasay nga pagkadiskubre. Matapos makakuha ang isa naman kabata nga lalaki sang tawag nga fossilized molar. O kon ngipon nga tawag naton wisdom tooth ang si pinakapuntabla sa higad, no, molar o kon ngipon sa bag-ang bala, no, sang Anancus arvernensis o Anancus arvernensis. Amo ni siyang isa kasinauna naman nga kamag-anak, kapamilya, pariente, relative sang elepante sa buka panahon. Nga nabuhi, may 2 million katuig ang nagligad. Ah, sang ligad lang? Ligad lang ah, sa kasan ulan ni? 2 million years ago? Ang Anancus arvernensis, kilala sa iya malaba kag matadlong. Oy, puwerte ha, malaba kag matadlong. Amuning ampay ni paring Franklin Martinez. Paring Franklin, oh, nakabati ka naman da sang malaba nga matadlong. Ano ang ara sa imong huna-huna? Oh, kung amo nang imong mabatian, malaba kag matadlong. Nga pangil, oh, pangil or ngipon. Kag anay nag-i-star sa nagkalain-lain nga bahin sang Europa kag Asia. Antes ini nagkaladula, bangod naman sang pagbago sang klima. Ini nga sapat mga kakipayb na buhi sang milyon-milyon katuig antes garagtuhaw ang moderno nga tawo. Antes pa nagtuhaw ang mga parosaton nga nagapangabuhi nga is in moderno na. Ni na ginpatanaw sa pamilya, sa mga eksperto, ang nakuha naman ng fossil kagin pamatudaan nga isa inik importante nga prehistoric specimen. So, no, sa mga paleontologists, kinahanglan ma-record ang amos sini nga mga fossil bangod dako ang bulig sini sa pagtuon sa kasaysayan sang kabuhi sa kalibutan. Ginpakita man sa insidente mga KK5 nga hindi lamang sa mga disyerto kon archaeological excavation. Makita ang fossil bangod sa pagguho sa mga pampang, paggiho sang kadutaan, nagagawa ang mga ordinaryo naman nga mga bagay nga later on matukiban gali nga halin pa sa sinauna nga mga panahon. Sunod si mga eksperto, dako ang kontribusyon sa ordinaryo nga pumuruyo katulad sining bata. Labi na ang mga bagets, okay, ti pagka-discovery sini importante katama. Bangod kay mga fossil, bangod sila ang nagapaligon sa maragtas sa ila sining nga palibot. Nami ni fossil diriya sa aton, lain man ang fossil di naglupok, makapatay. Gintiro siya sa fossil. Ang lalaki gindakop bangod nakitaan sang fossil. Ah, sige, parahin kita sa aton sini nga pagpanagad. Thank you gid sa aton nga mga viewers karon sa live. Aton nga balitang wow, dulot sa inyo sang Mighty C and Extend Food Supplement Format. Sa aton sini nga pagpanumbalik ang mga detalye na ang kompleto gabahin, detalye sa mga gimpangdala naton nga mga headlines. Ang aton igadulong sa inyo dugay-dugay. For the meantime, standby lang danay, diri kita sa mga importante nga pahibalo. Oras, alas 5:08 na.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Unch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
4: Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sing affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Oras alas 5, Jess Isais na. Antis kita sa ato niyang gabalita mga ka-K5. Sa liwata, kaupo ninyo si ka-K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Ang inyo sining anchorman sa sulod sa isa ka oras kagtunga. And aton nga technical partner, aton nga senior tech sa master kag VMix control, si ka-K5 ang Philapoy Celestian. Good morning sa aton nga mga viewers sa live na K5 Sagay live program sa Aradra kanday Ma'am Salve Cordoba Openyo. Nagilantaw sa may Purok Bougainvillea, Barangay Old Sagay. Ma'am Sali Alminsyon, Wilma Suson, Ma'am Nene Dalawraw. Kagiban pa naton karon ng mga viewers. Si Franklin Martinez, Nonoy Baylos Esperer. Sino pa? Jose Val Napoleon, Dave Salimbot, Rodrigo Cervantes. Wilma Suson, Angel Girard, Sir Jaime Tan. May nga ga, dira sa may Old Sagay. Oy sa aton ng mga utod nga nagapalibog kung gusto nila or plano nila ipakonsulta ng ila sini nga mga upod sa balay, mga kabataan, no, kung sino dirang ilang nga mga family member nga yara sa ila nga beneficiary sa PhilHealth Insurance. Pira ka namin, di na ka mo magpinsar pa kag magproblema, kahit ikalabanan kag kasagaran sa aton kung pakonsulta sa mga espesyalista nga doktor. Ginadumdum dahil naton balayran. Pero kung active member ka mo sa PhilHealth, hindi na ka mo magpalibog pa. Okay, ti ang aton sining gobyerno nag-offer sining ginatawag YAKAP program. No, ang PhilHealth Insurance YAKAP program. Ti may tatlo ka sentro diri sa aton, no, health facility sa Sagay, Aradra ang Alfredo Marañon, ang aton nga City Health Office. Pero mas manami pagid kung inabalang may mga specialist doctor gid. Ang may scheduled clinic, no? Nga facility like for example dira sa may Jaisaros Berting Clinic. Okay, may mga schedule ginada mga specialist nga doktor na nagpadulong. Kaya man ang importante, baluon mo lang kung anong kinanglan mo sa mga bata. Pediatrician ang tawag siya natin, pediatric doctor. Ang kinanglan ninyo sa mga chikiting, pakonsulta. Tikon sa mga kababayinan naman, OB, gynecologist. Muna sila nag-check up, lantaw sa mga kababayinan, labi na kung nag-busong. Palantaw gid ninyo na, importante na. Kung healthy ang baby sa sulod, sa taguang kansin nyo nga mga partner, misis ninyo, mas maayok malantaw sang OB gynecologist. Kahit kung mga problema sulod lawas, the internal medicine doctor. Pero kung kabugusan naman, bata tigulang, pwede man sa general doctor. Di na siya general nga, general sa army or police. Ha? Pero doctor, general medicine ang ginatinder siya. Arada, jay sa Rose Berting Clinic. No? Hibaloon niyo lang schedule, miyara naman da sila sa nakapaskil sa gwa. No? Kag-usisao ninyo kung pwede niyo ma-avail. No? Ang YAKAP program, pwede ninyo pasulod din ha. Sa ila sininga facilities sa Jaisaros Berting Clinic. As long as beneficiary nyo, bata nyo, misis nyo, napasulod ba lang kag pwede ma-under sa YAKAP program. Para dira sila nahamtang sa may Purok Crotons, Barangay Poblasyon 2. Likod lang da, kilid sa ano ah? Kilid sa tawag ni Church of Latter-day Saints ba lang? Ang commonly tawag na ton, Mormon's Church. Likod sa P19 building or else padulong ka mo sa mga driver tricycle kag tricycle. Tultula na nila. Basta mitlang nyo lang Jaisaros Berting Clinic. E kung marugbata-batang inyong partner, asawa ninyo, nira, ano na niya, matik na na. No, as long as my PhilHealth. Ang inyo sining mga partner. O sisaan nyo lang. No? Wag mahiyang magtanong, kumbaga. Ang bagay na importante, no? Mamangkot kita para mabalaan na ito ng mga bagay-bagay. Sige, arada ha, Jay Soros, Berting Clinic, may mga laboratory may naging sila. Kompleto na da, mga x-ray, mga ultrasound, kagko ano pa, mga blood check. Arada, ang Jay Soros, Berting Clinic. Kanto lang mo ha. Alright, sa mga naghihigop dira sa kape, mailangan pagulo higop-higop na, labi na sa may Brad's Coffee Shop. Si ma'am, sino ganito pangalan niya, Bricoy? Ma'am? Ma'am? LB? LB? Si ma'am LB Bunyaw. No, Bunyaw ito, no? Apelido niya. Dira sa may Brad's Coffee Shop. Kurba, dada sa Kinalumsan, Barangay Poblasyon 1, dabla. Arada, migo man na, Ton Pilaya, no? Sa iyan tindahan. Gamay niya na ang tindahan, ha? Sa may Old Segay Public Plaza. Suki niya da, mga, ano, mga tricycle driver. Arama da, may DTX coffee mix man. Alright. Now, dari na kita sa aton mga balita. Una kita sa Balita Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
4: Balitang Nasyonal.
2: Nagsumiter sang House Bill number 10648. House Bill number 10648 hukon pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo hukon pamanaak. Hindi niya pamanang magpamana na kamusang ano ha, pamana or pangasawa ha. Hindi pamana daw panubli, bala, yung butsing ganon. Pero abbreviation lang na, no, abbreviation. It doesn't mean kagindi niya literal nga pagpanubli. Kundi butsing ganon sina, pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o kon pamana act. Ang unsi tanan ka mga mamalida, no, nagsubmit sini. Sa pagpanguna ni Tingog Party List Representative Jude Acedre sa House of Representative. Now, tinutuyo sini mga kakipay sang amo naman nga hagna nga hatagan sang 1,000 pesos nga bulanan nga ayuda o kung kabugusan 12,000 pesos kada tuig. Ang bulanan gidyagli paring ampil nga ayuda. Di awat pa na kung magtupagid man eh. Di ba gida mo ni kadako, labi na gid nga ang cost of living subong, syado naman gid kamahal, pero tiko ihatag malang si gobyerno, why not? Labi na gid sa mga katulad, damo ni paring ampil nga nagtrabaho, pero wala kag hindi pwede masulod. Sa mga four-piece, walang gutom, kag kung ano pa dira nga mga programa, ayuda sa gobyerno na ton. Hindi kampiyon eh, no? Dako man nga, no, magkabulig-bulig na ni, pila pa ni kilo nga bugas, ni kag mga balalunon sa mga kabataan, ta paring ampil, kung makadugang ni. Ang tuyo sini, no, kada tuig, no, ang mga pamilya sang minimum wage earner. Ang mga self-employed, mga informal sector workers nga nagaganar or naga-income sang katumbas o kon mas marubo sa regional minimum wage nga wala nalakip sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ipasulod ang subsidiya. Are take nota, pananglitan. O, pananglitan lang nga madayon kag maaprubahan ini mga kakipaib ang plano, kakipaib ang PIL, ipasulod ang subsidy. Ang bulig, pinaagi sa ginatawag digital wallet. Nga nakalink sa Philippine Identification System. Wala pa na mabalaan, pero for example, base sa mga GCash-GCash, mga Maya or any digital wallet nila. No, as long as nakalink sa Philippine Identification System o kon PhilSys, kag mahimo lamang gamiton. Ari pa gid take note, kag dapat intindiyon gid naton. Mahimo lamang gamiton ini mga kakipay sa pagbakal sa mga kinanglanon sa mga accredited nga mga micro, small and medium enterprises. Mga tindahan ang nagabaligya bala sa mga kinanglanon ta, bugas, utan, prutas, mga pagkaon like sari-sari store, mga karinderya, butika kag merkado publiko. Now, isa pa gid diri paring ampil, no? Mga ka-K5. Ginadilian ang paggamit sang among pondo sa online gambling. Hindi mo pwede ma-cash out, meaning to say hindi mo siya makuha nga as in kwarta or cash. Nabutang dira sa imo sini nga digital wallet, nabutang sa imo pangalan, pwede mo siya ma-presentar like for example kung may card. Butang tabi may card siya. Pakita mo sa mga tindahan nga accredited sa sini nga programa, kag dito ibuhin kung pila ang bili sang imo nga ginbakal. Amo nang matabo. Meaning, ano gidya, like for example, pagkaon lang abi. Pwede mo siya magamit sa mga pagkaon lang gid. Sulod balay. Di pwede siya mausar sa mga subong sini, no? Online gambling, pagbakasang sigarilyo, makulubog nga ilim nun, kagiban pa ng mga ginadilian ng mga balaklon ukon serbisyo. Hindi man ini pwede ma-withdraw, ha? Muna ganing hambala mo ni Kakaypay Bampil, hindi siya pwede ma-withdraw o kuni-transfer sa iban nga account. Muna, mga kauturan, para at least malikawan ang paggamit sinisa atin sa bagay, isa malang kalibo. Sa mga katulad naman niya ni Paring Ampil, mga like sa ibandera ng mga utod daton, hindi magina malikawan. Kaya hindi ginaya mahimo nga di makapanigarilyo ang ibanda. Kaya amo naman lang ilapaliwansan mo. Stress reliever. Ang gamay ng kantidad, ilan na lang na iya pwede na lang kita, mabakal na lang na nila, wala na iya problema. Pero tiinig nga programa, matik na ni, no? Para sa mga kinanglanon, sa aton sini nga panimalay. Sige, ako ni nga bulig ah. Kung madayon, kabay pa. Okay, ti kinanglan gini sa mga katulad naton, no? Yung mga nagtrabaho lang, mga minimum wage earner, mga kauturan. Samtang sa piyak kabayin,
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa...
2: Sana all. Good morning, Sir Well. Natads ko, P. Good morning da, Ma'am Natads. Nakatugda man siya kag nakatungkaaw sa atong programa kagawad ang pil. Si Natads Coffee Shop. Si Ma'am ano ganing pangalan ni Ma'am ano, Evelyn Natad. Evelyn Natad. Sige. Tulad tugda bala Ma'am Evelyn para di ka man amon malimtan. Di kay kung kaisa bala ko hindi ka mo di makatungkaaw sa amon nga live ni Paring Ampil. Siya sining live streaming. Digit bala namon mabalaan galantaw gali ka muda, no? Iba nabi mahuya man nabi magkulo komento eh. Maglantaw. So para at least mabalaan namon kung kaday sino ang nagalantaw, nag-share. Si Mama Luna Alduisa gani gambas siya nga nag-share bala ko sir kada aga galantaw ko sa inyo nga live. Galing hindi lang ko ka-comment kay mabisi na ko. Eh paano ka namon mag-greet kung hindi ka na magbisan good morning na. Hi sir, good morning. Para at least makita na to. Anyway, good morning da Ma'am Luna Alduez. Galang tawin siya ko no, gas-share sa aton nga live kadaga. Parayang kita sa aton nga mga balita patay ng isa ka 13 anyos nga lalaki o bata matapos nga matumbahan sa basketball goal or board, no, sa may bahin sa barangay San Isidro Magalang dito na sa may Pampanga. Suno sa Ila City Barangay Chairman. Wala pa matapos ang rehabilitation, pagpakaiugali, repairs ang ilang basketball court, kag wala pa inigin buksan sa publiko. O dugang pa sa opisyal, may isa pa kasimana antes mahimo nga gamiton ang pasilidad. Now, base naman sa investigasyon sa pulis, samtang nagakabit ang or nagakabit ang biktima sa ring, may tatlo pa ka mga individual nga nagsaka sa basketball goal kag nagkadto sa backboard. O dito, ilagin uyog-uyog kag ginlumpatan. Kaya mo to, uyang paguro ang base ning basketball goal. Kasi bago pa lang gani repair kag pintura, nahunlak dito, diretso tanan, ang kabugaton sini sa nagkabit nga bata. Ang ining 13 anyos kagabuto ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Manong aksidente di ginaton mapulong. Mga gani mga bagay nga delikado di ginaton pagimuon kay ti kabudlay katama ti katulad sini, no? Iniya intention gid nila, hindi man naton mahalimbawa to sa natabo tong natumbahan kahoy kay to ya natural to. Natural to yang panghitabo, aksidente nga daw di gid nimo ya maintindihan or mapulong at natabo. Sa bagay, pwede man tumalikawan, no? Kung early na putol ang buri. But anyway, tiyan mo na, aksidente or accident happens, mga KK5, hindi gina naton mapulong. No? Sige, pangmuyo ta na lang ang bata, no? Nga nagkataliwan, bangod sining nasambit ka insidente. Samtang iban pa naton ka mga balita, o yung aton ka balita nasyonal, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik kita sa aton nga pagpangalaga. Doras, alas 5.31 na. Sana all, na share always. Busy lang galing, sir. Hambal ni Ma'am Evelina tad. hindi diyagin na namon, Ma'am Evelina. So, say mo dang mga angels, ha? Kaya sumariga pa nga pedra karon sa Natad's Coffee Shop. Good morning lang. Still watching live, Ma'am Sally Alminsyon, Salvie Cordoba, Opeño, dras may purok buginbilya o sagay. Sir, kami, wala gid nadala sa ayuda sa gobyerno. May estudyante man ko, grade 10, 12, as lang ko kung pwede kami ka change residence, sir. Taga-barangay Himugaan, bye-bye kami. Pwede giguro eh. Kung ma-change residence ka mo, siyempre, sa ilugi ka mo yung ipuluyan. O pwede gid. Apa ano ka mo da, as long as naglawig na ka mo more than 6 months, pa-rehistro na ka mo da, pa-record ka mo sa barangay nga inyo sininga ginatiniran subong. Kundi na ka mo nag-star, provided nga permanente na ka mo da. Basi pagkatapos anum kabulan, isa ka tuig, sa ilo naman ka mo. Lain naman nga lugar. Dapat madugay ka mo. Sabagay, di man na natin mabalaan. Okay, may mga tao kung kasi sa pamilya, kaya na balang temporary lang yun ang residence mo ng... For example, nagtrabaho ang bana o ang asawa. Madira lang anay magtiner, upod ang pamilya, kabataan. And then kung makasaylo naman, mabalin kung din tong obra, dito naman liwat. And kumbaga, hindi gid permanente. Ang ila sininga pagpuyo sa isa ka lugar. Anyway, pwede gid, kanto lang mo sa barangay, Ma'am Nunoy. Ma'am Nunoy by Loses Ferrer. Sige! Kaya importante na pa rin ang pil mo sa mga record sa ikaing lawas. Sa inyo dira nga health balas ng tagsa kapamilya, dapat naka-record sa barangay. Kadua, tiyan mo na, dapat ma-intrama ka mo kahit kung mga ayuda karon sa gobyerno, dapat maka-abil ka, makasulod ka mo kung dira ipatigayon sa barangay. Kadua, magbutar pagid. Kung may lang akong tupad barangay lang to ang ginbalinan mo, pwede ka lang to, mabutar ko to ha, kasi atutong residence mo. Or else kung layo, like for example, lain man nga banwa or siyudad, hasol man na katama, puli-puli ka to. Labi na kung layo, katama ang imong previous nga ginistaran o residence. So muna dapat pa-record giga mo, no? Kung more than 6 months ka mo sa isa ka lugar, kung tuyo ninyo nga dira na ka mo, permanente. Kung may plano pa ka mo yung magsailo naman, pagkatapos, pinsara nyo lang anay. Sige, panayin kita. I hope nga nakahatag na sang dugang info, Ma'am Nonoy, by Loses Ferrer. Ang crime incident sa NIR, nagnubo ko na daw mga 38.89% sa itong tinalikdan bulan sang Hulyo. Now, nagnubo sang 38.89% ang crime incident sa Negros Island Region sang tinalikdan Hulyo sining tuig 2026. Inisuno iya sa Police Regional Office, ha? NIR. Now, halin sa 108 ka mga kaso sang hulo, bulan sang Hulyo, sa nagligad nga tuig, ini ang naglubo sa 66 na gidlamang kakaso. Almost a half, ha? O kung pagnubo sang 42% or 42 ka mga insidente. Now, nagnubo man ang kaso sang physical injury, rape, murder, kag theft, samtang ang homicide, robbery, kag carnapping, yara sa manageable level. Suro kay PRO NIR Director Police Brigadier General Romano Cardinio, ang pagnubo sang krimen, resulta sang padayon naman ng anti-criminality effort, kag pagpakigbahin sang komunidad. Mugin ang pinaka-importante, ang participation sang tagsa ka community, tagsa ka mga residente sa lugar, kaya hindi gid mangin successful ang peace and order kung ang pumuruyo mismo mo man mga sabad-sabad. Pumuluyo mismo ang mga pasaway. Wala man pakialam sa mga pulis, sila man ang numero uno pasimuno sang ginamo. Ati amo man agyapon, do wala gid, no? Wala kalinong ang isa ka komunidad. Dugang naton nga balita probinsyal, 14.6 million pesos nga smuggled nga sigarilyo nakumpiskar sa siyudad sa Bago.
0: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5. Nakuha sa Police Regional Office NIR ang 255 ka mga karton sa ginasuspetsuan nga smuggled cigarette o kon illicit cigarette. Nga nagabalor naman sang 14.6 milyones pesos sa isa ka operasyon sa may Purukdara, Barangay Malingin, siyudad sa Bago. Sa tuning kahapon ng gali pa rin ang bill, August 6. Base naman sa report, nagpatigayon sang checkpoint ang mga otoridad matapos makabaton sang impormasyon. Ang parte sini, may nagtimbre guro. Labi na kung may kasabwat guro ninyo daw wala mapartihan, kag wala maambunan guro sang kayuhante dito, nagsugid sa mga pulis. Timbre sa mga lispo. At yan muning natabo, nagpatigayon sa checkpoint. Pag labay dira na yun sa may nasambitan nga lugar, sa Purukdara, Barangay Malingin, bago si Titi dito na naglingin ang ulo sa mga nagkarga sining kargamento ng illegal. Naglilingin din nila ulo kag buli. Mga kakipaib kati pag checkpoint, ginharangan, pagpara, dito na, no? Na balaan. O kati ining area, dirigali na sila dapat giliya mga kakipaib, paringampil. Magpanagtag sang ilang nga mga kontrabando do maahinti gili ni sila do madeliver kunwari. Ginpapundo sa mga pulis naton ining isa ka van kag voluntaryo nga ginbuksan sang driver pagkalantaw sa compartment sini ti dito na an nagtamwa sila kag nagbulaga mga kakipay. Ang pinutos kag kinarton nga mga sigarilyo. Aba, ginupod pa ni nila, no, mga kakipay, ginputos. Secure nila para daw hindi disimulado pag-inspeksyon. Now, ang mga rims ang sigarilyo nakitaan, no, ginakatago naman sa idalom sang abinyo ko ano, lalabhan. Mga lalabhan pa ni guro, mga lago, pangtago nila, abi nila guro, matrick nilang mga smarty kag maalam na ton matanda nga mga pulis. Taguon nyo pa sa mga lago nyo, ha. Mga lagulo ka mo, ha. Abi nyo makalusot ka mo, ha. Ginsiling sa driver nga halin sa isa ka compound sa mga lugar ang mga sigarilyo. Gani gin sundan ini sila. Tiyamo to. Nakita pagid, no?

0: sang bala naman nga Holen or Holen gun sa may sityo Kabalantian, barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Ginkilala ng biktima nga si alias Jeff Jeff. Samtang ang 10 years old nga utod sini nga si alias John ang kaupod niya, no, sang matabo ang insidente. Suno sa Mindan PNP, ginkuha sang duwa ka mga bata ang Holen gun. Sang ila sini nga may ginagsaka sa dini, nagsaka sa mga balinghuyan na dito ginhampangan ang nasambit nga armas apang wala nila nabaluan nga may karga gali ini nga bala. Aksidente nga naglupok ang armas kag naigo ang biktima sa wala nga bahin sang iya sini nga ulo. Kag gilayon nga gindala naman sa ospital apang ginbawian sa gihapon sang kabuhi. Maragi na siling naton mga ginikanan ba mga tatay. Na kung may mga hinuptan kita da armas, mas mayuguro turn over ta na lang labi na kung hindi man lisensyado, wala sang permiso, butsing ganon illegal. Okay, turn over ta na lang sa aton nga mga otoridad. No, hindi na lang kita magtago-tago sa mga armas luthang. No, i-endorse turn over na ton, no, sa aton nga kapulisan para safe. No, kay tika budlay kitama matultulan sa mga bata nyo hampang-hampangan na binila na water gun o kumpilit gun baw. Tapos mag hampang-hampang tiniruhay. Ay, karon ko naka-chamberload ang imong armas. Oh, nakagansa. Or butang-tang kabaluman ang bata mo magansa. Kasi kung kaisang mga armas, labi na mga dibula, di mo na nakilangang gansahon. O, ang ibang armas, humok man gansahon. Paggansa nila na, pitik, abi nila, wala sang unod bala, baw. Mahalang kung matiro lang na sa babaw kisame, kung sa dingding. Kung tamwa-tampao na nila karon ng baril kag ipitik. O, oh, lantawa na tabo sining 4 years old. Kundi patay gid. Ay, kaluoy man, no? Kaluoy sang bata. Sa iban pa naton ng mga balita, ang Cadiz City, no, nagpalabot naman sang bulig para sa mga utod naton nga Cadiz, no, labi na dira sa may VF Gustilo na bukid na ning area. Na nagapadayon ang serbisyo Cadiz noon caravan sa paghatag naman sa nagkalainlain. No, gamangga serbisyo sang gobyerno sa mga residente sang barangay VF Gustilo, Cadiz City, Santong Agosto 6. At ay very good, ah. No, ara man ang 79th Infantry Masaligan Battalion, 3rd Infantry Division sang Philippine Army bilang kabahin sang community outreach. Nagtambong sa activity ang mga opisyal sang syudad kag barangay nga nagpasalamat sa pagdala sa mga lapit nga serbisyo para sa Cadiz noon. Aton sini nga balita lokal ginadulong sa inyo sang Klinika Ditribayo DTX 500 kag Mighty C.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
1: D3Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio, yung
1: may D3.
4: Malakas, mga butika.
0: Balik na kita sa aton sirig ang pagpangalagad. Oras, alas 5.43 na.
1: Balita.
0: Sirig kita sa report ni K5 Ariel Apas, bahing sirig isang most wanted person region-wide, no? Top 6. Pinakabig naman nga top 6 ang nadakpan. Diri iya sa siyudad sa Sagay. Ano ini siya? Ano ang iya siring nga kaso? O, ibalunta, pinagi naman sa kay K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, good morning! K5 Ariel!
5: K5 Aruel, good morning, K5 Aruel. Ginsikop ang isa ka magtutulo sa Sagay ka Component City Police Station matapos ang ipanaugan sa ikakwang nga sa ganyan ka kita Ebruel ika number 6 sa regional most wanted person sa isa ka manhunt operation nga gipatayon sa kanay adong Augusto 5 sa may barangay Rizal, siyudad sa Sagay ang nadalaman.

0: pan na kakita Bruel, ginkilala si alias Iman, 44 anyos, isa iniya kamaga tutudlo, kag residente sa Barangay Paraiso, siyudad sang Sagay, Kakipay Bruel.
1: Mm.
0: Base sa report sang Sagay CCPS sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Aldemar M. Flores, ang pagdakop pagin pa na yung paagi sa manat ka Charlie Operation sa ginapatuman nga warrant of arrest para sa duha ka kaso sa qualified rape of minor. Uy. Ang warrant gipagawa sang Regional Trial Court Branch 73 sa Sagay City sang Agosto 3, 2026. Kagamay rekomendasyon ka kay Bruel nga wala sang piyansa o kung Nobel recommended ka kay Bruel. Sa tiyon sa pagdakop, ginpahibalo ang akusado sa iyang kinamatarong kaga sang ginapatuman sang Miranda Doctrine kaga Anti-Torture Act o ba sa ito nga lingwahe nga iyang
1: nasabtan kay Bruel. Naintindihan niya. No, amuna, kumbaga, ginbasahan siya sang iya sining Miranda Rights. Sinabi lang mayara ka sang kinamatarong gamag hipos. O, tanan nga ihambal mo, pwede nga gamiton, kontra, or pabor o kontra sa ibo. Daw mo na, no? Ang pagdakop, pag-aresto siya. Anyway, isa ini ka-teacher ka kay Five Ariel. Ano ni siya nabutang yes, dira sa spot kung teacher ni siya sa elementary, high school o kung college? Nabutang sa report?
0: Wala, kaya nakabutang.
1: Wala. As long as teacher, no? Tapos, ang kaso niya, para, 2 counts of rape. Wala man na nabutang kung ano ni ang 2 counts of rape sa isa lang kabiktima o kung 2 kabiktima, wala man nabutang.
0: 2 kabiktima kasi Bruel.
1: Okay, sige daw 2 counts of rape of minor, no? Ang nabutang. Siya 2 kabugat ni, pinsara ba lang yang ranking region wide, hindi lang niya kay city, hindi provincial kundi bilog nga region, top 6.
0: Ha?
1: Pertino. Ang iyang warrant of arrest san uni gin dagdag, gin papanaog kay Kipay Bariel. San nga pizza?
0: Kani atong sa may gipagawa sa trial court, Branch 73, sang Agosto 3, 2020.
1: Asa nagligad ng gali? 3 days ago? O, 4 days ago, no? August 3.
0: Oo.
1: O, sang kasan? Ulang. Tapos, gindakop ni siya, diri na sa city proper, diri sa syudad sang Sagay sa gindakop.
0: Oo. Kani ito, Agosto 5, 2026, kay Pebruel.
1: Mabalaan mong bulubugat ka kay Pai Bariel, kaya Nobel recommended mo ang kaso niya. Wala piyansa.
0: Lagi.
1: Amugid.
0: Amugid na karon kay Kipay Bruel kag sa karon ara naman sa studio sa nga sa gaya si CPS ang akusado samtang nagahulat sang nakaigo nga disposisyon sang korte kay Kipay Bruel.
1: Sige, purti ka dalago sa mga balita musbong, no? Ligan to tong natumbahan sang kahoy ginrespondihan ninyo kay Kipay JR. Tapos tong may 7 tawo. Ang tumulang nagkalahilo black kagahapon. O, balita mo man na karoon dugay dugay.
0: Ay, siyam. Grabe ito kay Pebruel. Ginkantuan na ito sa mga sa may barangay general na ako sa DND Dos na nag-abono. Sa aton nga initial nga informasyon.
1: Mga patikim lang na. O, kabalo kami. Nga karon ibundak mo na karon later on sa Puros de los Pueblos. Sa munang ilas hindi dapat abangan. O, kumbaga daw pabitin lang anay. Pero, siyam ka mga mangungumag o obra sa kampo.
0: Oo, yes, kay Pebruel. Uh-huh. Sa pagkabahin, may arap pagin kagabi, nagpahingaga pa ito.
1: May nadugang pagin.
0: Kato nangawat sa scrap.
1: Ano nga, what scrap?
0: Kato nangawat sa scrap. Singit kawatan.
1: At ilain man nagaling. Abi ko gani kung may nadugang naman nahilo sa abono. Wala kawatan ngili at scrap.
0: Wala naman niya kawat kay
1: Pebruel.
0: Grabe naman yung balita.
1: Sa Eskalante.
0: Adlaw.
1: Sa Eskalante na Eskalante. Atong nangawat sa scrap. Tapos, pagpangawat niya, ang iya nga ginbaligyaan, amo man ang iya mismo nga ginkawatan. Gin. Te, tapos, doon nagagawa ni, wala naman lang nila kuno ginsaway, kagawad ang pil, ang atong kawatan, kay may dalagali nga talibong, nadlock sila. Doon kung baga, imbis ng mga aking sila kawawa, ay! Di mo nagkikuha, kamon man ni Alin. Tapos di rin mo ibaligya aliwat. Pagkakita nila nga may talibong galing nga bit-bit pa rin ampil. Ahay, abi mo kung anong ang ginimo sa nagabantay. Gimbakal na lang nila. Ay, ilaman mismo. Kumaga, doon natabo gali. Doon nagdunar na lang sila sang kwarta sa kawatan. Ang pamangkot na, pilayan ng bili sa to. Kakipay Bariel, pilayan ng bili sang iyang kinawat nga scrap.
0: Abo na karon ang aton nga pamangkuton nga Pebro, gikantuan na to ng area sa mga insurance sa Eskalante. Kitadya ini.
1: Ati ho, sanjagi. Sanjagi, di magamuning nga topic ko, perte-perte. No? Karami, kadalag ko sa mga balita. Ining siyam nga nagkalahilo, nga mga manguma, nagmutang lang abuno. Tapos, ining maestro man nga nadakpan, nga may 2 counts of qualified rape of minor. Mm. Kaya, tapos, inipagid nung isa ka kawatan sa maiskalante nga nangawat, kaginbaligya ang iyang kinawatan sa mismo nga iyaman lang nga ginkawatan. Kampiyon nga mga balita, amo na iya. Pero kantuan mo gid ha, kantuan mo na kay Ah, sige sige. Oh, extra. Fire.
0: Yes, boy no kay Bible kag ini nga balita kay Bible ginadulo sa DTX 5810 da pod supplement permanent DTX ko pa may sa kapera naka detox ka pa. Kag labi kay may aga galis ni barangay kagawad ampil celestial sa mga barangay poblasyon.
1: Manug daog na.
0: Sa balita nga.
1: Manug daog na basta. Oy, kagay pa Bible manug daog na sa kagawad basta madayon ang barangay eleksyon.
0: Manok na og ina manok masuporta ko sina ni kagawada ambela.
1: Sige.
0: Ayes boy na kapatid para sa balitang K5 sa umaga ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madamo gigi salamat ka K5 Ariel Apas sa imo sirig report ay kampiyon ng mga balita. Amo ning inyo abangan karon later on sa aton siri iban pa nga mga public affairs program. Dinhi kita sa report naman ka K5 Badyo Marisurido bahin sining 21 ka mga barangay, mga farmers sining 21 ka mga barangay nga apektado sang RSSI sa siyudad sing Iskarante nakigbahin na no, sa validation sang Department of Agriculture. Ti importante ni, meaning to say, agod ma-validate sila para kung ano din ang mga programa bulig, ayuda para sa ila, ang ilagid sini nga ma-avail. Yari, si K5 Jom Resulito.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jom, good morning.
3: Good morning, K5 Burel. Gaginutok ang covered court sa barangay Hacienda Fee kagahapon. Mm. Kay natuunan man nga ang City Coliseum sa siyudad sa Escalante may nag-akupar. So mo to nga dito na nila gin-venue tayo pila man lang in distansya ang City Coliseum part man na sa
1: ginatos ni Libugid.
3: Libugid. Imagine mo, imagine mo Kipay Burel, sulod naman niya sa 21 ka barangay, halos tanan nga mga mangunguma nagpadulong dito. Labi na gid ang ining mga manugtano, mga sugar cane planters na ton. Kay ang sa information nga to na baton, ginabalidate ang ila yang mga pananom actually ang gipangita pagid gani is ang ilang titulo sa ila duta. Kag pila gid ya ka Kipay Burel ang damage sa ilang mga tanom nga tubo. So sa initial
1: na natin ng information. Grabe na magaling halit dito kay Five Jobs sa RSSI.
3: Siling natin nga hindi iya basta-basta ang kahalitan. Kay may mga may makita kita man aktual kay Five Burel nga ginkuan gid gin damage gid ang isa ka bilog gid nga tubuhan.
1: Nga pananom tubo.
3: So, sang nagtaklad
1: halos kada puno kag dahon may mga ano may, na may mga RSSI
3: bisan pa man gani dire sa poblasyon do so da, may isa man di ka asyenda nga malapit man sa amon puro nga nakita naton visible gid kayo ang damage sa RSSI now ang initial naman naton nga pagkipag istorya wala pa man siya ginaton na interview tungod kay sa iya kasakon kagahapon siling niya ongoing pa ang ilayang validation so after sa validation may baluan naton kun pila ang ila nga na-validate, kagpila ang kwalipikado, kag kung ano nga assistance ang pwede nga mabaton sini nga mga individual.
1: Kaya ito validation pa lang eh, gina-confirm pa lang nga may record sila, kag ilagid mismo ang duta ang ginapanagiyahan nila, CLOA holder, o CLOA no, holder, CLOA, or may titulogid mismo ang duta. Kaya ito, budlay man na, maimpunan sila karon sang hindi man qualified, no? Meaning to say, basi, kung nagarindo ka lang abi, ang tagiyagid niya mismo, no?
3: Oo, muna siya. Pwede man na nga ang titulo sa imo duta
1: nga ginarinduhan
3: ang mga i-present mo
1: para at least ma-avail mo man kung may bulig anyway bulig. Pwede man lang na nilay pamangkot sa Department of Agriculture
3: i-check ta na ato na klarohon Kipebrel, at least mas maayo nga halin mismo sa City Agriculture's office ang official gid nga statement kung anong stance ang Department of Agriculture sining mga nag-arindo sang duta. Amo na siya aton
1: makita naton diri ginutok tod sila sa covered court. Meaning to say kadamo amo ni ha mga naga ano ni mga utod naton mangunguma. Makita naton ti siyempre kawadan planter ka man no small planter ay hindi daw kabilang ka na ganun sa medium planters
3: hindi siya kuan pa lang ko kanang one port planters kaya ako niya nga duta alang ako niya nga duta alang sa mudapugan
1: one port duha planters ti ikaw piktado ka man sang RSSI red stripe soft kale
3: Incheck. Palo-apo na lang i-February. Sa ulit lang mga balita nga ito natipon sa ito paglibot-libot sa Bilog Siyudad sa Iskalante. Kagaling nga balita dala sa atong sakulan sa Detex 500, Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, D3 Bios, 4 Biotex, kag Extend Food Supplement, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kung K5 Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Wala na kita oras, mga kauturan. Kita ay na naman kita next week sa sunod simana sa Amoman Sigiapon ka oras kag programa. Salamat sa aton mga viewers kag listeners sa live on radio kag sa aton man nga Facebook. Sa aton mga kaupdanan nga nag-file sa ilang mga report si K5JR Gilantigaan, Ariel Apas, K5 Jom Sunido, K5 Chester Jan Bomba Marilu Bronke, K5 Joel Abinay, si K5 Rayland Recto Nieves. Sports News. Wala na to na play. Inamay na post mo na. No, ang balita ni K5 Rayland Recto Nieves. No, ara sa aton sining Facebook, no, naka-post ang sports news ni K5 Jaco. Rayland Recto Nieves. Si K5 Ray Matthew Tinasas, Denmark Mahinay. Amang aton sining mga kopdanan diri sa estasyon sa Norte. Sa ngalan sa aton nga technical partner sa Master kag Bimix Control, si K5 Ampil Apoy Celestial ang aton sining senior tech Marug Kagawad. Kung madayon ang barangay na SK election, kabay pa madayon na, bao. Kabudlay katama nga another years na naman ulato naton para mailisan mga opisyalis sa aton tagsa ka lugar. Pero sa mga Mayo, no, kinanglan i-maintain, ipabilin. Pero kung hindi, kinanglan na sila ilisa. Kaya muna, dapat ibutang naton iilis si Kagawad Ampil Celestial. Sa aton sining manug konsihal sa La Carlota. Ma'am Colleen Cubia. Ay, pati ka. Pero ang ngayon sa Parikoy, ha? Bagay. Aton sining station manager, Ma'am Colleen Bansanaris Cubia. Aton sining big boss CEO, Dr. Ramil Itangoy. Liang inyo alagad ka K5 Ruel. Karbaho sa Pineda para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros. Ano pa, B? Ang numero uno, K5 News FM.

0: Nagka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sang inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5 News FM.
3: Bulwag ang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Biyernes, Agosto 7, 2026.
5: Makita kagbabatian kitay ni Where in the World, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pembacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
4: Para sa atong mga pangulong, dinalan
3: Balitang Regional.
4: Manunudlo ang wanted sa kaso ng pagpanghimulos na arestado sa Sagay.
5: 98 ka mga kahon sang food seasoning na kumpiskar sang CID DG sa Bacolod.
4: Duha patay sa pilason sa landslide sa Benguet.
5: Presidente Marcos may standing order ng arestuhon si Senator Bato.
3: Balita International.
5: Logistics hub sang Russia nasunog.
3: Balita Sports.
4: PH Women's Lacrosse Team nagtapos bilang 10th placer sa Japan.
3: Balita
5: Kai Cortez nagraduar na sa kolehiyo.
3: Balita Negosyo.
4: Masobra 2.2 sa mil ka mga bulong exempted na sa VAT sunod sa BIR. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Manunudlo ang wanted sa kaso ng pagpanghimulos, arestado sa Sagay. Arestado sa mga katapos ng Police Regional Office Negros Island Region o CONPRO NIR ang isa ka manunudlo ang wanted sa kaso ng pagpanghimulos sa Barangay Rizal, Sagay City, Negros Occidental, Miyerkules ng adlaw, Agosto 5. Ginkilala ang naaresto nga si alias M, 44 anyos, kag manunudlo gikan sa isa ka pampubliko nga bulutuan. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sa Sagay City Police Station, mayara sa warrant of arrest si M sa duha ka mga counts ng pagpanghimulos sa isa ka menor de edad. Sa impormasyon nga nakuha sa mga kapulisan sa suspect o kung ang suspect ang imbulbado sa pagpanghimulos sa isa ka estudyante, samtang nagapatigayon sinisang in-house training para sa preparasyon sang palaro para sa SPED students.
5: Preparasyon para sa BSKE 2026 sa Negros Occidental nagapadayon. Ginpayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria nga padayon noon sa giyapon sa Commission on Elections sa CONCOMELEC sa probinsya ang ilan naman nga preparasyon para sa barangay kag sangguniang kabataan elections apisar nga mayara sa hagna sa House of Representatives nga nagatuyo nga isaylo ang BSKE sa 2028. Sunod naman kay Ananoria nga mayara sila sa existing nga polisiya kag instructions gikan mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pahayag niya nga hindi ma-reset sang COMELEC ang schedule sa piniliay tugtog nga mapasar sang Kongreso ang hagna nga nagatuyo sa pag-reschedule sa BSKE kag mapermahan ini sa presidente bilang isa kalayi. Madumduman nga sa sinila mga simana nag-file sa hagna sa Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Miguel Javi Benitez nga nagatuyo naman nga i-reschedule ang BSKE sa 2028.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa ang balitang regional 98 ka mga kahon sang food seasoning na kumpiskar ang CIDG sa Bacolod City. May balita si K5 Carla Longa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Arestado ang mga persona matapos makuhaan sa 98 kakahon sa peke nga seasoning sa ginpatigayon nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit sa Economic Highway Barangay Masininga, siyudad sa Bacolod sa Dumuwebes, Agosto 5. Ginkilala ang mga suspects na day alias She, 64 anyos lalaki, isa ka foreign national, kag residente sa siyudad sa San Carlos, kag alias Chen, 32 anyos ka babae, kag residente sa siyudad sa Bacolod. Nakuha sa mga suspetsado ang 36 ka mga kahon sa assorted counterfeit condiments, 30 ka kahon sa magic syrup, 33 ka sako sa magic syrup, 3 ka cellphone, isa ka 500 peso bill, kag 2 ka mga salakyan. May kabugusan nga balor sang 470,400 pesos ang mga nakumpiskar nga mga magic syrup. Sa karon, magapangatubang sa kaso nga paglapas sang Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspetsado. Sunog kay Police Major Christopher Dulagan, Chief sang CIDG Bacolod, ni isa ka bulan nga ginamuntol sang kapulisan ang supplier sa mga peke nga mga food seasoning. Ginapanong duman naman ang mga pumuluyo na mga invigilante sa pagbakal sang food seasoning. Ini nga balita nga dulong sa News GDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News Alpha.
3: DTX 500 Morning News.
5: 11 ka kaso sang murder na record sa Antique humalin sang January to of July 2026. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning News.
2: Nagdanat sa 11 ka kaso nga murder ang na-record kang Antique Police Provincial Office humalin Enero 1 to of Hulyo 31, 2026. Mas mataas dya sa pulo ang na-record sa kapareho nga period ng tinalikdan nga tuig. Sa datos nga nabuol kang K5 News FM, ginalagipan dya kang darawa ka kaso sa Banwa kang San Jose, kagtag isa ra ka kaso halin sa Banwa kang Bilison, Bugasong, Pandan, Patnongon, San Rameo, Sibalem, Tibiyaw, Tubias, Fournier, kag Valderrama. Sa piyak nga bahin, 11 man ka kaso kang homicide ang na-record kang Antique PPO, nagpatas sa 11 man ka kaso kang tinalikdan nga tuig sa kapareho nga period. Ginalagipan dya kang tatlo ka kaso halin sa Sibalem, kagtag isa ra ka kaso halin sa Bugasong, Akulasi, Lawaan, Pandan, San Jose, San Rameo, Kagtubyas, Fournier. Mamanaan nga pira sa mga rason kadya amo ang kalinginan kagdaan nga hiligot anon. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Masobra 15 milyones pesos nga balor sang smuggle cigarettes na kumpiskar sa Dumaguete City. May balita si KK5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Mahigit 75 milyong pisong halaga na pinaghinala ang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa isang pinagsamang operasyon na isinagawa noong Miyerkules, Agosto 5, 2026 sa Dumaguete City. Inaresto ng otoridad ang driver at dalawang pasahero na isang sasakyan matapos natagpuan na mahinhinala ang kontrabando at mga hindi dokumentado nga sigarilyo. Na-recover sa operasyon ng isang boarding counter truck na puno na pinaghinala ang ilegal na sigarilyo na umano'y galing pa sa Pagadian City. Dinala ang mga naaresto sa Dumaguete City Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaso paglabag sa Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warnings Law at Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
5: 153 ka low-income earners sa nabasakla na kabaton sa ayuda gikan sa DSWD. May balita si K5 Leonardo Viray.
3: DTX 500 Morning News.
8: Matinalagone, naging panagtan sa nga DSWD Field Office 6 ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang Uplift nga bulig sa 153 ka mga binipisyaryo gikan sa Banwa sa nga nabasaklan. Si Dalom sa nga grupto ang tagsa kapamilya makabaton sa nga tig 2,000 pesos kada bulan halin na Hulyo tutup Disyembre 2026 nga nagalabot sa kabugusan nga 12,000 pesos nga bulig. Ang Uplift isa ka programa sang gobyerno nasyonal para sa mga imol kaga mga low income earners nga apektado sa nagataas nga presyo sang gatong kuryente kaga mga nagapanguna nga mga balaklon. Ginpaagi sa manual payout ang para sa una nga bulan sa nga Hulyo samtang digital banking o kunang e-wallets ang pagagamiton para sa masunod nga mga bulan agod nga masiguro ang madasig kag luwas nga pagpanagtag. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa nga Klane. Ako si K5 Leonard Biray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko agkalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Tatlo ka mga balay na sunog sa Rojas City, Capiz. May balita si KK5 Road ni Dalanon.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Naglabot sa inisyal nga 427,500 pesos ang balo isang halit nga ginbilin sang sunog nga nagluntad sa sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Takna alas 11:45 sang gabi, Agosto 5. Base sa inisyal nga assessment sang Bureau of Fire Protection, Rojas City, duha ka mga balay ang totally burned nga ginapanag-iyahan Nanday Armando Bilan Sr. kag Rudy Jimenez, samtang isa naman kabalay nga ginapanag-iyahan ni Ivy Caldea ang partially burned. Naibaluan nga human sa mixed materials ang duha kabalay nga nagkalasunog sang bugos, samtang concrete materials naman ang partially damaged nga balay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 John Mar Galve, Acting Chief sang Public Information Unit sang Rojas City Fire Station, iya ginpayag nga base sa initial nga investigasyon, nagumpisa ang sunog sa storage room sang balay ni Bilan kag ginapatihan nga tuga ini sang faulty electrical wiring. Mas swerte naman nga wala sang bahay na pilasan sa insidente kag gindeklarar nga fire out ang sunog last 12:28 sang tungang gabi Agosto 6. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas City agud nga makumpirmar ang matuod nga gintunaan sang sunog. Para sa balitang regional, ini si KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Iloilo City Government apangitaan sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga bolantero. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Pangitaan sa Iloilo City Government sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga mga bolanteros nga madugay na nga nagabulante sa mga merkado antes pa man inigin rehabilitata. Ini matapos ang manifesto sa mga market vendors nga nagareklamo nga wala sila sa mabenta kun adlaw sa market day sa mga bulantero. Sunod kay Mayor Isa Trenias nga dapat mayara sang win-win solution ang magtimbang nga bahin sa tonga sang vendors kag bulantero. Pahayag pa sa alkalde nga prioridad nila nga mahatagan sang pwesto ang mga madugay na nga gabulante bangod na obserbahan nga mas nagadama ang bulantero matapos naging rehabilitate ang mga merkado. Sa karon nagapangita pa sang site ang Iloilo City Local Economic Enterprise Office sa LEEO.
11: Nagapanawagan naman ang Federation of Iloilo City Public Markets sa Iloilo City Government nga iprioridad ang kayuhan sa mga vendors sa sulod sa merkado nga nagabaligya kag nagabayad sa renta. Samtang pahayag ni Mayor Isa Trenias sa karon ginatun-an na sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office kag iban pa nga mga concerned agencies ang manifesto sa mga vendors. Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kapitan na balita sa Diyosyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Royalty share sa mga katutubo sa Palawan gin-question sang MPOC meeting. May kampiyon nga balita si KK5 Ray Almudal.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Hinihingi ng alkalde at ng mga katutubo sa bayan ng Brooks Point, Palawan ang buong transparency sa paggamit ng 74 million pesos na royalty share na dapat ay napupunta sa kanilang komunidad matapos questionin kung saan napunta ang nasabing pondo.
13: Gusto namin makita resibo sa inyo. Saan ninyo ginastos yung 74 million pesos? Madaling sabihin, nakita ko ang kalsada, nakita ko ang mga estudyante. May mga scholars ang LGU, more or less 3,000. May papel, may pangalan, may paaralan. Magkano ang tinanggap? Gusto rin namin makita sa inyo, attorney, mahaba yung paliwanag mo, ay kayo ay nandyan, dapat ganito. Hiling lang naman namin, patingin, paano nyo ginastos yung 74 million?
12: Nalaman umano ang pondo ng magmalaki ang presidente ng PICAM, ngunit marami sa mga katutubo ang nagsabing wala silang natanggap na pakinabang dito.
14: Yung kahilingan namin, yung tanong ko, ilan yung kabuwang natanggap ng PICAM mula ng simula at saan nila dinagay paggastos. Sabi mayroong eskolar, ibigay nyo rin sa amin kung sino eskolar nyo. Kasi base kung sa inyong record, katutubo lang. Ay bakit naubos na yung 74 million?
12: Idinagdag naman ni Vice Mayor Mary Jean Feliciano na tinulungan na nila noon ang mga pinuno ng katutubo para makuha ang kanilang karapatan sa kabila ng kanyang pagtutol sa pagmimina. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw maipakita ang breakdown ng gastos.
13: Kaya nung humihingi ako ng breakdown ninyo, naghumihingi ako ng breakdown sa kanila, paano nyo ginastos yung 74 million? Hindi nila masagot-sagot. Kami sa LGU, tanungin nyo kami, saan nyo ginastos yung 20% ninyo? Saan nyo ginastos yung daang milyones ninyo? Kaya namin ipaliwanag hanggang to the last peso.
12: Bilang tugon, nilinaw naman ni NCIP Director Janssen Huntila na ang royalty ay pagmamay-ari ng komunidad ng mga katutubo at pinamamahalaan para sa CRDP kung saan nakatagda ang porsyento para sa kabuhayan at iba pang mga programa.
15: So, ilang percent mapupunta sa livelihood. Tapos po nakalista po yan lahat, yung mga livelihoods na implement. May certain amount po yan. Mismo, yung community din po nag-implement. So kung kailangan po natin ng record, siguro makikita yan. In fact, nakasubmit na rin sila sa amin ng report.
12: Sa huli ay umapila pa rin ang LGU maging ang mga katutubo na ipakita ng buo ang mga naggastos at kung saang proyekto ginamit ang nakuhang royalty share mula naman sa Impilan Mining Corporation. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Duha patay sa Pilason sa landslide sa Benguet. Patay ang duha ka mga individual samtang isa naman ang Pilason sa nagluntad nga landslide sa La Trinidad, Benguet kahapon nga adlaw sa Huwebes, Agosto 6. Sunod sa otoridad na trap ang tatlo ka biktima matapos nga matipag ang duta kagintabunan sini ang isa kakalanan sa kilid sang dalan. Ang mabaskog nga ulan ang dala sang bagyo Maymay kag habagat nga nagresulta sa pila ka mga landslide sa lugar.
5: Post may standing order nga arestohon sa Senator Bato. Ginkompirmahan ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro nga may standing order o gunmando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga nagpalagyo sa kusuriya sang Senado si Senator Bato matapos ang shooting incident sa Senate building sa Tinalikdan nga Mayo. Nag-issue na sang warrant of arrest ang International Criminal Court kung ICC para sa Senadora. Sinigid lamang naglapta naman ang balita ginaresto na si De La Rosa. Apang ginpalayag sa Department of Justice kung DOJ kag DILG nga wala pa sa impormasyon ng hensya angot naman sa pagkaaresto sang nasambit nga senador.
3: Balita International.
5: Logistics hub sang Russian nasunog. Nasunog naman ang logistics hub sang Russian online retailer nga Wildberries matapos ang pagpangatake sang Ukraine gamit naman ang drone. Ini naman ang ginpayag ni Tula Regional Governor Dmitry Malyev sa Miyerkules nga adlaw. Antes sini ginatake naman sang Russia ang Kyiv, Ukraine. Kung sarili ni sa ka-individual ang napatay kag 24 ang pilason.
3: Balitang Sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Filipino women's lacrosse team nagtapos bilang 10th placer sa Japan. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
16: Nagtapos bilang 10th placer ang Philippine women's lacrosse team sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa Tokyo, Japan. Nalutos ang Pilipinas sa Argentina sa score nga 8-9 sa Oi Stadium. Ginkilala naman ang Amerika bilang kampiyon samtang silver medalist ang Canada kag bronze medalist ang Israel. Sunod nga magahapang ang team sa Apollo Sixes Championship sa Queensland, Australia sa bulan sa Oktubre. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DirectX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
5: Kay Cortez nagraduar na sa kolehiyo. Nagraduar na sa kolehiyo ang Pinay actress kag politiko nga si Kay Cortez sa kurso naman nga Bachelor of Science in Political Science major in Local Government Administration. Naibaluan nga man nagtapos si Kay matapos ang 20 years sini nga pag-eskwela. Samtang sa post naman ni Kay sa iyang Instagram, ginadedikar niya ang iya sini nga kadalagan sa iya nagtaliwan na nga mga ginikanan. Samtang nagpasalamat naman si Kay sa iya nga university sa pagatag naman sa mga working students kag solo parents kaangay na lamang sa kahigayunan nga makapadayon sa pag-eskwela.
3: Balitang negosyo.
4: Masobra 2,200 ka mga bulong exempted na sa VAT sunod sa BIR. Ginpayag sang Bureau of Internal Revenue kung BIR sang Miyerkules nga adlaw nga masobra 2,200 ka mga bulong ang exempted na sa value added tax o kung VAT sa ginpago ang Revenue Memorandum Circular RMC number 87-2026 ang BIR. Ilagin pakita ang updated nga listahan sang 2,200 277 ka mga VAT-exempt nga mga bulong ang naging endorso sa Food and Drug Administration o kung FDA sa idalam sa Republic Act 10963 o kung Train Law kag Republic Act 11534 o kung Create Act. Pahayag pa sa BIR ang issuance nga nagasuporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address o kung SONA nga palapado ng access sa quality healthcare pinaagi sa pagpanubos ang presyo sa mga bulong. Mga ka-K5, mamuyad ko ang dalag ko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka K5 Vincent Coralde. Happy, happy, happy birthday. Birthday! Ako, si ka-K5 Zyro Venelboy.
5: Gaga ko naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM! K5 News FM.
17: D3, Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka! Mag D3 Bio ka abyan! Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
17: Salamat sa Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butik.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butik.
17: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabaka sa mga butika.
0: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: K5 News FM.
6: Puwerte ang abilidad sa pilot kama officials sa gobyerno. Sobra!
2: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa niyo.
7: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga
8: Nagaduging na!
7: De, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: De los Pueblos! Saka may nagang morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga KK5 sa igan sa may bayon? Luha sa kaumari babaw sa kabukiran lakip na sa Binugang Provincia. Sa Negros Occidental, Kanakbanwa sa Bacolod, Bilog ng Negros Island Region. Good morning Philippines and good morning world.
11: Good morning Foro de los Pueblos.
10: Kami gyapon ang inyong power to every morning. Ako naman si K5 Aljan Castanio.
7: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
10: Kami ang inyong sunny riding in tandem until 9 in the morning. Medyo maulano ng ato nga yes. Friday morning sa Karungan Lao. And you know, kayo na sa aga, grabe yung bukmok sa ulan. Siguro at around 3 o'clock in the morning.
7: Grabe.
10: Grabe, dugin ula lang. Pero, subong naman, doon ang kanay-kanay. Kaya pinchindi ko ni, karoon dugin gamit, init naman ni.
7: Kaya makuhan siya, mabubo, mauntat, mabubo.
10: Pagkahapon, pero kumong ang projection, kag ang forecast, nga medyo maulano ng aton sa nga weekend, so pabuton tanda until Sunday, medyo maulano ng aton sa nga panahon. At isang nga maulano ng panahon, nag-aayog yapo ng aton pamansya. Bangod ula kita kulba, bangod aram power trio sa aton tupan. BTX 500 Mighty C, Ditri Bayo, kag parisan pa sang kape nga ginapangapina mo ni Kipay Berica wala yes. Aslom sa sulok-sulok DTX Coffee Mix. Ang kakape ka na naka-detox ka. Hoy, kamusta ang mga Pinoy abroad ha? Wala man ka mga bahay sa kalibutan updated man ka mga gyapon sa mga balita diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental pagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 and of course aton naman official nga YouTube channel kag sa streaming apos na gin kadto ka mo sa online streaming Play Store lang
7: may app ka lang okay lang
10: kadto ka sa app nga K5 News FM Philippines nga app pili ka lang dako anong pamatian mo karay at Tagalog ukon na Cebuano depende sa huyog mo
7: di Ilocano eh
10: bahala ka kaya harap mo nang isa mila Ilocano Ilocandia pag gusto ko muna pili ka mo kung anong istasyon ang nagustuhan
7: I like it.
10: Condriquez Bacolod, of course, ay kapilian kay kung sasagay, kara ka sa 89.7. And of course, kung nara ka naman sa Southern Negros, Kabangkalan, ara kita sa 102.9, kag sa Bacolod, 101.5 FM. And sa aton, sa ding mga kauturan, ano mang ginahimo nyo abroad, kami ni Kipa America, katapayo sa inyo sang more night, good morning, kagod
11: na. Mga mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
10: Well, sa mga utod naton, subong adlaw Friday, may klase yan, no? Why sa suspension of classes?
7: Yes, okay.
10: Ang ulan na hindi siya konsistente, pabugso-bugso, no? Pero kada hapon, faithful lang siya, no?
7: Faithful lang siya.
10: Ang agay, ah. Ang pagbaskog ya inang kwanang ni patabo-tabo ah bisa tabuan ni sumong no so sa mga utod daton nga may mga classic kag opisina basi iban sa duga barikutot pag kag manami pet one to wada ya nga barikutot patra jan na pagbarangon de kabo jan he most do kamo kag magpararigos adlawon do kami nga pa rin yung Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Eljan. In Adlao is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat kay nakabugtaw kami sa isa nga matugnaw nga kagahon nga puno sang paglaom, kagrasya. We are grateful for the fruitful and blessed weekend you have prepared ahead of us. Lord, protect us from floods, landslides, kagtanan nga klase sang kalamidad. Keep every family safe, guide those who are traveling, and bless those who are working hard to provide for their loved ones. May your peace fill our hearts and give us wisdom para nga maayo ang amon nga paghatag sang desisyon sa amon ginahimo sa tagsakadlaw. Salamat Ginoo sa imula untat nga grasya kag pag-amuma sa amon. Bless us all with good health sa sining weekend, get God, dear Lord. And this we pray in Jesus' name, Amen.
10: Amen and Amen.

0: Djokovic.
1: Why may mo ang nakaiwa lang.
0: Alex Iala. Gin-repeat yung ginubra ni Venus Williams 20 years ago. No? Alex Iala Guinness is the real deal sa tennis world. And he's she's bringing audience and fans every time ang pang siya.
1: Ang ulan, grabe.
0: Charismatic kayo.
1: Charismatic.
2: Ulan sa panahon.
0: Tamtang nag-aulan ang suporta kay Alex Iala, hindi na pwede man deny nga si Maymay, manugsulod naman din sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang Pag-asa naka-standby sa line number 1. Pag-asa, good morning.
1: Morning.
3: Yes, sir. May aga. Talaga tayo ko lang mag-isa nga sa Pepa Color. Yan ang pinakauling lakas ng panahon karoon niya. Now, Augusto 7, 2016. Alas patokan na sa agawin sa Pepa ng low pressure area for Martin at siya Maymay ang binabulukan na base sa taran niya sa Pagkita. Yan ang sa 670 km sa Tangan sa Nisagli sa Pela. Samtang ato naman kita mo ito ng tropical cyclone na Subosang Farm, may international name na Dolphin, uli man na si Katan, nasa 1,095 km northeast ng extreme northern zone. May maximum sustained wind nasa 140 km per hour and gustiness naman nasa 170 km per hour. Ang mobilis sa karoon nasa west-northwestward nasa 20 km per hour. Southwest monsoon naman nagapit sa center ng southern zone at western sector ng Visayas. Tawasin nga sistema ang bilog ng western Visayas sa kapag-ibabo ang paglumong niya kalangitan at scattered yung mga pagulan pagpangilat ng gulat ng southwest. Ang Negros Island region naman, malamang iba mo manakakays na magalong niya kalangitan, mga isolated, yung mga bagulan, pagpangilat sa nagkuhong dala sa mga kalangitan. Makasarangan at mabasog ng hangin, magaling na bagat na katungtaan. Magandala sa makasarangan at mabasog ng pagbatas sa kadagatan. At sa atong temperatura na sa 24, tugtog 31 degrees centigrado. At daw, nagabot na kalasing ko 39 degrees ng aga. Magatunod alas 6 at 12 karon sa hapon. Ikaw na pinakauling ilakas ng panahon, ikan na rin sa Iligo Pag-asa.
0: Thank you so much, Pag-asa.
2: Ulan.
0: Ipay Merik, no, layo mang ginambag yung grabing ulan sa ato, no?
1: Tungod sa habagat, habagat ginasuyok.
0: Gina-enhance niya ang habagat, no? So that's why batsyaga na ito ng mabaskog sa ligang pag-tupa sa ulan. So, notice na ginasang aga, no, ginabukos yung ulan.
1: Ginaglahog, ha?
0: Gasaganang ulan. Gasaganang ulan sa ato, batsyagan mo gin mo, no? Siya na hurago ko, hindi matiyon mo ko sa ulan.
1: Siya pa.
0: Medyo.
1: God bless the ulan.
0: Sa ato naman, gabaga, kagmainit ka mga balita. Philippine Science High School, isa sa pinakadako ng Philippine Science High School, ipatindog sa siyudad sa Bacolod. Announcement na ni Mayor Greg Gasataya.
1: Philippine Science High School?
0: Philippine Science High School. Kundi may may pisay naman tiyang adaan nga rin sa Bacolod City National High School.
1: Uh-huh.
0: Pero this time, maraming mapatindog sa pinakadako. Hibaloon tari karon na kay manging kopod ta si Attorney Martigo sa interview ni K5 Wilson Villena.
1: Taho na.
0: Para nga ton nga hibaloon karon kag ipabirik kag of course kabalo ka naman kung Philippine Science High School medyo mataas ang standard sa pagtudlo da.
1: Oh, daw mga TUP lang ang kag science
0: sa science ang focus kag dinidiga tuhaw ang mga kabalo ka subong. Sa mga high school gin-introduce nang ginatawag nga robotics bla.
1: Oh, oh.
0: Kay kalabanan mga kabataan subong sa ganda magimo sa mga robots na, mo no. And we have to invest sa money mga bagay kay so nang indiano lang man.
1: Magambal ka nga Philippine Science High School kipabidyan. Sa Manila na may mga amos.
0: Uh-huh.
1: Si Subong kumiyari ka din, bata o peskulahon mo libre. Ang matabunan uh-huh. na peskulahon mo, bata mo libre, ang curriculum is focus more on science.
0: Correct, no?
1: Arang ina siya.
0: Kaya muning mga bantayan na karoon, ha? Diin ay nila patindugon ang campus ang Pilsaya dun sa aton sa Bacolod City. Sa Piat Kabahid, mga ka-K5, na-report ini ni ka-K5 Eric sa itong nagligan nga dlaw, ili pag-aresto sa nga, sino? Di na... Ini mga Chinese nationality. Pailan nila kaso, kaya matyagan ko doon na anad nila sila pang Miki Permino.
1: Na-interview ko siya.
0: Tiyanong sabat siya, kahit hindi mo siya interview mo.
1: Harap na dugay-dugay ko.
0: Election niya.
1: Hindi ko siya nanay, nung tatlo interview ko. Hindi ko siya naman siya nanay, ngadwa.
0: Tanin kita bala mo sa siya, Chinese ka kay Spanish ko.
1: Hindi ko siya nanay, nung tatlo. Pero sila isang isa kasi IDJ niya. Sir, ka-deny na siya nga involved siya. Buyer lang siya ko, no? Hindi ko tiyan mo mga Yapon, buyer kang seller. Pareho mo na
0: lang. May salabton ka mga Yapon.
1: Oo, eh.
0: Why ka man exemption da? Sa Piat Kabahin, may isa kabalay, amunin blakong kaisa. Hindi ka madiskubrihan, pero may mga sirkumstansya nga magpakilala kung anong ginatago mo sa lud balay. For example, tini ka balay, sino magdamdaho, mabi? Nga may mga adoy gilid na sulod. Kaysa masunog ang balay, natupok sa kalayo, ang recovery, abi mo na, no? Drug paraphernalia.
1: Kadamo.
0: Kadamo, sa sulod balay, but si ganun na itong kabalay, nasunog. Kay basi, mo lang ginihimo siyang hulot-hutang.

0: Di ka ko nagasingutan, hindi na sinindihan, isa po foiled up. Di natural, base kon, ay dodo ko sa investigasyon, ano ginalinan sa sunog? Base mula kandila naman kaging primary. Ay ho, sa piyak kabahin, dito sa Dumangas, Iloilo, may duha ka manunudlo, ginsettle, sa school division office, kayo naglinaway. Pero diriya sa aton, may isa ka public school teacher, gindakop bangun sa kaso nga rape, dito sa siyudad sang Sagay. Grabe na gini, no? Kag, kainas ang aga po kita sa viral nga video, gindelete ko na. Sa online subong, may isa ka video sang tatay, upon siya sang bata, yan siguro ang bata, yung mga 12 anyos.
1: Okay.
0: Ginapakabalaot sa social media, kaya nga ako mga lokas bata, mga lips to lips, kasi yung bata.
1: May nanon naman.
0: Kaya hindi gidya mo, siling sa iba, sinatural, no, siling gidya sa mga netizen, hindi niya normal, ngayon public, mamo ka na yung bata mo. Didilet kayo pala ni Boss Blibo. Yes, makita. Maging sakay sila sa yate. Ga-drive sila sa yate. Tapos ang bata, biyang ga-drive, ginatulo ang urok tatay. Tapos sa lukan, bausus ka damo sa lalukan, dintugin. Hindi mayo ang reaksyon sa netizen kang ipaybere.
1: Kalain.
0: No? Sa piyak kabahin, halonggig ka mo. Kami tatlo ka mga individual, pilason matapos maksidente sa manwa sa ilog. And, update sining India National bladum duman yung naging tiro tas William Monte. Sunod sa report, may ara nakuha nga CCTV footage angot si ini sa pagpatay sa iya sa barangay William Monte. Di ato naman kuno sa Rako. Di okay naman niya kung evaluate man lang authenticity pero sining nga may cyber crime abe. May nagtira si mo sa Facebook tapos ang gigamit siya piki nga account. At yan si Rako yan masilingin niya yung Rako na kami na baton nga muna yung wifi kami sa nasulba.
1: Siya doon may Rako, Dre.
0: Kaya mo na mabulubod line. Pero at least misan pa paano ha. Dito man sa may Surgapon. Duga tutok man to sila. Ginibisigara mga Rako itong mga pagpamahaw ga kalanabo bla sa mga high schools dito. Mga prank calls bla kagipay berik.
1: Tingin ni Gara nagligay nga dalaw. Duwa kadlaw eh klase.
0: Ti, ginaw si isa nila to. Tiwag ganyan isang sulbar sa bakulo.
1: Huwag yan.
0: Ang guwasang Rako, ngalan lang namin. Pasinsya lang din sa mga amigo at sa Rako, no? Because they're all our friends. But we want to be honest that you don't have the capacity to solve things like this. Though limitado because, inat because hindi sila competent, kulang sila sa gamit kang ipaberik.
1: Kulang gina.
0: Huwag na gamit, ha? Kunang ko sila, makantos na sa Amerika. Total, mga, so una, ganyan, uso malang lakat, mga officialis natin sa gobyerno, bisan mga barangay officials. May lakbay aral. So why not lakbay aral kang kanto ka mo to sa cybercrime division sa Amerika? Matuon ka mo to, mangkot ka mo ano mga pasilidad ang ginagamit nila, nga ba trace up nila astay ang child pornography di sa ato sa Pilipinas. Di ba kay Pimerick?
1: May aral sabi nga app kang ginagamit, pero buta nga hindi na pwede kagamit siya diya.
0: Hindi mangkot to, labi nga hindi pwede. Mangkot anong technology ang gamito? Basi pwede taman bila magamit ang technology. Kaya ba't may partnership man tamo? With America? Or pabulig ta sa ila? Hindi na dapat taas-taas bugal ang balut. Hindi, paano namon mang-inefficient sa paglaga sa mga monument? Ha? Kaya total may ara mantang mutual agreement sa ila? Di ba?
1: Sa defense.
0: Ang panawag sa MDT, Mutual Defense Treaty.
1: Sa defense may ara kita.
0: Ti, why not? Abi nga, or, para mayo, padala kita sa aton nga mga polis nga graduado sa akademya. Padala sila to matuon la kag ipaberik.
1: Tiara man sa NBI, mayara man tada.
0: Tiwai na hindi sila to makalakata. Tiano na nila tinun an nila kun wa sila gabit ni pagabot.
1: Naka-training sa duha ka semana.
0: Ha?
1: Duha ka semana.
0: Duha lang sa kana.
1: NBI expert.
0: Pero galing ang gitun anya to ya mga standa sa software kag hardware, programming to ya hindi to ya parte sa
1: tikis niya mo man yung nagamit sa NBI. Sa FBI, yan ba lang ito?
0: Ay, galing ka?
1: Yung sino tika nag-training? Yung dealer na itong hilang.
0: Iya, muna yan nga ito. Ang problema, di ba pag-abot sa mga cybercrime, ano kita ka-competent to address ang mga pagpangabuso sa cybercrime? By identify mga taong aras likod. Sa piyak, kabahin, sa ato naman, Foro Trivia, himaloon na ito. Nasaan itong World War II, may mga sapat na gintrain ng Amerikano? Nga para sila na lang ang magbumba sa ilang mga kontrata kay Pimerick. Mga sapat?
1: Yes. It's
0: grabe. Tiba loon na rin karun.
1: Even in the Second World War, ang mga ginagamit.
0: Mayara, kani pamangkot mo. Mayara, gani joke kay Pimerick. Sige nga, babae, pinamangkot. Are you a animal lover? Oo. Lalong-lalo na pag Red Horse. Pamangkot siya, sige, are you an animal lover? Yeah, especially if it is Red Horse.
1: Ayun, may ina na. May isa mo lang nakita ko.
0: Ano?
1: Yeah, are you an animal lover? Ang babae? Inagbayan niya ba na? Yes. I love animals. Agad niyo ba na niya?
0: Mas biyara mo na pamangkot yung ipay berig. Linya, kanino ka gumigising? Nga wala pa akong tulog. Di ba patay ko kanlaw sa bisyo nila? Linya, kanino ka ba gumigising? Eh, mangkot sa batsiya sa tao. Wala pa akong tulog. Galing pa ako ng ospital. Tato naman yung mga pagpakalagad karong adlaw, bantayan ini mga ka-K5. Ano yung mga mainit yung mga balita? Ang balantayan subong mga ka-K5, iningampang ni first time in the history nga maka-double si Alex Ayala. Ang nga pari sa double sa tennis is Venus, Serena Williams.
1: Serena Williams.
0: Oh.
1: Tiway na, grabe nga mga ngalan. Ha?
0: Grabe nga mga ngalan.
1: Pero siya nga nagpare, siya na kay Kobe.
0: Ang guwa niya sa Nikakipay Berry, kung ikaw abi isa ka bataon, no, nga player, nga nagdako ka tanaw sa ngampang nila, ti ang pagupod kay maging partner mo siya sa ampang, goosebumps pa na wag na Nikakipay Berry.
1: Oo eh. Uy, labot niya isa ka,
0: starstruck eh.
1: Na da.
0: Oo. Oh. Dawa mo sa imo eh, kung magtupad ka mo ni si Nikakipay Julius, ga starstruck sa kung matupad ka mo. Sa aton yung mga kulturan, nagupod subong adlaw. Ari pabati na ito ng interview ni Serena Williams para makita nyo kung daw ano ang i-admiration sa Filipino tennis star. Nami, bla, kano ka bugalon ka nga Pinoy ka, ngang imo kasi manwagi na tingala sa bilog nga kalibutan.
1: Nakaka-proud.
0: And she is bringing the flag of the Philippines. Kita mo to after the game, ang bal niya. Kamusta kayo mga kababayan? Iwagayway ang inyong mga bandila. Because gusto niya makita ano kadamo ang Filipino community. Grabe nang damo gid yung Pinoy sa Toronto kag Ipaybere.
1: Damo Pinoy sa Toronto kag damo Canadians nga
0: grabe kada gid sa bungyo. Ang mga enunciation mo yan, no? Canadians.
1: Ang magakadlaw ko kay mga Pilipina to gina-interview do mga Canadians maghambal.
0: Tuod ka?
1: Ang English nila ya Canadian English.
0: Grabe, ti natural maka-adapt ya mo. Gina-adapt na ito ng ila sininga kultura. Teryo pamatian ta Serena Williams Black. Kung paano ang ipagkilala kay Alex Yala.
1: Pasiritan.
0: Birthday, galing subong Toto Vincent. Ma, pasiritan
1: ta. Ay, oo,
0: happy
1: Vincent.
0: Birthday, kipay Vincent ya Yala. Vincent ka, Coral Day. Ta, noy, pasiritan lang. Ano'y kanta subong si Toto Vincent to, ha? Sa second portion talang na ipakita, no? Ang interview kay Miss Serena Williams. For the meantime,
1: dali kita
0: kay birthday sa aton nga Mr. Boss Damlag, the official singer sa Libertad Public Market every morning. Boss Damlag, happy birthday from your K5 News FM family. Isa sa pinakapisan kay guway gamong atawa. K5 Vincent Corralde. Aber, happy birthday! Amunay ah.

0: si Brother Ronnie Sabit, dira sa dumanan, ha? Kapakamusta siya? Anali Arellano, oy, pariyo na sir nga nagkadto ka sa birthday ho. Wala mo man kaginimbitar, ay galing ka.
1: Gilbert Cordoba, mayong agal na si
0: Si Mercy Flores, ara, nobilitin happy birthday kay Kuya Romeo Encarnacion. Kaya nag-celebrate siya birthday. Ara siya ho, sige pa Vincento. Oh, atom na sa Westland, tanga forma, blaw. Doon mo abugin.
1: Wabugin.
0: Good morning, Sir Eljan, Sir Eric, si Krito ni Alex Yala, Drigs, sa Gabakal Ditix, Coffee Mix, kagsaging sa room store pag na akong village. Gusto ah!
1: I like
0: si,
1: it.
0: I like it ah. Si Romy Pasigado ah. Kami, amo na, we love that kind of idea. Actually, ang isa kasi Krito eh, kain ka na, mi, sige performance, no, ay sige na kapoy. Tulog ang blood circulation niya, ka-kampiyon.
1: May tisi siya po.
0: Ginpainom siya ni Kipay Merik, extend.
1: Ay, isa pa na.
0: Friday na, sumo.
1: Extend
0: na, o. Igaliway na sa extend, sumo. Kay ginagalaga niya na pag-extend, ginaway na sa ilextinan. Niya, pasta na, sumo. Commercial kita mga kakipay, ang ginigabahin dala na sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pang oras, lasay, 54.
2: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo run until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
5: Correct.
4: Sino lang ang may D3 subong nga may Visio out?
5: D3 Bio lang.
4: D3 Bio lang ang malakas. Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, di isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Di kung masiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imong digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blood sa imong atyan.
5: Correct.
4: So, once nga nami siya, tinami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, Sir Boy, ginareduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo, kag atay, para nga hapos maabsorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid, hindi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin. Once nga mahimo na na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Di, ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na. So, D3 Bio kagid. Para nga, nami ang imo nga immunity, na healthy ang imo nga tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imo nga mga essential minerals or nutrients sa imo nga cellula. Amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya nga benepisyo, sintimo ang benepisyo.
5: Grabe,
6: no? Dumunda mo benepisyo.
2: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakat sa mga butika. D3 Bio!
6: So, D3 Bio, Sir Boy, nabalik-balik. Tanding nga mayara sang caprylic acid. No? Isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into kiton, no? Nga mo na ang naghatag sa nga pagkaon, energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood-brain barrier. Luwas ang antioxidants, ang kiton, ang mula na makasulod dito sa aton nga blood-brain barrier, Sir Boy, nga malikawan nato niya ang pagkamalipaton. Siyempre, alert kay, no? Pero may kay nga, may haras ang ginatawag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
8: Correct, no? Mm.
9: So, ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Mm. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is patyon ang bacteria, patyon ang viruses, patyon ang fungus, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 bio? May capri, ay may monocaprin ka na, may monocaprilin ka na, may monolaurin ka pa.
6: Kumpleto na.
8: Kumpleto. That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, putiktado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
10: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
12: Mga butika.
10: D3 Bio.
13: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sang affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. Sugira, bring your best voices and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Gay.
2: K5 News FM.
3: Atun nga mga kauturan nga mga sa mga kabataan, sa mga estudyante nga gusto magsunod sa footsteps ni Nani K5 Iljan, gusto mag-announcer bala. So ini namin ni, eh. Oh, ikaw yay tanway si may magsunod sa footsteps mo tan
4: kay Kario. Awon ni matabo. We will have a radio broadcasting competition.
3: Okay.
4: Aring mga special dates inyo pagkalipatan.
3: Mm-hmm.
4: August
3: 20.
4: 20 na. No, hindi 23 ni. Ha? Tanong tabi. August 20. Sabang, Domingo na kipabirik mo.
3: August 20.
4: August 23. Tsakto. August 23.
3: Okay.
4: Audition na kipabirik.
3: That's a Sunday, Domingo.
4: Sunday.
3: Okay.
4: And then after that, ma-audition, pamangkot din ka mo pwede ka-audition.
3: Okay.
4: Kung ari ka mo sa Murcia, eskwilahan sa Murcia.
3: Okay.
4: Ari ka mo eskwilahan sa Talisay, Silay.
3: Okay.
4: Bago, Bacolod.
3: Okay.
4: Pontevedra. Kung gusto niyo magpa-audition, diri ka mo yan sa K5 News FM Bacolod.
3: Okay.
4: Pagitaan nyo ang duha ka mga ngalan sa mga gwapo.
3: Siya pa na.
4: K5 Rods Palma, our manager.
3: Siya pa na.
4: And K5 Marbs Aranwes, our assistant station manager.
3: Duha lang pagkitaon na.
4: Oh, duha lang.
3: Oo.
4: Kira na bala.
3: Hindi
4: no?
3: Ko pagkita sa iban.
4: Oh, hindi ako pagkita sa iban. Kaya iba si Kunlain na yung makantuan ka ron. So, kanto ka mo. Kunara ka naman, Kadi, sabi ka K5 Eric.
3: Are. Kadi, Sagay,
4: Iskalante. Sagay, Manapla, Iskalante. Dito kaya kanto sa K5 News FM Sagay, pagkitaan lang ang isa lang gigkangalan.
3: Okay.
4: SM Colin Cubia.
3: Amol na pagkitaon.
4: Station
3: no?
4: Manager Colin Cubia.
3: DYJU, ha?
4: Oo. Mm-hmm. Kung ara katubuso, kalatraba.
3: Ara naman.
4: San Carlos, kanto ka naman kay SM Brian Morden
3: no,
4: sa K5 News FM San Carlos.
3: Okay.
4: Pabangkot. Kung ari kaya Gilngan, Villahermoso.
3: Isa pa na.
4: Kanlaon. Oh. Di ka. SM Steve Flores.
3: Kanlaon ka eh.
4: K5 News FM Kanlaon ang katuan mo.
3: Ang number one nga estasyon sa Kanlaon.
4: Muna.
3: Ginapamatian.
4: Kung nara kaya sa Negros Oriental, kung lapit ka sa Bayawan, Bais, Mabinay,
3: oh, ara ka no? Sa Pamplona.
4: Santa Catalina, Pamplona, oh. Gusto niya magpa-audition.
3: Oh.
4: Iginubran kay Pebran, di nakita na sa dance venue mo.
3: Para sa audition?
4: Audition sa newscasting competition niya.
3: Di niya ibutang?
4: Dito sa isa ka venue ng lapad. Believe ko ni sa manager Kabayawan. Pagkitaan si SM Randy Coronel.
3: Okay.
4: Ah, hindi na siya military. Plidoy lang kaya Coronel.
3: Oh, why ni siya Ranggo?
4: Hindi siya Ranggo. Coronel lang. Oh. At kay Dubao, yung hinubaan, babayo, ginitan. Hinubaan, ilog, kawayan, si Palay.
3: Oh,
4: Kabangkalan. Himamaylan.
3: Oh.
4: Kanto ka mo sa K5 News FM Kabangkalan.
3: Oh, binalbagan, pwede man.
4: Oh, kag mangita na ni Slabinyo, tuguro ko din. Damot yung binyo, no?
3: Damot to, ah. Damot to.
4: Oh, ikaw po lang yan, pag sila mo, ma-request na, pwede ito magamit yung hall ni Kwan?
3: Oo. Oh, pwede yung binyo, damot to, ah.
4: Ati, sige. Dara, ka mo pagkita. Sino pagkita ko nilang ngangalan, K5 ba?
3: Si K5 din siya, tita. Manager ko, eh.
4: Uy, di na. Pag may ibang babla na.
3: Ibang babla.
4: Di na pwede yan.
3: Ako na yung manager mo.
4: Para ka naman nabi sa Dumaguete, Cibulan, Dawin, Buanggita. Ha? Pwede kaya sa K5 News FM Dumaguete. Pakitaon mo Sir Bernie Cabusaw.
3: Ang guwapo ang station manager sa Dumaguete.
4: Ang matabo, sini nga may audition ta. Kay ang tanan nga makuha sa audition, ang kwaon sa Dumaguete, duwa kabilog yung skwilahan.
3: Duwa.
4: Bacolod, duwa. Sagay, Kabangkalan, duwa. Sagay, duwaman.
3: Duwa,
4: Kabangkalan, isa. Kanlaon, isa. San Carlos, isa.
3: No? Bayawan,
4: Bayawan isa. Total, pulo. Ang tanan eh, may orientation sila by August 30.
3: Okay.
4: I-orient sila about news writing. Radio news writing. Kaya ang radio ya is kiss na mo halok black ipamiri. Keep it short and simple.
3: That's radio.
4: Oh, radio. So, laban-laban niya, tatlo na yung paragraph aton. No? Headlines mo naman eh. And then, i-orient sila. Kag may sampling kita kung gusto nila yan kung anong mga styles ang ano, sampulan.
3: Sampulan, sampulan.
4: Tagalog ni mo.
3: Oh, Tagalog din.
4: 10 mga lalaki ang napaulat pinatay matapos silang nahuling. Ah, para pa mo yung budle. Pabirikula, script. Oh,
3: hindi pa. Oh,
4: dami,
3: no?
4: Ha?
3: Dami.
4: Ang ita, talibla.
3: Newscasting na, newscasting na.
4: Oo, kay newscasting live na. Pagitaan ta ka ni Kipa, pabirikula. Kaya sa pulang tagi. Kaya kay ikaw ka pangayo.
3: Kaya ako yung sa sound effects lang ko, ha?
4: Ha?
3: Sa sound effects lang ko.
4: Budlay siya trabaho mo ba?
3: Pinakabudlay ko, brasa na na. Sound effects lang ko, ha?
4: Gani.
3: Ang pagambanga at ngayon sa ating mga balita at kundi ako na na-park sa depiction mo kling kling kling kling kling kling kling kling
4: balitang tanghali
3: pagkling kling kling lang ko
4: ti ang matabo hindi na ito nga ito nga buksan man arinawa
3: so ready kamus na masampol si Kipay Ventana
4: how to deliver dito sa anuman dito din yung mga script yung pagkitaon ta
3: ara sa Gising Newscast
4: oo. Ang aton tani kwan lang yung script Tagalog in blablak kay Paber ikaw.
3: Ati si kay kwan ni kay Berha naman ako aton tani yung mga script. Amo ni mga kay Paber, ready ka mo ha?
4: And, oh, example labi, okay. No? Tagalog mo. Mami ng dolphin, Tagalog, English mo naman. Hindi, wala po hindi yaman. Ay, itan, basta lang niya.
3: Disqualified na lang.
4: Disqualified si Kipa, minsan animal.
3: Disqualified na sa plana. Ano na siya ka?
4: English yung mga idlay sila. Pangita na lang na. Bas, mara, hindi kami sa Tagalog. Basta mo naman tabo, Kipa, Berik.
3: So, it's then, Tagalog.
4: Tagalog.
3: Ang audition is on the 23rd.
4: Tagalog man.
3: May orientation 30. Sa 30.
4: Pabangkot sa anong finals?
3: Nah.
4: September 30. Nah. Gina-workout na subong isa ka na ko nga mall. Dito kita sa Ila Activity Center.
3: Yes, no? Yes.
4: Ti, Lunes. Lunes, kaya malitan ka. Lunes na, okay ta na. Okay. Sino na ka-standby subong K5 itan?
3: Ang matas ang K5.
4: Ah, okay. Ano, kada mo. No? Sugid ta ka? Imo na iya bla? Imo na bla?
3: Gaon mo na siya.
4: Sugod sa kagapon. Pwede ka live siya samtang exercise. Si Ariolin bla, ang best friend niya. Linya, andito na. Ang balyena. Ang ngomo na bla yung ginapal. Aking amigo ta. Sobrahan man tumas ang isa. Sunugan na yung ilang adwa. Ayo. Mga maturos. Maturos na yung DTX ko. Naturos ka kipay beri ka. Kung ditlog turos. Kung kape inom.
3: Magambal ka be inom. Kung kaon tulon mo.
4: Kung inom.
3: Kung inom.
4: Dapat turos. Turos on na ni.
3: Drink it down. Amo na na. Hidro ha. Turos na siya.
4: Turos na panawag. Now, mga ka-K5. Drink kita sa matas ang K5. This time around, nagbisita ang aton si Limata sa K5 upon kay Kapitan Wilson Villena kay Dogadwa-Dua pa man ang eleksyon do madayon nga daw hindi.
3: Siya yan yun, nakuha yun.
4: Yeah. I-check ta kay gibisita niya isa ka lugar nga ang pusti nagakuan kay Kipaberik tama gidya ka very respectful. No? Kita mo mga hapon kay Kipaberik ang mga Japanese a sign of respect is masaludo mo.
3: Hi.
4: Ini ka pusti ka saludo man igway bisag ambal hike. Kaso, hindi ba si Kumatumba? Sustingala, kuman kay Churay, gali. Ano-ano, malangyang gintubuan sa Balungay, sa Kadubay, Balatong, Kabudan, sa Kalabasa. Grabe, no? Hindi puslan kasi pustini.
3: Hindi tanini pagdayon nun, ang matas ang K5 kagaulan, galing kay Gaayok at si Wilson. Yung dayon na nyo man, magpupayong ko, kabudlay, hindi makita ka
4: rin. Gali ka? Tisubong, i-check ang matas ang K5, kay nakakuan isa.
3: Nagpayong.
4: Naka-eye care gold ang mata. Eye care gold. Kung nagamira-mira imo mata, may kataraka, i-eye care gold mo. I-check ta si K5, Wilson Villena. Wilson, good morning.
3: Morning, son.
5: Good morning, kay Cycle John and kay Sir Ferris.
3: Bodo na kay Iker to, no?
4: Iker, ha?
5: Milagroso Street, no? Diri sa may Purok Bayanihan, sa Barangay Villa Monte, Sudat.
3: Nahiman bago pa yun.
5: So, kay Cycle John and kay Sir Ferris, kung makita ninyo, diri sa likod ko, amo ini ang nagirapansagan sa karod na daliming electric post o Purok Bayanihan.
4: Kung may ginapabugal sila sa leaning tower, may leaning electric post ka ba, no? Nanong natabo si nakagipang Wilson?
3: Natabo si Wilson.
5: Kaysa sa Eric, kaluoy doon sa mga residente, siya nga tugar kasi sa ato, siya nga pagkahinun-anon sa ilan ni duwa na kabikada na problema, ini niya electric post, direct kaysa sa Eric.
3: Ano na, dasundo ka damo, chupagetis, babaw?
4: Ano po damo, sa lambida daw?
3: Ano na, chupageti naman?
5: Damo, kaysa sa nga naglambitin, dire nga linya sa kurete, aside sa nga telco, na nag-amot, direct kaysa sa Eric, siya nga puste ni nga, ano ni, sementado ni, ari gito ya ang linya sa electric supplier diri kita ng Jan kita ang delikado si Mike kung matumba siya kita ng Jan kita Eric at hindi pala ang main line ay winding na daan panet. So amo ni kinakahangaw andiri sa
4: ano ang exact location sila kay Pa Wilson?
3: Wilson man ikaw tul siya
5: ang madiri sa maya.
4: Oh, to, nakato sa nagalinya, Winky Pag Wilson, Villena.
3: Anong pinaka-marker mo? Kunara, kami sa Barangay Hall, Wilson. Hindi na siya napit. Hindi ko kabisado kung Villamonte, pero hindi ko ka-relate. Kung
4: delikado, Winky Pag Wilson. Kung jutay lang nga bagyo. Kuna kuya, tagaan ko na niya tensyon samtang wala pa bagyo ka, Baskog.
3: Correct.
4: Kay ko mag-sulod ang bagyo, kag matumba ni magkalautod ang kuryente. Number one, dulaan ta signal sa internet.
3: Correct.
4: White ta power.
3: Correct.
4: Kag basi makaresulta pala sa pagka-kuryente sa mga tao galalabay da.
3: Makuryente, mahalita.
4: Masubok. So, before it's too late, it should be given enough attention. Okay. Hindi nga bagay, yan naman niya sang...
3: telco ni?
4: Ha? Asang Negros Power?
3: Negros Power kag telco, guru. Ito na, unta ko ng memos ni.
4: I-check kung taas iya ka Negros Power na.
3: Oh, tiyan itong taas mo ba?
4: Anong exact location?
5: Lapit sa maya Bangga home site, ha? Iyan pa no, John, and kita Eric.
3: Lapit Bangga home site, danay ka. Kung nag-aatubang ikaw pakadto sa airport, ang likod mo... east area liko ka wala or tuo?
5: Pakadto sa airport pa ano ka pa wala?
3: Patuo ka. Ah okay. Kung patuo ka dira gali sa mga dalagko nga balay maliko ka sa apartment. Okay. Sa may liko sa talipapa, likod sa talipapa sa home site.
5: Yes, likod sinakay
3: sa home site. Ah okay. Sige na. Klaro na. Tultulan ta na. May nakaesta mga tagpalamati ta matultulan nila kung mag-amuna ang kwan. Mag-amon ng location.
4: Sa likod sang?
3: Likod sang talipapa sa home site. Maliko ka na sa wala sa apartment ni Atty. Banson na siguna.
4: Likod talipapa? Oo, may subdivision na pasunod.
3: Naamo na siya. Amo na siya.
4: Sang sapya ko ragwagan, may ginadulong ko na damo.
3: Sino?
4: Gabi.
3: Sino ato?
4: Hindi ginadulong ko. Kaya magabihan sila wala puli. Kadelikado.
3: No. Karoon ng personal confession.
4: Hindi, ay namin ko pala. May ginadulong ko. Why, mga... So, ano na tabo? Ano na siya? Simentado nga pusti o kunkahoy?
3: Cyril, dyan katakilid, ha?
5: Simentado, ini nga pusti. Kesa doon, kesa doon. Ari, simento, ini.
4: Isa lang ang buta balon si Naso. Nagpigaw ang iya pundasyon.
3: Pundasyon.
5: Yes. Okay, kaya kabalo ko kesa doon, kesa doon. Rekinto pa, nila, diri sa doon ang burong, ho.
3: Ay, okay.
5: Doon sa pusti. So, ay takabalo ko na rusak na rin sa dalom.
4: Hindi kay bisan aras tamburong kung ang kot-kot nila sa dalom. Bro, kung may black kot-kot sa dalom lang. May kot-kot ba si Nabaw Black kay Pai Ba Wilson?
5: Yes, actually, kesa nalang, kesa Eric, ang ginaubra na lang ganit sa mga residente sa ilang lugar, yung paltingan na lang nila, no? Padre sa piya ko. So, kesa nalang, kesa Eric, nagsimpuhan niya mabantingan din siya pero wala akong magsimpuhan niya makaio ang problema direkta sa Virgin kasi direkta siya pangbanting sinigali o
4: delikado pa na son kay simentado gali nakapusti bugat na mo di ko matumba kung may slakya maglabay na din doon not gidi
3: kay tungod nga plus pa nga
4: ano man din ka din ka na subong man ara ka sa ano ano na sa isa ini sa mga lugar on site kung sa engine shooting ang kwan.
3: Movie ni Batman.
4: Ang movie ni Batman kang ni Spider-Man o hindi ka ni The Huntsman. No?
5: Lapit ni sa...
4: Cinderella, hindi na sino ganina ka movie na.
3: Lapit ni sa balay siyang migot ng mayor.
4: Grabe ka delikado. So na nga itong ginatanaw. Why pa na subong bagyo? What if bumagyo tudo ka gumangin tudo? Dako chan sa masi magbigay na ka kung maglabay tricycle na ka mapilpilan. Kaya
3: mo hinadagalabay kay Pavel Jack kay Mercado sa Piak sa unahan niya na may eskwilahan na Wilson na muna ng St. Rose.
5: May mga makita sa mga kesa sa John kesa sa Eric kung may mga estudyante na naglaralabay.
3: Yes, may eskwilahan na dahin.
4: Delikado kay kung maglabay si pasto na sa bata blo dumduman mo tong sabore.
3: Amugit
4: Dios mio hindi lang dani matabo ni sa tondyong inablang labay sa lakyan ka matumbahan sina.
3: Ini nga lugar may ga-star da tatlo ka bilog mayor. Ini nga lugar nga may ga-star.
4: Tatlo ka mayor.
3: Tatlo ka mayor kag isa ka board member ara nga ga-star.
4: Gali ka.
3: Ina
4: nga ton lang ya is ka padawagan ta sa Negros Power mga amigo ta. Sir, nakabalita kami kahapon nga may bore nga natumba.
3: Oh, lain to.
4: Sa sagay to.
3: Duway ko to kag itober.
4: Bata, yan nagatulog-tulog. Ito na pilpilan. Tiya, the same thing. Like, madulong ka lang yan sa bata mo. Tapos labay sa lakyan mo, nagbahar ka, kag natamingan, abing nga natumba, kag ipabirik, mano ka.
3: Or nag-opisina ka, big sa kay kastricycle, galao mang pamilya mo, nga spapa, puli ito ron.
4: Tapos kulpi, tumbahan sa pusti, no?
3: Pusti,
4: so, before it's too late, ang aton, Blau, laingin ako ni anticipation with the way like ito. Not matumbagi na yan sa muna ng sitwasyon. Ang sulong nga nagpamili na siya kakabit is because of the wire nga gabanting. Pero kung magbaskog ang hangin kagi pa ibirik, ang lain sinik, hindi lang siya yung matumba. Taran nga puste nga dalo niya. Diba si magkalatumba man da? Imbis, isa lang problema ta,
3: nagdamo.
4: May ginatawag hindi iayala effect. No. Domino effect sa pagkatumba sa puste.
3: Gaya nagabutong portion. Kaya namin, galit na naon nga nag-adlib na nga doon. Si Wilson, doon ka tanga-tanga daw, kapitan gin siya, no?
4: The... So, sige, ala na. So, kaya ngayon ka na mo, deal ka na mo.
3: Oo. Te, okay man?
5: Kaysa Verdan, kaysa Garek, kanamo, kung sa nakita, mandali ang problema, din, okay, dito sa ta, may transporter, tunga ko, di hilay man.
3: Oo.
5: Kasi nagdalasdas, ini ang paghilay sa kuryente, sa puste sa kuryente.
4: Kabalo ka nga naghilay to kagipa, Wilson. Ang weight siya na,
3: ginbutong
4: yan na, naghilay na. Te, definitely, atong sa punta to, kung maguyang-uyang to, butungon niya naman to, mahilay naman na.
5: Di ba, rato sa ano, tiyak, gahilay sa likod ko. Gusto niyo man makita kayo sa dyan ang puste nga sa tunga sandalan?
4: Abi.
3: Ang kadamo na yung naghililay ng mga puste dahaw.
4: Grabe, binis Kapitan Wilson Bilinaw.
3: Kapitan Wilson yung gabiradaw.
4: Kagway ba't siya gula niya? Key-pipe niya, mata sa key-pipe.
3: Ay, ara sa tunga dalan. Wow, kayunik. Ihoa muna na siya. Kayunik. That's good. That's
4: may
3: good.
4: Puste sa tunga dalan, no? Home site ba niyapon?
3: Home site.
4: Kuala okay lang to yung samon siya charito. Kay private yung key pipe, Eric. Kita po itong puste sa amon.
3: Ay, grabe, matusin nyo.
4: Tanang yung tunga karsada
3: mo. Mo.
4: Correct.
3: Oo, dragi sa corner mo.
5: Tunga karsada, oh. Ara na yan, oh. So, tatlo na kapa.
3: Kay unique mga lugar.
4: No? Ay, kasama interview na mga tao, kung nanunin ilang, ano?
3: Resibo,
4: abi. Sa mga interview mo sa mga tao, na mga residente na key pipe ba, Wilson? Ay, kalaw, ay, nagigigili kang ipaibirik. Masyado nang hindi kay Lai.
3: Kadelikado, no?
5: Kay Lai, hindi ka na kay Fidel. Diyan naman naging patubang. Kung nalang ako na papakit. Sir, good morning. Ay, kagina, may nasuri ako nang...
4: Sige.
3: Ha? Banuktok ka lang liwat, ha? Masi may pamahaw, paganda.
4: Pangkutabi, pa, sila manawagan kay Ilani mo, kay Basil Magsiling, nakaroon mga amigo. Ito sa inyo-inyo, lana ya kay Pai.
5: Wala, may DPS coffee mix ka muna, sir.
3: Pamangkuta, be, pamangkuta. Kung saan open eh? Kung nareklamo na nila, neng?
5: Ato sa sasunod sa ilang bala sa punta. Pero nasturyan ato sa kesa dyan si Sir Jan.
4: Oh, si Sir Jan Eric Rosal Gamuno. May natumba ko ng kapusti sa Cadiz. Patay gito ganing kasakay sa single ng motor.
3: Tikita mo.
4: Hindi na malayo, kay Pai Berik.
3: Amo na nga mga kwari
4: kabugin. Aray na si Kipay Wilson. Son, why goni?
3: Dali lang. Dahil lang.
5: Kaya... Ano ko siya? Ika lang, be? Hindi mo ko nagbibigay. Taka-trabba.
3: Na-trabba na siya.
5: Ang ari, ang puste, pero may isang bagyo na grumitino niyo. Oo.
4: Bagyo tino po ko
5: noon
4: eh.
5: So, ano ko, idea kay... Yung... Hindi mo ko tugay. Pag yung pagbog mo ko trikat yaya mo. Hindi mo ko trikat niya rin.
4: Actually, barangay hold, ha? Son, lapit lang na siya mo pagwa mo. Nakanto ka lang ito sa Basket Bulan sa Monte Vista, na Barangay Hall?
3: Oo, lapit mo lang na.
4: Ah, home site, Monte Vista, no?
3: Hindi, line mo lang. Oo, amo na.
4: Monte Vista ng home site.
3: Monte Vista na.
5: Kaysa ba dyan, kaysa Eric, kung ang presyo sa kurente, hindi subong abot kamay, ang kurente, hindi kaysa ba dyan, no? Tama ba na? Abot kamay.
4: Kanami sa punto mo? Tuntun na, kipay ba, Eric? Kami nagdubo ang consumption namun sa balay. Pero taas nga po ang bill namun, kinagtaas ang electric rates ang Negros Power.
3: Okay.
4: So ang gawa niya, hindi abot kamay ang bill, pero abot kamay ang laylay kakuryente na yung sumsay to.
3: Son, basi, son, hindi ako.
4: Hindi una pagtandugon, kaya basi, may live wire ba? Hindi ito pa, may landa. So, ang punto tadi, delikado, nagaling kay galaylay ng kuryente, kagipay beri ko?
3: Oo.
5: Kaya mga estudyante, kaya makita natin na doon kada minuto, may nagalabay ang tricycle na may mga karga na pulong sa estudyante.
4: Ang ilang spokesperson, subog siya naman si Engineer Tambanillo.
3: Sang More Power.
4: Sang More Power.
3: Sang Negros Power.
4: Negros Power. Si Engineer Tambanillo. Diba si Y pa din na palapot sa ila atensyon na son, that's why nga...
3: Delikado, may gahilay nga poste kag gusto ni Wilson, may gahilay nga poste kag may hawak ko ang bit.
4: Hawak ko ang bit.
5: So pro i-try sa lang ni Panabot, no, sa aton si ni sa may Negros Power ang araw.
4: Tingwan tabi Panabot si ano kani la home site, no?
3: Home site na sa Kumbilla Monte.
5: kesa Eric.
3: Likod sa talipapa, ha? Sa offside.
4: Tiba, ipalabot talaga ng kay Engineer Tampanilio, bla? Sang,
3: more pa, sang Negros Power.
4: Negros Power, no? Para mabalan. Engineer, good morning!
6: Hello, good morning.
4: Engineer, si Eljan Castanyo ni, kag si K5 Eric Tindirepi, bla? Sa K5 News FM. Nanawag kami sa imo kay Subong, nagbisita kami to sa may home site. May atutatubla posting na nagahilay. Basit mabisita ng exact location niya sina sa likod sang talipapa sa home site ng Engineer Tampanilio. Subong ga live kami sa Facebook because may nag-call sa among attention dere. So that's why we try to call you up. Basit kung pwede yung pabisitahan sa imo team kag tanawon ang sitwasyon, sir. Kendo concrete siya nga poste pero guro nagumok ang pundasyon. That's why naghilay, naging siya kang kadelikado. Basta kung may bagyo ka matumba ni Blind General Tampanilio.
6: Okay, sige sir. Pakatuwa na itong sumungan law.
4: Sige, Engineer. Thank you. Gain, kabati ka na. Thank you, Engineer. Ha? Salamat, Gain. I-text ko lang exact location. Salamat, Gain. Engineer Tampanilio. Ati, ikaw na iya kay Pai Wilson. Iatag mo yung exact location kay padala tato na yun.
3: Ang address, son, amuning ginda.
4: Kwaon mong exact na address. Padala mo di kay forward ta kay. Di okay man to kay Pai Beric, kag ipabalota sila.
3: Nami gid eh.
4: Kay hindi tabi gusto. Wala kita yung intention nga lain sa mga amunin mo.
3: Ang nami yaki kay sabatan.
4: Chu, kilala mo siya ko kay sabat sa. Pero kali gid sa Batman nila.
3: Kung gid sa bat na ko di dasig tan eh.
4: Amo na magdita. Ang kwasi ni amo na ning ginhandom ta nga serbisyong K5, no? Nga may ara kita collaboration with different government agency. Gusto gina ni boss eh, no? Si may problema sa poste kadto sa Negros Power. Problema sa tubig, basiwa promoter, no? Do mga muna bla.
3: May problema sa SSS taw
4: kadto sa SSS, no?
3: Kung may pag problema kas paghigugma.
4: Aha. Si Eric Tindirepe. Eh.
3: Di na ko na yan, bes, may dugangan problema ya.
4: Kaya ang advice ni, hindi delikado ya.
3: Hindi ko ang problema ya.
4: Ang panawag sinasa imo ya, kung si imo siya magkanto, emotional entry.
3: James Taylor, kaya
4: mo. Ang imo ya, Drake, ka, ang panawag sinasa is emotional entry. Nasakyan mong emosyon niya para makasunod. Ay, sapa na.
3: Hindi ko ang problema ya. Saka yung Wilson lang ha.
4: Son, i-text mo de, para ang address na, kaya ang balin siya na taman nyo, sumungad lo, bakit tuwanda yun mo?
3: Bakit tuwanda yun?
5: Sige, kaloy, ang tanik kesa na dyan kesa dere, kaya para atos ma-resolva na ini-protein.
3: Dasa yung stambayan mo dahil para bukas makita mo nga gina-repair?
5: Sige, kesa na dyan kesa dere, ibang tayo ang tanik din yan. Kayo,
4: Tisigya. Son, thank you so much kasi mo na son sa mata sa K5.
3: Kapitan,
4: tagahay kami ni Caps ang exact location kay forward ng Engineer Tampanilio, ha?
5: Sige, kesa na dyan kesa dere.
3: Huwag pakasugod ang filing sa certificate of candidacy. May ara ka nagli ang mga billboard gingin patindog. May ara na ko nakita, isa.
4: Galiga?
3: No.
4: Then?
3: Ara, itan pakita, din itan ka
4: ginagawa. Din ang billboard ni Kipang Wilson?
3: Ang billboard ni Wilson, itan ni pakita o itan.
4: Si Ma'am Chuli kulado, ari siya?
3: Ara siya.
4: No, kay siling ko basi masalaan kay Ma'am Chuli, naglumpat niya kulal.
3: Hindi.
4: Hindi may hugot pag hindiya permi. Si Sir Mo Eric ang mahilig niya. Ako yung kasakay lang ko niya siya.
3: Itan ni pakita, ara o.
4: Ha? Iboto sa magkakapitan, Wilson Bilena. Tapat totoong paglilingkod, kalinaw, kahusa o paghiusa. Dugi kopya mo lang ning imong mga masigita
3: daw. Ang imong iba niya kuno tapat sa serbisyo.
4: Oh, iya ya.
3: Kay Wilson niya, tapat ka gid sa akon. Tapat sa pagbag-o, nga tapat man kamo sa akon. Okay na ita na.
4: Kita mo to, kita mo to sol. Basi man dayon nan pagkakapitan mo, pero hindi ka lang magkapitan, kakapoy ang naging entrada. Oh. Salamat kay John ah. Thank you kay John.
3: Very good.
5: Okay, Fabel, John, importante nga dito sa merkado sa Calacorlota, Guapo.
4: Dapat ka mo sa kilala mo. Nga wala na yan ako. Oh, importante yung face card.
5: Yes, ah, importante. Gina, eh, oh, kasi lalamuka na naman sa makatlaw.
4: Sige.
5: Anyway, amo na nga to sa 9, no, matasang K5, no, nga ginagod o sa inyo sa Kalwan, sa 5DC. Dito bayo kag DPX Coffee Mix support nato sa patrol si K5 Santi Rallyo sini naman si K5 Wilson Villan ha para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Engineer Tampanilio ang K5 News FM mamatas ang K5 gaba salamat na sa imo pag-respond kag K5 Eric no. Tisubong adlaw kuno pabisitahan tanawon ta kon within this week o next week matagaan ni attention actually hindi man pag-isla lang posting kag K5 Eric. Tinluan lang ang posting nga damo gagaway-gaway kag pabakudon liwat ang iyang pundasyon sa dalong. Kay naghilay ni sa Kipaberik eh. Very dangerous.
3: Kung ara ang Negros Power hapos mo na kay meron sa mga lagkong a crane la. Nga matukuda nila kag maplastar liwat.
4: O si Biggs Dilping, guwapo gikuno niya si Wilson.
3: Siya pa na.
4: O, bagay gikuno magkapitan. Di ba doon lang kami reporter ng Kipaberik kung magkapitan.
3: Di na siya magpakapitan na.
4: Di na. Kapoy na yan. Sige. Tiki 5, Eric, gahilay. Uh-huh. Okay lang na mahilay, pero kung mapatay ka sa ilo, sa bitsin mo, delikado eh.
3: Siya pa na.
4: Ha? Siya pa na. Kinangabi mo, simot yung okay ni Barato lang, di kibukita. Kung nga ining, magic na namit pa. Uh-huh. Ining namit, magic
3: pa. Isa pa na.
4: Buy one, take one. Ako na sa iba niya mabaligyan. Alam mo na ni Guru ang ginabaligyan. Kaya hindi mo na pwede, buy one, take one. Kaya mahal na yan mo. Uh-huh. Kasi iba niya, buy one, take one. Sinisang kilala ko kapong presyo. Kasi nga, ko ka Barato. Godzilla kay.
3: Kag, mabalaan mo man na, simple lang ang pag-identify sining.
4: Ang label niya?
3: Kakabudlay pa na, tanawno pa na eh.
4: Simutan mo lang?
3: Hindi, ang gintudlo sa akin. Saan pag-grade gito
4: ba? Anong tudlo si mo?
3: Kumuson mo.
4: Naman?
3: Pag kumus mo, kung magbuka, urig. Kung magkipot, hindi urig.
4: Amo na?
3: Basta ka buka, urig na.
4: Ha?
3: Basta ka buka, urig.
4: Dito ko na mo naman sila kalabuka.
3: Ari ni.
4: Dito ka mo naman kalabuka.
3: Urig to.
4: Ala. Dito ka mo naman sila kalabuka. Urig dito.
3: Basta ka buka, urig. Kung magkipot, piki.
4: Abi ko, anaya. Kung manubli na itong itan. Ha?
3: Ang nag-explicar din si IDG. Nga,
4: amo na galing si Krito. Do kwarta, no? Kita mong kwarta nga...
3: Pike.
4: Nga original. Oh. Pag amo na ba, balik na mo.
3: Di basta original, gabuka.
4: Kada mo, sinti na gang buka. Hindi
3: mo na pag-explicar.
4: Kundi kumuson mo siya.
3: Kumuson mo.
4: Iba niya pag kumuson, katindog sila yan mo.
3: Oh. Ina yung mabuka. Mabuka. Kaging kumus
4: hindi mo, mabuka siya. Pwede plastic na mo lang kakakipay. Mabuta mo lang ni kakipay, Merrick. Isang pool ko na kay labay-labay ng iya mo. Halip pa na siya nagkiga, nagkiga. Kundi amo ni Biyo.
3: Oh, na.
4: Kumuson mo siya mo na, oh.
3: Basilip pa na si Iban, eh.
4: Pag kumus mo niya, oh. Mabalik sa?
3: Na. Urig na.
4: Urig na. Pero kung mapabilin sa iya nga state,
3: nga, na kumusan. Ano ang sitwasyon niya, amo man nagyapon. Hasta balikan mo, nasunan lang. Amo man gyapon. Hindi na siya urig.
4: Urig.
3: Huwag ang mga shit. Shit na siya gabon. Hindi na siya urig.
4: Ayo.
3: Amo na pagkabalo mo sinang positioning na.
4: Pakuno-kuno ka naman sa mga law. Okay, i-check wana si Kipab Carla. Pero seryoso niya mong rumor.
3: Ara si sa video, ara sa video.
4: Si rumor na papatay kanya kanlaw sa katong diskasyon subong. Ha? Now, on a serious note, ang amo ginakabalakan, di ba si kumabakal tadi ka kung ibutang ta sa pagkaon, may takabalo ko na nun niya klase seasoning. Basi hindi niya food seasoning siling ni Kang Ipavirik. Basi food poisoning. Ang mga aton nga ginakulbaan. So si Kipab Carla, gaan niya tajutay ng mga tips. Kag kumbala, ano nang estado sila nagkaladakpan? Ikong kaysa kung may intra nga chinkwaila, doon kakatunaw ang kaso mo. No? Kapil pa kung may chinkwaila. Nainundo ko ng kaso ni updated. Check na sa line number 1, Kipab Carla. Una naton nga himuon Carla mo ni. Iplastar mo nga nai paano mabalaan ka taong piki kag hindi nga magic namit, no? Kag anong status sa mga nagkaladakpan? K5 Carla, please go ahead.
7: Yes, sir. Good morning. Ka-K5 Aljan, ka-K5 Eric, ka-K5. So, ka-K5 Aljan, ka-K5 Eric, dili kita bala kung parte. Type ang original kid na it's magic, ka-K5 Aljan, ka-K5 Eric. So, ang original, ay tungod nga kadamo, bisang iya, sini nga ginalantaw, dali ka-K5 Aljan, ka-K5 Eric.
4: Happy birthday lang ko na halin kay Kuala, Edmond de Jose, birthday niya subong. Go ahead, ka-K5 Carl. Oh, no.
3: Oy, tukay na ba na?
7: Kay K-5 Aljan, sinadirikit Police Major Christopher Dulagan, Chief sang CIDG, ang original sa K-5 Aljan kay K-5 Eric, dali na lang kita yung sa mga ingredients, ah, no? Amo ni ang gipudlo niya kahapon, amo ni ang mas na madapig na makitaan sa atong sining na mga kulturan. Ang sa ingredients, di bala? Ang sa likod, di bala sa K-5 Aljan kay K-5 Eric, may nakamutang dira. Ang mga words nila, naka-plain lang ini siya kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Kumbaga, hindi ini siya bold. Ang bold lang diri, amo ang word nga egg. Kaga allergen information contains egg. May contain something, ano nisang sapunta. Basta ang egg, bold letter. Ang word nga egg, kagang allergen information, bold letter ini. The rest is, nga normal na nga font sa K5 Aljan, K5 Eric. Dari lang niya sa ingredients, ha? And then, ang sa piki naman, kung makita na ton, kanan na ka-bold ka-keepers o dyan ka-keepers, Eric. So, ako na sa simplest way na ma-identify natin nga ang orig kag ang peke ka-keepers o dyan ka-keepers, Eric. Kaya kada mo, sa mga nag-question sa post natin kagabi, kada mo sa mga nag-question kitungod na ang itom ko, no, peke, na ang maitom ni balang sa dalom ni balang ka-keepers o dyan ka-keepers, Eric. Kung makipandaran nato, nangiya, siniya nga, ano ni nga, expiration date, no? Ang mga dalang nabutang. May ara iban ito, may ara iban nga puti lang kagang iya sining expiration date kay Kiko Bazan, kay Kiko Verica. So, ari na niya nga daan sa ila sininga paghimo sininga product o kung sa ila sininga cover kay Kiko Bazan sa ila sininga product. Kung baga, amuning basihan nila ya sa ila sininga date kung saan unin nila ginhimo o kung asang saan o ininga po e ginhimo kay Kiko Bazan, kay Kiko Verica. Ang palatandaan naman dira dapat naka kung maghikapon mo na bala dapat naka ano siya naka mabatsagan mo gid ba nga nakaumbok ang letra kag ang numero kasi sa
4: bala do naka imbos black ang memory naka imbos siya may kapalo siya kabulto di ko naka bulto original na kun piki
3: kun ka bulto piki
7: do printed lang siya hindi mo mabatsagan ang ina nga ano ni nga mga letra kag mga numero
3: ina sa hiram pa lang na way pa
4: na kay notice ko sa original ya do ka pinod ari kag lagko isang letra ya sa fake ko
3: masapos mo siya makita ang fake may itom sa idalom
4: oo may itom sa dalom ang original ya wala
3: plain ang yellow
4: plain ang yellow
3: amo na sa plain eyesight dali na

0: ang mga packaging ka K5 o dyan na ka K5 Erika. Kung kumakitaan man napon sa peke, buka feed bala sang print sang mga ano ni sang mga ano ni mga pictures bala nga nakabutang sa packaging kay Kisa Gazan kay Kisa Very buka pixelated kag ko ikumpara na pon sa original dark ya ang print ba ko ng color sini sang mga pictures nga ara sa cover no makita ang gyud na pon nga peke kag kumaabrihan na pon kay Kisa Gazan kay Kisa Very certi ka ba ko mira gani gamba
1: legal chok mo do chok sa
0: do answer do ba do answer
2: amo na guru ko kaysa ka K5, Carla, kung magkaon ko sa pinirito nga ang do ang itlo itlog ang manok nga base abo ni gigamit ang pamatsagan mo blado gibutangan sang ginabutang na bla sa sarsabla na nga do
1: nagpanos
2: oh klaw ay blaw
1: ari K5 dyan ang kuha ko sang pag grade dito sa dala nagyan ko bla oh. Amo ni siya ang kuha ko amo ni Chinese, Chinese. Dakpan nga hindi kami maintindihan ay
2: gambal siya
1: gambal siya
2: pasigin ang mojim lang na hindi ka pinsindihan pero hindi ka mong kasuryan ay
1: dukay dukay pa, pahambalon to ni siya pero amo to ibalik to tan sa puno blatan amo to ang video. Dason, muna siya ang itsura sa karton.
2: Parehas, gigali, kagipay, Eric Halos.
1: Ang karton niya, maski ng packaging sa sagwa, mabalaan mo, kaya raw, naraw, napakita na sa abogado, sa kumpanya, daw galapta ang, kwan, daw galapta ang imprinta sa karton.
2: Mm-hmm.
1: Dason, tanang second video, naka 29 seconds. O, oh, ginakumos. O, oh, iga, ebla, udyo. Ang ma-explain siya ni abogado, sang isang kumpanya, isang sarap-sarap ni, gaya udyo, blatan, para mabatian natan.
3: Sige, attorney.
4: Hindi
1: mo mabalik.
3: Okay. So, if you want to check kung oreg o hindi, pag ginanyan,
2: kinumot mo?
4: Hindi, fake to.
3: Fake. Pag original,
4: hindi mo mabalik kasi makapal at maayos yung pack.
1: Original ka buka siya.
2: Kumuson ko lang gali, tanan gali para babala ko kung oreg isa kabagay. Kinabalan
1: mo kung oreg kung hindi.
2: O, tanan nga bagay, isa kumus gali babala ng oreg kag fake.
1: Pag buka, oreg.
2: Okay.
1: Pag barikotot.
2: Barikotot, pike.
1: Pike. Amo na siya, tiara balaan gino, naara-ara gino tuntuari. Na.
2: So, Carl, amo na ni, no? So, pabangkot sila, dugay na ni sila, ba sinugdamo na ni na panag, na pang-distribute nila ni Negros?
0: Puti ka kay Sabal dyan, kay Sabal Eric, 1 month nga gin-monitor sa aton, sini nga mga kapulitan.
2: Tidugay na sila go-parig. But si ganun, gali, Carl, ang reason nga may buy one, take one nga magic namin. Bakit piki, igli, ni?
1: Oo, oo.
0: Amo pag din na kay K5 dyan, pero mabalaan mo gid siya kang kumpeke kay ti mayara sa sang laim nga bako o kay K5 dyan kay K5 Erika. Kay ti ang original ya do bako ini siya nga inablang nor bala kay K5 dyan kay ang cube sa bala nga ginabutang taman sa ati suning man siya do amo na yang iya sini nga bako pero ang daang pike iya do kaito nga kasakit sa ilong ang iya sini nga bako kay K5 dyan kay K5 Erika. Amo to ang gipakita ni kay K5 Erika explain man ako kung gipakita man kahapon ni Police Major Dulagan sa aton din kumus ya ang original niya mabalik ang peke niya doon nagkapilit na lang siya yan sa
2: C5 Arit guaya daw huya huya siya nga paghikap ya kipot siya hindi na magbumlad umlad
1: basta magpagbabilan siya nga dagaw barikotot peke na rukon magbalik siya magbuka siya muna na siya urag na
2: kutot ko yung muniho.
1: Amo na lang pinakasimple nga pagtanaw siya.
2: Pero that's the easiest kag pinakadasig nga pagdetermine sang piki kag original.
1: Inisya kay Pipe Carla, kay Pipe Berjan, this came from San Carlos.
2: Kalayuaw?
1: San Carlos.
2: Ibut siya ko San Carlos, di ginaman i-facture ni?
1: Dito ang ila Porto Ventre. According to si IDG, ari iniyang isa naman ni ka-pickup, ang lain naman ni nga brand. Ini nga van, amun niya nga ari, subong nga ginpaidalom niyo.
2: Pero isa lang ni ka-grupo, yeah, sigurado.
1: Isa ka-grupo, kag ang nagadala, amun niyang bababayad, ang puti nga kuhay, kag ang insik niyo.
2: Pero hindi ka painwala, hindi, interview. Ano, Chonya? Ano, Chonya? Spanish!
1: Tani ka ibla o Johnny tan ang inject tan kayo job la. Kay pa bil Johnny kayo judge Carla mo judge sa.
2: Abi abi abi abi abi.
1: Abi tan kayo job. Up.
2: Up.
1: O job up. Sapon. Hindi mo alam. Saan ka nagsasakay? Sasakyan dito?
5: Dito. Ako sa lakyan dito.
1: Diba't hindi mo alam nga sa sasakyan yung nakasakay?
5: Hindi alam.
1: Ha?
5: Minun tao-tao. Ako may pendas. Ako sa ngalos yung pendapakarot. Ang tao-tawa, sabi kuha maxi dito. Ako si, ako hindi, isip bayan ako 2000 nga si okay. Ako sa highway.
1: Hindi nga alin, China?
5: Kaya kuha dito.
1: China ka pa alin?
5: Ako, anak, anak, akawa, saya, ganun, tintahan si...
3: Anong negosyo mo?
5: Tangalosi.

0: Ama tindahan ka San Carlos?
1: Hindi ako. Anak asawa, tindahan sa San Carlos. Ako may kuha. Silopon. Ako kuha sa Silopon, kasi Campo. Kumyaya sama.
2: Hindi kami mintindihan na
3: yan. Hindi, ginhungo niya ka siya. Hindi siya tutunto ka pamangkot sa tao niya. Ano siya, cha, cha, yung agya Campo. May ginambal siya to, Campo. Sakto sa Campo, magin siya nadakpan na yun mo.
2: So, muto siya. Na-interview ko siya, hindi ma-engineer na yung dua.
3: Pero, bisa pa paano? At least na-interview mo siya? Ang wala nagaling, di takangop kung ano, ginambal niya.
2: Tiyan mo to siya. Pag nakop, damo-damo mo pag nagnatabo siya na, Dubai bus type.
3: Sige. So, now, pabangkot, ano nag-status ang kaso matapos ma-intercept ni K-5 Carla?
4: So, kakita ko dyan, nagkakita na inisip ko siya ang dua ka mga person na sa CIDG office sa Drisa Ciudad sa Mabacolod, kikipip o dyan, kikipip Erika. So, ang ina sinadiri nga pag-aatubangon nga kaso, violation of section 155 trademark impediment na kikipip o dyan, kikipip Erika, pag section 168 unfair competition in relation to section 170 of Republic Act 8293 o kung ginatawag ng Intellectual Property Code of the Philippines sa Kikipev o dyan, Kikipev Erika. So, amunin posibleng kaso nga tumangon sa duwa ka mga persona na si Chen na Kikipev o dyan na Kikipev Erika. Mali tatlo dere ang na-identify na subject sa atin sining mga kapulisan, pero tiduwa lang gidriya ang nakuha o kung nadakop Kikipev o dyan, Kikipev Erika. Iting isa ni, amunin ko siya ang nagpanag-iya sa salakyan, ining si alias si Kikipev o dyan, Kikipev Eric, amo ini siya ang nagpanag-iya sa salakyan nga pick-up nga sa mga na-recover sa atong sining nga mga...
3: Anong kaso ang ipasaka sila, Carl? Economic sabotage, na no?
4: Republic Act number 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines sa Kikipag o dyan, Kikipag Eric. Ang damo mga section, no? Section 155, section 168, kaga in relation in isang section 170, Kikipag o dyan, Kikipag Eric, ng Republic Act 8293. So, duwain ni sila ang magpangatubag sa nga kaso nga ni may complainant eh. Ang complainant, diri amo ining nagpanag-iya, sinisa nga, in-explain natin kaina nga food seasoning nga Kikipag o dyan, Kikipag Eric. Kasi ginapanumduman man diri ang pumuluyo ni police figure dalagan Kikipag o dyan, Kikipag Eric. Kasi dapat maging vigilante. Madala ka, malumad ini sila magsuri kung anong ilat sininga ginabakala na seasoning nga Kikipag o dyan, Kikipag Eric.
3: Okay. Okay, so Carl, thank you so much. Sa imasaling report.
4: Yes, nakikipag o dyan, nakikipag report. Pagigikan sa patuloy ni Amalitang nadulong sa ilusang DX at my B3 bio. It is nakikipag Carl at Dr. para sa kampiyon sa Televisyon Publiko at Kaninawan sa Negros sa K5 News.
3: Salamat, K5 Carl. K5 Eric Delicado. Damo sa nag-comment sa aton de. Sige nagligad, may Arab na pinanagtag ko sa mga grocery store. Libre lang.
2: Amo na.
3: Yeah, bakit amo na ni?
2: Ito si Heidi Sarmiento. Nyagin testingan ko rin sa akon, sir, kinumos ko. Why nagbalik?
3: Tipiki na yung mo, hindi. Tisinga ako niya, may itong nilis dalom, sir. Pero sa isa mo ko nyagin bakal. Oh. Di kumusa lang, biday.
2: Kumusa lang.
3: Ligad ko nung atiluig, mga kuya sa Manila na entrap ka NBI kag si IDG Halin China. Oh. Si Ramil Bagsik Palomares. Oh. Si Angeli Gonzaga, nagligad ba lang nga bulan, may ginapanagtag na free magic namit. No. Nag-grocery store, basi fake ginto. Merita Malbas, ala, mo gito gali ang nabakal kong magic namit. Nga fake it nga ko, pag timpla ko sa niluto, why sabor ko, no? Hindi bala kayo nagpanamit siya mo. Delikado kung chok na, edo hilo.
2: Hindi nga nga pod si Suningo, edo pod po yung Suningo.
3: Okay lang ni sila, kaya damo, tiyo tao, tiyo gusto nila buhinan, yung populasyon nila, muna pakao nila eh.
2: And, ang grabis niya, tanawan nyo ng mga stock nyo subong.
3: Ang delikado, sila kagi pa, Mary, kay pagkaon yung ginistoryahan tadi. Uy, tayo, maloko na no ingredients, ang sapat, kining counterfeit, kining magic namit.
2: No. Kagang masubo pa sa tanan, kay ang entry point kali sini, is San Carlos.
3: Ang halos tanan ko ng mga basic needs ka fast moving, ginapiki na subong.
2: Kaya hapos ikuan mo, hapos siya ipike.
3: Hindi kaya punto ko, bila? Nga, hindi nila mapike. Pike ganin nila ang mga motor, ganag ko. Mapike ganin nila mga salakyan, kag cellphone.
2: Napike ganito. Napike ganitong mayor to sa, ano to na si...
3: Si Bamban. Bamban. Si Alice Goo.
2: Si Alice Goo to. Napike ganin nila to.
3: Kaya mas more magic na met lang.
2: Kaya tao lang to, yan niya.
3: Siling ni Al Aurino, sige, may lang, sir, kaya interpreter, kaya chindi ko.
2: animal. May pati si Midjor na siya si IDJ, yung hippie, pero siya si IDJ, ginakuwet siya ko sa likod, naintindihan mo? Niko hindi. Niko yung tatan ko na ganyan. Niko hindi kami maintindihan.
3: Good morning, si Jeannie Dison, kapamati man sa ato, Esperanza Insoli. Si Heidi Sarmiento, kapamati man. Sige, sige, tistingan ko subong ang magic namit. Hala, ging kumos ko, why niya nagbalik? Pike, gingali. Tikita mo lang na. Ma'am Esperanza Insoli, illegal seasoning ang kaso.
2: Ano namin?
3: Illegal seasoning.
2: Si Migo to, liberal ka na, doon ay kasugpon.
3: Si Romar Durani, si Dennis Lina, si Dennis Ramay-Ramay, Aryo. Marilo Takaloy, bawo si Marilo, Ari. Si Jenny Dizon, good morning. Estelita, bravo, salamat, kid. Mirna Tingson, pagunsag, kapabati ka mo. Tingnan, no, nakatilaw. Sino nagluto? Ang baho, ulo kaking paibirik, laway mo.
2: Laway, baho. Gaka...
3: Isog siya?
2: Isog. Tika, hindi mag-isog na kay Punkulor, kagkunano, minutang, hirimutang mo sa chok.
3: Tiling nini kagusin nga lang gabangin chikrikitik. Ilagani Tesla diri sa Amerika, lima na ang nasunog.
2: Wala.
3: Glika. Si Allen Mario Alvarez, gapabati man sa aton, basi amo nang way nila para hiloan kita. Hindi malayo.
2: I think they should trace ang port of entry dito sa San Carlos. Paano nakasulod?
3: Okay, damo na subong ginobra nila sa aton mo. Piki nga sigarilyo.
2: Piki nga sigarilyo.
3: Piki na subong sarap namit.
2: Tanam na. Aha.
3: Sarap namit.
2: Wala mong piki na nga sarap subong.
3: Oo. Oh, abala. Damo na. Oh. Ang sarap namit, 15-30 be. Oh, dra na din. Sweet na kung 15-30 na mo. Si Kenneth Chungko, Johnny Mayri, Tita, monitor lang kami di sarap, no? Mga aking gamang karusin mo si Ma'am Chuli Kulado nga kada hambal mo kuno may dumay hugot kay mo ya. Sige, 5 boom lang ya bala yang ano.
2: Di balita na kaya tita mo kay na.
3: Aka daga gali may hugot kay gali magulong sila ka na realize nga hugot of the day.
2: Hugot of the day na
3: mo. Oh. Sige ya.
2: Kung
3: gabi na hindi ang iba niya gambal ang amo niya hugot of the day. Hugot of the day palugot sa liog. Si Kenny Chong, kung kapamati man, no, salamat gin, sino pagupon. Ma-pause kami commercial break ni Kipa Amerika. Pagbalik na mo, istoryahan ta. At kung sapat niya gintrain sa Amerikano, mabumbas ka kontra nila. Okay. Ha, sa ato naman nga, 4 trivia with our Lori the Explorer. Of course, tutukan taman ka Kipa, mag-iban pa nga mga balita sa mga presentation sa karungan lao. Grabe, may CCTV footage. Na-recover. Basi makatag, hindi siyang alagyan para mabalaan sino ang nagtiro sa isang Indian national. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 7:53.
0: This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
5: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung ginom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog.
3: Mm-hmm.
5: Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
6: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska,
5: priska.
6: Dukat
5: do recharge ka gid, no?
6: Do recharge ka. As in daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog, all natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kwan, imo pamatyagan. Classific gid man abi sa tanan nga kwan.
7: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
3: Uy, tuod na.
7: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
3: Husto.
8: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
9: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now especially sa trabaho ta Sir Kevin kay researcher ta more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun also contains materials.
7: There's ang silax ang adlaw.
9: Silax ang adlaw. Nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no? Kung damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amunin mo ka lang lahat.
6: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Including na da ang mas makabulag na epekto sang diabetes sa mata.
3: Uy.
6: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
3: Uy.
6: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar levels. So, daog kagid niya. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw.
7: Gamay.
6: Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
5: Mapaiway mo.
6: Mapaiway mo. Tisano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ha? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
10: Magandingin bala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
10: Garantisado.
8: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City. sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.